0: to a irin wannan abin akwai wani abin da wasu har saboda kawai dai Allah ya taimake su ba za su iya dan da sun fada sai su kafarta amma dai a zuciyarsa yana nan ko ba su fadan ba sai kaga suna ganin cewa to yanzu waɗannan mutane da Allah ya ce su kafirai ne tun ma fil azal wa aziba zai musu ba to kuma yanzu an zo lahira aka sa sa'u ta dama tun fa kafin a zo fa an ce su kafirai ne dama ta an fahimta to wannan ba haka bane Allah yana fada shi na sa ilimin ne yanzu a makaranta ce kai malamin makarantar ne shekara 10 ko 20 kana koyar da ƴan makaranta a wurin ko kuma ajinka sai an shekara 5 ake fita duk kwazon da kowane dalibi yake kana yin test kana yin jarabawa kana komai kana kallon makin da kowanne yake samu zaka ga wani daga ciki idan maki 70 ne zaka ga ko dai ya kai 70 din ko da dan kadan ko ya dan gaza iya kokari yana da kokari wani kuma shi ko 50 ko 40 ba zai ci ba kai ka san wannan to da aka zo jarabawa kawai sai ka dauki farar takarda sai kai maki wannan ka bashi 60 wannan ka bashi 40 wannan ka bashi 30 ka gawo makin ka sai ka ce to wannan shine makin waɗannan fa sai mutane su tuno kaje ya za a yi mutane ba su jarabawa kuma kace har ma kaka da wani ya fadi ai ka ga zaka kamar rashin adalci ko sai ka ce to mu je a jarabawa sai ayi ngaka yi kuma wannan makin wannan dai wanda ba zai wuce a din ba dole sai ya hawaye din wannan ba zai wuce b ba wannan domin kokolo kenan ya ka kowanne abin da ka sani kenan to a can da farko me kai amfani da me
1: sanin
0: da sanin ka to sai a ce kuma kai ka kada wadannan to haka Allah
1: la ilaha illallah
0: ya ce wadanda suke kafirce a ilimin sa shi ya san aikin kafircin zasu shikenan wannan a ilimin sa ne ya sani amma a duniya da yazo irin shiriyar da aka baka shi aka basu su suka ki to kuma Allah ne ya ce kasi
2: khatam

0: to
1: a aya da ta gabata mun fassara cewa Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wadanda suka kafirta a cikin ilimin Allah wadanda ya san ba za su imani ba ya rasulullahi ku ka gargade su ko baka gargade su ba daidai ne dan ba za su imani ba ilimin Allah ya riga an kulle kofar imani a tare da su ba za su imani ba Allah ya san haka to wannan ayar a baya mun ce sanin da Allah ya ce ba za su imani ba ba wai shi ya hana su su imanin ba wannan sani ne yake da shi nasa cewa a sani duk komai ya sani daga farkon halittarsa zuwa ta kare abinda da za ta yi ai ya sani to dan haka Allah yana cewa ya san waɗanda ba za su imani ba annabi kai ya damu dan ba su imani ba to sai muka ce muka yi misali da malamin makaranta duk ba an ba ya wuce ba to yanzu in haka ne in mai tambaya yayi mun tambaya ni da na faɗi waccan din yace mun to ai ga wannan ayar Allah ya ce kuma khatamallahu ala qulubihim Allah ya yi yinki a zuciyarsu ya rufe ba yanda za a yi su fahimta daga Allah din wa ala sam'ihim Allah ya yi yinki ya kulle jin su ba za su ji gaskiya ba ma bare su sibita wa ala absarihim gishawa kuma ga gida'un rufi ba za su ga gaskiya su gane gaskiya bace ta ido ba za su kalli wani abu na halittar Allah ya shiryar da su zuwa Allah ba dan me dan an rufe abin ganin da shine da shi ake ganin gaskiya an rufe musu shi to in mutun ya tambaye ni cewa ka ce can a ilimin Allah ne ya san cewa ba za su imani ba amma ba shine ya tunda za su cewa kai su imanin ba to nan kuma an ce an kama zuciya an kulle ba za ta gane ba an kama ido an toshe an ka to kuma nan waye wannan shi kuma ba khatamallahu aka ce ba to ana akwai wato akwai aikin Allah cikin hana su su imani shi ya hana su kenan tunda ya kukkulle uraren waɗannan domin waɗannan abubuwa guda uku da aka faɗa su ne wasa'il na ilimi duk wani abu mutum da zaka fahimce shi ko ba na Allah ba ko ma na meye da waɗannan uku ake fahimta da zuciya da ido da ya gani da kuma kunne ya ji da shi ake su ne wasa'ilul ilimi to duk an kama an tutushe musu to ya ta ina za su imani to kenan anan akwai ruwa na cikin kudura kenan wajen rashin imani su a'a ina nan kan waccan misalin da na bayar dai babu to ta ina abinda ya faru shine in kana neman amsa cewa Allah bai yi wannan abin da ya musu ba sai bayan a karan kansu a zabin kansu sun zabi kafircin ba Allah ba to sai ne ce Allah ya ce kun zabi

0: Kafir ce shi kuka zaba
1: to zuciya bari a kulle in aka ce an yi khatmu na ciki ba zai fita ba na waje ba zai shigo ba shine khatmu
0: kafircin da kuka zaba to bari a kulle shi ba zai fita ba kuma imanin ba zai shigo ba
1: an fahimta
0: to haka akai to wannan ko da aka yi shi tunda ba da farko ne Allah ya yi haka to shikenan sai a ce ba a nufi imanin ba shi aka kulle amma sai da suka zaba din sannan sai aka bar su kan abin da suka zaba in kana son hujja akan wannan tafi can inda Allah yake bal da ba Allahu alaiha bime bi kufrihim Allah ya yi dabu ya kinki zuciya ya nane ta ne amma da sababin kafirci da suka zaba Allah gani ne shi sarki ne wadatacce wanda in wanda ya kafirta ya kafirta ba zai yanzu wani mai amfani a wurin ka yace ya bujire maka ba sai kai ta lallaba ba da Allah dawo Allah gani ne baba ka san sabu tafi sai me mulkin sa sai ya ragu ba zai ragu ba dan haka sai wanda duk ya zabu ba Allah ba Allah sai ya ce to kare ni ma ban zabe kan ba sai a yinke zuciya tafi inda ka nufa wanda kuma ya zabi imani ba sai manzo Allah ya kutanta mana cewa ba mumini da yake tafiya zuwa ga Allah yake san Allah shi kuma Allah ya fi mutumin san kansa Allah ya fi ka san yanda kake san Allah kake tafiya gare shi shi ya fi ka san ka a tafiyan ma shi tahowa shi ma yake yanda kake tahowa ba manzo Allah yana gaba cikin hadisi na Bukhari ba wanda ya taku daya ya nufi Allah Allah sai ya taho masa gaba daya shi ka kaddara tunda Allah ba a kaddara shi tafiya yake ya yake Allah shi ya san yanda yake amma kai ka kaddara kana tafiya wato zira'i daya taku biyu to taku goma na tahowar yardar Allah ko yanda yake tahowa shi nasa taku goma ne akan naka yana maza zai hadu da kai to kaga yanda kaga haka Allah na murna na farin ciki bawa in ya koma zuwa gare shi haka kuma wanda bai zaba Allah ba shi ma Allah yake ture shi din ba yaje shi ma ba a zabe shi ba to dan haka ashe dabu din nan ya faru ne da sababin me da sababin dawa ba su zaba Allah ba dan haka to khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa waɗannan abubuwa guda uku sun same su sai aka ce khatamallahu ala qulubihim jami aka kawo zukatan su sai aka ce kuma me wa ala sam'ihim jin su ba ce jiyan su ba a kawo shi jami ba sai aka dawo da jami ko bayan naka ce wa ala absarihim da basari gannan su me yasa zaka samu duk a cikin alqur'ani inda Allah yake magana ji da gani da zuciya ya fi kawo zuciya a jami'i gani ma a jami'i amma ji a mufradi sam'u ba asma'ihim ba an fi kawo shi a mufradi me yasa sai aka ce saboda ji shine shugaban gani shi yasa idan an kawo gani a jami'i wannan ba wani abu bane ai shi jami'i sai an raunana ake yake amma idan ba a raunana ba dai ai kai kadai gayya kenan to ji yana gaba da gani shi yasa ma ake fara gabatar da shi a mafiya yawan wurare a alqur'ani kaga anan ma sai aka ce sam'ihim sannan basar saboda ji shi falalarsa fifikonsa yana bayyana a cikin mu'amala da za a iya kalla yanzu idan za ka ga abu sai abin da ka sa gaba kana kallon inda fuska ka take ba shi ne kake gani ba to kana ganin bayanka ne to ji kuma ba kota ina ba sai inda kake gani ba da an ce kwam can ta bayanka ba mu gani ba sai kawo sai in kawo ka ga me ya ce kwam amma dai ka ji idan nan hannun ne innan hannun ne in ko ina ne ka ji to saboda ka ji ai abu daya ne shikenan an gani shi ko gani dole sai ka kalli nan kai haka ka kalli nan wurin kuma likitoci ma a wani bincike da aka hira da likita na samu wannan maganar cewa wato shi ido da sauran gabobi ko ina akwai jijiyoyi wasu ma sun fi biyu wani uku wani haka wanda suke kai sako suke rabadi tsakanin wannan wuri da inda suke ko kwakwalwa amma shi ji jijiya ɗaya ce in ta katse baka da jin kawai gaba daya amma ido jijiyoyin kananan silik din guda biyu ne shi ko duk da kunnen ka biyu ne amma shi jijiyar da ta kai sakon guda ɗaya ce tana tsinkewa kuma duk jin babu to kaga shi yasa ake kadaita jin kenan a ce sam'u ba a ce absaru ba.
1: ba ce Asma'u ba. To ɗan uwa, ina son ya zama commandant na fara jiya ko kuma shekaran da farkon karatu. Idan muka karanta aya mun fassara, an ji fassara duka. To amma kai me ka samu a cikin ayar? Kai a matsayinka na kaji zancen Allah, me ka karba ka samu? Domin idan ba ma yin haka, da yawa na fahimci cewa sai ka ringa jin ana fassarar Banu Isra'ila, Yahudawa, wale kamar kai ba kai a ciki ma kai. To magana wasu ake maka. Bayan kuma da kai a ciki, shi yasa ma aka bar abin ka ringa karantawa din. To yana da kyau mu ringa fito da me namu a ciki. Yanzu nan an ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, wanda suka kafirta daidai ne. Annabi kai musu wa'azi ko ka kai musu wa'azi, ba za su shirye ba. Sai ka ringa ganin ba kai bane, kai ba ka da wani rabo a cikin wannan kenan. Akwai kokara da naka rabon a ciki. Me rabon mu a cikin jin wannan innal ladzina kafaru din? Akwai rabo guda biyu a kalla. Na daya, kara imani da zakai cewa Ubangiji ya san komai. Tun kafin ma a fara wa'azin, Allah ya ce annabi Muhammad, akwai waɗanda ba za su imani ba ko kayi haka ku su Abu Jahl suka mutu suka tafi. Dan da sun yi imani, kaga sun saba wannan magana ta Allah kenan, ba su yi ba. Ilimin Allah cikakke ne, ya sani, kaga zaka karu da wannan. Abu na biyu muhimmi a wurin ka shine cewa ka gode wa Allah. Yanzu din nan kai kana cikin wanda Allah ya yarda kai ka yi imani. To kana zance sai ce lokacin annabi Muhammad ne ake da irin waɗannan mutanen, har yanzu da akwai waɗanda ko an musu gargadi ko an yi ko ba a yi ba, ba za su imanin ba, suna cikin fada can cikin wannan ilimin Allah din wanda ya san cewa har abada ba za su imani ba. To Allah ya kimace ka ba kai ba ne. Alhamdulillah mun yi imani da Allah, kuma muna fatan Allah ya sa mu mutu da imanin, mu tashi da imani. To wannan baka gane wannan a cikin nan, baka gane cewa Allah ya taimake ni da innal ladzina kafaru din nan, har yanzu suna nan kafiran waɗanda su lallai ba za su imanin ba, amma Allah ya sa ba kai bane. Kaga akwai wannan rabo da za a hanga cikin wannan, mutum ya gode wa Allah kuma ya ci gaba da rikawa da kyau. Kaga ai wannan kaga abu dai mai kyau da zai kamata mu kalli ayar da wannan siga. Kullum ka zo karanta ta ka kalle ka cikin ayar ka ga meye abin da ka ɗauka. To walahum azabun azim, haƙiƙa kuma bayan wannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su, a ina, a duniya ko a lahira. Duka waɗanda har suka samu an yanke zuciyarsu, ba sa jin komai daga Allah, su gane shi, ba sa ganin komai ya motsa musu ainihin tauhidi, su gane Allah ne ya yi shi, ba sa jin komai, su ƙara imani irin da ayoyin Allah. Wannan lallai lahum azabun azim, azaba mai girma za ta same su a lahira. Tunda suka zama haka, ba za su yi aikin Allah, ba za ku su ƙona a lahira. To a duniyar fa, ai a duniyar ma azaba ta tabbata gare su. Yanzu wace azaba ce ta fi a kan zuciya ba ta san Allah ba, ta rayu ta rayuwa a haka, ta jahilci mahaliccinta, ai azaba mai girma ta tabbata. Ai jin daɗi na nan, cikakken jin daɗi ga bawan da ya yarda Allah ne Allahnsa, ya kalli Allah da siffofin nan nasa da yanda yake yi ta jin daɗi. Akwai fa jin daɗi na imani wanda ba wani abin da ya daidai da shi wallahi a cikin dukkan jin daɗi. An gane? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka cikin hadisi ingantacce, cewa wanda duk ya kubuta daga wasu abubuwa guda uku, to lalle zai ɗanɗani zaƙin imani. To kana zaton ɗanɗanar zaƙin imani da annabi ya ce ba wai daɗi ne zaƙi wannan wanda ka sani ba, ne wanda ka sani. Da aka ma'abota imani da suka tsaya kan imani, suna lallasa daɗi da zaƙi na imani, suna kwance ne in suka tuno Allah da siffofinsa, suka ga wai su ɗin nan su ne bayan wannan Allah mai girma haka. Ya yarda da su zama bayansa, kuma gashi suna binsa, suna son sa, yana son su. Wani daɗi ya wuce wannan? Kana ji wani mutum aka zo ana taiwa mutane alfarma, shugaban ƙasa ne ko menene, yana taiwa mutane alfarma, shi yake hada a ita alfarmar, amma shi ba a yi mar ba, sai yake tattauna da wani, sai yake tattauna yanzu kai wani gashi kai kake tasawa ana ta abu da, duk gashi an karkai mutane an yi musu, sai ce ainihin jin daɗi na wallahi, kawai dai ya dadani. Shi jin daɗinsa yana da ƙima a wurinsa, ya yarda da shi, gashi har yana sawa a yi. To ni dan meyan ba sai me haba bawa na Allah da Allah ya yarda da kai, wannan bai shi ka jin daɗi ba. to me wannan shugaba ma wanda gashi na to zaka yan uwa a gane cewa jin dadi na nan a cikin wanda ya sallama wa Allah kuma yake zuciyarsa take tare da Allah Allah ya samu ne muna cikin fara to

0: mu'minin.
1: To magana kuma ta zo ta gama kan kafirai wanda suke fuska daya, bayan an gama magana mu'minai na Allah fuska daya. Yanzu wanda magana ayoyin da muka karanta su kuma magana ce akan kafirai su ma kaifi daya, kawai kafircin sun fada su kafirai ne kawai su, ba zancen wani imani. To yanzu kuma za a ba mu siga ta wasu kuma nau'in mutana, dama mutane dangane da wato waɗanda Allah ya kallafa dole su ibada, to sai suka kasu kashi uku. Akwai waɗanda suka kangara kafirai ne tsaba, ba wata magana, ba ruwansu ba su imani ba, kaji kashi ɗaya. Akwai waɗanda kuma suka yadda mu'mine ne tsaba, sun yadda da Allah sun yi imani da shi suna binsa, kaji kashi na biyu. To sai wannan kashi na uku yanzu da za mu shiga, su kuma suka fi kowa haɗari a cikin mutanen, su ne munafukai. Su kuma muzabzabina baina zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, su ba su ce su mu'minan ba ne, suna tare da kafiran a ɓoye a zuci, kuma a zahiri dukkan aikinsu gaba ɗaya na imani ne, na musulunci ne. To su ne kashi na uku. To bayan wannan ba wani kashi, duk wanda ka gani ko dai mu'mini zalla ko kafiri zalla ko munafiki, kaji wannan. To Allah ya gama mana bayani tun daga kan alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina, an faɗi muttaqina mu'minai kenan. To an fara magana, aka fara magana mu'minai, aka ƙare daga innal ladzina kafaru, kuma har izuwa nan yanzu an gama mana da magana ta kafirai zalla, an ƙare saura suwa saura waɗannan. Kaga in ka hada ayoyin da suka yi magana kan mu'minai da ayoyin da suka yi magana kan kafirai, gaba ɗaya aya guda biyar ce. Amma su muna
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Wannan lafiya gidan miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
4: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
3: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
5: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, haƙuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa ba ne.
4: Wannan
5: sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
6: Kullum ina tashi da yanzu ta hanya
7: Ƙungiyar masana'antun Najeriya reshen jihohin Kano da Jigawa, MAN, na gayyatar ɗaukacin mambobinta da al'ummar gari baki ɗaya zuwa bikin baje kolin kayayyakin da aka ƙera a jihohin Kano na biyar, tare da babban taron ta na shekara-shekara Kano na 54. Taken taron na wannan shekara shi ne ƙwarewar samar da kayayyaki, amfani da makamashi da inganta shi domin haɓaka masana'antu a jihohin Kano da Jigawa. Za a gudanar da taron ne a ranar Talata 22 ga watan Satumba zuwa ranar Alhamis 24 ga watan Satumba na shekarar 2026. Taron zai gudana a African Anko Event Hall da ke F6 Ado Bayero Mall, titin gidan zuwa a jihar Kano. Ku siyi kayayyakin da aka ƙera a cikin gida domin bunƙasa tattalin arzikinmu. Sanarwa daga ƙungiyar masana'antun Najeriya, MAN, reshen jihohin Kano da Jigawa.
8: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
9: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
8: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, ƙwayar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
10: Don haka muka ce, ku koma abinci na can Najeriya muka ci gaba da goyon gida tare da ƙanga.
11: Rikici ya kaka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihi da

0: da kuma gaskiya tare da bayyana sakamakonsa ga jama'a. Haka kuma ya ce ya kamata hukunta duk wanda aka samu da hannu a lamarin. Dole yana mai ƙara cewa ba ta'aziyya kawai iyalan mamatar ke bukata daga gwamnati ba. An saka dokar hana fita mina babban birnin jihar Niger sakamakon zanga-zangar da ta barke. Mai baiwa gwamnan jihar shawara kan yaɗa labarai Zayyani Isali ya bayyana hakan a shafinsa na Instagram. Ya ce dokar ta tsawon sa'a 24 ta soma aiki ne bayan sallar Juma'a. Hukumomin sun shawarci jama'a da su mutunta dokar. Wani mazaunin unguwar Tanga Sabon Titi inda lamarin ya faru wanda kuma ya bukata saka sunansa ya shaida mana ma labarin cewa matasan da suka fusata sun yi ta jefe-jefe yayin da 'yan sanda kuma ke harbi. A cewar sa 'yan sanda sun harbi mutane hudu kuma a cikin su mutum guda ya mutu nan take. Da farko jami'ai sun yi zargin cewa wata cuta ce ta yi sanadiyar mutuwar matasa da ake zargi da hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Tunda gwamnatin jihar ta Niger ta sanar da kafa kwamitin bincike don gano sababbin mutuwar matasan. Lamarin da ya sa gwamna Muhammad Umar Bago an yi makokin kwanaki uku tare da dakatar da yakin neman zabensa. Kalubalen da manoma karkara ke fuskanta na hanyoyin magance su kan rashin ingantacciyar hanya kai amfanin gona kasuwa da kasashen waje. Manoma na fuskantar kalubale da dama wajen kai amfanin gonarsu kasuwanni ciki har da rashin ingantaccen hanyoyi, tsadar sufuri da isassun wuraren adana amfanin gonan. Masana na cewa matsaloli na iya janyo asarar amfanin gona tare da rage ribar da manoman ke samu. Lamarin da kuma ka iya shafar kokarin kasar nan na kara fitar da kayan amfanin gona zuwa kasashen waje. Gashi gaban rahoton da wakiliyarmu Fatima Kabir labaran yaka sai ta hada mana.
1: Noma na daga cikin manyan hanyoyin dogaro da kai ga al'ummar yankunan karkara inda manoma ke shafe tsawon lokaci suna aiki domin samar da abinci da kuma samun abin dogaro da iyalansu. Sai dai bayan girbin amfanin gona manoma karkara na fuskantar wata babbar matsala yadda za su kai amfanin gonarsu kasuwa cikin sauki ba tare da fuskantar asara ba. Rashin ingantattun hanyoyin karkara da tsadar sufuri na daga cikin abubuwan da manoma ke cewa na ƙara musu wahala wajen kai amfanin gonarsu kasuwanni.
2: Da aka wuri da babbar hanyar nan barki akwai motar da ta yi da trailer ce ta taho da kaya ina wuce gada hijiya yi kuma ba wai kaya biyu amma mota ma ta girgije ta bata ruwa sai hanya ta mutu.
3: A gaskiya ce muna da babban matsala ta aikin hanya wuta so daga Minjibir zuwa Ungugu domin ga yanki ne wanda Allah ya albarkace shi da al'umma masu yawa kuma akwai 'yan kasuwa akwai ma'aikatan gwamnati akwai manoma wanda rashin hanya ya dakile dukkanin wannan bangarori guda uku. Abin bakin ciki mutumin da ke cikin Nijar mu da muke nan wanda bai kilomita 11.8 ba sai a riga mu zuwa cikin birnin Kano ai abin da za a yi a fita mu na jiran mota ko abin hawa ko wani iri ne.
1: Wannan matsala na ƙara tsananta ne da aka yi la'akari da amfanin gona da ke saurin lalacewa wanda ke buƙatar isa kasuwa cikin gaggawa. Baya ga haka manoma na fuskantar matsalar rashin samun kasuwa kai tsaye lamarin da kan sa wasu daga cikinsu dogaro da dillali wajen sayar da amfanin gonarsu. Shin menene mafita ga wannan matsala musamman ganin cewa ana son noma ya zama wata hanya ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasa tare da samun wa manoma damar cin moriyar abin da suke nomawa? Kan haka ne muka tattauna da Farfesa Aliyu Dair Muhammad masanin tattalin arziki daga sashen Tsimi da Tanadi na Jami'ar Bayero da ke Kano inda ya mana ƙarin haske akan hakan.
4: Rashin hanya yana shafar riba ta manoma domin duk lokacin da manomi ya gama babban burin shi shine ya kai kasuwa. To idan hanyar kasuwan nan da nisa sosai ko kuma hanyar kasuwan nan ba ta da kyau to akwai wacce duk abin da ya yi wata 2-3-4-5 yana ta aiki a kai. Lallai zai iya rasa wani kaso na ribar da yake sa ran zai samu a matsayinsa na manomi. Haƙƙin gwamnati ne ta kula da hanyoyi ta tabbatar da cewa akwai hanya mai inganci da tsari na transporting ɗin amfanin gona na manoma domin ita ce hanya kaɗai da za ta ba wa manoma ƙwarin gwiwa. Kowa ya san muhimmancin kayan abinci kama daga kayan girke-girke kayan lambu da kuma wato abubuwa wanda su ake ci a cikin al'umma. Wannan shi ne dai a takaice.
1: Ga manoman karkara inganta hanyar da amfanin gona ke bi daga gona zuwa kasuwa na da muhimmanci wajen rage asarar da kuma ƙarfafa gwiwar manoma wajen ci gaba da noma domin a ƙarshe ba samar da amfanin gona kaɗai ne ke da muhimmanci.

0: ba. Abin da yafi muhimmanci shine samun ingantacciyar hanyar da za ta kai shi ga mai bukata cikin lokaci, cikin aminci, kuma a farashin da zai baiwa manomi damar cin moriyar aikin da yayi. Fatima Kabir labaran yaka sai a labaran Rahma.
1: Tangai da Fatima Kabir labaran yaka sai da wannan rahoto. Kuna sauraron labaran duniya ne kai sai daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahmar Radio Prince Kaluma. Dike da shirye-shiryen ta 97.3 zangon FM a dakacin labarin zai dora.

0: muna zuwa a tace mun tabbata
1: ina ta ba mana maskarba haraji ka san nake yanzu
0: habba Alhaji Abdullah har yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin kowa komai ka san ba gara ba zago
1: wannan haka yake to amma wai ni yau bari in tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
0: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa da yi wa al'umma ayyukan rai kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsabtace ruwan da muke sha da kuma manta kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
1: dakata Ali Kabiru ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano ayyuka na daina jinkiri
0: yayi kyau aikatan nan mun mallaka gidaje a gwamnati shaguna da kantina kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
1: dan taimaka wa gwamnatin Abban Kanawa
0: da cigaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي كسن شاتر دكوش ونصاب شرينا بتو رحمة شرين دي كبا قداما دوم اي كودا ساب ان تنبوين كودا نسك شافا الديني درا يوازو اغمالا دوم سام مكتا كما زاكو ايا اي كودا ساب ان تنبوين ناكو تشكي من شري ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressing email na patawarrahma@yahoo.com da kuma shafin patawarrahma yake kan dandalin munsa da zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 8 ga watan Rabiu fani shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya zo daidai da 19 ga watan Satumba da shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar Jallimi O.N. babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a tidiyon mai lokaci. Kuma cikin yardar Allah, a cikin shirin namu na yau za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku da mun jin amsoshinsu daga bakin malam. Malam mai tambaya ta farko a cikin shirin yake cewa, menene bambanci tsakanin sallar shuruk da walha?
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ana kan uwa masu kallo da sauraron mu wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am, assalamu.
1: Ah, salatu shuruq ko al-ishraq ko salatu duha da sabobin da suke tarayya wajen kasancewar su nafila, sannan kuma kasancewar su duka kowannen su sai rana ta hutu tare haske nan su kai tarayya. Ita salatu shuruq ko salatu ishraq tana kasancewa ne ga mutumin da ya yi sallar asuba ya zauna a wurin da ya yi sallar ya tashi ba, yana zikiri yana ambaton Allah har lokacin da ya yi sallar ya tashi sallar titar kaɗi da kuma faɗi kuma latta ya yi umra. Wannan ya kasance ne ga salatu shuruq ba ga sallar duha ba. Ita kuma sallar duha ita ma ana yin ta dai a wannan lokacin, amma ita ba wai sharaɗi sai mutum ya zauna a inda ya sallar ba har lokacin ta yi kuwa ina yake bayan lokacin ta ya shiga wanda zai yin ta. Kuma tana zarcewa har zuwa ubayinan da wani zawal kafin zawali garin zawali ya shiga su kenan lokacin ta ya wuce. Zatun ishira kuma tana kasancewa daidai wannan lokacin da mutum ya zauna ya gama askar kusa rana ta biyu kuma ta ɗanyi haske don kaga sai ya yi ta shi ke nan ta gaba yin ta. Musamman duha ana yin ta ƙarfe 10 kan yin ta ƙarfe 11 da salatu duha ce, kuma sharaɗi sai ka zauna a inda kai sallar asuba ba, sannan kuma ita ba a ambaci wannan kalmar da aka ambata a kan salatu shuruq ba, shi ne bambancin su.
0: Malami, wannan tambaya yake cewa, na zo na samu jam'in sallah na samu raka'a uku, shi ma na kusa da ni haka, bayan liman ya yi sallama na tashi domin in cika ragowar rakoyin, sai na fahimci na kusa da ni yana yin koyi da ni domin cika ragowar rakoyinsa, shin hakan ya halatta?
1: Yayin da kuka yi sallah dukan ku kun samu jam'i da kare shi, kun samu jam'i abin da kuka samu tare da liman shi ne mai rayuwar ku a cikin wannan jam'i. Wanda abin sallar zama ya sanar da cewa a garatun da sallar masa kufati na garatun da sallar abin al'umma na fati kuma ka tuni al'uwa ne wanda kuka riska ku sallata tare da liman wanda kuka rasa kuma ku ci ku kowa shi kadai ya ci ku na ba ku kuma ya yi da gaban sake da sauran jami'in ba mun tashi daga jami'in ku ci gaba da jami'in ba kuma ba ya daga cikin abin da dodo a kowane mai kusurwa na kusurwa. Wanda ta yi na tashi ko ya dauki ko sallar sani ka daga abin da ce na ɗaya da ɗaya ba na ce abin da ya kuce muku ba ku yi koyi da juna a kan da ke ce ba kuma cikewa abin da ya rige ba zai wani shi da sunna.
0: Tun wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin zaman mai jinin haida a masallaci domin koyon karatu da hukuncin taba musaf lokacin jinin haida?
1: A wajen kungiyoyin da wani abu da suke cewa a tabbata take al'ada ba za ta shiga masallaci ba kamar mai jinaba. Wannan mai jinaba ba zai shiga masallaci ba. Ba za a ce ba da jiwo ne ya ala da wasu gudu da kusuru. Sau da yake da yawa ba zai shiga masallaci sai da wucewa zai yi.

0: masallaci yake haduwa suna karatun. Wanda tikila ne mai kullum da za su yi haduwa kawai. Sai to mun ma mu zai ba a haramta wa ɗalibai karantar wata ba tsawon waɗannan lokutan saboda tsara al'ada. Sai to wannan maslaha za ta sa a wata ta shiga don wannan. Akwai wata budurwa da take hannun wasu mutane da suka tuhume ta na sata daga ba Allah kubutar da ita. Da samu kanta ta zurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sa aka mata rumfa a cikin masallacinsa take zaune. Yana daga cikin hujjarsu Ibn Hazm cewa kaga ta zauna tsawon mata guda. Tsawon mata guda a ciki mata suke al'ada. Na ba a ji cewa annabi ya fitar da ita ba. Ko ya mu gargaɗe ta cewa lokacin al'ada kike fita. Haka ta zauna tsawon wannan lokaci ba ta fita ba kuma ta zauna a masallaci. Ce to kaga wannan ya nuna za a iya zama. Muna iya cewa wannan ya zo nuna idan da bukata babu dalilin hana su gaba ɗaya in har akwai bukata musamman ma a yanzu da ba ɓata guri za su yi ba a da watakila mace na iya ɓata guri in ta zauna saboda irin abin da suke amfani da shi na ƙungiyoyi ba kamar na yanzu ba da yake tsare jini ba ya barin sai fita ko jikinta ba zai ɓata ba ta babban tana ya ɓata guri da ta zauna. Domin ka ga da wannan duk ba za a yi maganar cewa za a najasta masallaci ba a tare da kuma bukatar da ake da ita. Shi ma ɗaukar mushaf haka suka yi saɓani wasu suka ce to tunda ba a hana ta ba mala'ika ba ta a hana ta ɗauka ba. Shi ma ana akwai wanda suka shiga tsakatsaki suka ce idan ta sanya wani shamaki tsakaninta da alƙur'ani wato kamar ta sa safa a hannunta za a iya ɗaga alƙur'ani a cikin safa ko ta yi amfani da wani alƙalami wajen buɗe shafi da sauransu suna ganin cewa wannan babu komai. To wafi a ce an hana ta an yanke mata alaƙarta da alƙur'ani an yanke mata alaƙarta da ruwan karatu tsawon lokaci da take al'ada abinda kuma ba a hannunta yake ba ta yadda in ta ga dama ta dakatar da shi ta ganin wata sako shi ba a hannunta yake ba sai sanda lokacin sai ya yi ya ƙare ba kamar janaba ba ta janaba. Sanda mutum yake son ya wanka shi kenan ya wanka shi kenan na wani abu ne da yake zarcewa a jikin mutum ya iko ya so kaga mutum ya zauna da janaba tsawon lokaci ya ga dama amma hanyar da zai kawar da janabar daga jikinsa a wani sun ne sun ɗan ƙaƙar lokaci don haka bai kamata a yi kiyasin wani abu da mutum ba shi ya mallake shi da kansa ba akan wani abu da mutum yana da iko a kansa wato ita ce janaba. Saboda ra'ayin malamin tsakatsaki ya fi wanda za su hana duka ya fi kuma da wasu ke abin tsakaka ga cewa ko da wanda lokaci ta gada mata shiga harkar lokaci ta gada mata ɗaukar alƙur'ani a yanzan to idan akwai buƙatar haka tana iya shiga shi kuma alƙur'anin tana iya amfani da safa ta ɗauki alƙur'anin kamar yadda wasu daga cikin malamai suke gani Allahu a'lam.
1: To malami mai wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin du'a'ul haja bayan tahiyyar ƙarshe kafin sallama.
0: Mun sha faɗa cewa idan mutum ya yi tahiyya ya gama tahiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci cewa ya yi addu'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce summa liyatakhayyar min addu'a in ma sha'a a wata riwayar summa liyatakhayyar min addu'a ya ajabahu ya zaɓi addu'ar da ya ga dama bayan ya gama tahiyya ya gama salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓi addu'ar da ya gaba ma ya yi ko da addu'ar da ta fi ba shi sha'awa ya yi to a nan ka gaba a ƙayyade ya cewa sai wata addu'a ban da wata ba matuƙar dai addu'ar da zai roƙa ba zai roƙi saɓon Allah ba ba zai roƙi yanke zumunci ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malam ya da'u bil ismi wa qati'atir rahim Allah na karɓar addu'ar bawa matuƙar bai roƙi abin da yake saɓon Allah ba ne ko ya roƙi abin da yake yanke zumunci ba. Wani addu'a wacce take mai kyau cikin shari'a ta wajen da ita sai ya yi kafin ya yi sallama wannan gurin ma shi ya fi cancanta ya yi addu'a wanda ya zo wata gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya horar da shi ya kwaitar da shi cewa ya yi addu'a a daidai wannan lokacin sai ya addu'a da ya ga dama wacce take ta kunshi alkhairin duniya da lahira.
1: To malami wannan tambaya cewa take ina zuwa asibiti idan aka rubuta min magani idan na tambaya asibitin na ji kuɗin sa sai na tura wani mai sayar da maganin da na saya fi asibitin sauki sai kuma na faɗa wa yayana kuɗin maganin na farashin asibitin idan ya tura min kudin sai na siya a wajen wancan da ya fi sauki a ragowar kudin sai na siyo omo da sabulu da always da sauran kayan bukata menene matsayin hakan na shari'a daidai ne ko ba daidai ba
0: ba daidai kike yi ba domin kina gaya masa abin da ba shi ne ba domin abin da kike nuna masa kudin da ya baki su ne kudin maganin da kika nema alhalin kudin da ya baki ya fi karfin kudin maganin ba maganar cewa a asibiti ana sayar da shi da tsada a wani guri ana sayar da shi da arha ba dama ai bai kamata abu ya inda ake sayar da shi da arha zai ka sayar da shi ka zai ka sayar shi da tsada ba wannan kin san cewa kuɗin ki ne a hannun ki ke kika nemo ba zaki haka ba zaka ba zaki so wa dubin ki haka ba to kuma dan mene ne zaki gaya masa kuɗin da ba shine exactly abin da kika sayi maganin ba akan cewa kuma shine kika sayi maganin da shi amma kin ga akwai kin yi ƙarya ni zama cikin aminci wanda dai ya fahimci haka kike yi masa zai ƙara yarda da ke ba kuma yanzu ma yana yarda saboda ya ɗauka yake yi cewa eh lallai abin da ke gaya masa kuɗin maganin ne saboda ka kin karɓa kin sayi magani ƙasa da wannan inda ma kin san cewa akwai shi ƙasa da haka sauran kuma ke buƙatun ki da shi ba tare da ya san da wannan ba da haka ki yi masa ki karɓi kuɗi iya maganin in har akwai wasu buƙatun ki da ke zama zai taimaka miki ki gaya masa zai taimaka miki amma ba ta irin wannan hanyar ba ta irin wannan hanyar hanya ce da bata dace ba hanya ce da akwai cutarwa akwai kuma cin amana a cikinta
1: shakun Allah wannan tambaya kuma cewa take akwai wani bawan Allah mai kusan shekara 40 duk lokacin da ya yi aure sai mahaifiyarsa ta hana shi hakan ya faru kusan sau biyar yanzu kuma mahaifiyarsa tana son ya aure yar wani babban mai kuɗi alhalin shi baya son hakan saboda yawan hana shi aure yana tsoron kada ya fada cikin zina shin ya halatta ya saba wa mahaifiyar tasa a wannan batu ya yi aure domin ya kare kansa daga zina musamman idan mahaifiyar ba ta kawo wani dalili na shari'a na ana auren da yake so ba
0: to na farko dai ba daidai ba ne iyaye su hana ƴaƴansu yin aure matuƙar dai sun kai manzalin su yi aure kuma ba su iya riƙe kansu ba su iya riƙe matar da suka aura wannan shari'a ba ta ba su damar ita shari'a ma cewa ta yi ku aurar da su umarni ta bayar ba cewa ta yi ku hana su aure ba ta ce wa an ki hul ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da wanda ba su da aure daga cikinku daga cikin bayinku da kuma wanda suke abin nan bayinku mata da maza duk ku aurar da su sai ka ita umarni ita shari'a umarni ta yi da cewa ku aurar ba ce a ce ku hana su aure ba annabi ya ce ya wuce ta gaban matasa ya ce ya mashar shabab nisa ba an ko ba a tafali ta zawoci fa innahu aghaddu al-basar wa ahfadu lil-farj wa man lam yastati wa man lam yajid fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija nabi ya wuce ta gaban samari ya ce ku taron samari wanda bi yake da ikon aure daga cikin ku ya aure wani shi zai kare masa idansa ganinsa da zai ci gaba da kalle-kallen matan wasu ba sannan kuma ya kare masa tsawaicinsa da mutuncinsa da zai je auka wa abin da yake zina laifi ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kwaɗaitarwa ya akai ba hanawa ya ce ai ba to haka abinda duk shari'a ta kwaɗaitar da shi akai a yi shi ba daidai ba ne iyaye su kuma su zo hana kamar a nan suna fito na fito da ita shari'ar Allah ne shari'ar da cewa ka yi su kuma suna ce a'a ba za ka yi ba haka a nan babu biyayya ga iyaye cikin abin da zai yi don wa a mutum ya faɗa saɓon Allah a kansa Allah subhanahu wa ta'ala bai kwaɗaitar da a aure ƴaƴa lokacin ana ƴaƴa da mata bayi ba bai kwaɗaitar da a aure mata bayi ba amma duk da haka ya ce wanda duk ɗan da ya rasa kuɗin da zai auri ɗaya to an ya fi masa ya auri wacce take baiwa duk da wannan zai cutar da shi wani wacce take baiwa ce ta wani wani kuma ɗa ya zo ya aure ta to duk ɗan da ta haifa da shi ba ya ne na wancan mutumin ubangiji ita wannan baiwa kaga akwai cutarwa amma saboda kada a bar shi ba aure shi ba zai iya auren ɗaya wacce ba baiwa ba ba zai iya auren ta kuma an hana shi aure baiwa don ya kare mutunci sai aka ce ya aure baiwa an haƙura je ya cuta din ba amma kan danka akan ya fada zina Allah ce zalika liman khashiya la'anata minkum man tasbiru khairan lakum to wannan an yi muku wannan ne domin khashiyar adata minkum din idan wanda yake jin tsoron fadawa zina daga cikin ku ba ku hakuri shi yafi muku alkhairi saboda ka idan har Allah subhanahu wataala zai wato ba da irin wannan damar duk da cewa akwai cutuwa ta fuskar zuriya dan kada mutum ya fada zina sai ya za a yi iyaye su ce ba za su bar dan su ya aure mu duk da yana da iko da zai riƙe matan nan kuma wacce zai aura din nan ba cutar da su za ta zo ta yi ba cutar da shi za ta yi ba addininsa ba daidai ba ne kuma a nan laƙa aka zuba khuluqu fi ba'sati khaliqi lallaba su idan ba su haƙuri ya ba su baki ya haɗa kai da wasu masu zo su ba su baki ya aurensa a hankali a hankali sun ma yi fushi za su dawo su sace a ci gaba da zaman lafiya amma ba wai ya sallama ba sannan batun cewa yanzu sun bujuro masa da yar wani babban mai kuɗi kasancewar yar babban mai kuɗi wani ba zai hana aure ta ba ba laifi ba ne gwamnati yana da kuɗi in har ka yarda da addininta ka yarda da mutuncinta ka aure ta kuma a nan ka yi wa iyayenka biyayya a cikin abin da zai ƙara taimakawa rayuwarka wala kasancewar yar mai kuɗi ce wannan ba shi ne aibinta ba sai dai idan akwai wani abu da take da shi a karan kanta na rashin nutsuwa na rashin kame kai na rashin dacewa ba nan za ka guje ta ne ba don tana yan babban mai kuɗi ko yan gobe ka kowa talauci ce da zai zanto ba ta kyakkyawan ɗabi'a ba don ba ka aure ta ba saboda haka in har wanda suka bujuro maka da ita tuni ba ka riga ka auren ba ta cancanci a aure ta to kar ka duba cewa ubanta yana da kuɗi ba ka aure ta da kuɗi a rayuwa ai ba aibi ba ne annabawa akwai masu kuɗi a cikinsu manyan sahabbai akwai masu kuɗi yawa a cikinsu saboda haka yin kuɗi yin arziki wannan tabbawa ce daga ubangiji ba wai illa ba ce ga mutum don ya tara kuɗi saboda haka ce ba za a wuri yarsa ba sai yin akwai wani dalili can daban wannan kuma shi ne zai zama sanadiyar ba kuɗin ubanta ba
1: to akan kalla wannan tambaya kuma cewa take a yayin da ake ruwan sama idan ladan ya kira sallah a daidai idan ya kamata ya sanar da jama'a cewa su yi sallah a mahallinsu kuma dole sai da larabci ko kuma yana iya sanar da su da yarensu
0: to maganar lokacin da ake tsaka da ruwan sama mutum ya kira sallah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta cewa mai kiran sallah ya ce ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum ba ila zai faɗa a cikin kiran sallar ko bayan ya gama kiran sallar magana biyu ce ta malami wasu daga cikin malamai suka ce idan ya zo hayya ala sala hayya ala sala maimakon ya faɗi hayya ala sala hayya ala sala wa hayya ala fala hayya ala fala maimakon ya faɗi wannan sai ya faɗi ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum maimakon hayya ala sala maimakon ya kirawo su ce ku zo ku zo ku zo sai ka kawo wannan jona a daidai wannan bigiyar sai faɗi ta wasu kuma daga cikin malamai suna cewa zai faɗa har zai yi kiran sallah sai da ya saba sai ya gama a ƙarshen kiran sallarsa sai kuma ya faɗi ala hari sallu fi rihalikum wato bayan ya gama kiran sallah sai kuma ya ce ku yi sallah a gidaddajinku ko a mazauninku a cewa zai faɗa da hausa ko da wani yare a ya yi shi da yadda kamar yadda kiran sallah ba za ka canza yaren kiran sallar ba yadda yake haka ake as-salatu khairu min an-nawm kaga ai a cikin kiran sallah yake fadanta ba a taba cewa wani ya faɗi ta da yarensa ba ita kanta kiran sallar da lafuzan da suke cikin ta ibada ce haka ake son ta shi yasa za ka ga malamai sun yi babin kiran sallah sai su kawo lafuzan da suka nuna daga annabi sallallahu alaihi wasallam na kiran sallah iri kaza iri kaza iri kaza da ce kowa na da damar ya yi irin yadda yake so ta da wannan babukan da suke kullawa ba shi da ma'ana saboda haka kiran sallah ibada ce da aka sami ta tawkifiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ba damar ka canza masa wannan hay'a sannan kadar ala sallu fi rihalikum Allah wata jumla ce mai tsawo da mutum zai kasa rikita ba da zarar za ka gama mutum kuma wanda yake kiran sallah ana son da mai ya zanto yana da ido a harkar ilimi shi kiran sallah kamar lokaci ne shi ma ibada ce ba wai kawai haka ne mutum za a dora shi yadda muke yi ba sai ga mutum kawai in ya tsari kiran sallah sai a bar shi yana yi ba daidai ba ana ji amma saboda wai kara ba a ci mutuncinsa ko a kunyata shi sai a bar shi ya ta yi haka wanda kuma kuskure ne duk wanda yake da ikon ya hana a yi irin sallar da madidi bai bari ake yi to yana da laifi duk sanda ya kira sallah ya yi laifi a cikin irin sallar sa shi wanda ya sa shi ko ya ɗaure mishi gindi ko ya hana a cire shi ko yana da ikon ya yi magana ya shiru to yana da kamashi a cikin abin da ya na barna saka ita ma ibada ce mai cin gashin kanta kuma mai falala mai matsayi mai daraja mai dace a batta a hannun mutane kowa ya yi abin da yake so a cikinta ba kamar yadda yanzu yake faruwa da yawa daga cikin masallatanmu ana barin kiran sallah a hannun waɗanda ba dace a yi ba kawai saboda su suke da lokaci ko su suke kusa da gurin kawai sai zama na dade ba kuma tare da an zaunar da su an kuma musu kiran sallah ba haka ba za ka canza yaran ba ka ce ba ka yi shi da yaran ka a yi shi da wannan siwar kuma korantarwa ta yau da gobe ita ce za ta wayarwa da mutane kai yadda suka fahimci kiran sallah yana nufin su zo na sallah ce haka nan za su fahimci ala sabbu fi halikum yana nufin shari'a ta ba su dama su yi zaman su a gida su yi sallah ba dole sai sun zo masallaci ba saboda ana ruwan sama.
1: Malam mai wannan tambaya kuma yake cewa yaya ake katsin sallah misali mutum ya fara nafila kenan sai kuma limin ya shigo to duk da cewa bai yi ko raka'a ɗaya ba sai ya yi sallama ko kawai zai ji ya musulmi.
0: Nan ce yanke sallah ba shi ne sallama ba ita sallama tana kasancewa ƙarshen sallah ne. Wato ka zo ƙarshen sallah bar ka kai abin da zai fitar da kai daga sallah shine yake yin sallama ina bin da annabi ce wa tahlilu wa taslim amma yanke sallah shine ka cire niyyar ka daga mai sallah ka dawo ka ci gaba da abin da mai sallah ma ba a yi shi ba kamar kai tafiya ko kai magana ko ka wani ya ka ba alƙibla wadanda abubuwa ne da ba a mai sallah ba ya yin su to da zarar ka so yanke sallah ka shine ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa na farko niyyar ka tunda ga niyyar ka za ka yi niyyar ka ma bar sallah shi kenan ta yanke ta yi terminating da zarar niyyar ka ta yanke cewa a niyyar ka kai na ma fasa sallah da shi kenan sallah ka ta yanke saboda haka in limin ya yi kabbar harama sai ka ɗaga hannu kai kabbar harama tare da shi in kana nesa ka tako ka shigo su amma ba wai yadda wasu suke ba ka ga an yi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wani ƙarshen sallah kenan an kammala ita ce ake sallama amma yanzu ce aka yi ka yanke sallah ka shine ka yanke niyyar sallah shi kenan ka ci zama kamar ba masallaci ba ka yi tafiya ka yi magana ka yi war addu'a duka shi kenan.
1: To wannan tambaya kuma cewa take na yi aure wata na biyu da yin aure sai kuma na ce matata ba za ta fita ba har sai ta kai wata biyu shin addini ne samar da ƙayyade hakan ko al'ada ce amare ba za su fita ba har sai bayan wasu mako.
0: Ba wani addini da ya ce mace tana amarya ba za ta fita ba ila al'ada ce tamu ta Hausa Fulani watakila amma ba wai musulunci ne ya hana ba ya ce kar ta fita tana iya yin aure yau gobe da fita ta kama ta fita tana iya yin aure yau gobe ta tashi ba ya sanar lafiya za a kai ta asibiti tana yin aure yau gobe a ce mahaifiyarta tana cikin wani yanayi a je a dubo ta ta fita ta je ta dubo ta idan wani abu na iya bujurowa wanda zai sa ta fita kuma ba wani ne yafi ta ba ba da ka ba wata mace da ba wasu ba wani lokacin ƙayyadajje da aka hana mace idan tana amarya ta fita har sai ta yi wannan lokacin babu shi a shira.
1: To ne wannan tambaya malam cewa yake matar da mijinta ya sake ta saki biyu bayan mata biyu sai ya rasu ba ta kammala iddar ta ba shin za ta yi masa takama.
0: Na'am duk matar da mijinta ya aure ta ya sake ta bayan a yi mata saki na ɗaya ko na biyu saki na ɗaya ko na biyu ya zanto tana cikin idda ba ta gama ba sai ya rasu ko inda ta koma ta kaba daga lokacin da ya rasu za ta fara ta kaba yanzu maganar wacce iddar ma ta tashi maganar a ce misali ta yi wata biyu saura jini ɗaya ta gama sai aka ce ya rasu to miji ne mace ce ta aure mijinta ya rasu aka sai ga ta take yanzu mace ce ta aure mijinta ya rasu duk matar da ba mijinta ya rasu kuma za ta musu ta kaba kuma ta kabarta tana farawa daga lokacin daga ranar da ya rasu ranar da ya rasu daga ranar littafin ta kabarta zai fara saboda haka wancan maganar idda da ta yi wata biyu duk ya tafi babu maganarsa babu shi a lissafin wata hudu da kwana goma da aka ce ta yi babu waɗannan kwanaki na idda da take yi duk a cikin tana matarsa ce tana shi yasa zai iya kumi ba tare da an sake ɗora aure ba. shi yasa aka ce ta yi a ɗakin ta ma su kwana a gado ɗaya ba ta gashi daga da a ce auren su ya yanke duka guda ba haɗa halacci ya kaɗe ta da ita amma duk an yadda su yi wannan don har yanzu matuƙar ba ta gama ibba ba matarsa sunanta bai halatta wani ya zo ce yana sata da aure ba bai halatta ta yi wani abu ba da izininsa ba kuma dole ya ce yadda ita ya shayar da ita kamar dai ba zai ba matarsa da mai saki ta ba har wannan lokacin sunanta matarsa saboda haka ba ta da wani da zarar ya mutu a daidai wani lokacin to mace ce mijinta ya mutu saboda haka ba ta yi masa ta kaba wata hudu da kwana goma sannan za a raba gado da ita
1: to wannan tambaya cewa take menene hukuncin wanda yake sallah da singlet na ga mutane suna yawan yin sallah da shi shin hakan ya halatta
0: to singlet ilimi ce akwai wanda take da kafada wannan take da hannu da jeran hannu akwai wanda iyakanta wato take da ba ta da habata da hannu kafada duk tana waje wacce take da gajeren hannu kaga kafadinsa da akwai abin da ya rufe su ba a cewa bai rufe kaɗa da sa ba kawai dai abin da ake bugu shi ne idan ya yi hukumu wato kwankwasarsa ya fito fili a ga kwankwasarsa a fili mace namiji al'aura ce tun daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa tun daga cibiya har gwiwa gwiwa tana cikin al'aura tun daga cibiya har zuwa ƙasan gwiwarsa duk wannan al'aurarsa ce saboda haka kan kwankwasansa yana cikin al'aurarsa duk da ba ita ce al'aura muballaza ba al'aura ce wacce take mukhaffafa ba babbar al'aura ba babbar al'aura ita ce dubura da daga ba su ne babbar al'aura su ne sawata ne to amma dai wannan ruwa da wannan kwankwasan nashi duka al'aura ne idan mutum ya sa singileti ko da tana da hannu in ya tafi ruku'u to sau tari takan zame kwankwasan sai fito kaga al'aurarsa ta fito wanda kuma wannan guri ana son suturce shi a cikin sallah al'aura ce da ake son suturce ta a sallah idan da gangan ya yi inda gangan ya yi yana sane ya bari al'aurarsa tana fita ba da sallah inda gangan ya yi in kuma bisa kuskure ya yi bai sani ba a saninsa singulatin shi tana za ta rufe shi sai yi sallah a haka sallarsa ta yi amma a faɗakar da shi cewa ga abin da yake faruwa a sallarsan sai ya kular gaba ita kuma kafada ana son rufe kafada wani musahabbi ne a rufe kafada yawa daga cikin malamai suna tafiya akan cewa yin sallah kafada a buɗe makaruhi ne wasu sun tafi da shi akan karahatut tanzih wasu kuma sun ɗauke ta a matsayin karahatut tahrim النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم وليس على اتيته شيء هذا دين كو يصلى ما كومي ا كفدسا معنى كفدنسا ابو دم يرفي سو ما كومي yana nufin babu abin da ya rufe kafadinsa shi yasa wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa makaruhi ne yin sallah idan babu wani abu kafadinka sallarsa ta yi amma ya aikata makaruhi wasu kuma suna ganin ya aikata haramu saboda annabi ya ce kada ya yi kuma ya yi saboda aka aikata haramu wasu ma daga cikin malami sun tafi a kan cewa sallar su bata yi ba saboda annabi ya ce la yusalli yanna ahadukum la yusalli yanna ɗin daidai yake da la salata li ahadukum saboda aka suka tafi a kan cewa sallar su bata yi ba domin ɗauki dai maganar jumhur da suke cewa bai dace ba makaruhi ne to yana da kyau mutum in zai sallah kar yi sallah da singileti sannan kuma babban abin da ya kamata masallaci ya fahimta ko da yaushe zai sallah ya sani cewa ganawa zai da ubangijinsa tunda da zai gana da ubangijinsa yana da kyau ya fita cikin kyakkyawar kama kyakkyawar hai'a kamar a ce zai gana da wani babban mutum wallahi al-masal al-a'la

0: يتصلى. المسجد أبو أنا نفهم مسلاتي وأنا نفهم سجدة أنا نفهم لسنة لأكل سجدة سجدة أنا نفهم سلة ثوراك خروج تكون عند كل سلة شيء معنى عند كل مسجد سجدة كل سلة كل أبي من إمام مسجد الله أحق من يتزين له ألا شيء كتن جنتر أي وأنه جاء عبد الله الأم أباس ثوراك كالوا أشيء ما ديري بني قولا أنتي مكروهي نيكالي سلة كتاي ya kamata ka kula da wannan ladabin cewa shiga zaka yi ganawa da ubangijinka shiga da kyakkyawar shiga shiga da kyakkyawar shiga eh galibi mukan sakaci da irin wannan ladabin da Allah ya ba mu sai ka ga mutum yana cikin kayan aikin sa kayan mulka ko kayan kanikanci ko wani abu duk duk duk duk ya zo ya salla kawai ya shiga salla haka amma da cewa aka yi amboya a ce mun yana sanganinka ba zai je masa haka ba ya kamata musulmi ubangiji shi fi cancanta mu girma sama da kowa kuma al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da ubangijinsa saboda haka mutum ya kamata ya kula da wannan wannan karatun yana da cikin alali tun daga cikin alali za ka ga al-musalli yunaji rabbahu wani kuma hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa musallaci ganawa yake da ubangiji don haka sai ka ɗauki wannan ladabin ka ɗauki wannan girmamawar ga ubangijinka yi ganawa da shi da shigar da ta fi dacewa.
1: Kuma ne mai wannan mutum da kuma cewa yake mutumin da ya mallaki jari da ya kai nisabin zakka ko sama da haka amma yana cikin bukata saboda yanayin kasuwa shin za a iya ba shi zakka kuma don Allah malam mene nisabin zakka yanzu?
0: To ban san me yake nufi da ya mallaki jari ba ya kai nisabin kuma yana cikin bukata. Misali ana kaddara cewa yanzu ka fi ƙarfin buƙatarka kuɗin ka har yayi rana ya kai lokacin da kai ma za ka taimaki wani me ya kawo cewa kana cikin buƙata ban gane haɗa abubuwan guda biyu ba don Allah ba zai ce da kai ka ɗauki abin da kake da buƙata kamar wani ba ita kuma zakka cewa aka ka ɗauki abin da kake da shi rara a kan abin da kake da ɗauka ba wani shi ya sa kaddara misalin zakka ya yi ƙasa saboda ganin naira wato da ganin cewa da naira darajarta ta lalace sai ake ganin kamar yanzu aka ce nisabin zakka miliyan 15 da 733 a ce wannan shi ne nisabin zakka sai aka yayyawa yayyawa dubu abin da miliyan 15 da 700 sai a dawo sai a ɗauko azurfa sai a ga an ɗauko azurfa watakila ba zai wuce miliyan ɗaya ba ta shi ki dubu miliyan ɗaya ba ya zakka to kaga ya zama na abinda ake dubawa yayin da za a ce a fidda zakka na cewa wannan ya shiga sahun masu wadata wannan kuma yana sahun talaka to ai musa shi yanzu dai ba ka kalli mai miliyan ɗaya ba ka ce ba wadace ne ka tibe shi dai a yanzu yadda miliyan ɗin nan da ka shiga kasuwa sai ka ɗan ka shigo ka so wani abu amina ta ce ni a ce wannan shi ne za ka fito fin da zakka ni shigar fin da zakka so ka ga hikimar da ta ce tu ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim ka mushi ta ya ta zakka ka karba daga masu wadata masu wadata masu hali ni dai ne ka zarci cikin masu hali ba kai da ka san shi to da ko ce kin zai sayar sabu yanzu kudin keke ba ga luka zuwa shi cikin ma'adin ya to ka ga mun suwa ku za ka samu fuqara uku sai yadda flat ba da komai sai ne in sai ya ku je ke samu shi kai fuqara uku mun akwai kuskure cikin wannan kiyasin so al ghani shi da a cikin mutane wanda yake da abin da zai yi amfani da shi shekara wanda ya mallaki miliyan 15 ana ga ya mallaki abin da zai ci shekara hatta zagayo in shinkafa zai sayar ma mai sai zai mallaka zai yi abin nan saboda haka abin da ya faru akan wannan sai aka ce to ya fitar ya bada zakka one abin nan ɗaya bisa 40 cikin abin da yake da shi saboda haka kaga a ce ga shi yana da kuɗin da ya kai zakka amma mabuƙaci ne to ba za a koyi tuka da warwara da hikimar da ta sa ubangiji ya ce a yi da zakka sau da kuɗin dai hali ya kai yana da nisabin zakka da zafin da zakka da wanda zai fitar da zakka sannan maganar mabuƙaci kuma wani wani abu ne da yake kowawa zuwa ga urfi wani lokaci za ka ga mutum yana da nauyi da yawa a kansa ko ya

0: su zai iya fidda zakka kuma bukatar waɗannan mutanen ta sa a taimaka masa a bashi zakka saboda mutanen da suke ƙarƙashin sa.
1: Malami, wannan tambaya kuma cewa yake mutum ne yake fitar da zakka a watan Rabiul Awwal sai aka yi masa kyautar wata dukiya a watan Rajab sai ya saka ta a wata harkar daban, to idan Rabiul Awwal ya zo zai hada su ne musu zakka ɗaya ne ko kuma zai yi kowannen su zakka daban?
0: Na'am, shi ita dukiya yayin da mutum ya mallaki wata dukiya yake juya ta sai kuma wani a wata dukiya ta zo daga baya, ita wannan dukiyar da yake juyawa tana da lokacin da yake fidda mata zakka, kamar dai misali akan cewa kowane Rabiul Awwal ce ko shin
1: Rabiul Awwal
0: yana fidda zakkarsa kowane Rabiul Awwal, sai kuma aka yi masa kyauta a cikin misali watan Shawwal sai aka bashi wata kyauta, to ita wannan kyautar ita ma zaman kanta take, lissafin kanta take, ba za ta haɗu da wancan saboda ba tushen su ɗaya ba. Saboda haka in kuɗi ne masu yawa an bashi miliyan ɗari misali a Shawwal ya ci gaba da juya su suma, to su kuma zakkarsu za ta kama a Shawwal ne ba a cikin Rabiul Awwal ba, ita Rabiul Awwal ta wancan dukiya ce, amma ita wannan sabuwar dukiya ce ba waccan dukiyar ta farko ce ta haife ta ba, saboda haka ranar zakkarsu ba za ta zama ɗaya ba.
1: Wannan tambaya malam cewa take ina neman shawara ga wanda ya aikata wani babban laifi ya yi nadama kuma ya tuba amma zuciyarsa kullum tana cikin danan sani kunci da nadama har hakan yana hana shi gudanar da al'amuran rayuwa, yana kawo masa duk wani laifi da ya yi tana gwada masa cewa zuciyarsa ba mai kyau ba ce, tana ce masa ina ma bai aikata wannan laifin ba, tana kuma kwatanta shi da waɗanda ba su aikata irin laifinsa ba kuma yana roƙon Allah ya tsare shi. Malam, me ya kamata yi?
0: To ba laifi mutum ya yi laifi ya riƙa jin damuwa kan laifinsa, wannan alama ce ta imani kuma alama ce ta cewa zai ci gaba da istighfari da neman yafiyar Ubangiji. Istighfari wani abu ne da yake ibada ce, ka yi laifin da ka san ka yi ko ma ba ka san laifin da ka yi ba istighfari yana kanka, annabawa suna istighfari, shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana istighfari a kullum, yana istighfari sau ɗari duk da cewa Allah ya yi gafarta masa ma laifin da ya yi da wanda bai yi ba, in ya yi ma duk an gafarta mishi, amma wannan mutanen shi daga istighfari kullum sau ɗari ba, saboda haka shi istighfari a karan kansa ibada ce, kuma mutum ya riƙa jin shi mai laifi ne kullum ya riƙa jin kansa a matsayin mai laifi shi kansa ibada ce, yasa cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya sai na Abubakar da zai riƙa yi a sallarsa, inni Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, sai na Abubakar dubi yadda ya rungumi addinin musulunci tun a farkon zuwansa, su ne na farko da suka karɓi addinin musulunci a maza, shi ne na farkon mutum da ya karɓi musulunci, sannan kuma tun da ya karɓi musulunci ya shiga hidimtawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kansa musulunci da dukiyarsa da komai nashi, amma duk da haka da yanzu yana neman shawarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana neman ya gaya masa addu'ar da zai riƙa yi a sallah, ne bai gaya masa annan addu'ar a cikinta Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira, ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa, wani abu za ta ce sai na Abubakar ya yi ya zalunci kan zalunci mai yawa, amma Annabi ce ya faɗa haka, saboda haka kar ka riƙa jin cewa a tuna ka tuba bai kamata zuciya ka ba tana gaya maka ka taɓa yin laifi ba, a'a ba daidai ba ne, ka ji cewa haka wani zai ƙara sa ka ka sabu ba, ka riƙa roƙon Ubangiji gafara a koyaushe, saboda haka wannan ni'ima ce da ya kamata ka gode wa Allah a kanta, ba ka ji ta dame ka ba har ta hana ka wasu abubuwa, ka ci gaba da abubuwanka amma kuma ka ci gaba kuma da roƙon Allah abin da kai a baya, Allah ya yafe maka, Allah ya gafarta maka, Allah ya sa ya zanto maka alheri ne a rayuwarka, wannan shi ne abin da zaka ci, amma kai ya zama shi kuma hana ka wani sakat, hana ka shiga mutane, ya hana ka yin wasu abubuwa da za su amfane ka ko su amfane iyalanka, zama da ya ɗunɗunɗune ka, to kuma abin sai ya zama maka kamar shaidan ne yake so kuma ya yi wasa da kai, amma dai jin abin a ranka kar ka damu, ka ci gaba da jin abin cewa ka taɓa yin laifi kuma ka tuba, abin ya riƙa dawo maka kana yin istighfari kana ƙara neman tawarar Allah, wannan ba komai ba ne, muhimma ce.
1: To malam, wannan tambaya kuma cewa take game da mutumin da ya yi umara idan ya fito daga Madina ya dauki miƙaci a Hudayfa sannan ya shiga Makka ya sauke umara bayan wani lokaci yana son sake yin umara ga wani nasa shin dole ne ya koma don Hudayfa ya sake daukar miƙaci ko ya tabbata a sunna cewa zai iya zuwa Masjid Aisha radiyallahu anha ya dauki sabon miƙaci domin yin wannan umara
0: asali abinda aka sani na masu zuwa umara wanda ba mutanen Makka ba zuwa suke daga wasu garuruwa sai da su dauko umara daga miƙatin su miƙatin da masu matafiya wannan hanyar suke dauko miƙaci ka biyo ta Madina kamar mu da yawa suka wuce ta Madina ta dauko miƙaci daga Zul Hudayfa nan ne miƙatin wanda ya zo Madina nan shine miƙatin mutanen Madina to da haka suke shiga si umara shi ko miƙaicin hilli inda aka fita daga Aisha ta dauko umara wani abu ne ya faru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito haji shi da sahabbansa da matansa duka sun dauko tamattu'i ko kuma Annabi ya ce shi ya dauko ikrari amma ya ce da sahabbai duka su mai da umara su tamattu'i su koma su yi tamattu'i wato tamattu'i shi ne kai umara in ka gama sai ka koma cikin kayanka na gida lokacin da ake fita haji nan takwas ga wata ranar tarwiya sai ka sa ihramin ka kai niyya daga inda kake shikenan ka shi ka fita Mina ka kuma komawa cikin ihramin ka shiga aikin haji wannan shi ne tamattu'i to ne zanto duka sahabbai sun mai da abin da ɗinsu umara ita na Aisha sai al'ada ta zo mata ka ga ba maganar ta yi umara tana tana al'ada sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta mai da hajji ta ifradi ifradi shi ne ka hajji shi ka ba umara bayan an gama hajji kowa yana murna ya gama hajji da umara ya samu hajji ya samu umara ba a koma gida to sai ita abin da ya dame ta musamman ma a 'yan shekarunta wannan lokacin na shekara 17-18 sau da ka sai ta kama kuka cewa duk kowa ya zo zai tafi gida da hajji da umara ita za ta tafi da hajji ko ba umara sai tana ta kuka ne ya ce a ba damuwa kirawo ɗan uwanta yayanta Abdulrahman Ibn Abubakar ya ce ya ɗauke ta su je wajen haram shi ne hilli ta ɗauko ihrami su shigo da yi umara shi ke nan ita ma ta samu hajji da umara shi ne ɗauke ta ya kai ta ta yi ihrami ta shigo ta yi umararta shi Abdulrahman ba a ce ya ɗauko umara ba tunda shi ba shi aka sa ba Aisha ce aka ba wannan abin nan ta zo ta yi umara ita ma da yanzu lokacin hankalinta ya kwanta to daga nan sai wasu suke ganin cewa to kowa ma ya zama Aisha mana sai ya zo ya ifradi in an gama sai ya je ya ɗauko umara shi ma dai ya yi tsada ya samu hajji da umara kamar masu tamattu'i kuma ba tare da shi ma an nemi ya yi yanka ba saboda mutane da ba sa son a ce su fidda kuɗi sai yi nan ba su yi yanka suna ga kuɗin su na tsaraba ne saboda haka sai suka samu wannan fitowar cewa to kawai ka yi Aisha kai ma sai ka yi hajji ifradi ka ga ba yanka sannan sai ka koma masallacin ta inda ka tare mai tasiri yan goma zai kai ka ka dawo da goma yau 20 maimakon ka sayi dabba yau 500 ka zo yau 20 ka samu hajji da umara sai wasu suka yi musu wannan fatawar sai kowa ya ce shi ma ya zama Aisha kaga anan akwai kiyasi ma alfari ita Aisha bisa da roba ce abin ya faru da ita al'ada ce kai ko namiji ma maka al'ada wani ya ce kai al'ada ita Aisha ba ta guji yanka ba ne abin da ya sa da zaman mata dole ne amma da don magana yanka ne abin da ya musu yanka saboda haka kaga kiyasi irin wannan kamar wani dabara ce ake so wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ya daga cikin aikin magabata in suka zo hajji sai ta ƙetarawa suna fita masallacin na Aisha inda ta yi ihramin da aka yi masallaci shi ne ake ce mata masallacin na Aisha amma yanta Aisha lokacin da ta je fili ne fero ba wani bayan gari ne bayan haram ne daga baya aka gina masallaci a gurin sa ake kiransa masjid at-tanim ko masjid Aisha sai mutum zai ɗauko umara a mai kawo magabata ba sa irin wannan sun fi tafiya biyu a umara mai tafiya biyu suke yi yana garinsu kusan ya koma garinsu ya kuma bayarwa ya ɗauko ihrami ya shigo in garinsa ba kusa bane sai koma wani gari inda zai biyo ta miƙacin su kamar ya koma Madina misali ya koma Madina mun koma Madina sai dauko iman sai zo yi kaga wannan ne za a san cewa eh lalle wannan ibadar ce a zuciyarsa ba wai kawai so yake ya ce ya umara kaza ba ya zai kashe kuɗi ya shiga ta jikinsa ya hau mota ya tafi Madina ya je ma ziyarci kabarin manzo Allah sai ya dawo ya abin nan ya je masallacin manzo Allah ya salla ya je kamar sun ne dawo ya dawo harami ya taho kaga wannan za ka ce ilimi wannan da gaskiya tar Allah yake nufi amma ba za su yi ta zuwa kaga mutum a rana ɗaya umara uku ya yi wa babansa ya yi wa babarsa ya yi wa kakarsa ya yi wa kaka

0: gabata wannan mutum yana son yi umara ya sake mata tafiyar al'aƙalla ga wanda za su ce jidda miƙaci ne kuma da wasu malamai suke fata wani cewa jidda miƙaci ce to al'aƙalla ka je jidda ka san ka ɗauko miƙaci abin nan ko ka je ma can rabik ɗin inda akwai miƙacin na gaskiyan rabik ka je can ka ɗauko ihramin ka shigo Makka to da ya fi zama aikin da ya daidai da aikin magabata.
1: Wasu malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin fitowar rama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen saƙo ko saƙo na WhatsApp a kan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma ta kan adireshin email na fitowarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawar rama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umaru Jandemu OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: shi yasa nake ba wa talaka shawara Bola Tinubu nan ya karasa shekara hudu su kafin sannan Arewa ta shirya mu fito da mutun na gari
1: ku zabi shugaban da zai muku adalci kyautata muku ya ka tsaro ya wanzar da arziki da zaman lafiya kasa shi da ku zaba ku yi addu'a ga kasa amma tun mun bayyana siffar da zai cire Najeriya gaba da shi da ɗan korarsa wallahi alazim gubbu kuskure aka rubuce gar 2500 ko taliya ko dan wani abin da bai takara kare ba kuka zabi na rikar girman Allah sai kun yi gudun hijira
2: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunan Abbas Salisu soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bukaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da lalubo hanyoyin da za su magance wa talakawan wannan kasa yanayin kuncin rayuwar da suke fuskanta a sakamakon matakin gwamnati na janye tallafin da take sanyawa a fannin man fetur wanda yanzu ya zamo wa al'ummar kasa tamkar dan zani mai wuyar daurawa Atiku na wannan kira ne a yayin wani taron manema labarai da ya kirawo a wannan rana ta Juma'a a babban birnin tarayyar kasar nan Abuja dangane da tsadar da man fetur ke ci gaba da yi a yanzu sakamakon karin farashin da gwamnati ta yi wanda ya ce idan farashin man fetur ya tashi to yana sabbaba tashin farashin sufuri da abinci game da sauran ababen more rayuwa A dan haka ya nusar da gwamnati cewa matakin da ta dauka na raban tallafi ga al'umma san ba zai kawo ƙarshen matsalolin da suke ciki ba a yanzu illa dan rage musu na wucin gadi domin kuwa a cewar sa duk lokacin da gwamnati ta tsawwala a fannin makamashi to la shakka rayuwa ma za ta tsawwala Wannan ce ta sanya Atikun yace a shirye yake baiwa gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu irin tsare-tsaren da yake da su ga al'ummar kasa a fannin tattalin arziki wanda yake ganin idan suka yi amfani da su to za su taimaka wajen magance wannan tsananin rayuwar da al'ummar kasa ke fuskanta Sai dai fa duk da wannan kalubalen da Atikun ke yi wa gwamnatin sakamakon tsadar da man fetur ke yi a cewar SA Aminu Gurgu mai fulo kuwa babu abinda za su ce ga gwamnatin sai godiya sakamakon yadda yace ana samun saukin kayan abinci
3: godiya ga gwamnatin jam'iyyar APC da mai girma shugaban kasa bisa kana da kauna da ayyuka da yake a fadin Najeriya yau ka duba magana kayan abincin nan mai girma shugaban kasa ya karya ya rubuta kayan da zai ma ba da oda a dade shigo da kayan abinci don wanda muka noma don wanda ya ajiye harkar kayan abinci don ya cutar da talaka da yadda Allah zai biya asara mai girma shugaban kasa mun fitar da ake tajin da kujin yau ya ba mutane dama ana zargi za a shigo da mun fitar din nan anan muke godiya mu yan jam'iyyar APC sai dai kaji an ce mata ta dangwata ta kara kudi sai dai kaji an ce mata ta dangwata ta rike kudi kuma mutanen Najeriya a kuku kai da gani yau ne girma dangwata ya fito da shi amma kuke talibibi a naje kuke tsiya dan an kara muku kudin man fetur akwai mutane su rutai kuma mai girma shugaban kasar Buhari shi ya sai da danyen man fetur tsawon na shekara 20 mai girma shugaban kasar Allah ji kansa Buhari ya shekara 8 mai girma Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu yayi shekara kuje da Allah shekara hudun gaba ma fa duk alaga an sai da ku ga bala'in cin baci da mai girma shugaban kasa Buhari ya ci o mutane saboda haka muna godiya kuma 2027 da yadda Allah ga mai girma shugaban kasa ga mai girma balarabin gwamna ga duk wata kuje na sanata Malam Ibrahim Shekarau da duk wani dan majalisa tarayya a ubangijin Musa da Haruna ga dakta Malam Alhaji Ahmadu Muhammadu Gona Tinubu tsohon gwamna tsohon sanata shugaban kasa a hali yanzu APC sad
2: koda SA Aminu Gurgu mai fulo ke shaida hakan duka daga jam'iyyar ta APC Muhammad Idris matashin dan fansho ne ya shigo da mamakin jin yadda Atikun ke kwatanta irin wannan yanayin da ake ciki na hawar farashin danyen mai a kasuwar duniya da kuma lokacin da aka samu irin sa zamanin mulkin marigayi tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'adua
0: wani abin da ya bani sha'awa sai naji yana misali da mai bai taba tashi kamar yadda ya tashi a 2008 ba wanda ya kai dala 140 lokacin tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'adua kenan amma a hakan mai girma shugaban kasa Umar Musa Yar'adua marigayi naira 65 yake sayar da mai mai girma Atiku ashe mai girma tsohon shugaban kasa marigayi Umar Musa Yar'adua dama manufofin sana arziki ya zo da su amma kuka rufe ido kuka yake shi domin lokacin da Yar'adua ci shugaban kasa ba kukan da bai yi ba akan 7-point agenda ku zo ku taimake shi a taimaki arewacin Najeriya akan mugayen manufofin da Obasanjo ya dora ta kuma a taimaki Najeriya gaba ɗayan ta domin a gyara tattalin arziki da duk ma abin da ilalace amma kuka fumfurin fusku ka ki ƙarshe kuka taya kar gwamnatin nan har sai da buƙatar ku ta kai muka asara biyu shi irin su buƙatar sa bata biya ta kudurorin sana arziki da ya kawo Najeriya ba sannan mu kuma talakan Najeriya Najeriya muka asara wai shi talakan Najeriya wani iri ne musamman na arewa ga mutane birjik na kirki Allah ya wadata mu da su suna nan kawai saboda ba su samu kuɗi sun debi kuɗin mutane ba talaka ba zai iya sa su a gaba domin kwana 8 din Umar Musa Yar'adua ta fi wannan shekara 8 din da aka yi
2: don ta kuma wannan shekara 3 kuma fa
0: hada su ma ce ne duk Yar'adua ya fi su gaba kidan su abinda nake gujewa arewa kada mu zo mu tafka asarar da ta fi wanda muka yi jiya shi yasa nake ba wa talaka shawara Bola Tinubun nan ya arasa shekara hudun su kafin sannan arewa ta shirya mu fito da mutun na gari izo i karbi Najeriya i gyara mana ita
2: babai ga Muhammad Idris matashin dan fansho dake kalubalantar Atiku ba shi ma wani rabul sale kala kawo nusar da yan hamayyar ya shigo yana yi game da sukar da suke yi wa gwamnatin tasu kan wannan magana da ake yi na tsadar rayuwa
4: ba iyan Najeriya bace kawai take fama da matsalar tattalin arziki kasashe mafi yawa daga cikin kasashen duniya suna fama da matsalar tattalin arziki wata yaki ne ya jefa ta wata kuma karyewar tattalin arzikin shi ya jefa ta sannan yanzu ɗan siyasa sun baza musu kuma suna so su zo su yi amfani da wannan dama za su yi kamfen da shi don talaka ya fahimci cewa su suke kaunarsa to ina so in gaya wa talakan kasan nan mafi yawa daga cikin waɗannan ƴan takarkarun ba su da wani tsari akan abin da ya shafi harkar tattalin arziki kawai suna faɗa ne don ka tausaya ka yarda cewa masu kaunar ka ne ka zaɓe su kuma su je su yi abin da yake kansu misali in ka ɗauki kamfen ɗin da Atiku ya sha a baya cewa shi ne ya samu dama a NPC din ma gaba ɗaya sai da ita zai yi shi kuma Peter Obi har yanzu ba ta bayyana ba ma ya gaya wa ƴan ƙasar me yake shirin yi shi da injiniya Rabi Musa Kwankwaso saboda haka gyaran tattalin arziki gyara ne wanda sai mutane sun wahala sai an ji a jiki tukun za a samu abin da ake da bukata a yi haƙuri a ci gaba da addu'a a ci gaba da raka wannan gwamnati da matsalar tsaro ba ta ƴan shugabanni ba ce matsala ce wanda ga baki ɗayan mu kan ɗaki ce sai mun kama sun kama an haɗa tukun za a ɗauka a ɗora saboda haka idan an sakar wa gwamnati an ce ita kaɗai za ta yi irin wannan gyaran matsalar tsaro wallahi matsalar tsaro ba zai gyaru ba
2: sai dai fa ficewar honorable Sale kala kawon babu dadewa sai muka karbi bakuncin malam Nura Hassan Ungwaggwa na jam'iyyar NDC wanda shi kuma ke nusar da al'ummar kasa cewa bai ga ta inda shugaba Tinubu zai iya magance musu irin waɗannan tarin matsalolin da suke damun su ba a yanzu
1: Najeriya kasa ce ta musulmi da kirista ku zaɓi shugaban da zai muku adalci kyautata muku ya kawo tsaro ya wanzar da arziki da zaman lafiya a kasa shi da ku zaɓa ku yi addu'a ga kasa amma ta rubu bayyana siffar da zai cire Najeriya gaba da shi da ƴan koransa wannan shi ne magana ta gaskiya ku yi hantara wallahi al'azimu ku kuskure aka rubuce ku 5,000 ko taliya ko dan wani abin da bai takara ya karya ba kuka zaɓi na rikar girman Allah sai kun yi gudun hijira kuma ana ɗauko tsohon hoton Abba da sanata Rabi Kwankwaso ba wata alaka tsakanin Abba da Kwankwaso an raba gari Abba iya nema Kwankwaso iya nema tsowa alaka ce ta da ake hada yanzu a da ku san Kwankwaso iya da amfani ku nan da cibiyar mutunci sai yanzu da kun ga kan zabe ta to ku je ne mako yaudar mutane ku matan mu na kauye da mutanen mu na kauye jam'iyyar Kwankwaso da ban jam'iyyar Abba da ban kuma ina jin hankali ga ƴan uwa na abokare na ƴan Kwankwasiya ba ku fi mu san Kwankwaso ba wannan lokacin ba na rigima bane da wani malami ko wani mutum rigima ce na bata ƴancin al'ummar Najeriya mi fesa din annobar da take tanka share kasa ba mu tsaya a dauke mana hankali ba da wani magana da fantamiyai magana da fantamiyai ije yayi shikenan mun ji yayi wanda kun kusan yake maka shekara da shekaru ma sun zo sun ci bar mutunci sun zagar sun magulaganci ko magana fantamiyai na jita in and out ba zagi ba cin mutunci in dai ka mata fassara na adalci da tsaya mu fassara din albun da yake tinkarin
2: duk da wannan kalubale da malam Nura Hassan Ngwagwa ke aikewa gwamnatin ta shugaban kasa Tinubu hange irin na Comrade Siraju Umar Wadul kuwa cewa yake duk cikin yan takarar babu wanda ya kai shugaba Tinubun kyawawan manufofin da za su ciyar da rayuwarsu gaba
4: yan takarar shugaban kasa a Najeriya manya-manyan mutum uku ne Tinubu Peter Obi da kuma Atiku Abubakar dukkanin su sun rike mulki a mulkin nan na siyasa daga 1999 zuwa yanzu kuma record abin da ya nuna shine Tinubu ya fi su san Najeriya ya fi su ilimi da gogewa da kuma kishin talaka ta yadda za a kawo wa al'umma sassauci ta yadda za a gina kasa ta yadda za a gina tattalin arzikin kasa yayi a jihar Lagos kuma yanzu ma yazo zai yi wa Najeriya abinda Tinubu yake buƙata ta mu bashi goyen baya mu sace zaben sa a 2027 ya zarce domin tabbatar da cewa dukkanin manufofin da aka tsara ci gaban tattalin arziki ne ya dawo hayyacin sa mun dawo mu ma muna gogayya da sauran kasashe na duniya mai girma zaben gwamnatin jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf ya nuna mana cewa shi kan muci a gaban saboda aka mu ƙara bashi dama domin kowa ya san mulkin sa na shekara 2 san shekara 1 da rabi yayi ne a kotu amma zuwa yanzu ayyukan da mai girma injiniya Abubakar Yusuf a birni da kauye kuma ɗan takarar na majalisar tarayya musamman nunan Kano ta Kudu kaga sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila bai da sa a Kano ta Kudu haka idan ka je Kano ta Arewa mai girma distinguished sanata Barau Jibrin babu kamar sa a Kano ta Arewa haka in ka dawo Kano Central mai girma Sargaunin Kano Malam Ibrahim Shekaro kai ka san bambancin su da ɗan takarar NDC kaman bambancin sa mai da kasa saboda haka muna kira ga al'ummar jihar Kano su zabi jam'iyyar APC daga sama har kasa
2: a gabar da kwamarar Siraju Umar Wadilke wannan nusarwa sai gashi kuma Abdul Mai Sa'a kakakin kungiyar APC Media Forum Abba Gida Gida na cewa su kam yanzu sawun sa alkafa al'umma na karbar tafiyar jam'iyyar su ta APC
5: muna godewa Allah yadda al'ummar Najeriya suka karbi tafiyar mai girma Bola Ahmed Tinubu suka karbi tafiyar jam'iyyar APC daga sama har kasa musamman karkashin wannan kungiya ta Arewa ko Asuwaju tana aiki lungu da sako domin tabbatar da nasarar mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu musamman da aka sako da zakwakuran matasa zakwakuran dattawan Arewa wanda suka san yadda ake harkar media suka san yadda ake shiga kafafen watsa labarai a tallata manufofin mutum ya kai ga nasara aka sako mai girma SSC Alhaji Nagoda a cikin tafiyar wannan kungiya ta kasa baki daya wannan kungiya ta Arewa ko Asuwaju ta riga ta yi abin da ya kamata domin honorable Alhaji Nagoda mutum ne tsayayye bashi da aiki illa fatan nasarar jam'iyyar APC daga sama har kasa musamman a nan jihar Kano ko ina shiga yake lungu da sako ya tabbatar da APC ta yi nasara saboda haka muna godewa mai hujjaji kokarin da kuke yi a tafiyar mai girma Bola Ahmed Tinubu da mai girma gwamnatin jihar Kano Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna tabbatar muku tun daga sama har kasa wannan kungiya ta Arewa ko Asuwaju zamu tabbatar mai girma shugaban kasa yayi nasara saboda zaben mai girma Bola Ahmed Tinubu shine cigaban Najeriya shine nasarar Najeriya shine tabbatar da zaman lafiyar Najeriya duk masu hado mana kulumboto masu hado mana sharace-sharance masu hada mana doga ta siyasa suna siyasantar da tsaro a Najeriya to karkashin wannan kungiya ta Arewa ko Asuwaju sai mu ga bayan sa a siyasance
2: madashi Abdul Mai Sa'a kenan daga jam'iyyar APC to gabanin mu dora kan wannan batu bari mu leka yankin karamar hukumar tarauni inda wakilin yankin a zauren majalisar kasa honorable Muktar Umar Zakari Rima ya jagorancin rabon jari ga matasan da suka samu horo kan kiwon kaji da ya dauki nauyin koya musu
6: wanda suka yi benefit akan wannan tsari to Allah don annabi kar ku je ku sa kudin nan a gaba wanda za a ba ku kashi don kuka yi wannan kiwon kaji kamar yadda bayani ya magana ɗanzu ganin nan in ka duba manyan tituna za ka ga akwai masu dasa kaza saboda haka in dai kun kiwon kaza na tabbatar ba za ka yi asara ba kuma ita kaza da ta kashi ta ba kuɗi ne idan ka iya tara shi shi kansa zai amfane ka saboda haka ina muku murna kuma ina so ga Allah da annabi duka lokacin da za a bada kudin beneficiaries kowa zai zama a inda yake za a ringa kira daga 1 zuwa 20 an ba su sai a kira daga 20 zuwa 40 daga 40 zuwa 60 dan mai sauri wanda yake wannan waje wanda ya benefiti da wannan tsari insha Allah zai tafi tsari muna kuma gowa sauran wadanda Allah bai sa su shiga wannan ba nan ba da dadewa ba za mu zo za a fara tsari kuma na harkar suna da iyaye shi ma wasu daga ciki wadanda ba su samu wannan ba za su shiga wancan bayan wannan za mu ci gaba da empowerment din da muka saba na babura da sauransu ba na son wani ya zo ya sami ne tambayu duk wanda muke haka nan da shi cikin ikon Allah yau da gobe kusan ba za mu iya cewa ba wani ci na son kowa ba amma 95% na mutanen da muke mu'amala da su muna ganinsu sannan kuma wadanda muka manta sauran shugabannin suna tunanin
2: bayan da Honorable Mukhtar Umar Zakari ya kammala gabatar da jawabinsa ga matasan daga misali dan takarar mataimakin gwamna karkashin inuwar jam'iyyar NDC Alhaji Mustapha Rabiu Kwankwaso wanda kuma ya zamo babban bako a wajen taron ya dora da nusar da matasan da suka rabauta da wannan tallafi Alhaji Mustapha Rabiu Kwankwaso kenan dan takarar mataimakin gwamna a jam'iyyar NDC ita kuwa Rukayya mai 11-11 daga jam'iyyar APC shugowa tai tana jinjina ga gwamna Abba Kabir Yusuf bisa nada kwamishinan mahalli Dr. M Hashim da yayi wanda tace yana fidda shi kunyar marada
7: wannan bawan Allah da ka zabo mana kai masa double commissioner karamin hukumar Dala gaskiya mun gani kuma mun gode har jihar Kano ma baki daya saboda dama abinda ake so ai idan mutum ya samu dama ya kyautata ma al'umma daga tahir M Hashim aiki yazo kuma mai gurin ya ga ya taimaki al'umma ne kuma taimakon yake aikin da yake ragargazawa da karamin hukumar Dala ba abinda zamu ce da shi sai godiya kullun shi isa muke masa addu'a Allah ya karo wani babban rabo saboda ya cancanta 100% mai girma gwamna Dr. M Hashim inda ka shiga ka sa kafa a cikin karamin hukumar Dala zaka ga irin tagomashin ayyukan sa shine samu mutane buhul dukkan mazabin da na karamin hukumar Dala dai ku ne kawai wanda bai shiga bai taka ya tafi je kai masa tagomashin arziki da gulagulan alkhairi mai girma gwamna Dr. Tahir M Hashim shine korewushi ba shi da wani aikin yi sai naga ya sai dai naga ya ga ya taimaki al'umma kai yara makaranta yi masa uniform takalma littattafai school bag zaka ga korewushi lokacin da zaka gani an dauko yara ga sanin gwalin sha'awa ana hotuna ana ta first time saboda ya dauke su da ya dauki nauyin su an kai su makarantu sannan kuma shiga makaranta ya je duk inda ya ga akwai wani abin da ake da bukata tun daga gyare-gyaren makaranta har zuwa in ma sabon class za a saki a cikin makaranta zaka ga ya ba ya cikin sauri ya dauki ma'aikata an zo an gina an kara to me ake so dama aiki nake so ba aika ba
2: ba wai ga Rukayya mai 11-11 ba shi ma na jashi ya misala karwai bayyana sakon Alhaji Baban Lejalabi ya shigo yana yi ga gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf
8: Alhaji Baban Lajalabi yace na jashi ya misali aje ayi wa mai girma gwamna a jinjina a kuma tabbatar masa da cewa in Allah ya yarda a karamar hukumar Bunkure ko Filosofo ta tabbata tun daga lokacin da mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya dawo jam'iyyar APC iga mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya dawo mar da takararsa yace aje ayi mai girma gwamna mai girma Baban Lajalabin nan suna daga cikin SA na mai girma sanata Barau Jibrin Maliya wanda iga mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya dauki takararsa ya bada ita ga mai girma gwamna gwamna duk abun da mai girma sanata Barauji gurin Maliya yake ya ta'allaka kan mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf yace a ƙara yin godiya ga Allah da Allah ya sa jam'iyyar APC ta zama gold yau jam'iyyar APC ta zama farin wata shakallo domin muna da masu girma mai girma minista Dr. Mariam Mahmud Bunkure haka mai girma minista Alhaji Baballe yace ke ma kuma jinjina miki domin ke ma kin zama jaruma da wannan Alhaji Baballe Jalabi yace a gode wa mai girma sanata Barauji gurin Maliya a gode wa sanata Abdulrahman Kawu Sumaila bisa ta koma shi da ake da ayyukan alkhairi a gode wa Right Honorable Kabir Alasarin yace a gode wa mai girma sanata Rufa'i Sani Hangada zuwa jam'iyyar APC kuma da ikon Allah da yardar Allah a Kano Central mai girma Malam Ibrahim Shekarau ya dawo in Allah ya yarda ba dan komai ba saboda nagartarsa haka mai girma Alhaji Baballe Jalabi yace a gaya wa mai girma dan majalisar Musharif Hafiz Gambo Populous Food ta tabbata to mai girma gwamna a karamar hukumar Bunkura an yi hadin kauri domin ba mu da wata rigima ta siyasa kullun burin su da fatan mu jam'iyyar APC ta samu nasara a 2027
2: ko da Najashi M Sala Karwa yake ida wannan sako ma koko da aka bashi sai gashi kuma Alhaji Kabiru BBC Dalana jinjina ga gwamna Abba Kabir Yusuf bisa sharewa al'ummar kofar waika alƙarma wi hawaye da yace yayi na samar musu da hanyar sufuri da yayi
9: mai girma gwamna ka amsa kukan mu an zo an fara aikin titi domin daga inda aka fara karce hanyar nan kai ka san aikin da za a yi aiki ne mahadika turi mai girma gwamna mu ne maka godiya da yawo al'umma da masu unguwanni da manyan malaman mu da matasan mu kuma muna so mu gaya maka da izinin Allah unguwannin nan za su nuna maka halacci domin dubunnan mutane ne suke zaune a wannan area kuma da izinin Allah ƙuri'un su za su zabi jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa mai girma gwamna muna so mu tabbatar maka da cewa da izinin Allah zamu zabi ɗan majalisun tarayya garbaɗi su zamu zabi honorable dan Jummai mutumin kirki nagartacce daga karamar hukumar Gwale zamu zabi dan majalisar tarayya AA Munjibir wanda zai wakilci Ungwaggo da Munjibir domin Oloro Abdullahi Ungwaggo ce zamu zabi dan majalisar jaha Halifan Mahaifinsa wanda shi ma yake dan majalisar jaha na yanzu kuma da izinin Allah zamu kuma zabar sa mai girma gwamna zamu zabi malami waliyin Allah domin dama mutanen wajen nan kullun maganar su zabe in yazo za su zabi karimin gwamna za su zabi waliyin Allah mai girma Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau domin lokacin da ya gwamna yayi abubuwa na tarihi a wannan area ya zauna da mutane lafiya an kawo ci gaba a wannan area mai girma Saddaunan Kano ka sha kurumin ka matasan mu na wayannan unguwanni alfarma sayyidina Rasulullah ran zabe za su dangwala wa jam'iyyar APC ba za mu ba ku kunya ba
2: Alhaji Kabiru BBC Dalan na bayyana gamsuwa ga kamun ludayin gwamnatin tasu waya yinda shi kuma Rabi'u Basar Daune daga yankin karamar hukumar Kumbotso ke cewa su ma sun rungumi tafiyar wakilin su na tarayya honorable Idris Dan Kawu
10: bayan dawon mu cikin jam'iyyar APC wanda kowa ya san dama uban mu jagoran mu mai girma Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau shi ya tsuguna ya haife ta mun yi zama da dan majalisar tarayya honorable Idris Dan Kawu wanda ya nuna mana goyen bayan sa 100% irin yadda ya lungumi al'ummar karamar hukumar Kumbotso musamman mu mutanen shura na Malam Ibrahim Shekarau ya yadda cewa 100% mu ma'aikata ne za ku mu aiki tare babu gudu babu ja da baya wannan tasa muka zagaya lungu da sagowa karamar hukumar Kumbotso kuma mun ga daidai gurgudu irin yadda wannan bulɗan kawo ya gudanar da ayyukansa bari in fara daga unguwa da ta sheka titin babban layi titi ne wanda a duk lokacin da aka ce damuna ta zo mazauna wannan yankin ba su da kwanciyar hankali idan ka bi layin tamkar wani kogi ne yau an wayi gari honorable Idris Dan Kawo ya mai da wannan layin ba ma a zo a zuba ƙasa ba titi za a yi a wannan layin ko kuma in ce ake yi amma kusan gamawa wannan abin farin ciki ne
11: kuna ina wasu daga cikin yan tafiyar Malam Ibrahim Shekarau a karamar Kumbotso suka ce an mai da su saniyar wari
10: mu da muke jagorantar tafiyar Malam Ibrahim Shekarau a karamar hukumar Kumbotso mun yi zama da dan majalisar tarayya ya nuna mana ayyukan da ya kuma nuna mana irin goyen bayan da mai girma Saddaune bashi wajen dawowa domin tabbatar da shi a matsayin dan takara na biyu sannan mu kuma al'ummar karamar hukumar Kumbotso mun yadda mun ji mun gani zamu honorable Idris Dan Kawo ba dare ba rana
2: kalaman da Rabi'u Basar Daune sheka sun zo ne a gabar da shi kuma Comrade Khalid Fara'a ke murna da samuwar kungiyar Arewa fo Asuwaju a daidai gabar da ake zube ban kwariyar sanya mahukunta a mizanin abinda suka yi wa al'ummar da suke jagoranta
8: idan ka dauko misalin wannan harkar da ake ta dalibai Nelfon din nan karatu yanzu ya zama to gidan kowa zai iya yin shi maimakon da sai dan wani dan wani dalibi yanzu kana da kuɗi baka da kuɗi zaka iya yin karatu zaka yi karatun ka kai lafiya ka tashi lafiya ka gama lafiya kana yin karatu ana biyan ka kuɗi abinda ake ce masa upkeep wannan abin alfahari ne abin jin dadi ne kuma duk lokaci ne da ya kamata a ce mu taimaka wa wannan kungiya ta Arewa Asuwaju domin mu ƙara fito da ayyukan da mai girma shugaban ƙasa yayi a arewacin Najeriya domin in ka duba gabobi gaban daban-daban irin abubuwan da yake yi wannan abin alfahari ne abin jin dadi ne dan haka dole mu jinjina mata mu kuma yaba mata sannan ayyukan da suka dauka suke yi ayyuka ne da ya kamata a ce mun gode musu domin daliban mu alfahari suke jin dadi suke yi iya harkan Nelfon din nan kadai ta isa mu ce wallan Asuwaju ka dauki titin nan da ya tafi garin Daura ka je ka ga yadda ake shimfida titi kwatankwacin irin titin da ake yi a garin da ya tafi tun daga garin Kano har zuwa Abuja titi ne wanda bamu taba ganin irin sa ba a zo a zuba rodina akan titi a yi dakin akan titi a zo a dauki kwalta akan titi a dora saboda haka abun abjinjina ne baya ga sauran ayyuka wanda kuma wannan hanyoyin da ake yi sun taimaka mana wajen samun zaman lafiya a arewacin Najeriya dan sauran abun da ya rage muke fatan in dai an kara zaben shugaba Bola Asuwaju za a kara samun zaman lafiya 100%
2: Dika da waɗannan kalamai na Comrade Khalid Fara'a ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ali Abbas Salih soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan zai wutun ƙarshen mako.

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a je da yan bindiga suka kutsa garin Aujarawar alkali da ke a karamar hukumar Gezawa tare da yin garkuwa da dagacin garin Ahmad Yakub Ahmad bayan sun yi tabarun wuta a garin
1: sun bude wuta kowa ya ji tsoro da an kasa karsuwa sun samu masu gadi da suke kofar gidan suka daddaure su amma akwai wani attempting zai gudu shi ma da suka kama shi
2: sun masa rauni dai alamun ko wani kokon aka ko abu amma dai sun mai rauni
0: sannan za a je da wata kota a jihar Kano ta wanke wani matashi daga zargin aikata kisan gilla bayan shafe kusan shekaru 5 a tsare a gidan gyaran hali
3: shekara 4 a gidan gyaran hali da shawarar gwamnatin gwamnati ta nuna fashi da hannu a ciki kuma ta wanke shi bayan shekara 4 a gidan maza
0: haka kuma za a je da a jihar Niger matasa sama da 37 suka mutu bayan da rundunar tsaro ta civil defense ta tafke su a bisa zargin su da hakar zinare ba bisa ka'ida ba
4: akalla yara sun kai 33 wanda suka mutu saboda wannan abu zalunci ne
5: kuma mu ba mu gawan mu ba mu yadda ba sa mana gawa cikin mutuwari ba
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da majin yadda kallo ya koma sama bayan da shugaban kungiyar magoya bayan Triple R Alhaji Bashir Jigo yace ya gwammace ya sadaukar da ransa ya mutu a maimakon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf su fada a zaben shekarar 2027
6: sai ne nake cima da Bola Tinubu ya rasa mulki da Abba Kabir Yusuf rasa aiwa rasa raina haka ne yake ganin cewa shine alfani a gurina
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nake rike da akalar shirin halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
8: ai uwar gida so nikin kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
7: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
8: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store
7: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
8: kwarre ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba bar basiri to a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
7: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
8: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin basiri to ai tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
7: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara basan
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-46-04-85 ko 0808-7-22-22
7: Masha Allah daga tafaran kantin Basir

0: samun Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 6577 8 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yadda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kurai kuwa domin bayar da ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
3: ango da amarya ku zo ku san mai gida da bukati
4: Shin kun shirya samar wa ƴaƴanku hanyar samun ingantaccen ilimin kiwon lafiya tun daga tushe? Amsar ku tana makarantar nan mai dimbin tarihi wato Sahih Science School.
5: Ta share wajen gina ilimi a cikin kwakwalen ƴaƴanku a zamanance.
4: Hanzarta ku

0: Masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci gami da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin aiwatar da rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikinsa nake gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wani zaure namu na rahama ta talabijin Rahama Radio, muke kuma tattaunawa da su kan yadda lahura take, inda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan lahura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah ga waɗanda suka kasance da mu makon da ya gabata, ƙwararren likitan namu a fannin kula da lafiyar iyaye mata na asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, wato Dr. Muhammad Kawu Magashi, ya ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a hanyar aiko da saƙo na karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media, wato WhatsApp, rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a takaice, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda yake ba ku amsar abin da ya shige muku duhu dangane da abin da kuke neman ƙarin hasken. Kuma a daidai wannan lokaci ma ina mana farin ciki da Lami Muhammad da gabatar mana da dakta wanda tuni ya shigo wani zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, ni ne Dakta Lale, marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. To kamar yadda waɗanda suke biye da buɗe kuka ji, Dakta na ci gaba da amsa tambayoyinku duba da tarin tambayoyin da kuke da su wanda kuke neman ƙarin haske, wanda kamar yadda na ambata tun da fari hanya biyu ce, ko dai a rubuto saƙo na karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media kenan WhatsApp, rubutacce ko kuma saƙo na murya a kan lambar waya ta 0806622555, wato 0806622555 ita ce lambar da za ku iya amfani da ita domin aiko da saƙonnin tambayoyin domin ku ji amsa daga bakin Dr. Muhammad Kawu Magashi. Haka bari mu je ga ɗaukar saƙo na gaba, tunda kamar yadda na ambata muku ɗora zamu akan abubuwan da kuke aiko mana na tambaya. Wannan cewa take yi, assalamu alaikum, da Allah likita ne dai matsala ta, wani abu ne ya fito min a ƙasana, sai aka ce wai mahaifa ce, an yi min aiki an mayar kamar sati 6 sai ya sake fitowa, amma yanzu yana fitowa yana komawa.
1: To wannan kamar malam da muka yi a kan wata tambaya na ku kamar ku suka wuce lokacin zazzabuwa nan da mahaifa ta kan yi, mahaifa tana iya zazzabuwa kamar da muka faɗa a wancan shirin da muke yi, wanda ba mu yi kamar da muka ce ba mu yi ɗauke shi a matsayin maudu'i na tattauna shi ba, amma akasari yana da alaƙa da abubuwan da muke bayani a baya, ko dai shekaru sun ja sun da gida ina haifa haifa da yawa, ko kuma a'a ba wani haifa haifa ka da yawa, amma an samu wata hanyar da aka samu tangarɗa ta wata ƙila ko dai mace ta dinga irin nishi tun kafin bakin haifar da gama buɗewa, ko kuma an samu irin marasa tausayin nan masu haihuwa ruwan cikin mace da sunan ba su dinga mata ɗa, duk irin waɗannan suna da shawarar da suka yi irin wannan, ko kuma a'a mace ta yi fama da ma'ana tari na lokaci mai tsawo, ko kuma mace tana irin aikin ƙarfi na ɗaukar kaya mai nauyi, duk irin waɗannan suna iya jawo irin wannan. To kuma bayanin ta na cewar in har misali da abin da muke fara din shi ne an mata aiki gaskiya bai kamata wani aiki ya ce sace shi da ya dawo ba don haka nan ni shawara da zan bata shi ne ya kamata ta tafi babban asibiti don a duba a gani menene irin wannan kawai a ce an yi aiki kuma kwana kaɗan don ana samun waɗanda su watakila ba na watakila likitocin ba ne amma bisa karamma ne irin wannan ɗin saukowar in ta yi sai kawai a kama gefe da gefe kawai a ɗan ɗore da zare a jan sama shi kenan zaren nan da ya narke ko kuma sai ya sake faɗowa ana samun masu yi irin wannan tabbas amma in ta je asibiti ta ga ƙwararru to nan ne in za a tantance mata kuma ta nan za su iya fahimta idan ma an yi aikin ko me aka yi a da da har yanzu ya sake dawowa.
2: Na ita kuma wannan wacce take don Allah likita al'ada ta ce ba ta zuwa sai na sha magani idan kuma ban sha ba ba ta zuwa gaba ɗaya da kuma likita mai kamata ne
1: ya abin da gwamnati ki ai wanda kike zuwa suke baki magani ba ya kamata sai su baki shawarar ki tafi asibiti babba saboda akwai buƙatar ki san menene matsalar ma ko da kin je babban asibiti watakila sai an baki maganin da ke al'ada to amma a san meye matsalar kuma ki san menene matakin da ya kamata a ɗauka ya sha ban da kawai ki zuwa baki maganin ki zai ki ga al'ada kin ga ke nan ba a tunkari tushen abin ba ya kamata a tunkari tushen abin in abin da za a iya magancewa ne gaba ɗaya a magance shi wanda ba a iya magancewa ba ne sai dai ki zama kina kan maganin to sai a miki bayani kuma ki sani cewa sai kina kan maganin sannan kuma mu shi na ba ko mai aure ce ko mai na aure ce to kin ga idan misali kina da aure to kin kuma yanzu ba tun samun juna biyu shi ne wani abu ne da ba mun ko ba ki da aure kin to ya kamata tun yanzu a san me ya kamata a yi ni ganin cewa yanda za a kula da ke bi da gire da bana da kan iya jawo haka amma mun san da magari wanda ya fi zama ga magari shi ne na biyu da muka yi bayani a baya ta PMOS sun yi ta ce kan lamar da irin wannan hargitsewar ko kuma rashin daidaiton kiwon al'ada amma akwai sauran da dalilan da dama da suka iya jawo haka to sai an ga kuma babban asibiti an ga ƙwararru ne sannan za a iya tantance haka.
2: To ban sani ba ita ma wannan ko amsar da ka ba wannan za ta ɗauka cewa take ita kuma don Allah likita a taimaka min al'ada ta ce ba ta zuwa tsawon shekaru biyu ta zo ta ɗauke na je asibiti duk wani gwaji amma shiru don Allah likita a taimaka min.
1: To ba za ki ce gaskiya duk wani gwaji an miki ba domin da an miki duk wani gwaji ba da ya kamata yanzu ki san menene matsalar ki saboda ba wai gwajin ne kaɗai ba ba kuma kawai in je asibiti a gwada ne ba a'a to kuma ai ya kamata in san menene matsalar me ke faruwa yawa saboda haka abin da muka gaya wuce kila ki ko gwaji ki tafi ba asibiti saboda ki bari sani ba wata kila ko da can kila da abin taki kano yau za ka taba ko mu sai shekarun ki ko ma wata kila al'ada ta dauke ni gaba daya mu ki kike ta tunanin cewa a ke har yanzu ba ta zo ba to ki ga nan ya kamata a san me ake ciki mun ga shekarun din ta ce ta zo ta dauke ni ba ban ta ta ta gaba daya ka ga ibi kamata kuma a ce ta sake dawowa ba dan haka mafi kyau da niki shi ne ya kamata ki tafi asibiti babba ki gaba da wani likitocin gani don ki san me kike ciki ba kawai a ce miki a jiki wuri kaza ba inda ki tafi babban asibiti inda kika san za ki samu ƙwararru likitocin da za su ganki nan su tantance miki me kike ciki.
2: To ita kuma wannan wacce take wa don Allah likita menene fassarar PCOS da Hausa?
1: To ita da farko dai ita kalmar PCOS din tana nufin polycystic ovary syndrome. To kamar yadda muka faɗa yanzu an canza mata suna zuwa polyendocrine metabolic ovarian syndrome shi ne aka canza mata suna zuwa PMOS idan zamu fassara ki da wasu zamu ce lalura ce wacce ta shafi har gitsewar sinadaran jiki saboda haka shi ne kawai fassara ta da wasu ba wani abu ba mun kuma nufin ki a'a ma'ana me ma'anar ita ainihin ko lalura to kuma wannan mun yi maudu'i wanda ba mu jira da gaba shi ba kusan kamar ina ga kusan wata biyu da suka wuce mun yi maudu'i na kwanaki a kai mun yi bayani ina ga kuma sai mun yi koma baya idan muka ce sai mun yi bayani amma mun yi kawai a bata ma'ana ma'ana ita ce lalura ce wacce ta shafi har gitsin sinadaran jiki abin da yasa aka yi canjin sunan nan fada wancin sunan ya saboda an ce polycystic ya fi nuna alamar ciwo a jiki wa wani shekakon akwai kamar waɗannan gurin na cysts da wani suka kuma aiki da jiki to ba kuma akwai masu da nuna ta ita tafiyar wani sun dora da ba su da wannan a jikin shekakon su kuma suna da larura kuma suna da komai na larura sannan kuma tunanin da ake da shi na iya matsalar larura kullum daɗa gano wasu matsalolin ake da suke da alaƙa da wannan wanda wasu sai shafi rayuwar mace ne ma a nan gaba kamar yadda sun muke magana a kan gogon sanar da ke madiyin muke magana a kai mun faɗa har da matsaloli na dogon zango da suka shafi waɗanda suke da irin wannan larura to wannan ne yasa aka canza wata wannan suna ne yanzu aka maimakon PCOS aka maida ta PMOS
2: wannan kuma wata take yi dan Allah likita na yi tazara ta shekaru biyar yanzu na cire na dora da magani dakta babu matsala nuna godiya
1: babu wata matsala don gudu da bata faɗa mana ba wace ce ta farko ba amma ina ta farkon ce ma kika sake saka babu wata matsala wata kila kinga kina don kinga ji da wancan kuma kina saki wani dole ki amfani da wannan ka ga wata hanyar kai ka ga wani ko mutum maka ba sai ka koma wata hanyar ba wannan ba wata matsala
2: to wannan kuma
1: matsala ɗaya kawai idan kina da larurar da bai cancanta ki amfani da hanyar ba kuma da na tabbata in dai ba da ka kika yi ba za su gaya miki in dai ba da ka kika yi ba kin ji ciwon lafiyar da ake a kanmu za su gaya miki misali kina da matsalar ciwon hanji ko na to kina za a ce a kake amfani da wannan amma ba wata matsala ce da ke wadda ba ta cancanta ki amfani da hanyar ba wata matsala
2: to wannan kuma cewa take wai ina yi wa likita fatan alkhairi to ban dai sani ba so take ta ce shekaru ta ce dai shekaru 36 haihuwa ta fari a sati na 35 sai jini na ya hau ya kai 195 kasan kuma 0 an yi aiki amma babin ta koma yanzu wata 6 da yin aikin dan Allah likita a bani shawara
1: to kin ga yanzu dai shekarun ki sun ja na kasan Allah ga duk ina ganin ta bata rubuta daidai ba
2: shekarun ta take son ta
1: sun a wajen da tace na sama 190 ko
2: eh
1: ka ga hawan jini ne da ya tsananta sosai ina ga na kasan Allah bata rubuta daidai ba ba ya taba
2: zama ta yi dai haka ne alamar mutsar rai
1: eh da ina ga ci
2: alamar mutsar rai ga da ke sa sa 0 a
1: ba ne to ko ta sa shi kasan ko da ni ne ko na wannan ciwo ba ka sake ko da ni ne take so
2: ta ce ba na ci
1: wala mu ka san lokacin wajen yin gurin wannan sakon sai ko lokacin wani abin da fito
2: haka ne wallahi jin ko dayan take so ta rubuta ko kuma wallahi jin 110 take so tunda alama ba rubuta da rayu ba bi ta yi
1: to ka ga ni
2: da 0 a gaba
1: to ka ga 110 ba kuma
2: nan da 90
1: ba ka ga ya tsananta ba mishi na hukun da aka gudu tsaranta kuma an ga wannan sinadar na protein wanda ne yake alamta sharafa din jijiga to kin ga dai a ba iya halin ne babban matsala ke hawan jini ne kuma hawan jini shi ya jawo aiki ta ce an yi ko to ko aiki ta ce an yi ko ba a dubi nuna ne ko ma zai ta yi ko haihuwa kika yi kuma dai yana da alaƙa domin rasa ɗan da aka yi saboda haka abin da ya kamata gare ki shi ne na farko yanzu ya kamata a tabbatar da jinin ya sauka da yawa idan ba ma yawanci a lokacin ciki ne wasu za ki ga a sati 6-8 ya kan sauka wasu kuma aka rashe sa shi ke nan cushen zaman sa ke nan ya zama hawan jini na dindindin saboda haka abin da ya shawar da su ba ki shi ne kin ga shekaru sun ja don kuma hawan jini to yanzu abin da ya kamata kafin ki samu ciki ne ba ya kamata ki je asibiti a duba ki a tabbatar da cewa jinin nan yanzu bai hau ba kuma inda wasu lalurori ko wasu matsaloli zamanin cewar kin samu an duba ki an yi abin da ya kamata na samun sauƙi wannan lalurori sannan na biyu ya zamana cewar a wani lokacin da aka gama komai aka ce yi to yanzu kya iya samun juna biyu to ki je ki ga likitoci ƙwararru na fannin kula da masu juna biyu wannan zai taimaka za su iya ba ki shawarwari da kuma ɗora ki kan magungunan da ake ganin za su taimaka wajen ko da kin samu hawan jini to ba zai yi tsananin da ake tunani ba ko kuma ko da ya yi tsanani ba zai yi irin wannan illar da ya miki ba saboda haka wannan shi ne kaɗan shawarar da za mu baki kar nan gaba ki zauna kawai ki samu ciki da ka sannan kuma in kin samu cikin kar ki yi wasa da zuwa asibiti domin kar ki samu ciki yanzu wata ta ce miki a ai ba a zuwa awo sai wata 7 ko ba a zuwa awo sai wata 6 kar ki kuskura ke bi da wannan daga san da kika samu ciki ki je asibiti ba kuma irin kowane asibiti zaki ba ne babban matsalar da ake fuskanta irin wannan kin tafi asibiti kusa da ku ko da shaka tafi kusa da ku su ba su da irin wannan ilimin na sanin cewa a'a matsala kaza tana iya maimaituwa idan an saki samun ciki ne kaza ba wai ne duniya da su ba abinda suke yi su suna yi ɗaya dai gurgurdan ilimin su ne saboda haka akwai larurorin da bai dace da kananan asibitoci ba sai dai manyan asibitoci su ji ta babban asibiti kin wannan cikakken bayanin ko da misali kin samu ciki ne da wuri ba wani ko ko da kin samu ciki ne ki je da wuri kin wannan bayanin kuma in so samu ne yanzu akalla kamata ya ce kin samu akalla inda kanki kika hannu akalla wata shekara ki saki samu wani ciki domin ne ana son wannan hawan jinin ya zama kin rabu da shi kafin ki sake kuma shiga babin samun wani ciki sannan kuma wannan cikin kamar da na faɗa miki in so samu ne yanzu ma an baki an duba ki an yi komai an baki shawarar lokacin da za ki samu cikin sannan in Allah ya kawo kuma kika samu ciki ne zama da ciwon da kin samu ciki kuma mutum koma asibiti kin je a duba ki wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen samun nasarar samun ciki na gaba domin me yanzu kin ga shekara 36 kin ga yanzu kafin nan gaba ki sake samun wani ciki a ciki kin ga ya kai lokacin haihuwa kin ga gaba wajen shekara 38 ko da 7 to kin ga idan aka sake samun irin wannan matsalar to shekaru turawa suke kuma ba shi ana samun matsala to kin wasu wannan sai zama irin sai sai ji an ce sau uku sau huɗu an haihu amma babu ɗauko ɗaya kuma wataƙila an samu wata matsala babba ko na kasa ko na abu sakamakon irin wannan hawan jini.
2: Wannan kuma cewa take wai da Allah likita muna son haihuwa mun je asibiti an yi gwaji aka ce kalamuci yanzu haka shekarar mu huɗu da ana likita ko da akwai wasu hanyoyi da ya kamata mu bi ko Allah zai taimaka mu samu haihuwar magudi.
1: Ita a hanyoyin jini sai ku tafi asibiti na gaba da wannan saboda ban ce ba a samu wai a ce komai kalau ba ne to amma za a san tukunan gwajin wanne da wanne aka yi sai an san wannan ne sannan sai a yanke hukunci ya ce to dukkanin ku mu sani ba matsala to amma ga abin da za ku yi amma yanzu haka da ka kawo a ce ga wata hanya da za ku mutu wace hanya za ku bayan ba a tabbatar da misali domin misali sanda muke magana a kan zancen waɗanda da matar da miji za a gwada su a taron ba kwano mukan ce kamar da muka faɗa muka ce kawai su Allah ne bai ba su ba to ko su din yawanci ai ba wai naɗe hannu suka yi ba su ma din yawanci kamar da muka faɗa akan dinga bibiyar su lokaci zuwa lokaci ta hanyar ba da shawarwari wasu lokutan hadda ne wasu abubuwa da ake ganin kamar za su ƙara damar yin wasu samun cikin ko da ta hanyar magunguna ko ta hanyar wasu abubuwan dabam da za su taimaka wajen ƙara samun damar to kafin a kai na gari tiki wanda za a ci wata kila a asiri ko a muku da shi ko wani abu kamancin haka saboda haka amma yanzu daga haka kawai kin ce an muku gwaji an ce kana kuke ne ba zai yi ko a ce muku a ce sai a ce yi kaza ba a'a misali an muku gwaje-gwaje to sai ku zo duk da gwaje-gwajen sai a gani domin ne dai an na faɗa wani lokacin ba sai wani su fahimta ba wani muna faɗa ne don kawai ana nuna wani si wanda yake ƙwararre ne zai kama ba a'a akwai abubuwan da ƙwarai da gaske kowane mataki na lafiya akan iya yin sa akwai abubuwan da kuma sai a wani matakin na lafiya ne misali wanda dalila malaria ta kama shi kuma ka ga wannan shaka tafi mu ko kuma da nan da haka aka yi shi irin waɗannan ƙananan dabbobi amma dabbobi irin wannan suna buƙatar ƙwararrun da suka goge a fannin suka san kuma in an yi gwajin ma mene ne wani ya kawo kan ji kaga wasu su ce mana misalan yi ba amma sun yi an musu scanning an ce ƙarfi su yi to aka kuma scanning yanzu mata ƙirga a gobe wajen da muka yi bayani daga fara bayanin ma kar shi samun juna biyu zuwa ƙarshe an faɗi gwaji ya fi guda 20 to kala kala wanda za a yi ko ba fiye da haka to kaga kuma idan an yi guda ɗaya kaga ai ba za a yanke hukunci ba amma idan kuka zo da bayanin da za ku yi da gwaje-gwajen da za ku yi daga nan za a fahimci cewa eh to daga wannan gwaje-gwajen da aka yi da kuma bayanin da kuka yi ana sa ran cewa ba ku da wata matsala amma ko shi haka za a ce to ga dabara kaza ga kuma abu kaza ko kuma ga magani iri kaza ko a yi abu kaza don ana ganin wannan zai iya bude ƙara yiwuwar in Allah ya amsa cewa a samu juna biyu saboda haka abin fi kyau shi ne ku tafi babban asibiti.
2: Da wannan kuma cewa take yi don Allah likita ina da ciki kuma ina yin haki cikin wata 6 ne kuma likita wani abu fari mai wari sai ta ce kuna wata 10
1: to kaga wannan ba mu fahimci ne fari mai wari daga ina shi ne amma batun haki ya zama da kyau a yi bakin mutum shi da ya kamata cikin fara zuwa wanda kiwa ba irin wancan ajin gudu wasu cewa ba a fara a wasu mutane kai ba ya kamata cikin fara wuce kuma zai hana in kin ji kimiyyan da farko dai kwarai da gaske masu ciki ya danganta musamman waɗanda su ko suna da jiki ko ba a ga suna yawan baki wasu kuma karancin jini kan ja musu haki saboda ne lokacin da su samu ciki ne ba mu cin jini kan sanki shi ne jiki bar ɗin shi jiki bar bisa ki ba da wannan maganin mai karin jini idan akwai karancin jini wasu kuma ba saboda sun haihu ba su zuwa ba suka sami samun ciki ba su gama farfadowa daga karancin jinin da suka samu a cikin baya ba kuma su wani cikin ya samu ko sai ga suna shan wahala ta karancin jini wasu ne kan sai ma an kara musu jini to idan kina da ciwo wannan masu karancin jini yana iya jawo ki ta ki haka zalika idan kina da jiki kina iya yin baki so akwai yanayin da haki abu ne wanda ba a iya samun sa da mai juna biyu ba cuta ba ce akwai yanayin da kuma haki na da duba ciwo da ya kuma samu wani da ya kama a tantance kuma a yi ɗauki matakin da kamata su ba ka kamata a yi inda kike zuwa a wurin kina zuwa a wurin kike musu bayani kike to kuke kina haki a nan za su tantance su gani a sakamakon ne sai kike haki ko wanda ba a ɗauki mataki ne sai a ɗauki mataki
2: ta kuma wannan cewa take idan ana likita ne matsala ta an yi min aiki sau uku yanzu za a yi min na hudu amma ni na fi so na haihu da kaina don ana likita ka ba ni shawara
1: ko ki rubuta kanki asiri wanda aka ce za a miki hudun nan a yi miki na hudun nan amma ki sani cewa wannan abin da kike so ki yi to kina son ki kasada da rayuwar ki ne kin ga dai ko zami ne ya yage aka ɗinki ko kuma yagewa aka ɗinki har aka sau uku ke kin san dai bai da ƙwarin da za ki tana shi ko kuma ki ɗau ki tsuguna cikin nutsuwa da shi a jikinki domin kina tsoron kai sake farkewa gurin to ballantana mahaifa irin takurar da take yi lokacin da take tuno ɗa amma a ce an yi ka mahaifar da na sau ke kuma yanzu ki je ki ce kuma za ki yi naƙuda to ki sani cewa haɗari babba da za ki iya fuskanta na mahaifar nan tana iya fashewa ko da misali da ta fashewa da za ta yi gargaɗi ba inda aka ɗinke ɗin yau da gobe an ɗinke yana iya sake buɗewa shi kuma matsalar fashewa mahaifa shi ne ko dai ta yi gargaɗi yanzu gaba ɗaya sai dai a cire ta ko kuma ko da ba ta yi gargaɗi ba in gyara wato sai dai fa bayan an gyara kan kuma a ɗora bakin magan ta kuma za a gara sake samun juna biyu da ta zaki mata jabon ke sannan kuma da wahala abu ne mai wahala mahaifa ta kashe a samu ɗa da rai ana samu amma in ma na gura da yawa mahaifa ta kashe musamman kashe da ba a ce ɗan ta watso shi cikin cikinki ma'ana ya fito daga cikin mahaifar ya dawo cikin cikinki da yawa irin wannan da ba a samu ɗa da rai ba wanda matsalolin da ka iya biyo bayan fashewar mahaifar a lokacin da kike da juna biyu ya ga girfa kan ki asiri in ma sai aka ce miki ga wancan nan an mata aiki sau biyu ta hanyar da kanta ko ɗan sau uku ta hanyar da kanta ko ki ɗauka cewar Allah ne tsirar da ita dai amma kasaba ce ki ce a to an tunda wani ta yi kuma bayan an baki shawara kuma ki ce ke za ki gwada in aka yi mace aiki sau biyu a mafi kyau gare ta shi ne kawai a yi mata aiki shi ne ciki lafiya baka lafiya in kin ga wata tayi ta tsallake to ke ba ba ki da garantin ki tsallake kuma dai kin ji yanzu dai sakamakon irin wannan ɗaukar kasadar abin da ka iya jawo
2: wannan kuma cewa take yi likita tambaya ta injini na ya ɗauke sai ya dawo to da ana likitan me yake jawo hakan a bani shawara Allah mai da kai gida lafiya
1: to ai abin da ban fahimta ba jini yakan ɗauke ba ma
2: to al'ada ta ce so ta ce shi
1: ne ba ɗauka ma'ana ko abin nan ma'ana nufin ta idan jini al'ada ya ɗauke sai kuma ya dawo mata to ina ga kuma tana gode kamar al'adar wasa take ma'ana ne ta zuba lokaci guda sai ta ɗauki kamar ya tafi sai kuma ya dawo to babbar an fara amsa wannan idan wannan mace ta kuma ga al'ada tana wasa to ya kamata ki je asibiti saboda ɗauki mataki idan ko shekarun ki ne suka ja misali kin wuce 40 sai kike ganin jini yana yi maka ki ga kamar kin yi so ta nan ba jini sai kuma ya dawo wannan yana alanta miki cewa al'ada tana shirin haɗa ina ta ne wannan yana iya faruwa a haka amma idan kina cikin hanyar yi garbuwar shekaru na kuruciya ke ga jini yana haka to daga cikin abin da bamu tambaya ba mu shi na muku wata ila ko kina amfani da hanyar ba da tazara kamar allura kamar tsinke kuma da suna iya jawowa irin wannan musamman allura da ya jawo irin wannan jinya din ga wasan inda duk ba da to gaskiya abin ne kyo ki baki ta fashi saboda an gano menene matsalar da yasa jinin ma wani lokacin sai ya tafi kuma ya dawo ko kuma a in lokacin yin al'adar ya zo sai kamar ya dauke shi kuma ki ga ya dawo duka wannan abubuwa ne daban-daban guda biyu hukumar da za su ga ba sa yin jini sai bayan su watanni sai ya dawo wannan matsala ce daban ko kuma wanda za su ga al'adar misali ta saba ta kwana biyar ko bakwai amma yanzu kuma sai ce kwana biyu uku da ya tafi kuma bayan wani lokaci ko bayan sati ɗaya sai ta ga ya sake dawo wannan shi nake magana akan matsayin ma'ana al'ada ce take wasa to wannan shi ma magana ce daban to ya kamata kowanne ne a tantance idan ku a shekarunki sun ja tsani kin hura 40 kika fara ganin haka wannan alama ce ce wani jinin yana shirin tafiya
2: to masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kuke kallo kuma kuke sauraro wanda kamar yadda tun da fara kuka ji a wannan rana ma Dr. Mahmud Kawo magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano ya ɗora mana ne akan ɗaukar tambayoyin da muke yi yana ba ku amsa akan wani abu da ya shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuma za ku iya yin samun damar yin hakan ta hanyar yin amfani da lambar waya ta 0800-262-5555 domin aiko da kodai saƙo na SMS text message wato saƙon karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya domin ku ji amsar abin da ya shige muku duhun daga bakin Dr. Mahmud Kawo magashi hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata kashin farko kenan kuka ji a cikin shirin wanda kai tsaye ba tare da za mu da nisa ba za mu dora a cikin daukar tambayoyin naku bari mu je ga wannan doguwar tambaya da ke cewa don Allah likita wai wannan maganin da ake sawa mace a gabanta ko a ƙasan harshenta ba shi da illa ne don mun kai yar yaya ta haihuwa asibiti sai aka ce mu siyo shi har guda uku sai na ce ma nas ɗin na taɓa jin wani likita ya ce yana sa jini ya ɓalle sai ta ce na fi ta sanin aikinta ne na ce mata a'a kuma wallahi likita na taɓa ji wani likita ya faɗa kuma ita wacce muka kai haihuwar jini take zubarwa haka muka haƙura don Allah likita shi ne nake son ka ba ni amsa ko kai min bayani don wallahi ana sawa masu haihuwa maganin sannan tambaya ta ta biyu ita ce me yake kawo ciwon mara idan mace cikinta ya kai wata bakwai ni dai in dai cikina ya kai wata bakwai to kullum sai na yi ciwon mara musamman ma da daddare har sai na haihu to wannan cikin kuma wata biyar ne amma har na fara jin ciwon mara kuma na fara zuwa awo na gode
1: to da farko dai wannan abin da ta faɗa ba sai ta rantsewa da yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta sosai na yadda aka yi amfani da wasu magungunan da bai kamata ya amfani da su ba shi wannan maganin da suke amfani da shi ana amfani da shi ne kaɗai in mace tana da ciki ga wacce misali take ta samu jinkirin haihuwa mara jinkirin zuwan naƙuda nake son ciyar to su ma kuma wanda ake amfani da su ga masu jinkirin zuwan naƙuda ɗan abin da ake sawa sai an ɓaɓɓalla shi ba na son faɗa a lardu amma sai an ɓaɓɓalla ƙwaya ɗaya ma ba ƙwaya uku ba to sai an ɓaɓɓalla shi adadin da ake sa musu kaɗan ne sannan kuma shi ma ba kowace mace ba ya danganta da yawan haihuwar mace ba kowace mace ake sawa ba sannan ba a sa matar da kwance ɗan tunani da yake ba a sa matar da yake an taɓa mata aiki mun an sa wa matar da an taɓa mata aiki yana iya fasa mata mahaifa to wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwan da yawanci yake ta fama da shi ne da ake farfasa wa mata mahaifar su ta hanyar haka wannan maganin ba a yi shi don matar da take naƙuda ba idan ta riga ta fara naƙuda ba a yi mata amfani da shi domin ne ba a amfani da shi don ƙara ƙarfin naƙuda sai dai a amfani da shi don zumburo na ƙudar. Shi ma kuma yau idan an ji bayani na ba kowace ake amfani da shi ba, akwai matar da ta haihu da yawa ba na son shi man faɗa da dangantuwa. Domin in ya faɗa kamar na daɗa ba wa masu yi license ke nuna ba na ba su license ke nuna. Akwai adadin wani yadda mace ta kai da ba a samata ba, sannan bayan ma sai an kwankwasa shi akwai adadin da ake sawa shi ma ba zan faɗa ba. Sannan bayan haka wacce aka taɓa wa aiki ba a samata, wacce kwanciya ɗan tabarin yake ba a samata, amma har gida suke yin su samu su sai ka ji an ce mace ta ce ai ƙwaya biyu aka samu, mace ka ji ta ce ai ɗaya da ɗari aka samu, mace ka ji ta ce ai an samu ɗaya a ƙasa, an samu ka biyu a ƙasa, samun ɗaya a ƙarƙashin rashi. Ina sunan suka sa masa cinnaka, sai ce sunansa kenan. Yanzu inda za mu ɗauko irin waɗanda mahaifinsu take fashewa akasarin su wasu da tushen wannan ne. In ka tuna ran da wani maka magana da shi wani koda ya ce maka ana barbaɗa wani magani, wasu suna barbaɗa magani a ciki, ma'ana wasu nasu ba wani tofin ba ne ko da ake bayarwa ba, a ruwa suke samu su je su barbaɗa wani magani don ya inci wannan maganin shi suke saka a ciki. Tun yi sai ga mace wannan bata tana zabura kamar za ta yi hauka saboda tsananin ciwo. Saboda haka ba abin da kika faɗa ba wai ƙarya ba ne, a gaske suna amfani da irin wannan maganin. Shi wannan maganin in har za a yi mace amfani da shi kamar da muka faɗa, inda zai amfani ta shi ne bayan ta yi. To, saboda bayan ta yi zai taimaka wajen mahaifa ta takure, amma ba kafin mace ta yi ba. Bayan ta yi ana iya

0: Ya, sama, mantan sama de tucos.
1: Sí, pero no, no, no, no.
2: Acá, el calvo
0: de
2: la
0: cabeza. Sí, sama, sama de tucos. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Inda in ka taba ganin bishiya ta tumbuke daga jijiyoyinta haka na fara ta tumbuke daga jijiyoyinta ta tumbuke daga inda take kawai ɓangaren rabuwa ne ya rage kawai aka aka yanke shi kawai aka cire mahaifa ta tumbuke ta yanke ta wutse gaba ɗaya
1: saboda ƙarfin ma
0: har gobe ba na ban taimaka muka tarda kuma ga ta da zimmar zuwa awo da komai amma irin wannan
1: Subhanallah. Kabbara ma ina da wani kayan aiki sai matsala ta taso ina da tiyata a gida na amma waɗanda
0: ba sai ban kabbara ba ta kai ta shiga tiyata ba amma matsala ce kike bukatar wasu kayan aiki ina da su a gida na
1: wannan ɗan akwatin da baka ga a unguwa
0: haka ai ya tafi karfin wannan
1: ba ba dai
0: ai ya tafi karfin yar akwatu
1: haka dan su da ita an ce ta tafi irin masu karɓar ai wa
0: ai ka ji masu karɓar ai wa ya ba su lasisin su haka a ina da kuma tace haka ran ga muka kasashen da suka ci gaba ma ran mu dauka misali da ingila ingila suna da wani da suke kira ma'ana community midwife ma'ana idan ne kamar yanda ga mu kan kada ma mu da gargajiya to su suna da nasu tsararru amma idan yanzu ba ta taɓa ga waya tace ma ko da take kin su suna da irin wannan tsari za a tafi da motar da a cikin motar duk wani nau'i na kayan aiki da kashina na karɓar haihuwa ko na mace ta zo haihuwa ko da ta samu matsala a kusa cikin motar to haka za a tafi da ko unguwar zomomin a je har gida ba kusa za su ce zauna to mu karɓa haihuwa ke gida ba sai a ɗauko ta
1: wai a sa motar ne
0: a motar
1: ko da
0: ta amma ko da takan faru zai yi mata mu da za su zo asibiti ko ba ra sai wallahi haihuwar ce ta zo a cikin mota ko kuma lokacin da ga ana aikin haihuwa sai an zo a cikin hancin ta hanyar mota haka gwaji ne ba su tafi a guji to ko da ta kan faru ta haihuwa a cikin motar asibiti ko wacce take ba mota ce ga magari ba mota ce mai kayan aiki komai da komai katuwar bus ne komai da komai a ciki
1: ambulance
0: ambulance amma ko su ɗin haka za su ɗauko ta kuma su dawo cikin asibiti ita haihuwa daga ganta ko kuma ita naƙuda daga ganta ba na cewa an yi naƙuda lafiya an yi lafiya sai bayan an yi ma'ana in aka ce maka mace tana naƙuda to ba za ka iya yanke hukunci ce ni sanin cewa kare kan za a yi ba sai dai kana fata ko aikin nan kawai fata muke jin daga mace ta zo a abin da muke muna fata ma'ana muna sa rai cewa za ta yanku lafiya bayan da duk duniya ne da abu ba an ce ko kuma to ana sare da ta yi lafiya amma ba wanda zai bugan maka jini ce saboda sai a gama duk komai lafiya ɗin ya fito jini ya balle an ga gaba lafiya ba wato wannan balle wa jini sai sai da siya cewa ba ka wata in a wani gurin ne sai dai ga wata da asbahi na ta fitowa daga tiyata da asba kawai na zo zan fito sai na ga ya gidi ta ya tsara a cikin abin da cin a yanda na gani kawai na ga namiji nan gefe namiji nan gefe ga mace a tsakiya kai za ka ɗauka mace nan a lokacin

0: shin ka mota za a yi kawai a dora ta a kan kujera a kai ta ɗakin haihuwa na ta. Ganin haka sai mun yi wani koma ciki ne waɗanda suke mana gwazo na ɓangana cewar abin. Kawai ma koma ciki ne kawai sai na ga zuwa an ɗauko mace kawai jabar an dora ta a kan gudu. Daga ganin ta babu alamar motsi. Wani kuma abin da yake gaya maka da asuba ko wajen ƙarfe huɗu na asuba. Gashi nan ta ɗashe sai na ce me ya faru? Daga sun ajiye ta ba alamar motsi. Daga ce a yi babu asibiti kaza aka ce su ta huna. Sai ce me ya faru da ita ai haihuwa ta yi hoto bayan magariba ne dama. Zai race a wani asibiti ne a ai ma'aikaciya asibiti ka san suna son su ne su kare su ya ce ai ma'aikaciya asibiti wani suke a turu nan ce ma'aikaciya asibiti ce shi ke nan ai ma'aikaciya asibiti ma ta karɓi haihuwar to wajen bayan sallar isha ta haihu to kuma bayan nan daga bayan sai jini ya ɓalle ka auna ka gani daga bayan sallar isha zuwa ƙarfe huɗu na asuba jinin da ya ɓalle duk da haka ba a fita an tafi asibiti ba sannan sai aka fara da shaka tafi daga nan aka tafi wani asibiti daga nan aka tafi wani asibiti kafin a ƙare a yi kan. San da aka kata tuni ta riga ta mutu.
1: Ta mutu.
0: Ta mutu amma yi kajin ta a zaune a cewa ne da ta maka ɗaukar mace da rai ce. Wani haka suke ɗaukar da su saka ta a tsakiyar su. Alama na ko tun a gidan tare su ko sai da suka ɗauko ta suka tuhu suna tuhu ya sannan tare su. Sai da ka irin waɗannan abubuwan ne ta da hankali haka za ka yi ta ganin su. Abin ta kai ce shi ne kullum faɗakarwa yake. Amma kullum mutane kullum ƙashi suke wani. Na ga mutum baya damuwa kuma fa sai abin ya faru da shi. Wani ma abin ya faru da shi yau amma bayan shekara ɗaya ta ranar abin da sake faru sai ta ga ɗan wani asibiti ne shafi ko kuma da Allah a kira mana wanci a kira mana wanci da Allah ta zo ko kuma sai ka ji shawara ce ma za ta zo kamar yadda na samu wani bayan Allah ran da yake ya mu ce wallahi tallahi ba a san ransa kun karfin sa aka yi saboda wacce ta faɗa din ta isa ta faɗa ba yanda zai daita cewa ba ga wancan ba tana karɓar haihuwa ita take karɓar haihuwa ba sai a je a kira ta ba ko ka san cewa ita wannan tassa ƙarewa ta yi da babu mahaifa sai cire mahaifar aka yi to wacce aka kira wani gurin wannan bai maganin ta surkuɗa mata ta fasa mata mahaifa da ta zo ba ɗan ba mahaifa shi ke nan an gama ƙwaron ta uku to saboda haka wannan abu ne wanda yake faruwa amma abin takaici shi ne mutane su kamata su faɗaka to amma su suke jawo abin ma da kansu. Dole matan da su san da suka kira ungar zuwa nan da sun ciwo da za ta samu su wani magani a gargashin gaban su ba ko a cikin gaban su ba idan ba su sani ba wasu kuma za ta gaya musu ma bara a samu kiran nan maganin yanzu nan ba ke to shi kuma ya ƙara ƙarfin naƙuda ba kowace mace ake ba akwai wanda za ka iya ƙara ƙarfin naƙuda akwai wanda ba za ka iya ƙara musu ba sannan kuma ba da wannan maganin ba shi wannan maganin inda ce aka ce a bayan ta haihu an sa mata wannan maganin to wani sun ce a hannun ra'ayi ba wani abu abu ne mai kyau saboda zai taimaka wajen kan kansa da ke
1: to hawa mu gani ko za mu iya ɗaukar wannan sako na murya.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dokta to yanzu ka fatan alkhairi ya Allah tambaya ce da na haihu mijin da na haura bai taɓa haihuwa ba ya kai ɗan shekara 35 ina zuwa sai Allah ya ba mu rabu da shi da mun already na taɓa haihuwa sau biyu to kuma tun da nai guda ɗaya ban kuma yi ba yau ya da shekara sau biyar da rabi cikin ta shida to kuma al'ada ta sai in dinga yawan ciwon mara ina yawan ciwon mara malam ba wata matsala ce.
0: To ai kin ga ba za mu ce ba matsala ba akwai matsala mana da ba ke ciwon mara kuma in dai kira bibin ma muna faɗa duk matar da ba ba ta ciwon mara ta zo da ciwon mara wani yana alanta ko yana sata gudun yadda da ma take ciwon mara ta zo gidan miji to sai aka sai ciwon mara nan ko bai tafi ko kuma tana yin sa har sannan ya ci gaba yadda ya saba to ita ciwon ta za ka iya alanta a yadda dangantawa da wata kila cin ciwon mara ta ne da take yi tun kafin a misali ce aure ko ba na ɗin komen faɗa mun ce bayan aure ya kan rabu bayan an haihu ya kan tafi amma duk macen da ba ta ciwon mara sai rana tsaka kuma ta fara ciwon mara to akwai matsala wancan mace ba matsala to sai dai ba a iya bincikawa ba ko kuma ba a iya gano menene matsalar ba kuma ba mamaki wannan ciwon mara yana da alaƙa da abin da ya tsayar miki da haihuwar a yanzu ba mamaki kuma ba shi ma da alaƙa wataƙila shi kuma yanda aka yi ko kuma yanda aka karbi cikin yaccen nakuda da yanda haihuwar ta zo da abin da ya biyo ba haihuwar ta kira shi jami'in wannan saboda haka cewar bai taɓa haihuwa ba ban ce ba bai da muhimmanci ki faɗa ba ko asibiti kika je kina iya faɗa ma'ana ban nuna yanda kina zuwa nan da nan kika samu juna biyu amma ki sani cewar bai taɓa haihuwa a baya bai da ba lalle ne zama yana da alaƙa da yanzu rashin samun juna biyu ki rashin samun juna biyu yana iya zama yana da alaƙa da wannan ciwon mara da kika faɗa yana iya zama kuma yana da alaƙa da yanda kika yi naƙuda a nan ya faɗi yanda kika yi naƙuda ba na son ta maimaita abin da ko da yaushe mun sha faɗa sani ina nufin misali irin wanda kwaya ta kan fashe su daɗe kafin su haihuwa suna iya fuskantar kuma matsalar su kuma haihuwa ta ɗauke wani lokacin har ma al'ada suka ta ɗauke irin waɗanda suka daɗe suna naƙuda ana ta zungura musu hannu musamman irin wanda suke zama a gida ɗin a karɓar haihuwarsu suma suna iya fuskantar wannan matsalar irin wanda bayan sun haihu suka yi ta fama da matsanancin ciwon mara da zubar da ruwan wanda gabansu ko kuma suka yi ta fama da matsanancin zazzaɓi da ciwon mara suma duk suna iya fuskantar irin wannan matsala saboda haka abu mafi kyau gare ki shine shekara biyar ni da mutum bamu san shekarun ki muke yanzu amma shekara biyar kin ga da haihuwa nan to ya kamata ki je asibiti don a bincika amma kar ki dogara da cewar ai da can baya haihuwa ma'ana abin da yasa nake faɗa haka kana dinga ganin to ai da ba baya haihuwa ki ce bari kike bincika sai kika kawo to kuma dan mutum yake dauka cewar matsalar sa ce a'a kuma ce miki shi ma din ba zai iya samun matsala daga baba amma kin ga zuwan ki kika samu ciki ya nuna shi kalau yake da wata kima wacce ba ya auren ci ta take da matsala yanzu kuma ke kina zuwa kina kika samu ciki to dukkanin ku duka ku biyu ko wanne ne yake samun matsala ke kina iya samun matsala daga wacce haihuwar da kika yi wani ga nan da na faɗa wacce bata taba haihuwa ba ita ce wacce idan kana malumar menene abin da yasa bata taba haihuwa ba wani lokaci sai ka zaga duk waɗannan gaɓoɓi da muka yi magana ko kuma bayani shi zai nuna maka wacce gaɓa za ka kama amma wacce ta taɓa haihuwa ko da yaushe in bata samu ciki ba abu na farko da muke fara dubawa ne ya faru a haihuwar baya domin wannan shi zai nuna maka menene abin da ya ja matsalar gaba
1: to bari mu ɗauki wannan tambayar
3: salamu alaikum likita barka da wannan lokaci ya aiki ina muku fatan alkhairi dakta shekara ta 8 da aure ban dai ma ƙarasa 8 din ba sai sha'aban shekara ta 8 da aure to a yanzu dai ban taɓa haihuwa ba amma farko-farkon auren lokacin mun gan likitan gani da muka gan shi sai ya ce ba ni da matsala duk wasu hoto da abubuwa sai ya ba bayan muka yi sai ya ce ba ni da matsala ba sai na kuma dawowa bai ba ni magunguna to a tafi dama dai ina ciwon mara to kafin aure amma ba wani mai tsanani ba amma da ne auren ciwon mara mai tsanani nake yi sosai da sosai to dai yanzu Allah ya ba na haihuwa ba ina samun cikin amma idan na samu duka daga na same shi baya wani abu nan sai ya biyo jinin haila ya lalace shi kenan ina muku fatan alkhairi amma kowane wata ma ina al'ada wani sirrin in na samu cikin farkon wata idan na yi gwaji na gani da cikin to insha Allah lokacin da wani jinin zai zo sai kaga kuma jini ya zo
0: ba haka zai yi ki samu ciki ko girin da al'ada duk wata ba ai alama ta farko ta samun ciki shine mace ta batan wata
1: shi ne an ce ai batan wata
0: shi ko batun ki gwaji da sun je wani lokaci ne nuna miki layi biyu ba sabon abu bane mun sha lalata wa ciwar shi alamta ciki ki ba tabbatar da ciki akwai yanayin da zaki kai wani lokacin ki gwaji sai ki ga ya baki kamar alamar da cikin ko ba cikin bane haka dan kamar kuma yanda misali wasu za su ce ba su mutu ma ai har suna jin tashin zuciya suna amai wani lokacin da ana toshe hanci ya ce ba a san abinci ne kamar duk wannan yana iya faruwa a bayan hannun kin ga wannan matsanancin ciwon mara da kike yi ya kamata a bibiye shi batun an miki hotuna ban jin kuma ba bayan hotuna an bibiya ta hanyar yin sauran gwaje-gwaje akwai sauran gwaje-gwaje da suka rage da dama da ya kamata a miki su kuma su za bayanan ki da za a ji musamman yanzu wannan ciwon mara zai rika bada haske wajen sanin ina wace gaba ya kamata a tunkara wannan zai taimaka wajen wata kila a gano inda matsalar take. Sannan kuma kin ga wani kin ce da kin ga gidan ki kuka jira mishi ko shi ya an masa nasa gwajin ko ba ya masa nasa gwajin ba. Kin ga shi ma ya kamata ya masa gwaji. Saboda haka abin da nake so ne kike ga wannan shi ne kar ki tsaya cewa ai tun farko wurin ku kun je an ce kallo kuke. A'a. Na shi kina da wani abu da wanda ya kamata a bincika shi shine wannan matsalolin ciwon mara. Kin ce dole mace mace aure yanzu na gama fada. Ciwon mara kamata ya rabu ba wai ya karu ba. To kuma cikin kin ce yanzu karuwa kike matsalolin ciwon mara. Na ka shawarar da zan ba ki kenan ki yi kokari ki koma asibiti. Idan ba wata kila wani asibiti ba je karami ku tafi daga gaba da shi.
1: Mara da wata mabaya ta karshe da ke cewa Allah wa likita fatan alkhairi shekara ta 10 rabona da haihuwa ta 1. Wan kuma ba saboda al'ada ba ta zuwa duk wata. Na je asibiti an ce ba ni da matsala yanzu kuma ina fama da ciwon kwankwaso sosai. Yana da nasaba da rashin kuma haihuwa ta ko kuma rashin yin al'ada?
0: Eh kware da gaske. Ai ba za a taba cewa baki da matsala ba bayan baki yin al'ada duk wata. Al'adar da kike yi wata ne kike tun da ba haka kike yi ba. Wannan ya kamata a bincika ne ya jawo yanzu al'adar ba ta zuwa koda yaushe. Kuma wannan daga nan din za a iya samun dalilin da ya ja miki wataƙila jinkirin samun juna biyu. Saboda haka mutum a ce ba ki da wata matsala Allah ba sai ki tafi asibiti na gaba don ki samu cikakken bayani.
1: To bari dai mu gani ko wannan na ga kamar sakanni ne ko zai ɗauko.
4: Salamu alaikum rahmatullah. Da Allah likita tambaya ta kasan kirjina ne iloba hagu da dama. Ni da kanwata to mun je asibiti an gwada hannun Aminu Kano mun je mutara idan aka scan shi ya ce ai ba wani abun nan bane amma ta ce a wani shiri wai ta ji kai magana akan irin wannan matsalar ana ce mata ma wai ta idan hada da na mata idan mace tana irin wannan wai ba ta iya haihuwa. Allah nake so a dan ji karin bayani.
0: To ni ne na ga mutum magana akan batun kirji ba shi ne ko kai ka kai ne tana ba
1: a ni ma ni
0: fara jin mutum mutum magana ta batun yo ba ka shin kirji kuma tun da kace ka ji an duba wata kila ne ne na halitta shi duba ba fannin gani ba mun ji tattauna ba amma a gane shi kansa yanayin zubin kirjin mutum shi ma kala ne ko dan da kirjin su haka yake ya dutsa ko dan da nasu ya fito. Akwai wanda motsawan nasu saboda laruwa ne, akwai wanda fitowan nasu saboda laruwa ne. Yau saboda haka wannan likitocin da suka shafi ɓangaren su yi kamata su duba musamman likitocin da suke lura da ɓangaren abin da ya shafi numfashi su kamata su duba su gani wannan yana da tasiri ko bai da tasiri. Kuma tun da kace ku ga Aminu Kano in dai sun ga ku suka ce muku ba wani abu to wataƙila ka ga yanayin kun kira halittar ku kenan haka. Na ba wani ta cutar ce da ku ba to wanda su ga gura ce takan jawo ciki kirjin ko ya motsa ko ya fito na ko ba su yi ruwan nan amma ban bincin da suka shi ɓangaren numfashi su kamata su don ku su yanke hukuncin cewa eh kuma ka ga da inda ka ce kai kana da shi a kan sanwa ka tana da shi to ka ga abin yayi kamar da wataƙila ya shafi halitta ne kamar ma'anar gado ne haka.
1: To dakta lokacin namu ya kare.
0: To idan Allah kan ba ku da ruwan Allah bisa da sai mu kura.
1: To amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro da ta kaya kenan a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da wannan mako ma Dr. Mahmudu Kawu Magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano ya ɗora akan amsa tambayoyin da kuke aiko mana waɗanda suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. A madadin dakta da muke masa fatan alhaji da fatan Allah mai dashi gida lafiya da dukkanin waɗanda ke tema.
5: Za ku ji kalmar an ce muku mai jama'a duniyar maganin gargajiya. Kowa ya ji wannan maganar ya san ba ƙaramin abu bane. Wata rana mai jama'a ya karɓi baƙuncin wani mutumin fada ya zagaya gurin masu magani iri-iri bai samu waraka ba. Amma yana zuwa gurin mai jama'a ya je kuka gaya wa sarki nan aka mai naɗin sarauta ta gwarzan masu maganin gargajiya na ƙasar Afirka gaba ɗaya. Mai jama'a yana nan
6: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin fili Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rufa mai lamba 22
5: rufa mai jama'a a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 07061882607 a yanzu haka muna tare da dan gwari naga kuma ya je gurin mai jama'a
7: ne farko na karatun boko ina ganin ina karatu tere-tere amma da na ji labarin mai jama'a shine na garza ya dugu-dugu na je na same shi yanzu ga bada na karya glass ina ina gani yanda kamar dan shekara 18 kai alhamdulillah mai jama'a duniya ne
5: mai jama'a yana nan
6: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano muna rufa mai lamba 22
5: ku sanar mu a lambar waya kamar haka 07061882607 Malam Aminu na ganka ka je gurin mai jama'a me ya kai ka kuma me ka samu a can
8: ai matsala ce da ni na ga maka mai jama'a duniya ne
5: mai jama'a yana nan
6: da ka shigo rufa mai lamba 22 zaka tambaya rufar mai jama'a
5: gwaji kyauta ne in ka zo gurin mai jama'a
6: yana nan a baje koli da ake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano da ka shigo rufa mai lamba 22 zaka tambaya rufar mai jama'a
5: rufar mai jama'a a yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka 07061882607
9: ko nyau dadon ko kuma nyau kalan nyau da mutumin fat onwara ontawa mai jama'a duniyaru dake gargajiya onwara ontawa mi hadan kiami number 23 tawon yaji ta bandirabe fulbe
10: 97.3 rahama radio
11: Jeda shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa onga
12: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
11: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kaushi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
13: don haka muka ce ku koma gida abinci na can na jira mu
14: a ci gaba da mai gida tare da onga mai dandanon naman sanya
15: rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama
16: a duniyar namun daji rayuwa cike take da ƙalubale
17: unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa
18: masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara masarautar makina an haifi tagwaye guda biyu ɗaya mutum ɗaya maciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare
19: abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban ba wai kawai abincicikan da muka saba gani a gida Najeriya ba
20: a duniyar kwallon kafa akwai tarihi daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara amma tambaya ita ce shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori
21: akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 10,152 ɗan Bella TV tauraro mai iko

to ba kanki aka fara ba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi irin wannan sai ki kwantar da hankali a je a nemi magani a je asibiti a yi bincike kyakkyawa a tabbatar da menene dalili a yi magani kuma a bi ka'ida ta likitoci to wannan sahabiya abin da ta gaya mana kenan sai ta ce fa ataitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi ta ce sai na je wajen annabi ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi don yi masa tambaya nemi fatawa a wajensa domin babu wanda za a nemi fatawarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye yana tsakankanin sabansa to shi ne mai warware musu komai saboda haka ta zabi da ta je wajen shi domin ta yi masa tambaya ta ce ya rasulullah ga halin da nake ciki fa qala sai annabi ya ce innama hiya rakbatun min ash-shaytan ya ce a wannan ai wato hauri ne zunguri ne daga ainihin wato shaiɗa wato shi shaiɗan ya samu wata kafa ne ta haka domin ya ruɗar da wannan matar dangane da al'amarin addininta da tsarkinta da sallarta ya mantar da ita al'adarta ta asali da take kai wannan fa bai kore kuma wancan hadisin da muka karanta a baya ba da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wato kaɗawar jijiya ce ta sa wannan jinin ke ta zuba duka dai ɗaya ne ai idan shaitan ɗin ya samu dama sai ya kada jijiyar ta ta yi da ta subar da wannan jinin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta magani ya ba ta wato abin da za ta yi ta fita daga kokwanto ta samu ta yi ibada yadda Allah yake so sai ce fa tahayyadi sittata ayyamin a cikin kwanakin nan guda 30 ki zaɓi kwanaki 6 ya zame miki su ne kwanakin al'adarki au 7 ayyamin ko ki zaɓi kwanaki 7 ki zauna kwana 6 ba sallah ba azumi idan cikin azumi ne ko ki zauna kwana 7 ba sallah ba azumi idan cikin azumi ne sun ba da tasiri to daga nan sai ki wanka fa'iza stankati fasalli 24 idan kika yi wannan wankan to shi kenan wannan kwanaki su ne kwanakinki na al'ada shi da kika zaɓa ko 7 to in kin zaɓi 6 kwanakin halarki su ne 6 kenan saboda haka sai ki sallah kwana 24 au 23 ko ki sallah kwana 23 saboda haka kin zaɓi kwana 7 wato su zanto su ne kwanakin al'adarki wasuni wasalli ki ci gaba da azumi ko na farilla ko na nafila kuma ki ci gaba da sallah ko ta farilla ko ta nafila fa inna zalika yujzi'uki wannan ya isar miki ma'ana wannan shine abin da za ki riƙa yi a kowane wata وكذلك فرق
alƙur'ani ku ci gaba da yin haka kowane wata, kama tahilun nisa, kamar yadda mata ke yin al'ada, saboda haka kowane wata sai ki haka. In shidan kika zaɓa, to shi kenan ki sallah kwana 24. In bakwai kika zaɓa, ki sallah kwana 23. Fa in tawiti, manzana sallallahu alaihi wasallam ce, in kin samu iko ala an tu'akhkhir az-zuhra wa ta'ajjal al-asra, in kin samu iko ki jinkirta sallah adha har ki zuwa ƙarshen lokacinta, sannan ki gaggauto da sallar la'asar zuwa farko-farkon lokacinta, sai ki haɗa azhar da la'asar. Amma sun matattasiri shi na tafhurina, sai ki yi wanka bayan kin yi tsarki, sai ki haɗa azhar da la'asar. Watusallina zuhra wal asra, sai ki sallaci azhar da la'asar jami'an baki ɗaya. Summa tu'akhirina al-maghrib wal isha, sannan ki jinkirta sallar maghriba. Wa tu'ajjalina al-isha, ki gaggauto da isha. Summa tattaslim, sannan sai ki wanka. Wa tajma'ina bayna as-salataini, ki haɗa sallolin nan guda biyu, maghriba da isha. Fafa'ali, manzo Allah ce to ki haka. Wa tattaslina ma'as-subhi wa tusallina, idan asuba ta yi sai ki wanka, sannan ki alwala ki sallar asuba. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa huwa adabul amrayni ilayya, wannan shi ne abinda ya fi zama mun a cikin wato al'amuran guda biyu. Ma'ana wancan fatawa ta Asma bintu Qamais da kuma wannan fatawar ya fi fifita wannan fatawa. Wannan ita ce magana mafi rinjaye wanda malamai suka tafi a kai. Amma Abu Dawud, Allah ya ƙara yadda a gari, Allah ya ji ƙansa, ya rawaito daga Amr ɗan Sabit daga Ibnu Aqil, ya ce ita Hamna ce ta faɗi wannan. Wato shi wajen Abu Dawud wannan magana ba maganar Manzo sallallahu alaihi wasallama ba ce, magana ce ta ainihin wato a Hamna. To da Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce fa in qawiti, in kin samu iko za ki iya ki wanka, ki jinkirta azhar da la'asar, ki wanka ki jinkirta azhar, ki gaggauto da la'asar, ki wanka ki sallah guda biyun, ki jinkirta maghriba, ki gaggauto isha, ki wanka ki sallolin guda biyun, idan asuba ta yi ki wanka ki sallar asuba. In kin samu ikon yin haka to ki haka. To malamai suka ce wannan ya nuna kan cewa ashe kenan wannan wanka ba wajibi ba ne, kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata. Idan babu wadataccen ruwa ko ko in ta cika wankan za ta samu larura, mura za ta kama ta, ko wata cuta ta sanyi za ta kama ta, ko kuwa dama can ba ta da lafiyar, idan aka ce ta ci gaba da wannan wanka rashin lafiyar za ta ƙaru, ko kuwa za ta yi jinkirin warkewa, shi kenan sai takura. Illa iya takurin sai ta koma kan waccan fatawar da muka yi magana a kanta a waccan mako da ya wuce, na cewa in lokacin sallah ya yi sai ta zo ta yi tsarki, ba magana cewa a'a ai tana da tsarki,
saboda haka ba sai ta sake yin tsarki ba, ko ku a'a tana da alwala, ba sai ta sake yin alwala ba, a'a in ta yi azhar kai sai ta yi tsarki ta yi alwala ta yi sallah la'asar in ta zo, ko alwalan nan ta karye ko ba ta karye ba, ta je ta yi tsarki, in ta yi tsarki ta sake yin alwala ta zo ta yi sallah. Babu laifi in jinin na zuba da yawa ta sa ainihin fat, ta sa ƙungugu auduga ta ɗaure jikinta, haka za ta yi alwalar, haka za ta zo ta yi abin nan, haka za ta yi tsarkin, haka za ta zo ta yi alwalar, haka za ta zo ta yi sallah. Wannan shi ne abin da yake akwai. Wan Aisha radiyallahu anha أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضعي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وما حديث من سيدتنا عائشة الله يقال يبدأ إتا يكي سيدتنا عائشة من قد تاريه إتا تنتني كودا قوب ممافة آبا أيضا تدبقاتر ما سي عن تاريه إتا دوني ba wani musulmi da zai ce ya jahilci sanin sayyidatuna Aisha da matsayinta. To daga wajenta aka rawaito wannan hadisin, ta ce anna ummu habiba sunanta kenan Habiba, kuma alkunyarta ummu habib ana mata alkunya da ummu habib, babu wannan ta ɗin sunanta Habiba, sannan kuma ana yi mata alkunya da ummu Habib, kuma 'yar uwar Hamna ce wacce muka yi hadisin ta ɗazin nan, 'yar uwarta ce. To ita ummu Habiba ko ummu Habib binti Jahash, 'yar Jahash, shakat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dama, ta zo ta kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na jini da yake zuwa mata da yawa, jini na kwararar mata da yawa, kun ga kenan abin ya bi dangi ne kenan, kamar larura ce da take ta shafi ta gado tun daga 'yar uwarta na yi, kuma ga ita ma tana yi. To me annabi ya ce da ita? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, yace kuzi, ki zauna qadara ma kanat tahbisuki haidatuki, ki daina azumi, ki daina sallah gwargwadon kwanakin da haidarki take zuwa miki. Thumma ightasili, daga nan sai ki wanka. In kika zauna dama kin san kwanakinki na al'ada, kwana uku ne, kwana uku nan farkon sati na wata hakan ke zuwa miki, saboda haka kowane farkon sati na wata sai ki ɗebi kwana uku nan da jinin ya saba zuwa miki, sai ki daina sallah, ki daina azumi. To in ya wuce sai ki wanka, ki ci gaba da sallah. Fa kanat tattasilu li kulli salah, saboda haka shi kenan ita sai ta rika yin wanka duk sallar da za ta yi, sai ta yi wanka. Wannan riwayar Muslim kenan. A cikin wata riwaya ta Imam Bukhari, sai annabi ya ce da ita wa tawaddi'i li kulli salah, kowace sallah ta zo lalle-lalle ki alwala, kar ki haɗa sallah biyu da alwala ɗaya, saboda haka kowace sallah tana wato yin alwala. Wannan ya gusar da wajabcin yin wanka kenan, saboda haka wancan wankan da take ba tilas bane, in ta yi kamar yadda aka gaya wa 'yar uwarta,
ita samu iko kai shikenan mata bata tayi tayi alwala ga kowace sallah. To wannan hadisi guda biyu idan muka hada su waccan sai aka baka zabi kan cewa ko ta zabi kwana shida ko ta zabi kwana bakwai, ita kuma wannan sai aka ce da ita ta zauna gwargwadon kwanakin da take yin al'ada. Sai malamai suka ce to a wannan mas'ala ce guda biyu, mas'ala ce guda biyu, waccan ga wacce bata san kwanakinta ba kenan, wacce bata taɓa yin al'ada ba, bata san kwanakinta na al'ada a wata ba, kamun ta fara al'ada sai ya kasance larurar zubar jini ta same ta, tana neman magani bata warke ba, hatta balaga al'ada ta fara zuwan mata, ta kasa don tantancewa tsakanin larurar cutar zubar jini da take da kuma al'adarta. Sai aka ce sai ta zaɓa ko kwana shida a wata ko kwana bakwai a wata, ko a farkon wata, ko a mako na biyu, ko a mako na uku, ko a mako na hudu, kaddai wato ta wuce wa'annan kwanaki bakwai, shida ko bakwai, in ta zaɓi shida ta yi sallah kwana 24, in ta zaɓi bakwai ta yi sallah kwana 27. Ita kuma wannan na 'yar uwarta Ummu Habib ko Ummu Habiba, sai aka ce ga wacce ta san al'adar ta kenan, ta fara al'ada, ta san kwanakinta a wata, sai kuma larura ta zubar jini ta same ta, to yaya za ta yi? Abinda za ta yi sai ta tsaya akan kwanakinta da ta sani na al'ada, duk lokacin da wannan kwanakin suka zo sai ta daina sallah ta daina azumi, in suka wuce sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi, in ta samu iko kowace sallah ta yi mata wanka, in kuma ta samu iko kowace sallah ta yi mata alwala, idan ba za ta iya wanka ba da kowace sallah kenan. An gane wannan da kyau. Wa ummi Aqiyah radiyallahu anha qalat كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطول شيئا، رواه البخاري وابو داود واللفظ له. وانا حديث لدى ام عطية اكرويته ام عطية انهما سننت نسيبة بنت كعب، wasu kuma suka ce a'a Nusayba bintul Haris al-Ansariya, sunanta na hakika kenan amma al-kunyata Ummi Atiyya. To daga wajenta aka karɓo wannan hadisin. Qalat, tace a kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da turi shay'a, mun kasance ba na ɗaukar wato baki-baki jini mai kamar ruwan hanta-hanta, ruwa-ruwa da yake fitowa mai kamar hanta-hanta, ko kuwa fatsi-fatsi yalo-yalo da yake fitowa bayan al'adarmu, ba ma ɗaukar wannan wani abu, wannan baya hana mu sallah, baya hana mu ibadojinmu. Ita wannan kuma a fiya Nusayba dinna ta fayu Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a, kuma tana daga cikin manyan sahabbai, kuma ta kasance tana halatta yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In aka yi wa sahabbai rauni, ita ce nasu ta farko, na ta yi wa sahabbai rauni sai ta ta daura musu magani, ta sa bandeji, ta daure ta titi dinsu, ta ba su ruwa. Kai akwai ma yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tafattu yaminan wala shimalan illa ra'aytuha wa hiya tuqatil min duni, yace ban a wannan ranan ban waiga dama ko hagu ba, ta ce sai da naga Nusayba tana kare ni,
tazo ta tsaya kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kafiri ya kawo Annabi haji da mayar nan abin nan kenan, ayon lady kenan ko mata na kwarai kenan. To haka take, to ita take cewa idan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka yi al'ada su ta dauke suka yi wanga, sai kuma daga baya sai suke ganin wani ruwa dada kamar ruwan hanta yana zuba, ko kuwa suka ga wani ruwa yalo yana zuba, wannan baya hana su ibadarsu, ba sa daukar cewa wannan wani abu ne. Saboda haka da yawa za ka ji mata suna irin wannan complaint ɗin, malam na gama al'ada na yi wanka kuma sai nake ganin dada ba komai, ki ci gaba da ibadarki. In dai bayan al'adar ta ɗauke ni, idan kuma zuwa ta yi ko za ta zo ne kwanakin al'adar taki ne suka gabato, sai kika so maganin wannan, to mafi kyau ki dakatar da sallah da ibada. Amma in kwanakin ne suka shuɗe, kwanakin sun ƙare in yi wanka a dinki, kika ga wannan, to ba za ki fasa sallah ba za ki fasa ibada ba. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وأن حديث دق أنس لي ألا يكاري الداء قريش أنس mun yi faɗi tarihin sa can baya da irin biyayyarsa da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ya ce annal yahuda, yahudu tubawa mu, kanat idha hadatil mar'a, sun kasance idan mace tana yin al'ada fihim a cikinsu, lakin ɗakinuha, ba sa cin abinci tare da ita, ba sa cin abinci tare da ita. Ai wato wani lokacin ma ɗanrumfa suke yi mata a bayan gida, sai a jiya ajiye ta a can in tana al'ada, sai a ware mata kwanukan shanta da kwanukan cinta daban, na aka gama abinci a zuwo mata a kawo mata kamar dodo a ajiye a sa tara, ana turawa har cikin rumfar da take. Kuma wannan kwanon ba za a yi amfani da shi ba, an gama amfani da shi kenan, lalata shi za a yi saboda kyamata da suke. Haka kuma Yahuda suke, haka suke wayanda suke kazamai aladu, wayanda suke kashe mana ƴan uwa, suke azabta su, ba ma su kaɗai ba, duk inda musulmi yake binsa suke, in dai sun samu iko su azabta shi, su wahal da shi aladu, haka suke yi wa matansu. Faƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sna'u kulli shay'in, ku yi komai, ku zauna ku ci da su, ku sha da su, ku hira da su, ku kwanta a shimfiɗa ɗaya, illa nika, amma kada ku kusance su, kada ku sadu da su, kada ku yi kada ku sadu da su. Manzo Allah ya ce kada a sadu da su idan suna wannan hali na al'ada. To idan aka sadu da su, to yaya? To shi ne malamai suka ce idan mace tana al'ada mijinta ya sadu da ita, to lallai sun yi abin da yake ba daidai ba, sun saba wa Allah. Wasu suka ce sai ya ba da sadakar dinari ɗaya, wasu suka ce a'a, ba ma sai ya ba da komai ba, amma dai su ta istighfari. Saboda haka idan mace tana al'ada ba a kusantatta, za a zauna da ita a yi komai, amma banda kusanta, banda saduwa ta aure,
banda wannan idan al'adar ta dauke ta kamun tai wanka, al'adar ta dauke kamun tai wanka. Wasu malamai suka ce idan mutum ya kusance ta ya umarce ta ta je ta tsarki ta wanke jikinta, in ya kusance ta wannan babu kome. Amma wasu suka ce a'a, lallai ya jira, kuma wannan shi ya fiye mana, ya jira a samu ruwan da za ta yi wanka na al'ada, a samu kuma ruwan da za su yi wanka na janaba. Saboda haka sai kyale ta haƙura ta yi wanka tukuna, idan ta yi wanka sannan kuma sai kusance ta, sannan kuma samu ruwan da za su yi wanka na janaba. Wannan fatawar ta fi kwanciya a rai. Allah yake cewa a domin jini na al'ada ya sa'alu na ta'adil mahid, ko yace ƙulhuwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna, ko fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Haka Allah yace, kar a kusance su har sai sun yi tsarki, sun samu tsarki, jinin ya ɗauke. Idan jinin ya ɗauke sannan kuma su yi wanka. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وأن حديث لك سيدتنا عائشة الله يقال يدعى قريتا أكرويته تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتذر. من دان الله كيرا دا عنيشن الله سؤال تبتع قريشي يا كسن تينا أمرتك سيد أورا فرجلي انتورا زيني كينا معنا فيباشرني سيد ربني وأنا حائد كما باشئنا عن هذا. ونبينا نونة شواء lallai za a iya yin komai, za a iya zama, za a iya kwanciya a kan shimfiɗa ɗaya da matar da take al'ada, babu laifi. A wata rana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tare da sayyidatuna Aisha, da daddare sai ta yi firgidi ta fita daga cikin mayafin da suke kwance. Sami bi ce, "Mene ne haka? La'allaki na fiski ne ya ko haila ce ta zo ne ta ce, 'Eh, sami sallar sun ce, to mene ne?"

0: Kasi ito na may roaming adini ni, tower adini ni. Wan ng abinda anib sa lalit sila maya po ay kina. Yan ang tapatir man na nikan chiwa. Lalang na, idang matito na yung al-ada, na tayong salla. Yung matito na yung al-ada, na tayong azmi. Sa panin, wata pa yung takazamani, datazo man yanzu, zaka isha wasu suna chiwa, ay idang matito na al-ada, ko tana al-ada zati salla, ko tana al-ada zati azmi. Musha din irin wannan wato fatawa a zo a kawo maka wannan tambayar ko ka ji mace ta zo hankalinta a tashe cewa ai mijinta abin da ya faɗa kenan kawai ko tana al'ada sai ta yi sallah ko tana al'ada sai ta yi azumi to wannan ba daidai bane ya saba wa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya kuma saba wa umarni na manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kuma zaman lafiyarmu da jin daɗinmu da samun lafiya a jikinmu da samun lafiya a zuciyarmu shi ne mu bi abin da manzon Allah ya koya mana mu bi abin da manzon Allah ya faɗa mu bi umarnin Allah mu bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ina ganin za mu tsaya a nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya na'am to shikenan bara mu kare shi yace wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifa hittu fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la taqufi bil bayti hatta tathuri muttafaqun alayh wannan hadisi ne sayyidatuna Aisha yake Allah ya kare yadda gare ta tace yayin da muka je wani guri da ake kiransa wato sarifa wato wani guri ne a da yake tsakanin Makka da Madina a shekarar hajjin bankwana da suka zo tare da sayyidatuna Aisha tace da suka kawo wannan gurin hittu sai al'ada ta zo mu فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج كيجيكي دا ابندا مي ايكن حج يكي يوا كيجي كي فتمنا كيجي عرفه كي سوا عرفه كيجي مزدلفه كي قانا كيجي يجيبا كيجي كي ينجا اي سيسي كوانا ابن كي gaira an la taqufi bil baiti amma bazaki tawafi ba hatta tathuri har sai kin samu tsarki kin yi wanka sannan sai ki zo ki a tawafi wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lir rajuli min imra'atihi wa hiya ha'idun فقال ما فوق الاذا رواه ابو داود daga muaz an jabal Allah kare dagare shi annahu sala annabiyya cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirajuli min imra'atihi wa hiya ha'id me yake halatta ga mutum a cikin matarsa a lokacin da take al'ada fa qala ma fawq al-idha sai ce abin da yake saman tufafi abin da yake kan wato saman riga ka sa kaya abin da yake saman riga shikenan ya halatta a gare shi wa an ummi salama radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u taq'udu ala ahadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da nifasiha 40 yawman وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وانا حديث انك ام سلمة عندما قال ادى قريتا يكي تتشي كانت النفساء مات ماسو جنين نهيبوا جنين هيبوا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم a zamanin annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sukan zauna ba da nifasiha bayan haihuwarsu arba'ina yawman, sukan zauna kwana 40 ba su salla ba. Annabi bai umarce ta da yin salla ba, da kuma umarce ta da rama sallar bayan jinin haihuwar ya dauke ba. To wannan shine wato lokaci mafi tsawo da mace za ta yi wato na zaman wanka na haihuwa. Amma abin da yake a shari'a shine kan cewa idan ta haihu yau bayan kwana biyu jini ya dauke, to sai ta wanka ta ci gaba da sallah. Idan za ta iya azumi ta ci gaba da azumi. Amma idan bai dauke ba sai ta zauna har tsawon kwana 40 tana cikin jini ne na haihuwa, ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai, abin da muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Allah ya ba mu zaman lafiya da ƙaruwar arziki da wadata. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi. Allah ya sa suna aljanna, mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aljanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatar a masallacin Maragayi Umar Saidu Titin Wada da ke unguwar Tuguntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin summa amin. Zaradin Manar Jawuzi ke so a madu a shiri na gaba.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahman Radio.

0: ma sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Asabar 7 ga watan Rabiu Sani shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 19 ga watan Satumba na shekarar 2026. Sunana Tukur S Tukur da fatan muna lafiya ga kuma cikakkun labaran. Ministan harkokin cikin gida Olubanbi Tunji Ojo ya dakatar da komandar rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Niger Seberu Aliyebe tare da wasu manyan jami'an rundunar guda 20 nan take daga bakin aiki har illa masha Allah. An dakatar da jami'an ne bisa rahoton mutuwar wasu matasa 37 da aka tsare su ba bisa ka'ida ba a rundunar da ke jihar Niger. Dakatar wazar ci gaba ne har sai an kammala bincike mai zaman kansa kan musabbabin mutuwar matasan waɗanda suka rasu ranar Alhamis a wannan makon da ya gabata. Ministan ya kuma kafa kwamiti mai mutane guda 10 domin gudanar da cikakken bincike kan wannan babban al'amari. Kwamitin zai tabbatar da ainihin sunayen mutanen da suka mutu sannan kuma ya binciki musabbabin kama su tare da tsare su ba bisa ka'ida ba a shalkwatar rundunar ta Civil Defense da ke jihar Niger. Ha kuma an umarci kwamitin da ya gano ko kuma akwai alhakin wasu jami'ai ko sakaci ko haɗin baki da rashin bin ka'ida tare da bayar da shawarwari kan matakan da za a ɗauka saboda abin ya zamo izina ga wasu. Jami'an rundunar ta Civil Defense guda 20 da aka dakatar bayan babban kwamandan rundunar a jihar sun hada da SC Usman Isa Indimaka wanda shine jami'in kula da wato tsaro a ofishin na Civil Defense a jihar Niger, sai ASCI Hassan Muhammad shima jami'i da yake bada tsaro a yankin. Akwai CCA Bala Muhammad wanda shine jami'in kula da masu tsaro a rundunar Civil Defense ke jihar Niger, sai CSC Olawodere Sunday wanda jami'in kamawa ne da kuma bincike a rundunar ta Civil Defense a jihar. Sannan akwai DCC Obafemi Elvis wanda jami'in kula da kane ne, sai na gaba shine CSS Anas Shutu Lanino wanda jami'in kula da kame ne shi ma. Na gaba shine DCC Phillips Ajayi wanda shine shugaban sashin leken asiri da bincike. Akwai kuma ACC Barista Stephen Tsado wanda shine shugaban sashin kula da harkokin shari'a na rundunar ta Civil Defense a jihar Niger, sai ASI Alasan Muhammad wanda jami'in aikin kula da ayyukan dare ne. Akwai kuma IC Abdullahi Sale jami'in kula da masu tsaro. Akwai IC Muhammad Sanfoda wanda jami'in kula da masu kai komo ne a gidan. Sannan akwai CIA Liman Abubakar wanda jami'in gadi ne. Akwai kuma CAI Bala Abubakar shima wanda yake da wannan aiki da dai sauransu. Rahotanni sun ce mutanen ko kuma matasan 37 da suka riga mu gidan gaskiya an kama su ne an kuma tsare su ba bisa ka'ida ba bayan da aka gano suna haƙar ma'adanai a wani yanki da ke jihar Niger tsakanin ranakun 15 zuwa 16 ga watan Satumba. Wani daga cikin masu haƙar ma'adanai da ya tsira da ransa daga wani mummunan al'amari da ya faru a jihar Niger ya bayyana cewa an fesa wani abu a cikin ɗakin da aka tsare su, lamarin da ya janyo matasan da ke cikin ɗakin suka shiga muryacin hali har suka rasa rayukansu. A cewar wanda ya tsira bayan an fesa abin ne, wasu daga cikin matasan da ke ɗakin suka fara samun matsalar numfashi da sauran alamomin rashin lafiya kafin daga bisani kuma su ce gagarin kunan. Ya ce har yanzu akwai tambayoyi da dama da ke buƙatar amsa game da abin da ya faru musamman kan irin sinadarin da aka fesa musu lokacin da aka tsare su. Gwamnatin tarayya ta shirya gudanar da bikin cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai daga Turawan Birtaniya ba tare da yin gangamin taro ba, inda aka tanadi wasu shirye-shirye na musamman domin tunawa da ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 1960 da aka samu yancin kai a Najeriya. Sakataren gwamnatin tarayya George Akume ya bayyana cewa an kafa kwamiti da ya kunshi ministoci da sauran manyan jami'an gwamnati domin tsara wannan biki da ba za a yi shagali sosai ba. yace bikin zai kasance wata dama ta tattauna irin gudunmuwa da sadaukarwa da waɗanda suka yi gugurmaya na samun yancin kai Najeriya suka bayar. Bisa tsarin da kwamitin ya fitar, za a fara shirye-shiryen bikin da taron manema labarai na duniya a ranar 24 ga watan Satumba, sannan a gudanar da sallar Juma'a ta musamman a ranar 25 ga watan Satumba. Ranar 27 ga watan Satumba kuma za a gudanar da ibadar haɗin kan addinai, yayin da za a gabatar da lacca ta musamman kan yancin kai a ranar 30 ga watan Satumba. Ranar 1 ga watan Oktoba kuwa, wacce ita ce ranar ta biki, Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shine zai gabatar da jawabi ga 'yan Najeriya domin tunawa da muhimmiyar wannan rana. Mai ba shugaban kasa shawara Bola Ahmed Tinubu kan harkokin yada labarai Sunday Dare ya mayar da tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar ADC Alhaji Abubakar Martani kan yadda Atikun ya kira shugaban kasa da Bola ba tare da an girmama sunan ba. Sunday Dare ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a jiya, wato a yau Asabar, yayin da yake martani kan kalaman da Atiku yayi a yayin taron manema labarai, inda ya kira sunan shugaban kasa da Bola ba tare da ya girmama wannan suna ba. Yayin taron, Atiku Abubakar ya kira shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da wancan suna da fadar ta mayar da martani saboda bukatar da yake da ita na shugaban Najeriya ya rage farashin man fetur, yana mai cewa abin da ya fahimci, wato ya fahimci cewa 'yan Najeriya suna cikin mawuyacin hali. Atiku ya ce idan gwamnati ta amince da shawararsa, to lallai gwamnatin za ta samu sauki daga caccakar da al'ummar kasar nan suke wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan tsadar man fetur. Sai dai a martanin sa, Sunday Dare a madadin Bola Ahmed Tinubu ya ce kiran shugaban kasa da wannan suna na Bola kamar bada kofa ne a rainar shugaban kasa. Dare ya kuma kare manufofin tattalin arzikin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, yana mai cewa gwamnati na aiwatar da sauye-sauye da nufin sake fasalin arzikin kasar nan. Kalubalen da manoman karkara ke ci gaba da fuskanta suna ci gaba da haifar da koma baya bangaren samar da abinci ga al'ummar kasar nan. Manoma na fuskantar kalubale da dama, musamman kai kayan amfanin gonarsu zuwa kasuwanni, ciki har da rashin ingantaccen hanyoyi da tsadar sufuri da kuma wasu kalubale da yake damun su. Ga ci gaban wannan rahoto da wakilinmu Fatima Kabir labaran ya kasa ta hada mana.
1: Noma na daga cikin manyan hanyoyin dogaro da kai ga al'ummar yankunan karkara, inda manoma ke shafe tsawon lokaci suna aiki domin samar da abinci da kuma samun abin dogaro da iyalansu. Sai dai bayan girbin amfanin gona, manoma karkara na fuskantar wata babbar matsala yadda za su kai amfanin gonarsu kasuwa cikin sauki ba tare da fuskantar asara ba. Rashin ingantaccen hanyoyin karkara da tsadar sufuri na daga cikin abubuwan da manoma ke cewa na ƙara musu wahala wajen kai amfanin gonarsu kasuwanni.
2: Da aka wuri da babbar hanyar nan, barki akwai mai motar da ya taho da tirila ce ta taho da kaya, ina wuce gada hijira yi kuma ba mai kasa biyu, amma mota ma ta girge ta bata ruwa saboda hanya ta mutu.
3: A gaskiyar ce muna da babban matsala ta aikin hanya, wata so daga Minji zuwa Ugogo, domin ga yanki ne wanda Allah ya albarkace shi da al'umma masu yawa, kuma akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikatan gwamnati, akwai manoma, wanda rashin hanya ya dakile dukkanin wannan bangarori guda uku. Abin bakin ciki mutumin da ke cikin Nijar, mu da muke nan wani kilomita 11.8 ba sai riga mu zuwa cikin birnin Kano, ai abin da za a yi a fita muna jiran mota ko abin hawa ko wani iri ne.
1: Wannan matsala na ƙara tsananta ne da aka yi la'akari da amfanin gona da ke saurin lalacewa, wanda ke buƙatar isa kasuwa cikin gaggawa. Baya ga haka, manoma na fuskantar matsalar rashin samun kasuwa kai tsaye, lamarin da kan sa wasu daga cikinsu dogaro da dillali wajen sayar da amfanin gonarsu. Shin menene mafita ga wannan matsala, musamman ganin cewa ana son noma ya zama wata hanya ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasa tare da samun wa manoma damar cin moriyar abin da suke nomawa? Kan haka ne muka tattauna da Farfesa Aliyu Ɗayir Muhammad, masanin tattalin arziki daga sashen Tsimi da Tanadi na Jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya mana ƙarin haske akan hakan.
4: Rashin hanya yana shafar riba ta manoma, domin duk lokacin da manomi ya gama babban burin shi shine ya kai kasuwa, to idan hanyar kasuwan nan da nisa sosai ko kuma hanyar kasuwan nan ba ta da kyau, to akwai yiwuwar duk abin da ya yi wata 2, 3, 4, 5 yana ta aiki a kai, to lallai zai iya rasa wani kaso na ribar da yake sa ran zai samu a matsayinsa na manomi. Hakkin gwamnati ne ta kula da hanyoyi, ta tabbatar da cewa akwai hanya mai inganci da tsari na transporting din amfanin gona na manoma, domin ita ce hanya kadai da za ta ba wa manoma kwarin gwiwa. Kowa ya san muhimmancin kayan abinci, kama daga kayan girke-girke, kayan lambu da kuma wato abubuwa wanda su ake ci a cikin al'umma. To wannan shine dai a takaice.
1: Ga manoman karkara, inganta hanyar da amfanin gona ke bi daga gona zuwa kasuwa na da muhimmanci wajen rage asarar da kuma ƙarfafa gwiwar manoma wajen ci gaba da noma. Domin a ƙarshe ba samar da amfanin gona kaɗai ne ke da muhimmanci ba, abin da yafi muhimmanci shine samun ingantacciyar hanyar da za ta kai shi ga mai buƙata cikin lokaci, cikin aminci, kuma a farashin da zai baiwa manomi damar cin moriyar aikin da yayi. Fatima Kabir, labaran yaka sai a labaran Rahma.
0: To labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farancin Al'umma, wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a faɗin duniya, www.rahamatv.com. A farkon shirin an ji cewa fadar shugaban ƙasa ta Marwa Atiku Abubakar Martani, saboda ya kira sunan Bola, wato sunan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da Bola kawai, ba tare da girmamawa ba. Sannan za a je da gwamnatin tarayya ta fitar da sunayen jami'an hukumar Civil Defense 21 ciki har da babban komanda rundunar a jihar Niger, saboda abin da ya faru na mutuwar matasa 37. Nan gaba kuma za a je da waɗanda suka mutu a harin masallaci a Pakistan, ya haura 30. Yanzu kuwa lokaci ne da zamu saurari rahoton halin da tattalin arzikin Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana.
5: Gwamnatin Najeriya ta fara shirin kaddamar da sabuwar fasaha da nufin jawo jarin kasashen waje domin bunƙasa kamfanonin fasaha da samar da sabbin guraben ayyukan yi ga matasa. Shirin ya biyo bayan umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na samar da taswirar yadda za a fara aiwatar da shirin gaba ɗaya cikin kwanaki 180. Manufar ita ce samar da wani yanayi da zai baiwa kamfanonin fasaha damar gudanar da harkokinsu cikin sauƙi tare da samun damar shiga kasuwannin duniya. Akalla manoma 311 da ke karamar hukumar Ado Odo a jihar Ogun sun samu horo kan amfani da fasahar zamani da kayan aiki domin inganta aikin gona da ƙara yawan amfanin gona da kuma samun damar neman tallafin kuɗi. Kamfanin fasahar noma na Crop Kura tare da haɗin gwiwar wasu kamfanoni ne suka shirya horon. An fara shirin ne da manufar horar da manoma 200, amma adadin ya haura zuwa 311. An shirya samar da wutar lantarki mai ɗorewa ba tare da yawan katsewa ba ga yankin masana'antu na Abuja. Hakan zai taimaka wajen rage matsalolin da kamfanoni da masana'antun yankin ke fuskanta wajen samun wutar lantarki. Rahoton ya bayyana cewa wannan shiri na daga cikin matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka domin ƙarfafa samar da wutar lantarki ga masana'antu da sauran manyan masu amfani da wutar, musamman domin rage dogaro da janareto da kuma rage kuɗaɗen gudanar da kasuwanci. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To madalla labarin zai dora kuma kai tsaye daga bangaren tsaro, ko kuma wato samar da ƙwarewa da hanyoyin dogaro da kai ga matasa na daga cikin muhimman abubuwa da ake baiwa muhimmanci wajen inganta rayuwarsu da bunƙasa sana'o'i a cikin al'umma. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da matasa ke fama da matsalolin ayyukan yi, sai dai hukumar inganta kimiyya da fasaha ta ƙasa na sani ta fara bi yankuna a sassan jihohin Najeriya, musamman arewa, domin wayar da kan matasa maza da mata su rungumi sana'o'in dogaro da kai, inda hukumar ta ziyarci Gaya. Wakilin Nura Dahir ya kasa ya halarci taron rabon kayan aiki da aka raba matasa, ga kuma rahotonsa.
6: Hukumar kula da ingancin kimiyya da fasaha ta ƙasa na Seni ta gudanar da bikin yaye matasa maza da mata da ta horas koyon sana'ar dinki a ƙaramar hukumar Gaya. Matasan sun shafa makonni biyu suna karɓar horo, inda hukumar ta raba musu kekunan dinki domin su yi amfani da ƙwarewar da suka samu wajen dogaro da kansu. Shugaban ƙaramar hukumar Gaya, Mahmud Taja Sani, ya ji hankalin matasan kan riƙon gaskiya da amana, tare da yin gargaɗin duk wanda aka samu ya sayar da keken ɗinkin da aka bashi to zai fuskanci fushin hukuma. A nasa ɓangaren, daraktan kuɗi da asusun Naseni, Muhammad Alhassan Abdullahi, ya gabatar da jawabin a madadin shugaban hukumar Alhaji Khalil Sulaiman Halilu.
7: Aikin albashi ba shi ne, zaman kanka shi ne. Matsalar sa farawa, in kuka haƙuri kuma fara kullun gaba yake. Kullun gaba za ku can zan ku ne masu ɗaukar aiki, ku ne masu kowa. Don Allah ku ɗauki riƙe da mutunci, ku ɗauke ta sana'a. In ba ku ɗauke ta sana'a ba, ba wanda ya mai wanda sana'a ku sana'a sai ni ku ɗauke ta sana'a. Allah ya sa ku fara asa'a. Mai martaba sarki, muna godiya, Allah ya ƙara sarki lafiya.
6: Mai martaba sarkin Gaya, Alhaji Aliyu Abdulkadir Ibrahim Gaya, ya yi kira ga matasan da su kasance jakadu na gari. Tallafin ya zo ne a daidai lokacin da matasa musamman a nan arewa ke fama da matsalar rashin aikin yi. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasayi dauke da rahoton.
0: Alhamdulillah, rundunar sojojin Najeriya ta ce dakaranta sun ceto mutane 66 da aka garkuwa da su tare da kashe wasu 'yan ta'adda da aka kama da ma waɗanda ake zargi suna da hannu wajen ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane a sassan ƙasar nan. Rundunar ta ce ta samu nasarorin ne yayin ayyukan sojoji da ta kaddamar. Daraktan yaɗa labaran ayyukan sojoji Manjo Janar Michael Onaja shi ne bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce dakaran sun kuma kwato makamai da alburusai tare da tarwatsa hanyoyin samar da kayayyaki da kuma hanyoyin samun bayanan sirri na 'yan ta'adda. A jihar Niger, dakarun Operation Savannah Shield sun gudanar da ɗaya daga cikin manyan ayyukan ceto, inda suka kubutar da mutane 22 da aka yi garkuwa da su a ƙauyen Muciya da ke ƙaramar hukumar Rafi. Haka kuma rundunar ta ce dakaranta sun kashe 'yan ta'adda 5 a wasu sumane daban-daban da suka kaddamar a jihohin Kwara da Niger, inda suka kwato bindigogi da alburusai da babura. A jihar Borno, dakarun sun ceto mutane 14 da aka yi garkuwa da su a yankunan Armuda da kuma Gaba a ƙaramar hukumar Goza. Yanzu kuma za mu leƙa shafinmu na sada zumunta na zamani, wato Facebook, inda muka wallafa batun da yake ɗaukar hankali kuma ake ci gaba da tafka muhawara a kansa. Wato a Najeriyar yau, waye ya fi shan wahala tsakanin talaka da matasa da kuma ƙaramin ma'aikaci sai shugaban da aka juyawa baya? Talaka na fama da tsadar abinci da sauran kayan buƙatun yau da kullum, yayin da shi kuma ƙaramin ma'aikaci ke ganin albashinsa baya isar sa buƙatunsa na gida. Matasa kuma na fuskantar rashin ayyukan yi da rashin damar samun dogaro da kawunansu, balantana kuma samu guraben samun muƙamai a cikin gwamnati. A gefe ɗaya kuma shugabanni na fuskantar matsin lamba daga jama'a, musamman idan manufofinsu ba su dace da buƙatun al'umma ba. A ganinku, ya yafi fuskantar matsin rayuwa tsakanin waɗannan ɓangarori? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka tafka muhawara a kansu a shafinmu na Facebook.
8: Za mu fara karanto saƙonnin naku a yau da saƙon Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo, inda yake cewa, Assalam Rahama Radio, ni dai a gani na halin da ake ciki na wahalhalu da kuma matsin rayuwa babu wanda bata shafa ba, tun daga kan ma'aikaci, ɗan kasuwa, matasa da kuma talaka, kowa ya shafe shi. Amma dai shawara ta a nan shine sana'a ita ce mafi dacewa a gaskiya. Allah ya kawo mana sauki, amin. Shi kuma saƙon Abba Jesse Inda bai ce, a gani na talaka da matashi wanda ba shi da aikin yi, su suka fi fuskantar matsin rayuwa a Najeriya a wannan hali domin tsadar abinci, sufuri, haya da sauran bukatun yau da kullum. Ma'aikaci ma yana fama da matsin lamba saboda albashinsa yayi karanci ga hauhawar farashin kayayyaki a kullum. Amma shugabanni su ma suna fuskantar matsin lamba da kuma nauyin gudanar da mulkin kasa. Matsin dai ya shafi kowa, amma talaka da matasa marasa aikin yi sun fi fuskanta da jin raɗaɗin matsin rayuwa da ake yi kai tsaye. Kaɗan kenan daga cikin saƙonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana a wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: Daga kasashen waje, ardin mutanen da suka mutu a harin bom da aka kai da mota a wani masallaci a arewa maso yammacin Pakistan ranar Juma'a ta jiya ya haura 30, kamar yadda rahotanni suka nuna. Jami'ai sun ce an tayar da wata mota da aka cika ta da abubuwan fashewa a gaban masallacin da ke gundumar Kohat a lardin Khyber Pakhtunkhwa, kafin wasu 'yan bindiga su kutsa cikin masallacin su riga buɗewa masallata wuta. Fiye da mutane 100 ne suka jikkata a wannan masallaci. Jami'an tsaro sun ce yanzu an kammala shirye-shiryen gine inda ya mushe a masallacin. Pakistan tana ci gaba da fuskantar karuwar hare-haren 'yan ta'adda sosai tun bayan da 'yan Taliban suka sake dawowa da iko a Afghanistan da ke makotaka da kasar. To yakacin labarin kenan a wannan lokaci, kada a yi nisa, za a ji abinda muke tafi da shi a kashi na biyu.
9: Gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinka. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini, na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami, na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duka na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin din

0: siyasa bai wannan takun kuma fa
1: tunanin mamayen ji sai da Ahmad Miki ake shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankali uwar gida wannan Naisira ne wannan kuwa Ahmad ne
1: bisa wannan school da ke gani fa
0: kwarar kuwa uwar gida ai abin da modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a don haka iyaye masu son samu a ƴaƴan su ingantaccen ilimi binta modern school ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tunda hakan matakin primary nursery primary da kuma karamar secondary ta JS
1: Maida Sarita Umar Kano hanyoyin da za su bi domin samun ƴaƴan su gurbin karatu a Binta Modern School
0: za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters layin Musu Babu Lakcara da ke karamar hukumar Kumbosu
1: ko akan lambar waya kamar haka 0700 8 kwankwaso

0: can ba tsaro ba za ka iya tafiya nan da Kaduna ba sai an kashe ka ba za ka iya tafiya kana cikin tafiya ba ne ya fado ma to taya za a zo a ci ƙara kai ko muna kewarka shi kuma ya fada ya kama gaban sai tafi ba wasu ɗan lokuta ba akan ga cewa ina ma na ya Allah sarki Jonathan Allah sarki Allah kaza ana ta ana wasu suna maganganun su a ciki wasu suna sai sun rufe daki sai su fada wasu ana jin kunya da ana tai haka to aka kawar da shi shi wannan babban bakin cikin sa shine wancan maganar da aka ga masa kuma shi ma babban bakin cikin sa shine yadda ɗan Najeriya suka juya masa baya to shine maganar da muke kai anan karkace shugaba yana cikin jin dadi haka aka zo to aka ce to shikenan ga shi marga ya zo Muhammadu Buhari shi ma kaza kaza aka zo aka dora shi ko ya hau shekara 8 aka ce wayo aka ringa to gaskiya dai shi kuma ya ringa wasu maganganu Allah ji kansa cewa ayi hakuri daga hakuri aka ce ku ƙara hakuri daga ku ƙara hakuri aka ce ɗan Najeriya ci ma zaune daga ci ma zaune aka ce ɗan Najeriya ba su da hakuri karshe ma dai aka yi warwatsi Allah ji kan margaye Muhammadu Buhari aka zo aka ce to shikenan ya tafi bara mu zuba ido akan wannan ai da yazo shi tunda dan gwagwarmaya ne ya gyara Lagos mutumin kirki an san shi da irin ba kudi ne a gaban sa ba ma kudi ne yana da su shi ya san komai dan siyasa ne ba tsohon soja bane ya san makamar aiki aka dora ko yazo to yanzu yazo wasu su ma a ta ciki na ciki mutum kamar wani yana shayi ko wani yana jin kunya ce ƙara wancan marigayi da wannan haka dai gashi nan maganganu dai shi ma yanzu an ma fito da wasu ƙungiyoyi cewa ba a yi ba za a yi ba maganganun sun je kunnan sa ko ba su je ba dai gashi nan mutanen sa da suke tare da shi sun sani ya sani ana ta cewa ba a yi kuma ya san ba a yi din yanzu babban tashin hankali shine ya za a yi a koma tunda kila da za a yi kuturin kanawa a Najeriya ta yiwu a gano cewa kaso 75 cikin 100 ba fafa fada ne ba ta yiwu su wataƙila su ce ba a yi ba a yi ba a yi amma gashi nan dai gashi nan to ba fata ake ba wani yana cewa anya akwai wani da zai zo akwai gwamnatin da za ta zo a ce ƙara ta Buhari da ita akwai gwamnatin gwamna ko akwai shugaban ƙasar da zai zo a ce ƙara marigayi Muhammadu Buhari da nan yanzu anya a lokacin shekara wajen hudu baya wasu suna mamaki tunda marigayi shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin ya bar mulkin Najeriya da ɗan watanni ya ce sai an yi kewarsa shi ma kuma ya faɗa da bakinsa ɗan Najeriya shaida ne da yawa waɗanda suka ji wannan magana ya faɗa cewa in ya tafi sai an ce ƙara gwamnatinsa da wacce za ta zo aka ce kai haba da kai wannan ba zai yi ba anya akan ga sa tambaya tambaya anya anya to yanzu haka ne ko kuwa to zuwa dai an dan dan cikin an dan dan cikin a ciki dai ba sai da ra'ayi ba da su dai ya ce to shikenan dai bara a zuba ido a ga 2027 zuwa 2031 idan ya dawo mu ga ko ya za a yi to wannan shine abin da muke ta so mu ga muku cewa a Najeriya a yau waye ya fi shan wahala talaka da ake mulka ya rasa abin da zai ci ko matasa masu rashin aikin yi da suna nan a sun taru ba su da aiki ko karamin ma'aikaci da albashinsa kafin rabin wata kafin kwana 10 kudin ya kare ya ci bashi ko shugaban da yake mulkar jama'a ko ba a yinsa bara mu buɗe layi buji kowa ya faɗi ra'ayinsa ka faɗi ra'ayinka a cikin waɗannan mutane waɗin kuma kai a wani ɓangare kake kana cikin talaka mai shan wahala ko kana cikin matasa da ba su da aiki ko kana cikin ma'aikaci mai ƙaramin albashi ko kai shugaba ne da ka san ba a yin ka kuma ka san ba a yin naka amma ka nace ta ga abokin aiki Shamsu Kundila Masko yana so ya fara wani yana aiki kafin
1: su ma sauraron mu asu to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan batu batu ne girma
0: to
1: matuƙa kaga tun lokacin da kake karanto shi a labarai mu kai na sun tsaya ne shuru ni ce to ni ne zan dauka tunda kowanne ka dauka a ciki kusan duka ne
0: to
1: duk wanda ka dauka talaka yana cikin wani da shi ma'aikacin baya jin daɗi da shi talakan da ake mulka baya jin daɗi to ni wanda ma na dauka ma ni wanda ban dauka din ba gaskiya shi ne mulki wanda aka yi bore din
0: to
1: shi ne mulki wanda aka yi bore yana cikin yana jin daɗin sa ya samu kudaden sa komai lafiya ƴaƴansa suna waje suna karatu iyalansa suna gida ba yunwa ba talauci ba komai shi ne a cikin waccan mota

0: gidansa ko ina AC kaza da kaza da kaza kaga shi ai shi da wata damuwa ina wata damuwa take anan talakan da ake mulka ni dai a ra'ayina na san masu sauraro su ma watakila kowa yana da ra'ayin shi eh to amma ni ina ganin talakan da ake mulka shi yake ji a jiki
1: shi ke shin wahala ka san to
0: shi yake ji
1: ka manta da masu karamin albashi saboda da yanzu shugaban da ba a yinsa kai ka san halin da yake ciki
0: ai abin da ba ni
1: ka san halin da shi
0: ni abin da na duba karamin ma'aikaci shi duwata ma yana sare ba a bashi ko yaya ne zai dan rage masa koda albashin ba zai kai masa ba to shi duk wanda ake mulka akwai wanda yau a gidansa ma da ya fita bai ajiye komai ba ya fita nema kuma ba lalle ya samu ba
1: to
0: shi yasa almajirin suka yi ba mubarata ba ka ga wasu daga wasu kasashen a wasu daga wasu jahohin ma suke zuwa suna neman tallafi ba biyan da za su yi
1: haka
0: to amma kai in karamin ma'aikaci ne kamar wanda aka danfi merewa baya kamar malamin makaranta to wani da na biyu yana yi ya ce wai malamin makaranta za ku aurawa to shi malamin makaranta mai MCE ma 60 ne ko 70 yake faɗa ya ce to ko dan to ko aura masa nefa mana
1: nefa
0: eh sai da ya ce to ai to ku dai ba shi malamin makaranta amma dai wata ran za a ci kuma wata ran ba za a ci ba to kaga ana maganar misali karamin ma'aikaci malamin makaranta musamman na primary
1: haka
0: ranka karanan ma'aikata ne wanda albashin ma inda yake kaiwa
1: eh
0: in dai da wannan koyarwa ka dogara to fa gaskiya ana cikin wani yanayi akwai matsala
1: eh
0: to amma dai tunda masu sauraro suna ji
1: kuma ta kokarin bude ma layin
0: tunda ka san a wannan eh a wannan gaba fa yanzu akwai karanan ma'aikata wanda za su zo wajen aiki wallahi wasu a kafa suke tafiya
1: a kasa
0: wani kuma zan hada shi da dan kekensa dan akwai wanda muka je shi kwanakin baya daga dawakin kudu yake tafiya wata karamar hukuma na kociyarsu ake je yake tafiya daga nan ya hauka shagardin sa yana tafiya
1: to bari a kira wannan lambar waya 08065411683 kafin Allah ya sa wato line namu ya sai dawo daidai 08065411683 bari an saki maimaitawa 08065411683 Assalamu alaikum. Now, da wani tare?
2: Muhammad Umar
1: kun. Now?
2: Muhammad Umar kun maja.
1: To Muhammad Umar kun maja.
2: Yawa, ina muku fatan alkai, ina yi wa shamsu
1: wata. To muna jinka.
2: Ai ina ba ma shamsu gaskiya, tana kawo mu sai ka hawo muka fashin wahala.
1: Now.
2: Na wata wahala da yake ke yi.
1: Salamu alaikum. Salamu alaikum. Naga Abba Dale na taso kira Baba Dale kai afuwa. Salamu alaikum. To salamu alaikum.
3: Alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi.
3: Tukur.
1: Yawa muna tare da kai Baba Dale.
3: Ina na Musa Baba Dale man tukur ya aiki.
1: Alhamdulillah.
3: Masha Allah. Awan tukur wannan zance ne shan wahala ai. Kusan wannan daidai mai wuce wanda ya samu kura ya zaka da mara yanzu yake cin albashi yake da overhead yake da su ne kawai suka tsallake a wannan halin na cikin rayuwa na yanzu na kasan ai kawai wanda za ka tsami ba su da yawa mala kuma ya yi cin abin da ya faru manaja gaskiyar magana ta gaskiya ya kamata a mai da hankali a kan al'amarin nan tunda abin nan bai kama da hankali ba babu dalilin da za ka zo mutum ya yi laifi ka kamo shi ka aji kuma waye gari a zuwa ce babu ransa ba ka kama laifin da kake nema ba bari ka tabbatar wa da duniya kuma rasa shi rasa ransa iyayensa suna cikin damuwa kamar yadda dai na gani an zuwa ce an jingine mutanen nan za a je a yi bincike a gano inda magana take to binciken mai ma za ka yi ga abu a ofisin mutanen nan suka mutu ai kamata ya yi ma mutanen ma kamata ya alƙalin ma a kawo shi nan ofis ɗin nasu yi musu hukunci kurin a tafi da su a gurin ataki in ma rataye su ne a ta gaba ɗayan sa inda yaran nan duk sun mutu ba wani dogon magana
1: haka
3: gaskiya abun bai mutane daɗi ba Allah kiyaye gaba
1: to muna godiya Baba Dala salamu alaikum.
4: Hello, assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
4: Barka da.
1: Yawa.
4: Alo, ban tukur.
1: Muna jin ka.
4: Yawa, ya aiki.
1: Alhamdulillah.
4: Wani zuwa zai ke nan wani abin da ne ga ike na kawai kara ba zan cewa can da kada da ya fi bin da
1: to. Shine fa.
4: Na'am.
1: Shine fa. Abin da ya kamata a tambaya.
4: Ba wani mataki da za a dauka ba komai kawai ya abin da za a yi.
1: To. To ai shine
4: ne. Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ba mu ci gaba.
1: Amin ya rabbi. Assalamu alaikum. Wasko. Assalamu alaikum.
5: Abun da wala Allah.
1: Yawa.
5: Ma ta kun waka da aiki.
1: Barkanmu dai.
5: Yawa, za ka da wannan na zabe ka.
1: To.
5: Ina jin wani da ka kwashi tsana. Ai har sha ka san nan babu malam dan wai ake wani shugaba wai ya dauka hali da yake. Ai hali da yake kike na talakawa ka san ka ba.
1: Eh.
5: Haka yawa to haka kuma ka ga shi ne yanzu mace misali an da shi ai dai ya sauka kamar yadda mai waya na farko ya fara ne ai ya sauka mai ke ya aje makamin na to nan ma ne kuma mace na da shi to amma shugaban nan yana da ya ba ta irin wannan dauka wannan mataki mai dai ka muku ta eh wannan shi ne ra'ayi na ba ta san sai shi
1: kuma godiya kurai daga sai da wannan ra'ayi naka ko ni salamu alaikum.
0: A wani ne ya shigo.
1: Salamu alaikum.
6: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
6: Barka da
1: yi. Barka da yi.
6: Ya magana a kan gaba da yi.
1: To. Ka tare ka. Eh. Haka. To madalla. Tuna ga ai masu kuma lokaci yayi sai mu tattara namu idan Amar da Fatima Yunusa Musa da Tsalan da ku dukkanin abokan aiki da kai kanka masu kom wanda ka faɗa ra'ayinka cewa kai ma kafa kai da mutum ka fi shan wahala a Najeriya so ka yi kenan kana goyon bayan shugabanni ko ba ka ba idan ki ko ne ke cewa a ci gaba da saurayin lafiya.

0: Baban yanzu muna kan hanya.
1: A'a, ni ba za ni ba.
2: Kaga tsohon nan, takalmin sa ya zame, amma bai ma san ya zame daga kafarsa ba.
3: Kaga wani gilashi da ya saka. Wannan gilashin nashi zai iya karanta jarida kuwa. Wannan mutumin da gani baya gani.
2: Wannan idan ya shiga ban daki, ai ji zakai kamar an kunna tsohon generator. Wai, rata ta kenan.
3: Kar ku manta, mai jama'a Safe Hub. Wato mai jama'a yana nan a kasuwar Bacikoli dake ci filin Eldorado za a same shi a lambar waya kamar haka
2: 0707 688 2607 ko kuma 0706188 2607
4: kar ku manta yana nan yayo tattaki domin halartar Bacikolin magungunan gargajiya da yake gudana yana nan a tanti mai namba 22 wato 22 a filin Bacikolin magungunan gargajiya da ke gudana a harabar tsohuwar sinimar Eldorado kan titin Airport Road a jihar Kano.
3: Saiwan mangoro, bawan mangoro, kwallon mangoro, mangoran kansa da kuma jijiyoyin mangoro. Sassaƙin mangoro, ka san amfanin su? Shin ka san dalilin da yasa ake ce da bishiyar mangoro sarauniya kayan marmari? Mangoro a karan kansa yana taimakawa wajen ƙara lafiyar garkuwa da kuma narkar da abinci cikin kwanciyar hankali da ƙarin lafiyar jiki. Ganyen mangoro kan taimaka wajen rage yawan fitsari da kuma kawar da kasalar jiki har ma da ƙarin ƙarfin ido. Shin ka san bawon mangoro ka iya taimakawa wajen hana kumburi da kuma hana kumburin ƙafafuwa? Ko kuwa ka san mangoro saiwarsa ka iya hana hayaniyar ciki da sinadarai da suka shafi abin da ya shafi mangoro da sauran magungunan gargajiya waɗanda za su taimakawa al'umma wajen fidda a'i daga rogo? Mai jama'a, baba mai mangoro, duniyar magani. Don ƙarin bayani za a tuntuɓi lambar wayoyi kamar haka 0706188 2607 bari mu maimaita 0706188 2607 ko a same mu kai tsaye a filin Bacikoli da yake ci a halin yanzu na masu maganin gargajiya a dandalin Bacikolin da yake kan Airport Road wato filin Eldorado Cinema Tada tanti mai lamba 22 kar a manta mai jama'a baba mai mangoro duniyar maganin gargajiya
5: sarkin zaki mangoro sarkin garbi mangoro
3: sarkin magani mangoro.

0: Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin Farin Jakada, shirin da ke kawo muku maulidi da kuma karatuttukan malamai a cikin shirin, wanda Alhaji Kabiru Sani Kwangila, kadimin Nabi garkuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ke ɗauka nauyin kawo muku da fatan Allah ya saka masa da mafificin alkhairi a nan duniya da kuma nan gobe kiyama. Kai Musa Balarabe Saba ke cewa a kasance da mu a cikin shirin.
1: Kuma dalla a yau mun muku karatun Ashiku Bani Adaka wanda ya kan sassanar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 43.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. To kamar inda na sha fada kullun shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a iya sauke haƙin sa, kowa kuma Annabi yana bin sa haƙi, dan Annabi ma abinda ba za ka iya biyan sa ba, an gane shi sa da Allah ya aiko annabawa sai ce ku share masa hanya. Kuma kowane annabi tun da kan Annabi Adam ake turo annabawa manzanni. Allah ce duk annabin da na aika in ya tara al'ummarsa bayan ya wa'azi to ya sanar da su habibi rasulullahi ya gaya musu akwai wani annabi zai zo mai girman daraja, mai girman martaba, mai girman annabta, mai girman manzanci, da zai zo ina nan ni Annabi Musa da zan sauka in ba shi annabtar koma wazirin sahabi Musa yaransa zamo dan aikinsa. Haka Allah ya tsaro duk annaban Allah, duk girman annabi sai ya faɗi zuwan manzo Allah, kuma ya faɗi

0: Tumada laye mamu ko muku maulidin gidan Alhaji Munzali Sani Musa da ke Lagos kuma a ci gaba da kawo muku wannan maulidi karkashin jagorancin Kadimin Nabi Alhaji Kabiru Sani Kwingla SKY. Mun dauko muku Malam Ibrahim Mai Ashafa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه حق قدره وبجلال الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو مسوي شغبا صلى الله عليه وسلم مع الارتاء والنام غادار من مزوني wanda yake tattarar da bayin Allah mabambanta waje wanda albarka take sauka a cikinsa wannan guri babu shakka waje ne wanda ake yin hidima annabawa cikinsa a zo a haɗu da malamai da ɗalibai da mutanen gari da maza da iyaye mata duka a zo don hidima da shugaba alaihi salatu wassalam alhamdulillah wannan zama yana gudana a ƙarƙashin jagorancin wannan shugaba mai girma Kadimin Nabi Allah ya shafa masa da alkhairi Allah ya dukkanin buƙatunsa Allah ya raya gidansa bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yau litinin kusan kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa wato ita ce litinin ta kusan ƙarshe a wannan wata mai albarka inda hidima iri-iri ta gabata kusan a ce shi wannan majalisi ma an fi wato mai zarcewa ne Rabiul Awwal yana zuwa izo isame shi ana cikin wannan hidima haka Rabiul Awwal zai tafi ya bari ana yin wannan hidima to dama kuma haka ya kamata hidiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance su ma abota soyayyarsa kullu yaumin a cikin yin maulidi suke da shi to ba ai dama shugaba sallallahu alaihi wasallam shi ne macancanci da dukkanin kyakkyawan gani ka yi murna da samuwarsa ubangiji tabaraka wa ta'ala bai taɓa halittar wani abu ko mutum ko aljan ko halittar sama ko halittar ƙasa ko ta ƙarƙashin ruwa ya halicci wani abu ko wani mutum ko wata halitta uluwiya ko sufuliya ƙarama ko babba kamar manzon Allah bai taɓa yi ba ma haka ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci shi ne ya halicci manzon Allah wanda shugaba sai ya zama samuwarsa ita ce arzikin dukkan halitta da ba ɗaya duk halittun Allah manzon Allah samuwarsa ita ce arzikinsu yanzu nan nake karanta wani baiti na Shehu Nasiru Kabara walawul akawam tanfusu an nurihi fi lahazatin Allahu akbar to kaji wannan aidogun wannan rijiyar ba kwari in shigar nan gurin ko wannan tudun dutsen waye zai hau nan ya ina ka san makama a nan to saboda haka sai ya zama wanda Allah ya shata wa rabu sai ka ga ya samu abin kamawa sai ya zama a dukkan fagage na rayuwa sai Allah iya gurgudan matsayinka in yana nufinka da arziki sai ya buɗe maka ƙofar da za ka kalli annabi a nan ka azurta komai jahilcin mutum ko bai taɓa zuwa makaranta ba ko ƙwaƙwalwarsa ba ta gane komai ba akwai kofar da Allah zai bude wa mutum ta ganin su gaba ya azurta da shi a wannan gurin ki kadai ke da wannan sauran shugabanni da kadatu da party hina dukkaninsu su sai wanda yake ahalin fahimtar su ne zai fahimce su shi ko shugaba sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya sanya shi da ma'ana Allah ya kara masa tsira da aminci masu yabansa suna cewa shi radiyallahu anhu yana cewa muhammadu abdullahi ghayru mushabbihin bihi bashara man rama zalika safihi muhammadu abdullahi ghayru mushabbihin bihi bashara saboda idan ana rancen shugaba so ake hankali ya musu hankali ya taru a gurinsa ni ina rusakar wani abu na kisan nan ta hadisun musulun ta hadisun musulun to galibi idan na zo idan muka zo gurin taru irin wannan ko a wuraren maulidi to shi wannan hadisin sai ya dinga faɗo ne idan ana wancan annabi ana rabo to abin da ya fi kyau sai a yi dakata da zancen shugaba sai a gama rabon sai hankali ya dawo cewa annabin ake nufi kaga ai dalilin da ya sa aka hana kira wani mutum ya kira sunansa da Abulkasim ana ganin irin wannan da nasarci ya kira sunan shugaba ya ce ya Abulkasim shugaba ya amsa sai ya ce ba kai nake nufi ba sai aka ce doka ma ta hana kar wani ma ya kuma sa wannan sunan to kaga idan ana rabo sai a nutsu in zancen annabi daiman nutsuwa yake bukata nutsuwa yake so in ana zancensa so ake ya ɗauki hankalinka ya ɗau hankalinka shi a ƙa'ida to ta nan ne ake buƙatar ita wannan mahabbar da ganin girman nan aitarainansa har icika ya zama an samu abin nan da mai hayatul islam yake cewa suduqul qasid umurud din ko kaga a cikin al'amuran addini akwai ai aka ce alamatu wujudihi ko za ka ce suduqul qasid akwai gaskiyar nufi to a gaskiyar nufi akwai wannan idan abin da kake so ya fi ƙarfin ya istilahi a kan zuciyarka to wani abu ba zai zo ya sha gaban wannan abin ba ƙwarai to Allah ba mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ɗan uwa a gabas ɗin duniya da yammacinta a kudancinta da arewacinta ɗan uwa an gabatar da hidimomi kala ƙasashen duniya unguwanni garuruwa masallatai zawiyoyi ana kan yi ma gaba ɗaya wadda mu'jiza ta annabi a da sai aka danga ƙorafi a kan cewa inda gaske ne kuna son annabi don sansa kuke yi me yasa za ku keɓance shi da wasu kwanaki guda 30 shi kenan kawai sai Allah ya ɗauke wannan ma ƙa'idar ya zama rabiul awwal ba a ganin an san dai farkonsa amma san da zai tafi ma ya gyara jikinsa yan ƙofar sani ba saboda wannan hidima da ake ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu shakka muna godiya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ƙara mana ƙaunar annabi duka waɗannan zama da ake yi san annabi ne yake jawo shi alƙali iyali ya fasali bayan ya ce zai rubuta haƙiƙatul mahabbati wanda kuma yana rubutun yana rubutun can sai yake to na fahimci hakikan mahabba ba za ta rubutu ba to dan gaba kadan sai ya fitar da fasali sai ya ce alamomin san annabi babu da yake magana akan alamatu mahabbatin nabi to alamomin san annabi alqaliyar sai ya faɗi wata kalma yace alamomin suna kaman sai ya jera su wannan tana bin wannan wannan tana bin wannan to a cikin manya-manyan alamomin da ya kawo sai yace yana daga alamar san manzon Allah yana daga alamar so shi haka ma ya faɗa yace kasaratu zikirul mahbub shi ne yawan ambaton wanda kake so din alamar so babbar alamar kauna ita ce a ji harshenka ya ƙi rabuwa da wanda kake so din domin harshe baya son faɗar wanda baya son in dai baya son abu to faɗarsa ba ta da daɗi in kuma ana son abu to kullum ta Allah sai an ambace shi to wannan alama ce ta lullube ɗan maulidi kullum in aka zauna annabi za a faɗa kullum aka zauna shi za a faɗa shi allan maulidi da makwaya ɗaya ne shi ne karatun ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan mazaunin namu dai shi ake yi da'ima wa abada to kaga alama ta nuna wannan alama ce ta soyayyar manzon Allah Allah ya ba mu ita Allah ya ƙara mana ita soyayya ce za ta sa kuma dukkan wasu mashahidu na annabi a fitowa da mutane madogara madubi mai kyau a ciki ko ba haka ba in an ce ga wani abu wanda zai sa iskali ga mutane to in an samu su limaman abun za su fito da bayani cikakke ko ba haka ba za su fito da bayani wanda ike cikakke al-imam al-busiri yana yabon manzon Allah a cikin wato hamziya yana cewa nasabun ko kuma wabada lilwujudi min karimin aba'uhu kuramawa nasabun tahasibul ula bihulahu kallagat hamjuma haljauza wa muhayyan kashamsi min kamudi'un asfarat anhu laylatun garra'u to kaga an kana biyo layi waɗannan ina kafa ka za ta faɗa rami kaga ba za ka faɗa rami ba sallallahu alaihi wasallam ya kuma sa mana ganin girman shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kuma ƙare mu da amfanuwa da irin waɗannan majalisai da muke zuwa domin duk wanda izo wajen maulidin annabi muhammadu ko don mawa menene Allah zai ba shi ladan wannan zuwa ne tunda soyayya ce ta kawo shi ta ce na zo yanzu ni ba ruwa na ma da in ji wani jawabi ni dai abin shinkafan nan kurun in ci to shi ma alheri ne alkhairi ne tunda dama don masu zuwan aka tanaduwan da to amma abu mafi girma shi ne in an taru ɗin to kuma a samu guziri hissi da ma'anawi yanzu ga guziri hissi an raba shi to amma mafi girma mafi tsada shi ne mutum ya tafi da wani abu wanda zai faɗa zuciyarsa ya yi nauyaya a cikin zuciyarsa domin kowa ina da mizani a cikin zuciyarsa wannan mizanin Allah yana so ya cika kafin ranar da za ka yi ƙaura ka tafi zuwa ga Allah da zama zuciyar mutum ta je inda aka ce ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fa tarabbasu mutum ya samu kafacciyar soyayyar nan ta annabi mahabban nan wanda manya-manyan rijalu suka yi aiki suka Allah ya ba su kyauta suka tafi da ita lahira suka bar ambato kyakkyawa a duniya to wanda suka biyo baya su ma su amfana da irin wannan to shi ne kalmar da nake faɗaɗa su cewa shi shugaba sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin mu'jizozin da ya bashi ya bashi mashahidu wanda komai jinsinka komai sahun da take a cikin halitta ba za a haramta maka amfanuwa da wannan ba kwanan nan a gurin maulidi na ba da wata kissa da ta faru a wannan zuwa umra da na yi da naje umra sai wani bawan Allah ina cikin ɗaki sai ya sallama da ya buga min ƙofa na buɗe sai ya ce abinci na kawo maka hadiya in ce zan kawo ma abinci har ka tafi har ka bar madina ya ce in ya rage za ka bar madina da kwana biyu zan ma bayanin dalilin kawo ma abincin nan na ce to sai da ya rage sauran kwana biyun zan tafi sai ya ce da ni malam ni wata mu'jiza ce ta annabi take girgiza ni har yanzu a cikin garin nan na madina na ce me ya faru ya ce yau shekara ta biyu a garin nan ina aiki a wani kamfani a bayan can wajen baki'a din nan ya ce ran nan suna cikin aiki sai ga sojoji da 'yan sanda masu binciken takardu na zaman ƙasa saboda haka aka zo aka duba takardunsa takardarsa ta zama ta ƙare sai 'yan sanda suka ce masa gata ɗaya za mu yi maka yanzu daga nan ka tafi gida ka ɗau jakarka ka tafi airport ka shiga jirgi ka tafi ƙasar ce shi ne iya alfarmar da za mu yi ma idan muka dawo muka tadda kai a nan za mu ɗora maka tare da ba za ka iya biya ba shi ke nan to da yake dama muhammadi ne masoyin annabi mai malam da ya fita daga wajen aikin sai shabbakin annabi ya je ya ce karfe 8 na safe ya shiga da ya shiga ya ɗaura alwalarsa a ban ɗakin nan ya shigo to dama rauda ba zai shiga rauda ba to can bayan rauda nan ya je ya zauna ce ya rasulallah ga ni na zo bala'i ya ciyo ni na zo zan jingina da kai ne kawai nan da kuwa sai kai alfarmarka nake so in ci sai ya zauna ya yi ta salati ya yi ta salati ya yi ta salati yana yin salatin nan har aka yi azahar la'asar ta zo magariba ta zo isha ta zo ya saɓe ya kwana a ciki da safe sai ya ce to yanzu lokaci ya yi da zai fita ya buɗe wayarsa ya kira gida ya gaya musu halin da yake ciki ya fito daidai wajen babu salam da ya buɗe wayarsa zai kira gida yana buɗewa sai ya ga an tura takardar shaidar zama ta shekara biyu amma har yanzu bai san wanda ya tura mu ba ya ɗauko ta ya nuna min ya ce ka gani kafilinsa ya ce ina ka samu takarda ya ce ni ma ban sani ba yana can yanzu yana aikinsa da ya buɗe wayarsa sai ya ga an ba shi takardar izinin zama ta shekara biyu wannan shi ne shugaba wannan shi ne shugaba ma ka jingina da shi ka taɓe wannan mista yini ne ka yi masa hidima ka rasa tudun dafawa ka bi shi da haƙiƙa kuma ka dinga jiran wani Allah ƙara masa tsira da mu Allah ƙara masa ƙaunarsa wassalamu alaikum
0: malam ibrahim ne a shafe nan daga shi sai muka ɗauko muku alƙali zaru'u
2: assalamu alaikum المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما الأمور إيمانا. يوى مسؤولا يوبا صلى الله عليه وسلم يوى مكرانتا تشوبا صلى الله عليه وسلم يوى فرفاجا يهسكي تشوبا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بياني أكي نا كبيدا شمانا شيخ إمامي قصيدة كبدا شيوا وطا إنا بوكانا أما كما أنا بوكاناني دوان دا كلن كانا تاريشي وكلن منا بولي دمنا الله صلى الله عليه وسلم. ومن شند أكي نكر قريباني to shi alhamdulillah kamar yadda shi malam yashaba yake bayani dukannin mu nan shaida ne kamar yadda maulana amir jeshi Allah ya dagare shi yake fada bayan ya kwararo irin ma'ajiz mu'jizi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gidauniya ta muhammadiya sallallahu alaihi wasallama a cikin nafatin miskiya sai yake cewa hal ba'da bayanin min iyan hal ba'da bayanin min iyan ko hal ba'da iyanin min bayan shi kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da amfaninsa ga mutane ga amfaninsa ga kowa da kowa me za a faɗa maka bayan kai ne ka gani bayan jikinka ne ya gaya maka kaji to me za a faɗa maka to shi ne bayani da mali yanzu ya gaya mana cewa to haka kowa in zai faɗi nasa kowa idan za a bashi dama ya faɗi menene irin haske da zuciyarsa ta ɗauka na shugaba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda duka muke jin bayanai tsawon kwanakin nan a cikin wannan wata to har yanzu bayani ya ƙare kowa gani da idan sanaka kuma kowa jikinsa ne ya gaya masa amfanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da amfanin dangantuwa da shi da kuma irin alheri da arzikin da duk wanda ya jingina da shi yake samu saboda haka babban alherin idan Allah ya maka kyauta to rike wannan kyauta kake yi hannu biyu dan kada ta sukuce maka kuma ita wannan alheri ta kauna da Allah ya bamu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rike ta shine yawaita kwaikwayansa yawan aiki da irin abubuwa da muka yi daga malamai irin na abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halulluwansa da ɗabi'unsa yake yi ko ba za mu iya duba to mu kwaikwaya bakin iko kuma har wa yau mai yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ita ce mafificiyar ibada idan ka cire abinda Allah ya dora mu a kai ya wajabta mana na rukunan musulunci to babu wata ibada da zaka ɗauka wacce ta tsere salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ubangiji da kansa shine ya umarce mu bayan ya ce yana yi mala'ikunsa suna yi kuma ya ce miyi to malamai sun yi ijma'i a kan cewa mafificiyar ibada da za ka yi ba wadda Allah ya wajabta maka ya ɗora maka ta rukunan musulunci to babu kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowa nan shaida ne wanda duk ya ɗauki salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi kansa ba kai kanka ne kallonsa mai ganinsa za ka san cewa ina cikin nutsuwa ina cikin kwanciyar hankali duk mutane abubuwan da suke faɗa irin na damuwa shi wannan damuwa bata dame shi ba saboda ya jingina da babban bango a duniya kenan kuma a ranar lahira idan za a gamu da Allah a wannan duniya to za a bar shi cikin sutura da rufin asiri kuma za ka samu bayan ka tai kyau wataƙila ma tafi canka saboda ne saboda rubu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bayanka ba zai mutu ba, kuma zaka kasance a makwancinka na kabarinka kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma zaka tashi tare da shi. A kwanakin nan na taɓa yin wani bayani lokacin da na ba da wata kinsa lokacin da Maulana Aminu Jenshi Allah ya ji a gare shi, kamar irin waɗannan kwanakin neman kibi ya taho, ana zuwa Kanzu ana yin gyare-gyare na makwantai, sai mai hubbare na wannan lokacin sai yake nuna Maulana Aminu shi wani kabari, sai ya ce ai ɗazu-ɗazun nan ya fada, da ya fada za a gyara shi. Sai aka ga likkafaninsa ginin yadda aka kwantar da shi haka yake, sai malam ya yi murmushi sai ya ce idan ka ga irin waɗannan ƴan salati ga annabi ne, su ne ƙasa ba ta taɓa su, su ne suke cikin amana Allah, saboda wannan amana ta Allah ƙasa ma Allah ba zai bari ta taɓa su ba. To wannan tun a wancan lokaci kenan. To muhallin shahidi irin waɗannan irin waɗannan mu kanmu shaidu ne, mun gaggani ba sau ɗaya ba sau biyu ba, waɗanda aka fake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓe su, kuma aka samu sutura, aka samu rufin asiri a nan duniya, kuma ana kyakkyawan zaton, kuma albishirin ne cewa a ranar lahira ma za a sami sutura da rufin asiri. Allah ya maimaita mana waɗannan alhairai, hadimin nabi Allah ya saka masa da alheri, dan duk wanda ya zo wannan guri ya amfana ya kwanfada da wannan gidauniya ta Muhammadiyya, to ina da rabo a ciki. Allah kadai ya san irin alherin da Allah ya nufa da wannan bawan Allah. Shi kansa karama ce, a duba a gani daga awa ɗaya zuwa izuwa yanzu irin al'umma da suka taru a wannan guri, kuma duk wanda ya shigo wannan guri fa ba zai fita ba sai da wani abu, ya kwatance majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yadkhuluna ruwadan wa la yatafarraquna illa an zawaqin wa yakhrujuna ajillata, azo a ci a sha a kwankwada, kuma gashi an samu ƙarin imani da ƙarin ilimi na zuci. Allah ya saka masa da alheri, dukkanin masu taimaka masa mai gida alhaji Musa Allah ya saka masa da alheri, miyamamai duka da ake taba da gudunmuwa Allah ya saka da alheri. Allah ya biya bukata. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Daga alkali garin kuma za mu karkata akalin shirin ga Dr. Hafiz.
3: Ga dai watan ya zo ƙarshe ko ya zo gangara, to amma mu zai muke kamar yanzu aka fara. Me yasa ake samun irin wannan? Saboda kullun ana magana ne game da wanda muka ce Allah ya yi mana arzikin sansa. Shi yasa ba za mu gaji da faɗa ba, ba za mu gaji da ji ba, kuma ko da an ba mu wani karatu ɗazu yanzu za a maimaita mana irinsa, to muna jin wannan karatun sabu. Saboda ana magana ne game da wanda muke so. Yanwa wannan soyayya da wannan kauna ta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ita ce sinadari, ita ce sinadarin imani. Yanzu maganan da alƙadi Sheikh Ahmad Zaruq ya ambata, ina zaton kwanan nan kowa ya ga qadiya ko hoton Sheikhul Jazuli mai littafin Dalailul Khairati, wani dalili ya sa an gano kabarinsa sakamakon wani aiki da aka tasar mai a daidai gurin. Amma wanda suka yi mushahadar wannan suka ce har irin audigar da bayan an yi wanka ake sawa a kunne tana nan bata bushe ba, irin abin da aka sa masa da kanshin turare yana nan kanshin bai huce ba irin yanda ake sa auduga a kofar hancin mamaci a cike da tarare audugar tana nan bata bushe ba ne ya bashi wannan salati na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutakila kwanan nan an yi wata mas'ala nan kan titin sharada abinda ya faru wani kamfani ne ya ajiye transformer amma ana jefa mata wuta sai ta bindiga aka rasa menene dalili sai aka ce ko ta yi kusa da babban haitashin din kan hanya ne ashe wani bawan Allah ne ma'abocin karatun da la'ilu a kasa Allah bai yadda a dasa masa transformer aka ba sai lokacin da aka zo ana haƙe transformer sai aka burma a gano kabarinsa da likafaninsa da kabarinsa yana nan fes me ya saba masa wannan salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi salatin annabi wani irin sinadari ne wanda ake ce da shi lamba ake ce da shi tirki yanwa duk aikin da dan adam zai yi na ibada Allah in ya ga dama zai karba amma in ya ga dama wannan aikin sunansa zero sai idan Allah ya ga dama ya karba amma soyayyar annabi ita ce tirkin da take bai wa sufuli lissafi idan ka dauki lamba daya kana sa mata sufuli a gaba sunan wannan sufulin naka aiki ga daya a bayansa zaka ce goma kana kara sufuli zai koma dari kana kara sufuli zai koma dubu kana kara sufuli zai koma dubu goma kana kara sufuli dubu dari kana kara sufuli miliyan daya kai ta jerawa wannan aikin zaka yi ta sawa amma idan ka tattara waɗannan sufulin sai ka cire waccan lambar saura nawa bam san annabi shi ne tirgada san annabi ne yake sawa aiki ya samu idan aka cire wancan tirken yan wa dan adam kada ya dauka zai ji lahira ya samu wani abu in dai babu san annabi a ciki to Allah muna godiya gare ka da kai mana wannan lutufi kai mana wannan ni'ima daga gare ka abu dai ya rage mana mu ji labari da girma da daraja da matsayi da hulla da risala da Allah ya baima wannan annabi aka ce shine namu mune nasa a rayuwarsa ya koyar da mutane abubuwa da yawa don amfaninsu kasancewa su ne jama'arsa watakila a irin waɗannan majalis na maulidi mu daure idan muka ji wata kyakkyawar ɗabi'a muka ji wani kyakkyawar hali muka ji wata kyakkyawar ta'ada wanda ma'aikin Allah Allah ya yi masa ado da ita mu dinga ƙaunar kwaikwayon nasa saboda ɗabi'a ta zo ne daga gare shi sallallahu alaihi wasallam wanda inda daga wani ɗabi'a ta zo mu a gurin ba za ta yi nauyi ta yi valu ta yi daraja kamar a ce daga manzon Allah ɗabi'a take ba to don haka ƴan uwa ɗabi'u da muka ji na juriya ɗabi'u da muka ji na haƙuri ɗabi'u da muka ji na kunya ɗabi'u da muka ji na girmama abokin zama ɗabi'a da muka ji ta haƙƙin makwabtaka ɗabi'a da muka ji ta sada zumunci ɗabi'a da muka ji ta tallafi da taimako ɗabi'a da muka ji ta dukkanin wani abun da ɗan adam zai so ne wannan ɗabi'ar ya ɗan samu wanda zai iya kwatantawa ya kwatanta amma in za a kwatanta ɗin sai mu koma kan karatun malam mai hayatul islami sihatul agadi wa shirkil kasadi a samu yin abun saboda wa ake wannan ɗabi'a saboda ga me ɗabi'a can muna ganowa a zuci sannan kuma idan muna yinta muna itikadin cewa hakan Allah yake so da mu mai koyi gare shi shine kima da darajar mu wataƙila Allah ta'ala sai ya mana gamo da katari mu samu yanda muke so a lahira wajen kusanci da ƙarin kauna da ƙarin haske izuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala bai mai ta mana Allah ya saka wa magabatan mu da alheri kullum muna addu'a ga magabata sun sha wahala don mu rayu sun sha wahala don mu zama na kirki Allah ya ba su gidan aljanna khadimun nabi wannan hidima da ake Allah ta'ala ya gadar da ita cikin ahali da zuriya da iyali Allah ya kai farin cikin wannan ladan zuwa ga ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Dr. Hafiz yana a wajen maulidin gidan Alhaji Musa Lisanu Musa daga shi kuma zamu karkata akalin shirin ga alƙali Mustafa
4: Asharatul Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Ina taya mu munna da kuma godiya da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da yadda ya raya mu kuma ya bamu daga cikin masu farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kasancewar a wannan yan lokuta an samu wasu mutane mutum biyu, ɗaya daga Kano, ɗaya daga Sokoto, sun yi rashin ladabi da jami'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To mu kuma duk inda muka samu wanda ya rashin ladabi da jami'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kowaye to ba za mu kyale shi ba, sai mun matsa masa neman tsami a baki. Ko uwa ne shi, ko uba, ko wa, ko ƙani, ko ɗa, ko jika, to ba za mu kyale shi ba, sai mun matsa masa wato kwartowa a bakinsa. Waɗannan mutane, ɗaya ya yi magana a kan tawassulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cewa in dai

0: ila rabbi an yajli li anni basar ina kama kafa da kai ubangiji ya bude mun ido na dan kai annabi muhammadu to wannan kissa fa alhakim ya fitar da ita shi ma a cikin sahihul isnad yace sahihi yace kuma haka al-imam az-zahabi ya inganta wannan kissa ta wannan makahu haka nan kamar da na faɗa cewa yahudawa ma suna kama kafa da manzon Allah ko sun kama kafa da manzon Allah ma wanda ba san ma cewa shine annabi muhammadin ba wanda yahudawan haibar duk sanda suka fito yaki suna yin addu'a suna cewa allahumma inna nas'aluka bi haqqi nabiyil ummi allazi wa'atana an takhrujahu lana fi akhir az-zamani an tansurana alayhim in sun fita yaki sai su roki ubangiji muna roƙonka dan girman annabin da kai mana alƙawari zaka fito da shi zaka aiko shi a ƙarshen zamani Allah ka ba mu nasara akan abokan gaba kuma su baba ta yakin Allah kuma ya ba su nasara saboda annabi Muhammadu yahuda ba shine a ƙarshe ubangiji subhanahu wataala da ya fito da manzon Allah din sai zama kuma da suka ga balarabe ne ba ƙuraishe ne sai suka kafirci shine ubangiji subhanahu wataala yake ce musu walam ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru da in sun fita yaki suna cewa Allah dan girman annabi gashi a cikin alqur'ani Allah ya faɗi cewa yahudawa suna kama kafa da manzon Allah wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru sai ubangiji yace to amma da muhammadin yazo kuka ga shine sai kuka kafirce shine wallan ma ja'u ma'arafu kafaru bihi ubangiji sai falatullahi alal kafirina yace Allah ya tsine muku ku yahudawa da kuka kafirci da manzon Allah bayan kuna kama kafa da shi da to yanzu ina hujja ga cewa ba za a kama kafa da manzon Allah ba bayan ga Allah ya faɗa cewa da yahudawa suna kama kafa da manzon Allah idan za su fita yaki to kuma haka ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin nasara din da banu isra'ila suna kama kafa da akwatu akwatun nan ba wani abu ne a cikin sa ba takalma ne na annabi Musa da sanda da riga ta annabi Isa a ciki da sanduna a ciki da kuma alluna na attaura a ciki wannan akwati duk sanda za su fita yaki za su yaki da banu amalikawa to sai su fitar da wannan akwati sai su ce Allah dan girman wannan akwati ka ba mu nasara akan waɗannan kafiran da zamu yaki da su to ya zama suna nasara dan albarkacin akwati suna nasara dan albarkacin takalma na annabi Musa suna nasara dan albarkacin riga ta annabi Haruna da shi ake fita yakin dan a nemi nasara amma Allah yana ba su nasara dan girman wannan akwatu banu Isra'ila da suka zama yan iska suka zama suna saban ubangiji sai Allah ya dora amalikawan nan a wani yaki suka yi wa yahudawan nan fata-fata suka kwace wannan akwatin tunda sun fahimci da shi suke nasara a yaki saboda haka ubangiji subhanahu wataala tunda ya kaddara musu cewa za su dawo su kara samun nasara sai Allah ya turo musu wani sarki da ake ce masa Dalut Dalut din nan sun raina shi suna ganin ba shi da iko ba shi da girma ba shi da komai to amma ubangiji subhanahu wataala sai ya gaya musu cewa wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabut sai ubangiji yace fihi sakinatun mir rabbikum akwai nutsuwa daga ubangijinku a cikin wannan akwati din menene sakina din wannan takalman na annabawa sai ce wa baqiyatum mimma taraka ala Musa wa ala Haruna, sai ce tahmiluhul malaika. Malaiku ba, ba sojoji ba, a'a malaiku aka sa su dauko wannan akwati daga wajen wa, daga wajen Amalikawa, saboda ba nasu bane, na sata ne, kuma wannan akwatin nan mu'jiza ne, kayan annabawa ne a ciki. Sai Allah ya ba wa mala'iku cewa ku je ku dauko wannan akwatin daga hannun Amalikawa ku dawo da Bani Isra'ila. Kuma Ubangiji ya ba da umarni sai ya ga akwatin an je an dauko shi, wanda ya zama shi ne alamar mulki tabbatacce da ɗanunku. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi zalika la'atin lakum in kuntum mu'minin. Kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa ana kama kafa da akwati da asaru na anbiya'u, ballantana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda manzon Allah ya fi duk waɗannan kayan da takalmin da rigar da sanduna na annaban, duka manzon Allah ya fi waɗannan. To wannan uru-uru Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna ana yin tawassuli, kuma ba tawassuli ba ma a kama kafa. Kayan annabawa ma suna yin aikin da za ka ce Allah ya yi da yardar Allah ɗin. A lokacin da annabi Yusufa alayhi salatu wa salam ya tambayi ɗan uwansa yaya halin mahaifina, iska ce yana nan wabiyar bat ainihu ne waje idansa ya yi fari fat, yana ta kuka saboda baƙin cikin rashinka. To annabi Yusufu sai me ya ce musu sai ya ce izahu biƙabi sai haza da rigata, a wannan rigatawa ya ɗauko ta, ya ce ku tafi da rigata, sai ya ce fa al'umu ala wajeni abi, ya ci basiran riga
1: fa
0: ba wai dan ba ka ce dan annabi ba, a riga ku tafi da rigan nan ku ruga masa fuska, ya ci basiran ba wai Allah zai dawo da shi mai gani ba, a ya riga za ta dawo da shi mai gani. To Ubangiji ne ya ce farma an ja albashiru alqamu ala wajhihi, sai aka ce ne fartadda, sai da idan ya buɗe, saboda riga rigawa ba ma ka ce Allah dan annabi Muhammadu, riga ta annabi ta yi aikin da ba ma maganar manzon Allah ake yi ba. To ashe akwai abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya faɗa to ya tabbatar da nasara, to babu yadda za ka yi haƙuri, saboda ka gaske da cewa lallai sun yi kuskure a wannan abu. Sai ka ce ya aba nastaghfiruna na zunubana inna kunna fadiina, mun yi kuskure ya annabi Yaquba, ka neman mana afuwa a wajen Ubangiji inna kunna fadiina. Bai ce a ku je wajen Allah bai muku, sai ce a sa aska da biyar na kuma rabbi innahu huwa al-ghafurur rahim, Ubangiji zan nemi gafara zai. Kuma irin ta ne aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa walau annahu izana mu an kusau ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahiman, duk wanda ya zo wajen manzon Allah ya aikata zunubi ya zo ya ce ya Rasulullahi ka nema min gafara, kuma manzon Allah ya nema maka gafara din ya yadda ya nema ma, to Ubangiji sai da ya rantse ce wallahi sai sun same mu masu tuba, kuma sai sun same mu masu rahama. Saboda haka wannan mutum ya nuna cewa mahaukaci ne shi, bai ma san ilimin addini ba, sabon yankan rake ne, amma ya kama lasifika Allah ya tsine masa albarka, yana katobara a cikin ilimin addinin musulunci. Haka wanda yake cewa an tafi Madina a watan maulidi waye, to lokaci ya yi insha Allah za mu Allah ya sa ya tumamita mu ne tumamita mu
2: daga alkali Mustafa, kuma muka zo karshen shirin ne sai kuma gobe insha Allah.
1: a madadin malaika zai da sanin kungila khadimin nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa yin sa bana rasuwa baki cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin ci

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Nigeria wannan damar ku ce mata ta mai tsangwace ta bude damar sayan hannun jari ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka bukatar miliyoyin kudi domin sayan hannun jari ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kudi naira 5250 yi register abu ne mai sauki zaka iya yin register ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Nigeria ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri din tabbalin hada-hadar kudi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son saya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi buƙatar ka ta sayan hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sai hannun jari a yau yi rijista yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jari sannan idan akwai wani shakku a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin kai rijistar sayan hannun jarin
2: mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa a bidiyon nan lokaci da za mu kawo muku shiri na musamman game da yadda za a kaddamar da wato siyar da wannan hannun jari na kamfanin Dangote wanda za a kaddamar ku kuma a gudanar yau a nan jihar Kano wato da muke daidai da ranar 17 ga watan Satumba na shekarar 2026 wanda alamu suke nuni da cewar akwai wato masu saka hannun jari da sauran al'ummar da ke da sha'awar saka wannan hannun jari a wannan guri da ake gudanar da taro wato na Nuna Event Center wanda yanzu haka na iya gano isowar nunakawa sarki Kano Khalifa Muhammad Sunusi na biyu da sauran manya-manyan 'yan kasuwa da shi kansa wato shugaban wannan kamfani na Dangote wato Alhaji Aliko Gote wanda shi ma ya shigo wannan guri kuma kowane lokaci daga yanzu za a shiga ka'in da na'in cikin wannan al'amari wanda za mu kawo muku yadda za ta wakana ko kuma ta wakana tsawon sa'a guda sunana Abayisa Muhammad da zan kasance tare da ku a wannan ɗakin taro da za a gudanar da wannan biki na wato siyar da hannun jari ko kuma kaddamar da siyan hannun jarin kamfanin na Dangote wanda dama ce ga al'umma da za su ci gajiya moriya ta shi wannan al'amari kuma ina iya hango shi kansa wato fitaccen malamin addinin musulunci nan da Bashiru Ali Umar wanda masani ne a fannin wato addinin musulunci da sauran al'amuran da suka shafi wato mu'amalar rayuwa wanda yana wannan guri haka zalika akwai shi kansa shugaban kungiyar kare masu zuba hannun jari ta ƙasa Dr. Gulfar Umar da sauran manya-manyan hakimai da masu ruwa da tsinci a harkokin kuɗi ku biyo mu domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shiri da za mu kawo muku dangane da kaddamar da wannan sayar da hannun jari na kamfanin Dangote daga nan tashar Freedom Radio da take yada shirye-shiryenta a kan mita 99.5 a zangon FM to masu sauraro yanzu kuma mun shigo cikin wato wannan ɗakin taro inda nake iya kana sarkin 'yan kasuwa da dama kama daga shugabancin kasuwar Singa da wato sauran manya-manyan 'yan kasuwa na jihar Kano waɗanda suna wannan wuri kuma kan hali ya yi insha Allahu a za mu tattauna da wasu da gaske kamar yadda na hankalta muku irin wato mashahuran 'yan kasuwa da suke wannan wuri da ake kama da shi wannan hannun jari na kamfanin Dangote wanda ya taka a kafinan ana ci gaba da shigowa a wato ɗakin taro da za a kaddamar da wannan siyar da hannun jari na kamfanin Dangote yanzu kuma na samu shugaban kungiyar ɗan kasuwa ta Sinda wanda za mu yi cikakken suna to gashi kalashi wannan taro a takaice ne kuke fata ku ko kuke so al'umma su rika fahimta game da wannan ramar ta sai da hannun gari kan fara lokaci
3: na ganin kamar wannan wata dama ce wadda take ta taso daga wani guri zuwa wani guri ma'ana daga hannun shi daga aliko dangote ko kuma wani kuma kamfaninkansa zuwa sauran yan kasa kama daga matsakaita manya da kananan su gaba ɗaya wacce take kowa zai zama yana cikin wannan tsari kuma yana tare da wannan kamfani na shi dangote kuma ina ganin cewa babban nasara ce ga al'ummar kasa da mana cewa irin wannan abin da ya yi abin arziki na gina wannan babbar matata ta aliko dangote zai zama cewa mutane sun zama suma ana yi da su wannan ya zama na al'umma kenan madadin da Allah kamfaninka sa ne kadai suke da iko da shi
2: to tunda ku ɗan kasuwa ne kuma da harkar noma yaya kuke ganin ya kamata al'umma su shigo su ci gaba wannan tsari
3: kamar da na faɗa wannan dama ce mai kyau kuma zai ba shi dama shi kansa ya ji cewa yana tare da al'umma sa su al'umma su za su samu damar cewa su ke tare da shi kuma nasara ce domin kowa ya san cewa yana ɗaya daga cikin industry ko kuma wata sector wacce take ta arziki kuma ta zamani ne don ƙasa mai ci gaba kuma kawo arziki so da haka ina ganin wannan dama ce ga dukkan al'ummar ƙasa ne ya zama an yi da shi
2: to masu sauraro tattaunawa kenan da barista Junaid Muhammad Bakari wanda shi ne gamayyar ƙungiyoyin ƴan kasuwa musamman a Masinga a nan Kano wanda ya ƙarin bayani a cikin kasuwa game da alfanu da muhimmancin siyan wannan hannun jari na kamfanin matatan mai na Dangote da za a kaddamar a yau kuma za mu ci gaba da tattaunawa da waɗanda su da shi kafin kawo muku cikakken bayanin da shi shugaban wannan kamfani zai gabatar da kuma sauran masana da masu ruwa da shi a cikin wannan al'amari to cikin dai waɗanda suka halarci wannan kaddamar da siyan da hannun jari na kamfanin matatan mai ta Dangote suna da dama matuƙa da gaske ga kuma babban sakataren haɗakar ƙungiyar ƴan kasuwa na Sinda wanda shi ma zai gabatar da kansa da kuma abin da zai daɗa haska waɗanda ba su samu halartar wannan guri ba suna
4: na ambassador Abubakar Usman Ali daga gamayyar ƙungiyar ci gaban kasuwar Sinda da kewa
2: to kamar yadda ya kamata waɗanda ba su halarci wannan guri ba su daɗa sani game da shi wannan hannun jari
4: to su ka san idan irin wannan sabon abu ya zo ko kuma abu ne da yake da ma akwai shi amma kuma wannan zai zama wa mutane sabo saboda mutane ba su taɓa ganin an yi irin wannan brandancin ba na kore irin wannan abubuwan abu ne da yake da alaƙa da ilimi ya kamata idan mutane ana ire-iren wannan abu su rika zuwa suna ganin me ake yi za su ƙara wasu ilimin muka sannan kuma abubuwan da ake yaɗa kamar social media na cewar shi abin nan ɗin shiya ɗin nan yana da wani kamar side abu mara kyau tun idan mutum ya zo da lecture da za a yi da abubuwan da za a na ilimi mutum za a ƙara buɗa masa ilimi zai fahimci me ake nufi da wannan shi abubuwan na IPO shi sa program ɗin ta haɗa abubuwa mutane da suke da ilimin muka a fanni ɗin saboda mu majority mu ne mu ɓangaren arewa idan irin wannan abin ya zo sai a rika sako shubuha a cikinta amma tun da ka ga malamai a guri kuma za a lecture malamai za su faɗi ɓangaren addini yanda abin ya kamata ya zama kuma ɓangaren su ko masu ilimi na zamani su ma za su faɗi abubuwan da ya kamata a kan wannan
2: to muna godiya to masu sauraro kuna dai tare da mu kame da wannan shiri da muke kawo muku na kaddamar da sayar da hannun jari na kamfanin matatan mai ta Dangote domin dai matsu da arziki da al'umma musamman na ƙasa-ƙasa kuma abin sha'awar ma shi ne shi wannan shiri a wato shugaban wannan kamfani ya zo Kano ne kawai na kaddamarwa wanda za a yi a Abuja da Lagos amma dai ya zaɓi ya dawo nan zai ya kaddamar a Ghana da mutane ya yi jawabai a ɗauko masana kamar irin su mai mutaba sarki Khalifa Muhammad Sunusi Lagu irin su Dr. Bashir Aliyu Umar da sauran masana a fannin al'ada da mu'amalar kuɗi da ma 'yan kasuwa wanda yanzu haka za mu kuma tattaunawa da ɗaya daga ciki a masu sauraro za su zo su ji cikakken suna.
5: Suna na Alhaji Ahmadu Sarabi Jambau ne da ciyaman na kamfanin Alai Global Ventures wacce a kasuwar Sinda Kano.
2: To kuna cikin manyan 'yan kasuwa da Kano Arewa da Najeriya ma take alfahari da ku ta yaya al'ummar da suke ƙasa-ƙasa za su fahimci wannan tsari domin amfanarsa musamman a nan Kano da Arewa.
5: abun da zan faɗa shine al'umma su fahimci wannan wata dama ce da Allah ya kawo kowa, wanda kowa zai iya amfani da ita, kuma dama ce ba wai sai mutanen da suke da kuɗi da yawa ba, da 100,000 to 50,000 mutum zai iya mallaka wannan abu, domin ne domin rayuwa ta gaba da kuma sai ga mutane su sa ido sosai su fahimci abin da ake yi, kuma su nemi masu ruwa da tsaki da masana akan abin da ya shafa da adata wannan jari, domin su samu nasu, kuma abin da yana da takaitaccen lokaci kamar yadda ake gani jama'ar Najeriya kowa ya yi ta, kowa yana nema, saboda mutane muna wato jan hankali da su kokari su mallaki nasu akan lokaci kafin a ce an rufe, kuma abu ne wanda ba shi da wani mushkila da ya shafa harkar addini ko al'ada, tun da akwai manyan malamai wanda suka san fannin shari'a ga su nan su da karkashin sun zo su ma su tashin baki akan halaccin sa ta fuskar addini, akwai masana nan na duniya ma za a ce duk ga shi nan sun halatta, wanda insha Allah babu dai wani matsala ko wani tsoro ga dukkan wanda ya mallaki wannan annan jari.
6: To muna godiya sosai, bari mu tafi ga wato sauran mutanen da suke cikin wannan ɗakin taro mun dai tattaunawa da su, da kuma jin irin ƙarin bayanin da za su yi matsayin su na waɗanda suke mu'amala da hada-hada ta kasuwanci, wanda wato wannan al'amari ne matuƙa kamar yadda kuke ji, wanda zai amfanar da al'umma ya sama musu ƙarin arziki da ci gaba, wanda wato amfani da wannan damar da shi shugaban wannan kamfani na Dangote ya kawo jihar Kano abu ne wanda zai haɓaka tattalin arzikin musamman mutanen da suke da ƙaramin ƙarfi, kuma muna tattaunawa ne da manya-manyan 'yan kasuwa na jihar Kano arewaci da ma ƙasar nan baki ɗaya, wanda ya cewa mu'amala da harkokin kasuwanci ba za su taɓa cika matuƙar ba a saka da su ba. Bari mu tafi ga cikin manyan dattawa na 'yan kasuwa a nan Kano domin jin nasa ɗan abin da zai ƙarawa waɗanda ba su samu halartar wannan taro ba, domin dai fahimtar tsarin da kuma cin gajiyarsa. Masu sauraro za su ji cikakken suna.
7: Sunana Sabi Bago, shugaban gungun 'yan kasuwa Kano Association of Business Community Kano Bureau Community, kuma alhamdulillah mun zo wannan babban biki da za a yi. Abin da nake kira ga mutane shine mutane a yi kokari a saiwa yara wannan shaya, dama dai zuriyarmu komai nasu ne, dama za mu ba musu, amma abu ne mai kyau a yanzu a saiwa yara da sunansu ko ta 100 ko ta 52 ko da 100,000 ta miliyan 500,000 ko ta miliyan 500,000 danganta da ƙarfin mutum kirshi, amma ina ba da shawara a saiwa yara kaɗan kaɗan kowanne a sai masa da sunansa, saboda ita wannan kasuwar ta wannan Dangoten nan abu ne babba, wata gina nka nemi miliyan 1 ko miliyan 1 ba za ta iya samun ba wata gida, amma in an saiwa yara.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Zamu garin mu da kai dan zo.
2: Ayyo ni ba za ni ba.
1: Gobe yanzu muna kan hanya.
3: Kaga tsohon nan takalminsa ya zame amma bai ma san ya zame daga kafarsa
4: ba kaga wani gilashi da ya saka wannan gilashin nashi zai iya karanta jarida kuwa wannan mutumin da gani baya gani
3: wannan idan ya shiga ban daki ai ji zakai kamar an kunna tsohon generator wai rata ta kenan
4: kar ku manta mai jama'a safe hub wato mai jama'a yana nan a kaso bace koli dake ci filin Eldorado za a same shi a lambar waya kamar haka
3: 070-6188-2607 ko kuma 070-6188-2607
5: kar ku manta yana nan yayo tattaki domin halartar bace kolin magungunan gargajiya da yake gudana yana nan a tanti mai number 22 wato 22 a filin bace kolin magungunan gargajiya dake gudana a harabar tsohuwar sinimar Eldorado kan titin Airport Road a jihar Kano
4: saiwan mangoro bawan mangoro kwallon mangoro mangoran kansa da kuma jijoyin mangoro sassaƙin mangoro ka san amfanin su shin ka san dalilin da yasa ake ce da bishiyar mangon sarauniya kayan marmari mangoro a karan kansa yana taimakawa wajen ƙara lafiyar garkuwa da kuma narkar da abinci cikin kwanciyar hankali da ƙarin lafiyar jiki ganyen mangoro kan taimaka wajen rage yawan fitsari da kuma kawar da kasalar jiki har ma da ƙarin ƙarfin ido shin ka san bawan mangoro ka iya taimakawa wajen hana kumburi da kuma hana kumburin kafafuwa ko ko a ka san mangoro sai wasa ka iya hana hayaniyar ciki da sanadarai da suka shafi abin da ya shafi mangoro da sauran magungunan gargajiya waɗanda za su taimakawa al'umma wajen fitta ai daga rogo mai jama'a baba mai mangoro duniyar magani dan ƙarin bayani za a tuntuɓi lambar wayoyi kamar haka 070-6188-2607 bari mu maimaita 070-6188-2607 ko a same mu kai tsaye a filin baje koli da yake ci a halin yanzu na masu magunin gargajiya a dandalin baje kolin da yake kan Airport Road wato filin Eldorado Cinema tada tanti mai lamba 22 kar a manta mai jama'a baba mai mangoro duniyar maganin gargajiya
6: sarkin zaki mangoro sarkin garbi mangoro
4: sarkin magani mangoro
7: ina ma zo san fasaha da zalakar makadan gargajiya kamar sakan ana ci dan kwaro ɗan gambara
8: ita kuma gambara kamar tamsiri ne in ba ka bincike ba ki ye ba ce ba
7: garba sufaji sandara dan auru
9: Allahu ga annabi shi kuma da bai gyara ya gyara
7: salihu dai kibi shawu ajili karkashi dodo na bulke sambu
10: waka noman shata waka aiki shata waka fantance shata wakin da bace bace zuwa kai waka zaki kowa danka waka ya gani
7: sani ali dandan barmani soge
11: mata ciki da wai kwanna
7: almakawo Hassan mai garaya
12: Ali yana gudu Kula tana gabar Aljan yana arewa Amani jauta tana kandu
7: Dede sauran su duk a cikin shirinmu na kaɗan kaɗan gargajiya daga nan gidan Radio Rahama Farcin al'umma mita 97.3 a zangon FM
13: Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kaɗa-kaɗan gargajiya daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM shirin da aka keɓe shi domin bunƙasa kaɗa-kaɗan gargajiya kamar su kalangu da kokuma da kuntigi da karakara da kasakaura da kotso da tafshi da garaya da goge da ganga da banga da bango da dunduha da kiɗan komo da kiɗan kwamsa da kidan kwano da kidan jarka da kidan faranti da bambaro da siriki da dai sauransu. Sunana Muhammad Umar Kai Zama, muna tare da Munzali Muhammad Hausa. Munzali, barka da zuwa wannan fili.
14: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
13: Na'am.
15: Ba wanda ya buho wa ya ce malaman man kana ina ta yi jami'an to zo ta wanda komai su kwalba
14: ga amma jama'a
15: to ga dai zaharaddin
14: shi ne a kan yin ja'oji
15: shi ne a kan ina jin shi ya ɗaure raƙumar
14: ya ɗaure akuyarsa a gindin magana ba mun kuma ta ne ban ruwa ganta ba
15: ɗan taure ɗan taure ma muke nema
14: ɗan taure
15: ma fi a ma larama haka ne ta hama ka san igiyar ta ba kauri
14: bai fiye da wata abin
15: ya
14: ce kai ɗan kiliya mu a yar waye ne ka ta kiyaye ramin mu
15: sosai ma
14: saboda na ga maka mu muna da san
15: kuma zuciyar mai dinna
14: a kusa ta
15: kusa ta kana taba mu
14: wai
15: ya san sawar
14: ya san sawar
15: wannan iya da ya tazo
14: da ita na mu
15: dan da
14: san wa ta mu mu sai mu koma lokacin da Ibrahim
15: ko bushi a
14: sai nan ya dada sai a ce mu za dan kiliya a kai mu ya kai idan ba mu kai amma dai wallahi tana wai ake murar ne
15: wai mala
14: kuma wani mawaki wai shi tau da ilimi mutum da kai ake fi
15: wato
14: ba ta yi
15: yawa
14: kan kan ba yawa ga
15: wani
14: ragon ne kuma ba za iya yanka ra
15: ka gan shi ba
14: tukur
15: as tukur
14: shi ma shi kaɗai yake
15: walla
14: ga ga yi kallon goshi yake yi
15: ɗan nan da kira shi
14: ko ne shi ta ni girman wannan tukur as tukur ku dinga tana da abin da
15: kaga da azumi ba na bacci sai wajen
14: shabiyin da
15: na ko zan ga dan buhu ya
14: gaba kaga irin buhun nan da wannan mutumin da ka karanta masa karatun
15: dan buhu
14: dan buhu
15: dan buhu ya dan gifta babu
14: babu wallahi
15: ko ko
14: irin bada dan Allah dan Annabi ko irin dan tauran nan ne da ya gagara abin nan a kawo
15: subhanallah
14: ina da lili
15: haba irin dan mai ci kwan koyi ne
14: Allah
15: ba ku sai ka ji daddare zai
14: to
15: aure Allah ba ka bayar to
14: wuri aure
15: zan a ce Allah ji kake magana
14: amma in bi ta
15: sannan nura ya shigo
14: nura ya shigo
15: ai
14: yanzu tukur
15: shi ya daure nasa oho tukur je na za ya daure
14: a wato
15: zaharaddin ma
14: ai wallahi tukur din bai yi ba bai kuma turo an yi ba bai yi alheri ba wallahi ya tsaya a gaban Allah wallahi ka yi wallahi ka tsaya a gaban Allah wallahi sai an tuhure shi to karkace ba ka tsaya ba mana
15: ka zufa tukun daya shi da yake a kofar na isa
14: kaga da kafin gidan nan da ake daure raƙuma
15: da ka so da shehu
14: wallahi ne ya ice ka
16: ujin suna da wani gawi a kasar
15: da wanda a gari ko shi kwaɗayin mabudin wahala wallahi ya zan da yake suna
16: naka
15: mun haƙura
16: yawa
15: haƙura
16: haƙura
15: mun yi tawakkali
16: ya yi
15: na ji sunan ba na
16: tawakkali
15: yawa
16: ni ma mutuwa
15: kai ma ka zama
16: ka ga mun zama mutuwa
15: kin da rabo
16: aham
15: sai aham
16: ai ai
15: rabo kuma
16: abin da ce ne
15: manya
16: sun kama tarwa
15: faradini
16: kuma
15: abin ba zai kare ba
16: farawa
15: a ga tsin gara
16: wayannan masu dan abin hannun
15: dan Allah ku
16: kadan ne masu imani
15: dan Allah ku imani ba na dan Allah mu samu mai kai dan Allah mu samu zuciyar da zai ce kai da wannan dan da wannan abin ku zo ku ja
16: to wannan almajire zai mai kudi da katan ciki
15: ya
16: Allah ya sauke
15: ka sauke ka lafiya
16: kai mara kunya ciki garan
15: Ahora
16: duro,
15: vamos a mamanduca,
16: mamanduca,
15: mamanduca,
16: mamanduca.

0: mwenye de kaji mmanduka
1: ako ya duki
0: mmanduka woye
1: sai mi
0: ana
1: ya da ki kwariya
0: eh ana da mada yanga mani
1: ka san shi dan harkan nan ta gargajiya
0: sai a hankali
1: tun da yanzu ba wani malam man ka tambaye shi waye wa ne
0: san shi
1: sai ma din da kake wa damu da
0: ba kon da damu da
1: ka mu shekara 20
0: kana wannan
1: ni ai ba ga yanzu
0: eh shi kada ba
1: ba ba mun bi shi da
0: na tawa ma
1: ban ba ma Alhaji Hamus
0: eh
1: amma Allah dan jinna
0: yawa
1: yana ji wani ya tafi
0: gidan Alhaji Dan Lami
1: eh ya su yi raguna
0: yawa mu shi Alhaji Dan Lami na tsakiya Alhaji Dan Jinna na gefe sai Alhaji kai Alhaji wani ne Dan Lami yake koma Alhaji Balarabi
1: kai ga dan da
0: taso ma ka
1: dan da ga Balaraba
0: da Alhamis
1: ya Juma'a
0: Balarabi ga Dan Lami ga dan jinna
1: yawa
0: eh aka muke so mu haɗi
1: to ji ne an ce ya fitar da kuɗi ya tafi ya siyo ragon
0: din wallahi
1: zai ba makota
0: ka gani
1: wallahi
0: to na laifi
1: mu ma ba mu ga makotan ka
0: Allah ya
1: yi da na san wurin na zuwa zan samu wani
0: ci da
1: Allah ka mu
0: haya
1: eh ka ce kai ni ba ban ka
0: wallahi a sauke
1: ka ga aka dan ko akuya na samu
0: ayafi
1: wallahi
0: yafi babu
1: da kula sani da bakin
0: da ba wani sauki
1: yafi babu
0: eh
1: a jire ka daga
0: li yafi babu
1: ka kai wajen uba
0: kai
1: Allah
0: jiki da ya sanya
1: jiki ya lafa
0: eh
1: aka to da ka jama'a muna sake kira
0: ba sai ce ne ta buge hari ta ta jiki da ya
1: kara to
0: ce ne da
1: ya ta wadi ban ta aka
0: da jiki
1: da ta ba ka jiki
0: da ya jiki da ya sanya an je ne da jiki inda ka ga na ga gashe wannan komai tuno kai da Allah shi ma ana magana
1: na yau
0: na abu na huma na yau na yau
1: amma yanzu yana na kofar na yau
0: san ma dan yana dan
1: gida ne hotan shi
0: an ci ne hotan
1: ni fara kwancere
0: ni ga mu hotan shi
1: to ai ina jin ba kuskure na ba a mayar da mai kyau
0: eh da alama
1: kuskure ma yake ana plaster
0: ana plaster
1: kuma aka plaster ai sai kuma sabon
0: hoto
1: kawai sannan duwa yan su kai ki na ciki sai a fitar sai a kasa
0: a kasa
1: eh amma kai din da ka gina
0: kai ne
1: kai na
0: kasa yau abin da zan ce kenan ka ji a fadal bitin
1: sabo ɗaya za ka zama ka ba mu raguna
0: shi kenan
1: sai mu faɗa ce
0: a kan ba sabo ce a ai anajuwa ne ai sabo ne gadagal
1: ka gani
0: yayi girgiza
1: ya zama bin
0: amma abu malam gashi nan
1: ai kai
0: kai
1: sunan na abu
0: kwayayi
1: ayoyi
0: kwayayi
1: yawa
0: ba tuna wancan ka
1: tuna garaje nan ba wa
0: wallahi na tuno shi aka kamata jama'a kowa idan kana da shi ka taimaki makocin ba ma mutane kaɗai ba gwamnati ma ya kamata don Allah don annabi ta taimaki al'umma
1: gaskiya
0: wallahi gwamnati hamma su rike
1: da ruwa na ka ga harkar gargajiyar nan ba don nuna da jajircewa
0: wannan da tuni
1: da tuni mun gudu
0: ai sunan ka ke da jajiru
1: zan da jajircewa
0: da tuni mun
1: tuni wallahi
0: na da shekara
1: 20
0: mun yi
1: kana fama da fata
0: wallahi
1: fata wace ce ma yake goke ita
0: dan tahi ne
1: dan tahi
0: gangan nan
1: yayi duk gashi
0: nan
1: duk muna kullari kiya
0: zarab ka ake
1: zarab ka
0: eh tumi kalangun nan na falasfa
1: Allah karkare
0: ai dai
1: dai ya tashi
0: shike ma mutane kowa ya ce na ji dadi wannan kai wannan shirin maku ya burge ni
1: ko ga burge
0: ore ni ma an ta awon wannan awo karramawa
1: to
0: karramawa ba komai
1: ka ta ku
0: na karata zo
1: da kuma wannan
0: yare ku ba ni ko karamin buhu
1: ko ku dan sa wa su takaddu a angala
0: a ambulu
1: sai a rubuta zuwa ga
0: Alhaji Muhammad
1: a kan ma su sa Alhaji
0: zuwa ga kai gaba
1: ni na rubana
0: yau
1: ko gaba
0: zuwa ga
1: kai ne suka sa
0: ni
1: ma musta suka sa ai ni ba musta ba
0: yawa
1: san karan
0: kai ma
1: in dai ka
0: tare in yada
1: abu
0: da ne za su sa ba mu yadda ba aka sa ko labaran kai gama
1: in ji ka sa labaran kai gama
0: ba
1: in aka sa ran ka an goge wala ce ba na so ne mutum
0: kai gama
1: ai biyu ne zan sa so goge so sa mala
0: mala
1: kai kaje kuskure akai
0: ko wallahi
1: sai ya
0: kuskure ne
1: kama kuskure na gari firi ba zan
0: ai hon goge
1: ba zo magana
0: ce sa mala
1: ba zo magana
0: mallam zan sa
1: ko yaje Said Kaduri
0: kai
1: babu zubata ni shi ba tulo komai
0: yana gona ne
1: yana gona
0: gona ne
1: gona ne aiki a gona
0: kan kaddun ba rago su damo su waye ba ciki sai abuja na su ga sanan da su tsayaran nan na daji ka ga akwai mai koshi
1: ka ku kai
0: dan yi ku kamta ne da shi za mu ka
1: shi za mu ka
0: mu kai abun hada
1: eh
0: laharaddin ne za ka sa mana
1: ana mun ka san zalalai Said Kaduri
0: to yi fara nan Musa Gumar ko

0: Musa mai gurmi Donald.
1: Musa mai gurmi Kaduna.
0: Kaduna. To me kai Kaduna?
1: Ya koma Kaduna yanzu. Eh gurmi na san fada.
0: Amma kuma ai tushen sa.
1: Da tushi a mafarin dawa. Abe zai ce
0: kace faraja ya ko da sako.
1: Eh a ba fa a sako turu ba ni. Eh dai turu ga faraja da turu
0: girma daga cin jayan.
1: Na san
0: shi ma ya ce yana gaishe. Na san yana nan yana jin.
1: Daga ci na wani.
0: Eh na mun
1: cin jayan na mun
0: namune.
1: Eh kuma kaga da ka gaishe shi ma jarumi ne fa.
0: To
1: jarumi ne wannan da ka gaishe wallahi jarumi ne madakin katu ne shi haka daga ci
0: to jarumi
1: eh ba wai
0: dan
1: jarumi
0: ba wancan jarumi
1: amma
0: dai ke laifanu ba
1: eh mu ga shi jarumi kida ta ga yi da eh kai ne ko
0: to mai girma daga ci na isar da sako zuwa ga manzali
1: mai girma daga ci sako ya zo da
0: jira kuma abinda zai biyo bayan sako
1: yauwa
0: ba mu san ko menene ba ko anan igiyar ta mu za ta tsaya
1: yaya a wajen shi daga
0: ganci ba
1: to
0: in ka karba ba sai kai jalla
1: ai ba a ce ka san
0: kai can gaba za ka ko ba za ka
1: rabu ne amma ba komai ai da gici na mu ne babban mutum ne
0: ya turke wa yanzu shanu
1: wallahi
0: ai
1: da ma sun gaji
0: wanda
1: ai da ma nan ai waje ne wanda sun gaji
0: sosai na kuwa
1: sun gaji
0: da fulani ne
1: a'a ai da ɗan kwarban mai martaba sarkin Kano
0: a nan suke
1: tun ma zamanin iyaye da kakanni tun a da
0: tun nan tun tantuda
1: tun nan tun tantuda inda ka ji an ce ɗan kwarbai su ne ba masu kwari da baka sarkinsu ma a nan iki a ja'in iki da haka idan suka fito waɗannan kasan kuma su ne wanda kamar da turanci ake kira 'yan gabade-gabade duk saboda su ne masu kamar
0: guards ko
1: yawa guards su ne masu harbin abin nan kibiyu kasan don haka babban gari ne ba wanda zai
0: mace shi ma ne girma daga ci ya ko samu
1: a girma daga ci shi fa babba ne don a cikinsa a jikinsa zai fitar da masu zana da masu ungwanni fa ba za su kirgu ba
0: haka
1: a gantun da daga ci ne na babban gari babban gari kamar ja'in ba kowa san ja'in gari ne wanda yake da abin nan ba duk kayan dawakai da sarki yake amfani da su wasu ana fito da su daga nan saboda da irin su sarada da ake dan bazan manta ba akwai siddi da da suke yi yannan garin ja'in da kamazuru da raguwar da kayan dawaki yan ja'in sun yi suna musamman wannan garin na ja'in da haka mai gari babban gari ne da kai kuma babbar sarauta ce da kai
0: haka
1: kuma mutanen ka yan garin ka dan asalin garin fa don ba ka je ka je ka sai musu gona
0: ka zo ba
1: yan asalin garin
0: su o
1: eh ku ne ne mutane ne
0: sai ku ta kun gora
1: ku ta kun gora
0: ku ta ku da ku ka zo
1: eh ka je aya ka kalo kenan ko wannan magana
0: to gaskiya kai kanka nan magana kake ji amma
1: eh ba ga wani da aka kashi garin nan da farko da ya ga mutum da ya ga television ya ja waya sa kuka wannan mutum ya yi cikin kwalaba mutum a kwalaba
0: kwalaba da kira ka dauke
1: amma na rantsi da alba ba a yi wata biyan
0: ya goge
1: wallahi da ya goge ce ya dubu wani fa ce kai ka dalike wallahi ba zuwa ga bayan gari da ya rabu da asharar yi a kai dubu wata ce wata kai dalike na ce kai da ce kano kenan
0: malam mai za ka sa mana ne sa mana ko nawo mutum da
1: ba mu tafi jamhuriyar da hume a da amma a cikin shekarar 1976 suka koma Benin Republic kasan ƙasa ce wacce da ana zaman doya da manja tsakaninta da Najeriya to da muke yakin basasa su suka dinga ba da makamai ana bawa 'yan biya daga shi yasa a lokacin ba aka dan yi zaman doya da manja da su to amma ban san yanzu ba doyar ya take sai mana ba ta sai mu ji

0: kai ka san abin da suke faɗa
1: ko nawo
0: ma zagi suke kai ka san
1: kai ka san ai dogomanci ne yaran da home ne ka san sunan tsohuwar kasar ai kamar da muka faɗa da home alif 1976 suka koma Benin wato kasa ce ita yawanci ba ta zaune lafiya da makotanta duk da in yau sun zauna lafiya da makotansu to sai kaga wata shekaru masu yawa sai a zo kaga sai da suka taba buga yaki da jamhuriyar Niger sai OAU ita ce ta mota ta sulhunta su sai ta musu wata gada ta raba kasa ta ce to wannan ita ce ta raba hada firakun bainakum mu bai
0: nan nan ku nan an kuma gadar ta kare kowa ga shi ta
1: to ai yanzu ka san yadda wannan sojan Niger din ya kan gadar ije ya zube kasa yace duk motar da aka ga ta to daga Benin ita sa harbe ta yaje kuma tsakiyar ruwan a bakin tunda ruwa ne nan ma ya zuba sojojin
0: sojin ma zaki
1: ne ya dora da cewa Benin munafikai ne su sun kira masa sojojin Faransa don su shigo cikin kasansa haka yi musu ka san mu ma mun dan gwagwarmaya da su haka sun yi da
0: dan tinjata
1: yau haka sun yi da Togo makociyarsu to muna kiran ku Benin ku zauna lafiya da makota
0: duka ma
1: da kowa ku zauna lafiya
0: zama lafiya yana da dadi
1: yawa
0: in ba lafiya ma
1: zauna in ba haka ba babu akwai kulaki akwai kulaki
0: amma dai ka san kulakin nan ba za su yi aiki
1: a ba za su
0: yi sai an yi maganin abubuwa da yawa
1: dukkanin
0: mu ka ga haf ka ga yanzu kwai ya gagare
1: kai
0: za a toya ma an ce 150 ne ko da yake na hango ya laɓa a wani wuri duk da yake da ya dan yi nasa shi mai girma
1: daga ci
0: ba zan faɗa ba
1: to yanzu ko awaran nan da awara mai kwai to aka ji ana bambanta ga awara mai kwai
0: to kwan ma ya gaga yanzu
1: ɗage ɗagin ta ake talla awara
0: shi ne za ka ji ɗan gafi gafin kwan ko haka ba
1: haka ne
0: kwan ya gagara awara ta ɗan gafi gafi
1: eh ka za a tun da
0: kawo gafin ma yanzu ne ma yake gaga
1: turan da ka ba da falalar awara ka ce ita awara ko shayi kai wa yaro
0: ya aika ji sun gaga ka zaɗe 10,000
1: to a bi su da kaji
0: yara sun koma a yanke kasan na a baka awara saboda Allah da haka mai unguwa ya ce ko ya ce kai
1: a shafi ta za a
0: yi rin ka ga ango da bakalle
1: da bakalle awara ce
0: wani awara wannan awara gawayi ne ita mata ne ma take ta gaza yanzu ɗazun nan waina na ci irin ta geron da
1: kuli-kulin
0: ma ba gishiri
1: amma saka
0: na rika tusa can wurin tela na lungun na shi dan kuli-kulin sai yana ci sai ka ji kamar tsire
1: gafe dai kama
0: yawa
1: kuma ire
0: ire ma da wani
1: ba ta wani kuli-kuli bai kama da tsire
0: in ka ji kwaɗayinka na tsire ya tashi sai ka ɗan samu wannan kaɗan da dangwala a ɗan fesa ma mai sai ka ji dim
1: Allah ya sa ka san kankare su a baka toku
0: ya kowace jin dai da ɗan gafi-gafin abin
1: kuli-kulin ake yi
0: wa
1: ba nama jama'a
0: ba nama
1: ga sallah ta
0: nama ya zama abin da ya
1: zama
0: don ka ɗaya kawai za a ga mutum yana shi za su ke yanke hannun zuwa masu galangu saboda tsada
1: wai dole sai ya
0: yana kare ne
1: kiri-kiri ga wani balangu kama ka hango rana
0: 50-50 ba
1: kai
0: kana ba da 500 sai a mayan ka 10
1: ba a ci shi
0: ke can kuma wani almajiri can yana
1: can
0: wajen su biyar
1: to yanzu bai ka almajiri zaman saɗi wajen nama
0: to ai in ka da takaddan ma
1: ai
0: ka ake
1: alasa
0: wannan dan yaji ya ne
1: alasa
0: shi kuma shi ne zai ji gafi-gafin
1: shi ba da wani
0: wani ne
1: wani shi alasa maddiba dai daga shagamu
0: to maddiba maddiba naka
1: maddiba na shagamu hello maddiba amin maddiba daga shagamu ko
2: to amma dai yanzu yana farawa ba ne ko ina ba
1: a'a
2: yana jiran doya
1: nan ne
2: da
1: samu ka turo mar ko guda bakwai a wace doya mu da kai ta doya

0: James Brown
1: domin mutayyar da kai ne in yazo kuma ya raki to na da can can can
0: can tun nan tun tan tada
1: ana pantalon da gashi
0: wayo Allah
1: da gashi buja
0: Allah da mutum kai wai aburo
1: kai kike nan
0: nan da kaza buja nan ne koma eh anan da gashi shi ma yace ina gaishe ka
1: bashar wannan
0: muna jin dadin wannan
1: bashar mai unguwa ko ko
0: bashar ai a zai da kai gama alhaji bashir ne wani tsohon staff officer ne mu bashir mai unguwa shi da shi ma yanzu ya shiga cikin
1: wannan ai ba ma watsar da shi ba
0: eh bashir
1: ai namun
0: alamu ne na
1: bashir da danki da abin da
0: ka danki da
1: cire
0: shi a cire shi
1: soke shi
0: waje ba
1: dan biro za
0: ka za masa da eh dan jini akai ka tabo mu
1: dan ka tabo mu
0: kai ka tabo
1: ya sama dan biro
0: kowa ya taba mu sai ya ji
1: fashion ma to yanzu me za a sa mana
0: a mana wani
1: kina san kome ba ma
0: sai
1: ina ma ina ma

Thank you.

0: domin gina al'umma shine zai sa su kuma al'umma idan ka gina su sai su gina gari amma zaka ga cewa su gwamnonin nan sun rike kudin kudin kananan hukumomi wanda aka ce local government autonomy a ba su haccin su gashi sun hana su yanzu ba wani local government ko chairman yanzu da zaka ga an bashi kudin sa kai tsaye shi yanzu local government chairman ma duwa yake ba wani aiki da yake kudin da ake bashi bai taka karaya kariya ba shi ma abun tausayi ne da councilor councilor baka iya bambance shi da mutanen gari gabaki da zai da ba komai dan mashin din nan ma councilor sai kai sa'a zaka samu wani da mashin yanzu a wannan Sokoto yanzu kaman Sokoto ina jama'a suke zaka je ka ce wai zaka beautification zaka je kai gada a Sokoto ina gosulo yake saboda haka yanzu a kwanaki shi Ahmad Aliyu dan gwamnatin Sokoto ya fadi wata kalma wacce ta ba mutane mamaki yazo ya ce ya gina bohol guda 25 yara fa yaran bohol guda 25 akan naira biliyan 1 da miliyan 200 kowanne bohol daya da aka gyara shi an gyara shi ne akan naira miliyan 300 gyaran bohol na ni ban sani ba ko a sama aka gina barista
1: na ai wannan abu ai
0: dan Allah hankali ne
1: magana ba ai magana ma ba za ta
0: fada ba wuce irin rayuwa
1: ta shi hankali gaskiya
0: sai ya ce wai ba gyara aka yi ba sababbi da aka zo sai na taba dan jarida Sokoto sai suke ga mun ai yanzu abohol din na a shekara ɗaya bai wuce kwaya biyu ne suka rage ba karshe ɗayan ne ma kawai yake aiki
1: a duk wannan
0: kudin da aka kowanne kwaya daya miliyan
1: 100
0: mu a nan Kano ba irin wannan motar ta India ko China wace ganga ko wace take zuwa a 1800 1900 take yi wasu ma
1: 1700
0: to ya dangansa
1: da za a yi mutum
0: to gashi kuma kullun ana rage kudin nan talauci karuwa yake yanzu an ce an shiga tsanani na talauci ba taba samun talaka wanda suka karu kan wannan lokaci ka duk wannan kudin fa da ake rabawa yanzu an ce muna da talaka wanda suka kai miliyan 141 waɗanda suke yanzu wannan wata kungiya ce wacce take fitar da kididdiga na duniya na talauci wacce ake cewa Price Waterhouse ita ce ta fitar da waɗannan kuma kullun karuwa ka san cewa Najeriya ita ce a duk duniya kasashe guda 193 ko zuwa da 5 tafi kowa yawan talakawa a duniya mu kadai ne talaucin mu baya raguwa sai dai ya karu mu kadai ne kullun yana fada sai dai mu ce mun tafi neman abinci har yanzu duniya fa investment ake yi ne gina dangin ka ko zuri'ar ka ka nema musu kudi wanda ko bayan mutuwar ka za su ci gaba da amfana amma mu har yanzu kowa cikin sa ya sani duk wanda ya tafi daga an yadda abinci zaka ga mutane suna iban abinci har yanzu rayuwa muke akan abinci in ka samu ma zaka ci so uku amma so ɗaya yanzu ma gabaki ɗaya maja ba zan manta ba 1960 ne aka yi wata yunwa wacce ake cewa Kwakudu ba muka zo lokacin tsohon shugaban kasa mulkin soja Buhari aka zo aka yi Egusau 1984 yanzu muka zo muka yi maja yanzu majin ma ba musannan gaba kuma wace irin maji din zamu shiga a ciki ba to irin wannan abubuwa gashi foreign reserve din a cikin harka na tattalin arziki na duniya sai aka ce Najeriya kudinta ya haɓaka kudin da ta ajiya a susun jiran kota kwana wanda ake cewa foreign reserve wanda yanzu ta ajiye kudi wanda ya kai dala biliyan 52 da miliyan 500 muna fama da yunwa kuma an yabi kudi an ji ajiya a can ga ƙarin haraji na man fetur yanzu da ake kwanaki muke ji ake cewa za a maida man fetur da lita ɗaya naira 5,000 mutane suke ta mamaki to duk abin da ka gani a Najeriya kawai wani abu ya baka mamaki harkar sadarwa za a ƙara haraji su gwamnoni yanzu wannan yan sandan jihohi da na ji ana ta cewa kafin a yi zaɓe za a tabbatar da su ɗin nan gabaki ɗaya ai kuɗaɗensu ne za a ba gwamnoni su gwamnoni da kake gani hannunsu kamar ganyen rogo ne su kawai sun buɗe kawai gwamnatin tarayya ta zuba musu kowane irin kuɗi ne to haka muke ta tafiya yanzu gabaki ɗaya talauci na ƙaruwa waɗansu kuma suna arziki yanzu ga kuɗi da ake bin bashi ake bin ƙasar bashi kai baka ci ba kai ba a yi ma informing ba kai ba a baka tallafi ba ba a yi maka komai ba an zo an ce duk mutum ɗaya a Najeriya ana bin sa kuɗi wanda ya kai 724 duk mutum ɗaya ana bin sa wannan kuɗin wanda kai ba a baka ba amma kuma an je an ciwo ma bashi sai ka duba ka ga cewa da aka ciwo bashin nan me aka yi kullum za ka ga ana cewa ana yin wasu abu support program domin tallafa mutane to irin waɗannan abubuwan shi yasa kullum muke yanzu babban kalubale ga arewacin Najeriya shine harkar ta koma yanda yanzu jihohi suke amfana da arzikin man fetur to mu yanzu babu man fetur din da ana ganin south east wato kudu maso gabas su kai su ne suke da yan tawaye su ne suke ganin ganin ba araba Najeriya to yanzu su ma sun samu man fetur din ana ba su man fetur ana ba su wannan radiation din tallafin man fetur wanda suke amfana yanzu idan ka kalla zaka ga cewa jihar Anambra tana amfana jihar Imo tana amfana da azukin man fetur Ondo tana amfana Lagos tana amfana Yoruba suna amfana da man fetur din nan zaka ga mu a arewacin Najeriya kawai abin da muke amfana da shi shine yawan yawa ne yake samu ke samun kuɗi sai haraji banda jihar Kano ba inda ake samun haraji sauran jihohin zaka ga yanzu a jaba wannan haraji banda kuɗin da kake samu na irin wannan tallafin kuma mu yawa ne ma yake sama muke samun da ba dan yawan ba ma kuɗin da za a bamu wallahi la danga ba za a rika bamu saboda me jagororin mu su ne kuma kullun ina jan hankali akan cewa ba zai yi gwamnonin mu su rike kuɗin su kasa walwala dan jam'iyya ma yana kuka ballantana kai ba ai jam'iyyar da kai ba zabi gwamnati da kai ba to wane ne zai kuka
2: ana ganin cewa gwamnoni suka hana
0: gwamnoni ne suka hana mura sosai gwamnoni ne gaje yanzu misali mu kalli local ga mu kalli jihar Kano kananan hukumomin jihar Kano zaka ga duk ciyamin ba zai iya gaya ma kawai sai a dauki wata mota a siya ma kai an barka da yunwa da mutane kana bayan kuma ciyaman na local government shine da al'umma shi yake da mutane a karkashin sa shi kamata a ba welfare yanda zai taimaka idan ba za ba a yadda da ingancin ciyaman ba a nemi daga tai da hakimai su ma su zo karkashin sa domin a ba mutane abubuwan ko kuma tsarin da za a amfana da su kullun sai a ce ana fitar da mutane daga talauci kullun bashin da ake cewa sai ka ji an ce akan ilimi ne sai ka ji bashi za a tallafa matasa ne sai ka ji bashi an ce za a fitar da mata yaushe gwamna zai zo da kansa yana tafiya na raba 50,000 mecece 50,000 a wannan zamanin wai gwamna da kansa yake ba da informant na 50,000
2: kamar darin darin talauci ake rinya mutane
0: yanzu 50,000 mecece shikenan a shekara hudu an baka 50,000 me kai kenan kake tunani shikenan an ce imanin ka duk halin da kai ta shekara hudu ai gwamna bai kamata a ce 50,000 gwamna ne yake raba ba kansila ne da kansa yake kamata ya rika raba 50,000
2: aikin kansila ne a cikin
0: aikin kansila ne gwamna ya karba to haka gwamnonin da suke gabaki daya sai rike komai mu ba mu ce ku bamu ba amma waɗanda suka yi muku wahala kuke tare da su ku saka musu mara sai fitsari saboda me ba yanda za a yi irin wannan tafiyar da muke buri a rereye gabaki daya gwamnonin sun rike su daga su kawai kowa ba a yarda da shi ba ina ganin misali a nan Kano gwamna ne fito yake cewa ba amana babba ba amana yaro ba amana to yanzu kenan shikenan ita siyasa ana yin ta ne don amana ko kuma don rashin amana ai ita siyasa aiki a inganta rayuwar al'umma ake bukata
2: to tsal bari dan kuma mu dan sata na insha Allah mun dawo zamu dora masarar mu a daga cikin
3: zamu garin mu da kai dan tsoho
4: ayo ni ba za ni ba
3: gobe yanzu muna kan hanya
5: kaga tsohon nan takalmin sa ya zame amma bai ma san ya zame daga kafarsa ba
6: kaga wani gilashi da ya saka wannan gilashin nashi zai iya karanta jarida kuwa wannan mutumin da gani baya gani
5: wannan idan ya shiga ban daki ai ji zaka yi kamar an kunna tsohon generator wai rata ta kenan
6: kar ku manta mai jama'a safe hub wato mai jama'a yana nan a kasuwar Bachi Koli da ke ci filin Eldorado za a same shi a lambar waya kamar haka
5: 0706188206 ko kuma 0706188206 07
7: kar ku manta yana nan yayo tattaki domin halartar Bachi Kolin magungunan gargajiya da yake gudana yana nan a tanti mai namba 22 wato 22 a filin Bachi Kolin magungunan gargajiya da ke gudana a harabar tsohuwar sinimar Eldorado kan titin Airport Road a jihar Kano
6: sayon mangoro bawon mangoro kwallon mangoro mangoran kansa da kuma jijiyoyin mangoro sassaƙin mangoro ka san amfanin su shin ka san dalilin da yasa ake ce da bishiyar mangoro sarauniya kayan marmari mangoro a karan kansa yana taimakawa wajen ƙara lafiyar garkuwa da kuma narkar da abinci cikin kwanciyar hankali da ƙarin lafiyar jiki ganyen mangoro kan taimaka wajen rage yawan fitsari da kuma kawar da kasalar jiki har ma da ƙarin ƙarfin ido shin ka san bawon mangoro ka iya taimakawa wajen hana kumburi da kuma hana kumburin ƙafafuwa ko kuwa ka san mangoro saiwarsa ka iya hana hayaniyar ciki da sinadarai da suka shafi abin da ya shafi mangoro da sauran magungunan gargajiya waɗanda za su taimakawa al'umma wajen fitar da AI daga rogo mai jama'a baba mai mangoro duniyar magani. Dan karin bayani za a tuntuɓa lambar wayoyi kamar haka 07-06-1-88-26-07-07. Bari mu maimaita 07-06-1-88-26-07. Ko a same mu kai tsaye a filin baje koli da yake ci a halin yanzu na masu maganin gargajiya a dandalin baje kolin da yake kan Airport Road, wato filin El Dorado Cinema Tada. Tanti mai lamba 22, kar a manta. Mai jama'a baba mai mangoro duniyar maganin gargajiya.
8: Sarkin zaki mangoro, sarkin garbi mangoro,
9: sarkin magani mangoro.
10: Ina kwana, only an banana promo. Hello, hello, 7790, yawa. Kawai kake ce allura zaka dafi har kokolwa ta? Shin ga hakan gaskiya ne? Only an banana promo. Hey, to ina kasuwa. Sai ɗan wurin matar makarci na tace, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su? Only an banana promo. Ni ce kuma, gaggauta ta ce, idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne? Only an banana connect tunanin don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo saƙon WhatsApp ta 09097133400 a yau. Only an banana connect ta bayan gare sun hanya.
11: Ina mo

0: ma sorun burkuma da dawa cikin shirin na ina mutum bar mu da yake zan ku da gani gidare duk rama prince king al'umma a duk rana irin tawo da muke tattauna da masu bishin baki game da abun da muke gani san da haka karan al'umma ya kamata ka rawa jama'a fashin baki game da su da kuma irin tsokaci da ya kamata a ce an yi akan yanda al'umma ya kamata su kunce da kasar nan take tafiya alhamdulillah ina cikin tattauna mun samu daya daga cikin masu bada gudunmawa cikin wannan shiri Umar Bala strategy wannan muna barka da cikin wannan shiri
1: jama'a assalamu alaikum
0: masha Allah to kamar da kuke jin muna tattauna game da wannan abu na farko yanda ake rabon wannan wato kudade musamman ga jihohi da kananan hukumomi wannan duk da rabon da ake yi da har yanzu ina jira suna cigaba da kokawa game da wato talauci ya mamaye su da kuma yanda suke ganin ba sa ganin irin wannan wato ayyuka da canjin rayuwar su game da irin wannan duk wata na yarba wannan kudi amma dai har yanzu al'umma suna ganin wai ina matsalar take ne kullun sai dai a ga abubuwan cikin jam game da irin wannan abuwa to baran kuma jan barista ka ji shin bada tolayi game da irin wannan abubuwa har yanzu al'umma dai yana ji da kokawa game da irin wannan abubuwa da ake samun kudade na kananan hukumomi ga federal government ga kuma wato a jihohi ana ganin cewa watakila ma irin wani matsi da 'yan Najeriya take suke samu yasa ake samu wannan wani tashin hankali da makamanta wato irin wannan me aka nazarta game da irin wannan abubuwa da suke faruwa su na kota hanya da ya kamata tunda shugaban kasa ana ta cewa ana ba da wannan kudin amma a kasa al'umma kuma ba sa ganin irin wannan abu ana yake ganin jigin ke sakanne da har yanzu an saka samu mafita
1: to a'udhu billahi subhanahu wa ta'ala min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim manura ai inda gida yake saka ai federal government ta sani saboda abu ne wanda yake a bude ba wani rufa-rufa lokacin da aka hukuncin nan na kotun koli a yuli na shekarar 2024 wanda ita federal government din ta hanyar minista na shari'a na kasa ya kai waɗannan a jihohi guda 36 ƙara akan lalle abin da ake yi akwai matsala ɗaya daga cikin abin da buƙatar su take shine na cewa lalle a tabbata kudade na waɗannan kananan hukumomi yana shiga cikin asusunsu directly ba tare da shigowa ta bangare na jiha sannan a ce za a ba su ba kamar yadda ake yi a baya abu na biyu a lokacin da aka iya tuna lokacin da aka hukunta akwai jihohi wanda kiyateka ne a kan wannan abin nan ɗin menene mulkin ƙananan hukumomi na wasu jihohi wanda kwata-kwata doka ba ta yarda da waɗannan kiyateka da ake naɗawa ba abu na uku abin da suka nema dole a yarda ƙananan hukumomi su kansu gashin kansu suke ci a kundin tsarin mulkin ƙasa ga ƙarshen sashi na 7 na 1999 wanda aka yi mai gyaran fuska su ga kallon abin za ka ga cewar bayan hukuncin kotu da aka yi shekara biyu da wani abu kenan har yanzu wasu jihohin za ka ce suna bayarwa partially amma ba na jin akwai jiha kwaya ɗaya da za ka samu wadda za ka ce tana ba da kuɗin nan gabaki ɗaya wanda ake so kuma ita hukuncin kotun ba ciya aka yi ma ya biyo ta jihar ba in ka karanta hukuncin za ka ga maganar da shi Joseph Emmanuel Agim yi na kotun koli cewa ya kawo kuɗi daga yanzu ya ce immediately in aka yi wannan hukuncin kuɗi yake shiga asusun ƙananan hukumomi ba tare da shiga abin da abjuri ba ya shiga directly a cikin asusunsu to tunda umarni ne na kotun koli kuma mun sani by hierarchy wannan kotun ba a yi mata afil wanda shi ne ba Hausa suke cewa kotun Allah ya isa idan an riga an yi hukunci to magana ake ta compliance abin da ya sa a shimfiɗa ta na ce maka gwamnatin tarayya ita san inda gidan yake saga ni ina ganin bakin gwamnatin tarayya wajen ƙin yadda wannan hukuncin ya tabbata because da ya zo ya yi hukuncin cewa ya yi umarni gwamnatin tarayya take sa local government kuɗinsu directly cikin account ɗinsu ya ba hanyar da ba a sa ba duk da a wasu majiyoyin sun ce
2: ko akwai account da za a bude dubbije ne wanda account ne za a bude shi wanda zai kai shekara biyu kuma nura abin da ke so ka gane a wannan tsawon shekara biyu a masana sun nuna cewa kudin da aka turo da kamar yanda ya kai rabaraban nan yanzu to kudin da local government suka samu ya kai trillion 10 da wasu abubuwa trillion 10 eh daga wannan shekara yuli na shekara 2024 zuwa yanzu kudin da local government samu ya kai trillion 10 da wani na jihohi guda 774 da muke da su to amma gwamnatin tarayya za ka iya cewa to me yasa ta ɗauki wannan policy ɗin da muka yaba mata ko ku a dama manufa ta siyasa an yi haka ne domin a jawo hankalin cewa shugaban ƙasa ko gwamnatin tarayya tana neman lalle-lalle a ba wa ƙananan hukumomin haƙƙinsu domin ya je wajen talakawa amma a ƙasa akwai wani abu na siyasa wanda ba su ake abin ya faru ba dukkanin ana su yaban zai fara abu ne mai sauki wannan tare na ita ke da account jinan na ƙasa ita ke da CBN duk waɗannan mutanen finance minister duk nata ne kawai umarni ne to amma za a gane cewa akwai wani lauje cikin naɗi wanda can sa nake faɗa bolin ne cewa gwamnatin tarayya ne ba ta shi kuɗin ya wajen hannun ƙananan hukumomi yaudara ce kawai gaskiya dukkan inda gaskiya take za ta tabbatar wannan hukuncin ya tabbata kuma akwai hanyoyi da yawa wanda za a yi imposing wato za a tabbatar da hukuncin ya yi ko national assembly tana da abin da za ta yi
0: wato ko da ba biyu ta hannun gwamnoni ba sai ta gwamnatin tarayya ta tafi umarci shi babban akaunta na ƙasa kawai a tura musu kuɗin su kai
2: haka kotun ma haka umarnin kotun kolin ta ci a tura kuɗin wanda ma nura idan da an yi wannan wannan talaucin da ya yi yawa duk da wannan bala'in da muke ciki na janye tallafin mai wanda shi yasa a wancan program din wajen sati uku da aka yi magana shugaban kasa ya koka akan wajen da gwamnoni ba sa shigar da kuɗi wajen talaka na ce aiki haka shi ne so haka me yasa ba a janye tallafi babu wani shiri babu wani tsari da aka yi wa talaka kawai a wajen da aka rantsar da kai shi ne tukunci na cewa kun zaɓe ni ga tukunci da zan fara ba ku bari in janye muku tallafi wanda shi jefa mu cikin wannan masifar da muke ciki har yanzu
0: amma yana cewa a yi kuɗin da aka janye an tura wa gwamnoni cewa ga kuɗin da aka samu ga wanda aka tara kuma shi ya ba gwamnoni
2: to ma nura mure ne amfanin shan jinin talaka ka sha jinin mu kuɗin mu kake shan jinin mu because kaga wannan jinin kuɗin da ake karɓi ake tatsar mu shine fa ake hadawa a tura gwamnoni ka tatsi kuɗaɗe na miliyoyi mu sun kusan 200 da wani miliyan 100 da kusan 30 tunda duk waɗannan masu mulkin ba da sun kai za su kai mutum 500 ma gaba ɗaya wanda suke hidin ɗin mu ɗinnan ko kuma ka ce miliyan ɗaya tunda sanar da house of rep da sauran yan majalisu ka ɗauka ko su kai ma miliyan 2 gaba ɗaya misali har local government da abubuwa na majalisu na jihohi waɗannan tsirarin kai ka ɗauke su miliyan 10 mu miliyan 220 ne misali tunda an tasa suke mun kai mutum 230 miliyan 230 a ce mutum miliyan 220 ana tatsarsu ana ba wasu tsirari kuɗin suna riƙewa kuma ga hukunci wanda ko da kan kuka je kotu kuka ce kuna nema domin talaka ya samu sauki an haka nan magaya ma a shimfiɗa akwai matsala akwai da cikin naɗi kamar yaudarar talaka a kai tunda mun yaba da wannan bold decision ɗin da aka tunda ba wani shugaban ƙasa da ya a baya akan aje a kai ƙara to amma yanzu wannan abin da ya faru ya nuna tabbas cewa abu ne wanda ita kanta gwamnatin tarayya a kona ba take amfana because ai ba iya magana ba ne kawai shugaban ƙasa zai na ba ku kuɗi amma kuɗin nan ba zuwa kuna gadoji ba mu ne ya hukunta su ne za a yake ba su kuɗin na mu ne za a yake ba su kuɗin shi ne yake ba su ta hanyar wannan makarbar su da gwamnati ai ba mutum ɗaya ba ne yake
0: suna ganin cewa kamar tunda su magwamnoni zababbu ai kamata ya yi aka ba su kuɗin su suke da ikon su yi abin da suke so da shi
2: eh amma na local government ba shi kuma wannan gwamnatin tarayya ba ba ta umarni ba shi yasa nake gaya maka akwai matsaloli a wannan gwamnatin ta APC gaskiyar magana because ruler board din ba amfani da shi kuma in babu ruler babu justice in babu justice babu demokradiyya because demokradiyya ita ta ba da dama ta ba da yanci duk wani abu na ba daidai ba a kiyaye kada a yi shi amma kana gani na gaya maka ba statistics an kai over 10 trillion wanda idan da an tura wannan local government 774 da muke da su da watakila ba ma watakila ba zai rage wannan tsananin talaucin wallahi malam Nura yanzu abinda halin talakawa suke ciki wallahi ba Nura masallaci in kaje ni duk wannan juma'a na ga irin mabaratan da suka karo kuma wallahi da gaske suke ba su da abinda za su saboda ai talaucin a cikin shi ana sana ka dawo mamu da shi wasu tsirari ne suke kwashe kudaden al'umma because dalili an baka kudi mai amfanin kuda yin dadoji da aka ce kana yi kai da kake tambaye su yana yin gada me kai na kana wannan yin gada me kai na ka wancin hukuncin da kuma kai kara nace kudaden nan suke shiga directly saboda shine kawai abinda is a satya of government wai kike kusa da talaka grassroots
0: wato shugaban kasa yana da dama da zai bidiya ce to ina kudin da nake baku game da wannan nan a cikin an baku na
2: gungun yana da dama bana yana da dama
0: hukuncin dokar ko kuma
2: yana da dama bayan dama shi da yake da EFCC da ICPC duk wace su wannan kowa sai waɗanda sarrafu da mai ne ba a kama su sai waɗanda suke sun taɓa gwamnati ko kuma a sun fito a wata jam'iyya daban because ai yana da iko immunity da gwamna yake da shi wato wannan abin nan din da yake da shi kuma ni da kariya da gwamnoni suke da shi ai domin sashin da ya magana domin magana a kan cewar a irin wannan civil action din an yi protecting din shi ba za ka iya shaidar gwamna a ce nominal party za ka iya shaidar shi kara a matsayinsa na gobe rike da wannan kwarai kuwa za ka iya shigar da shi kara cewar wannan abubuwan da kuke yi na kudade da ake ba ku ga to matsalolin shi ne idan kayan ma menene position din yanzu dai gashi kotun koli ce ta hukunci wanda ita ce karshe wanda shi ne ya sa kaga duniya tana kallon Najeriya a ƙasa wanda take lalacewa da tana neman ta daɗa nuna irin gazawa da irin ƙasar da take da shi kuma dimokuraɗiyyar da ake cewa ana yi ma Nura ita dimokuraɗiyya ita magana take ta gwamnati ta mutane saboda mutane zuwa ga mutane ba magana ake ta kai da aka zaɓe ka zama sabon a'a kai ne kuma za ka zo kawai sai dai mu ga kana yin rayuwa mai kyau duk wannan tsitsin da ake ba kuɗi zai bayyana magana ba kuɗi ta kau amma da ake ba da kuɗin gwamnoni sun ninke kuɗin baka san ma me za su yi da shi ba duka abubuwan da yake kaga babu maganar tausayi a cikin tafiyar nan ta ƙasar nan babu maganar tausayi domin da tausayi wasu abubuwan ma Nura za a duba a gani yadda kake da hanta kake za kanka jikata ka ci abinci ka sha ruwa haka duk wannan adam da aka ji ba ɗan adam ba duk dabba ma kuma wallahi Allah zai tambaye su kan abin da suka yi me suka yi ya suka yi mulki shi yasa wanda suke mulki ma ba Nura abin tausayi ne abin tausayi ne inda sun zaɓi don kayi mulki na daidai ne za ka samu nasara amma a wannan tafiyar da ake ciki mutane rashin abinci ma Nura ya kai estate inda na ga mutane mutum yana tafiya na son batu ma san inda zai je ba saboda komai inda local government an bata kudade nan ne za ka ga ayyuka to ka je local government na cikin birni ma ba a maganar local government na waje wanda sun zama kufai to wannan abin idan kana duba shi ma Nura za ka tabbatar da inda kasan nan take neman ta busa because kuma amma abin da zai baka mamaki da kalkanci wallahi malam Nura waɗannan talakawan da muke tare ga baki ɗayan mu muke jin jikin zaka ga mutum yana haƙiƙa yana tallar gwamnatin da ta jefa shi a cikin wannan bala'i ni mamaki da nake shi yasa a wancan program ne magana zaka ga batai zafi na ce sai mu haukaci mu zabi wannan gwamnatin ta kuma yi amma an ga kallon abin da ke nufi da mahaukaci ba mahaukaci ne cutar sarki ba a wanda ya rasa mantan fakalti na rizinin ai ba bukatar za a yi ma kamfen ka zaɓi wani duk wanda ka ga dama ka zaɓa ai tare muke da kai muran ganin ba da ai zai gani idan kayi da kayi kayan hakino yan uwanka suna cikin wahala kai ma baka tsira ba kai kanka a cikin yunwa kake amma ka zo kana tallatawa kana tara mutane kana cewa sai irin tunani ne muke da shi mu duk maganar da muke ma Nura wa malakin wannan gwamnatin bane ba ko da yawa sun zaɓe don ni za mu zaɓe ta ba saboda akwai in dishi da zaka duba ga gani mutum ya tafi suka zaɓe shi a farko ma idan bai cancanta bai kamata ka zaɓe wanda suka zaɓe shi majority din yanzu ma in sun kuma zaɓa sa ba laifi ba wanda bai ce baka zaɓi wanda kuma ka kaɗa da wani
0: kamar da wajen marmalin strategy da yawa wani lokaci a cikin kwa game da irin wannan matsaloli da ake ganin cewa ga shi dai ana rabon wani kuɗaɗe amma ba a ganin su wasu suna ga cewa ai kamar gwamnoni suka hana wato ruwan gudu a kan makamancin nan wasu suna ganin cewa kuma ai ƙananan hukumomin nan idan aka ba su wannan kuɗaɗe kamar ba za su yi abin da ya kamata ba shi yasa gwamnoni suke ajewa mun sai mun zubi irin joni akan ko makamancin irin wannan me aka nazarta game da irin wannan abubuwa da suke faruwa wasu al'umma ce a kamata ya yi ba su kudin su wasu suna yin a kamata sai wasu kuma su ci mu ne ba su da wata tasiri wani abu tun da gurbin ne suke yin su da su koko akan wannan din su da za a ce game da wannan batu
1: to jama'a assalamu alaikum na saurari bayanan ba dito da shi da barista barista ka dai hakuri ka dai nan zafi dan kai wannan tsarin kasan mai sa juje ka tsaya wato ba demokradiya yake a Najeriya ba sunan system din mafia wani kakan ne ko kuma a ce wani kaban ne suka kinkiro kansu da wani tsari mu kuma yan kasan mun zama lalata mun kasa challenge din su kuma suna sanar suka rarraba kanmu wannan dan gidan wani ne wannan dan gidan wancan ne dan kanmu hada kanmu mu yi bori zancen kudin fak da ake rabawa yes wannan sunna ce ta tsarin gwamnatin na Najeriya wanda tsari ne mai kyau dole an tara kudin kasa ya kamata a rarraba wa states da local government da kuma federal government kanta to amma problem ne muka samu kanmu ba wai daga governor bane ko daga chairman system din is not working duk shugabancin in ka kalle shi duk shugabancin da aka yi a Najeriya tun daga shugaban kasa har chairman din har councilman ba daidai ne mutane ne wanda ba ni wani da wasu ba gaskiya daga shugaban kasa daga national assembly din daga state government daga local government daga whatever ba wai mutane bane da jin kanmu a zuciyarsu kuma sai da mutum yana jin kai kafin ya shiga wannan tsari amma in ya shiga cikin sai ya ga ko cire musu kokonin su ake ko wani asibiti ake kai su a samu su duka kwana sai ga mutum shi ma ya zama azzalimi shi ma ya daina tausayin kowa ya daina tausayin ƴaƴansa da matansa da iyayensa wanda su ne suka zama masa tilas ban tunawa mutanen gari sai ya zama irin su ka ga rayuwar shi ta wani canja ka ga ma yana ma gudun mutane bayan su mai harka da mutane to kuma inda is good da gaya maka tsarin dole a turo kuɗin kuma ana turo kuɗi ko ba a taɓa samun kuɗi a Najeriya irin wannan karin da ake turowa amma ina so ku sani mu talaka ne mu ne muke tara kuɗin nan ba wani da wancan suke tara ba
0: su talaka
1: yan ƙasa mu ne muke tara kuɗin nan in ka je sayan mai ka ba da kuɗin nan in ka je sayan biredi ka ba da kuɗin in ka je sayan albasa an sa VAT in ka je komai ka je saya akwai VAT akwai tax akwai waye duk ka biya kuɗin da duk yan fulani suke ta tarawa da duk wani masu tara kuɗi su customs waye duk mu muke biya da talaka shi yake shigo da kaya da kana biyan naira ɗaya yanzu an ce naira ɗari biyu zaka biya wannan irin tashin hankali ne so kayan da suka zo kasuwa dole ne su tsada saboda wanda ya kawo kayan da za ka lura da ka kasar waje an zo kuma an tura shi abu da an ce doka ce sai ya ninka kuɗin to in ya kama kanti shi ne sai ya samu riba shi ya samu wasu daga cikin su masu imani shi ne su daina business din da inda in kawo kaya da nake cewa naira 50 sannan in zo in ce tana kuma naira 300 ne yanzu bandan daina business din kuma wani business din kuma da ake cewa shugaban kasa ne fansa ne ya ga kan ta jama'a ya turo kuɗi ko ne fulle ne da an yi doka da na ga muku da shugaban kasa da rashin assembly da lawyers din sorry barista da kotunan da governors har da chairman da kuke faɗa kan su dukkan su ba su da gaskiya kuma electoral system shi ya jin mana wannan
0: shi tsarin
1: zaben
0: da ake
1: yi shi ɗaya ne shugaban kasar da ake so a zaɓa babba a zaɓe shi ba an murɗayance shi ne yan national assembly da ake so a zaɓa ga masu kirkin da aka zaɓa an canja election an ce wani ne shi kansa chairman ɗin shi wannan su wannan almajirai ne ma ɗauko su ake ce kene chairman ɗin can kene chairman ɗin can wannan ɗan daba ne wannan mai ɗauka hoto ne shi ne shashasha ne amma haka za a tattara su a ba su mukamanmu saboda a duniyarsu ko ba su da ra'ayin kansu
2: dan da ba a iya chairman amma yanzu wallahi chairman yau governor wani kalluwa wani kalluwa wallahi gobe sai a kore shi
1: Allah ka dan nemi
0: shi ba
2: karfi sai da
0: neman hakkin
2: da zai iya da courting the party the government duk bakin su dai ko ya je courting shirme ya je
1: kansa Allah nabi bijima Allah ka
2: tabbata wallahi ai amma nabi bijima an dukkan ka tudu su kan su yi an kokore su kuma idan an dukkan duke ba ma ka dan zo office ne har da hakkin ka so ba abin da zasu yi to wani lokaci kuma idan akwai kuma wasu states ne idan kudin aka ce za a tura su na dan naji ba zai ya ce wai a ce akan ta jama'a na kasa shugaban kasa ya umarni sai ya tura ni gaban mutum an yi doka is there
0: doka tana
2: tana na an sani is sealed amma akan ta jama'a bi isa ba saboda doka ce a baki amma a wutance ƙarni bai sai ya tura wa in kuma ma ana tura musu direct su ko da sister oba
0: ko da shiga
2: ka wallahi da sister oba ai gwamnati ne saka ai kai PA ne
0: kai shi amma yana gina son
2: ba ko maji ne kai kai ba
0: kai cewa ga wani project din
2: sama bai kamar da signature ma da zaka tuba kudin gwamnati still shi yake join aka amma ba son shi joint account bills a wasu yayin sai ne sai ta bugi gara shi dan wani makon amma cewa bai sai ce kai ne ya gaji ba wannan gwamnati bore ba kudin mu sun zo mu je da harkokin mu wallahi tallahi ba chairman da sai sai da gwamna ya yarda kamar yanda lokacin mallan shekaru ce ku je ku yi harkokin ku okay fine kuma duk da haka ni a matsayin na strategy akwai chairman da bada ba son kudin ba
0: to ko da ana bayar
2: wallahi tallahi ba wasu ba
0: to saboda ni
2: chairman kana jin da wasu abin da ne suna ashar suna duba suna tauka ba ilimi ba substance ba su ma san me unguwa take so ba kuma suna sai yara addini suna sai yara kayan maye su wai ma authority ne mutumin da kwanan da yake zuwa yake tambaye ka naira 2000 wani shi ma ya zama authority ba yana ma zagin wanda ya sa shi a kan mulkin don yanzu sun bar party ɗaya yana zagewa cewa bai ma isa ba yin na mutane so za ka ɗauki kuɗin al'umma ka ba su wallahi ya fi zai
0: shi sa gwamnati ne wata irin wani abin suke kalla
2: ba shi suke kalla ba ba shi suke ni na ce maka idan ni ne gwamna ba zan ba irin wannan ko da ke tun da ka zaɓe ne ma in ma zaɓen zan yi in ma zan zaɓo mutane ta mun da kaina ne in sa zan ɗauko masu hankali in sassa su amma ba kawai ƙaƙa ba al'umma wani mutum wanda bai isa ya ma yi jagoranci gidan shi ba
0: wato a ce asalin matsalar tana daga ita jam'iyyu kenan
2: tun da ka zaɓe tun da ka zaɓe absolutely nan da problem ba wani sai sun fulla kan suna sai kan sa wanda zai iya kula da unguwarsa cewa sai kan sa wanda yake da ilimin kula da mutane kala kala kan san kana ce kan suna ba na jam'iyya ɗaya bane na kowa da kowa ne to ya za ka iya manajin ɗinsu wannan shi problem to wannan problem ba wani sai an solve din shi amma how duk bakin su ɗaya mutanen nan example mutane sun kai ina so barbarar musu gwagwari kai ne mai gida wannan gidanka ne da mai gadi da mai wanki da mai abinci da matarka da 'ya'yanka maza da mata da kawun matar babanta da babanka da iyayenka kai ne duk kake kula da su amma duk sun haɗa maka kai sun haɗa maka suna haɗin baki dukansu wannan duk bakin su ɗaya me za ka yi a matsayin ka na abin nan mai gida ba abin za ka yi so mu talakawa me za mu yi an ce an tsanin da chairman kuma an ce jam'iyyar adawa kafin ma a je a gangana an riga an faɗi abin result an zo gidan rediyo an faɗa kuma ba abin yadda za a yi kuma in na zo kotu an haɗa baki ba abin da za a yi ma in na ke ƙara wajen party an gama da ni in na je na gina al'umma kowa malalaci ne a to ni ne mu ba yan siyasa wani wani ba wani shiga cikin tsarin ba wani kuma ɗan kasuwa ne shi ba ya shiga da wani tsarin yanzu yana samun kuɗin shi amma kuma san da ruwan shi yanzu ne sun gane da ruwan su saboda
0: in kasuwa ke
2: absolutely sun ga ai da policy ake amfani yanzu in suka je suka siyo kaya a China suna gane ne ai abin da suke biyan tax so duk wannan abin sai an samu education sai an ƙara gaya mutane ƴancin su da yanda rightin su yake sannan kuma kafin tuba abin da yake son faɗa suna biya amma kafin tuba kuma shi gwamna ai yana jin daɗin kuɗin kuɗi ne yake abin da kashewa yanda yake so ya kashe ya ɗan san ma ciyamomin su biya albashi ya dora musu kudin wannan ba mara bayar sun ji ba ya dan musu dan podium din nan su dan nasa ba mutane ba wannan ce mun nake ce ce ce mun shi ne sai dan mutane wannan kudin kan maga dan mun dai mun dora shi sai sai ne kaje ka samu kai ka dan buwa ka je ka dan buwa ka dan huta to kuma ko in fara ya ga chairman yayi governor ne ba shi kudi
0: to ba shi da kansa ba
2: ina yaji kudin sai mu je ya rubuta ya ga governor governor yayi approval a rashin
0: lokaci amma fadin yayi zai da kudin sa
2: dole ne ba sai wallahi indi ki chairman yana shana wata kila dan kasuwa ne kudin sa ne wannan na kasuwanci shi kuma yake da imani yake da raba mutane amma ba shi da kudi da kudin dokar governor ne wannan da wani zai empowerment zan raba kudi wallahi sai ya governor ya approve dai sai
0: amma ba san da kungiya ta suciya mami algun da sawaye ba sa kallon irin wani kalubaren da su
2: shi ya algun
0: ma wanda suka sani su
2: waye
0: musu da su
2: waye algun ka gwamnati ne shi ko ba gwamnati ba ma dubin tafiya ne shi saboda ko wani gari yanzu ga ba wai gwamnati bane oga akwai madugu a jiwo daban daban amma akwai amma gwamnati da shi ne in charge to kana masa rashin kuma up gwamnati da ga esco mutum da kawai ɗinka sun turika
0: esko na jami'a
2: ne ware ne da sun turika shi kenan ka tambayi bai bai kuma ba za a tambayi gwamnati me yasa ba a ƙara yin zaɓe a wannan kuɗinka da albashinka da komai yana hannun gwamnati a gidan an cinye ba kuma da ke suke so wannan tsari ne wato akwai sarƙaƙiya da yawa akwai problem sai ka rasa wa zaka kama to system ɗin ne gaba ɗaya is damaged kuma wannan sai ka ga mutum mai daraja an zauna da shi kafin ya shiga tsarin yana tagaya maka abin arziki yana samun mafaka ya fada wayo sai ka rasa wannan mutumin da dandamin da muke tattauna kasar da shi shi ma sai ya rubuta sai ya ce maka wa'ai masu bargugun sun fi da yawa ba abin da za mu iya ko da ke is good idan ka je na yin shirin assembly bargugun sun fi yawa so duk abin da sai kawo na shirme zai wuce minti ɗaya da su
0: ne majority
2: in ka tashi dai kawai ka burge mutane a ce kayi magana kayi ifu kayi burge mutane dai kawai kayi abin da kake ke so amma ba za a yi ba kuma in ka ci sa'a in dai baka ci sa'a ba to ba za ka dawo ba
0: in dai aga kana wani mutum
2: yes a je a tambayi abin da gudanci ka zaure a je a tambayi kofa da kirin kuma cikinsu ai yi ya ce mana ana fadada kuma lokacin buhari mai gaskiya da ake cewa mai gaskiya aka kori shi kuta wajen bakwai gaji ne kamar he's one of the best members da muke su duk da turanci shi amma ni ina gana ba nake faɗa kuma kowa yana gane
0: ya
2: amma hatsinsa yana tattare da talakawa haka suka bi shi jiga suka bi suke suka kori shi ma daga fatan fatan fada shi yake dinga yaƙi buhari buhari yana kallon su suka kori shi kuma sai kawo ne yanzu a inda yake mene da yan kwashi wa idan ba ka ji maganarsa
1: ya san har da ya tasamin yi a wannan taron da muka na lauyoyi na kasa a Port Harcourt ya zo ya yi speech sosai
2: wannan guda ne shi fara ga mana ya bubbuɗe na cikin sibiyan da an dauka wasa ne ana gani yana wani wasa amma sai shi idan shi gaban sibiyan din su kuma shi sai a kira guda ji a bashi award
0: saboda wannan jajin
2: shi ya fara fada inda yana so sai ji shi na dinga jiya bayan jib a dinga wurin shi dala shikenan amma ya ce ha
0: shi hango matsalacin
2: an wannan mutumin yana ba wasu dalili ba babu tsari ku je ku duba sai ga cewa ya kudin da ya fada ba ai ya yau bana ba ke yanzu akwai kudin da ya fada bai ma kai abin da ake ba mutane ba yanzu na barsa ke cewa wajen 10 trillion aka ba local government 70 wallahi tunatun da aka ba Nigeria har 2003 mun kai da kudin da ya kai 10 trillion ba to yanzu a shekara ku an ba su 10 trillion gwamnati ku in trillion sai zai dauki ɗin kudin 3 trillion sai karba inda gwamna a shekara uku ne zai ma kuma ya karbi biliyan 80 yanzu trillions ake zance
0: amma an ji ai shugaban kasa ya kuma kuka ya ce ya ba su kudade cewa abin da ake samu a nan da aka cire man tallafi amma abin da yake kuka cewa sun fi yin gadoji da manyan gini
2: me kwan sunusi abin da zai raya kasa a cikin sa ba ne wannan zancen siyasa ana cewa political statement don ya jawo hankali mutane su cito su yasa amma yanzu ka san gwamnati ba ya rashin kuma kasa bane ba shi da power kansu ba a fi sai musu sun fi karfi kuma
0: duk da power da yake ita
2: idan gwamnati ya hada wai za su ci da shugaban lai suka hada wai da ƴan majalisun su wannan shi gwamnati sai ta fi amma shi ne zai cire su ko dan majalisa shi gwamnati sai sun ci mishi ba an yi dindin wala ka ga ya tafi so saboda haka idan wannan magana kai ba kullu irin nashi ya shiru kai ba mai bama shi ya san kuma shi ya gama Obasanjo ai ya rike mishi kudin local government yayi ta ihu da karshe ne aka dan saka masa mara so so kai ya mana siyasa kai ya fado da zai iya koma da governor gona sun fi karfin sa kuma ba yaransa bane kuma ba shi zabe su ba kuma ko da kicha waya ya ba su kudi dole ne a cikin constitution ke ai ba wani alfarma ya musu da ba su kudi dole ne ba mu kudin kudin Kano da kudin Kaduna kudin waye kuma ya fada mun cewa duk garin da ake samu mai ana ba su kashi 13 da yabo kowa kuma gudun yayin da su fina iba ko ba su gudure iba ɗan kanana amma kun da ke ba su times 5 din Kano can ba suna yin gida su su dubu ɗari kudi amma su an musu gida ba wanda yake hawa so idan su kuta an yi gida yes su kuta tafi mutanen Bayelsa da dubu ne kan kan yawa so yi suke kuma shi yin gida da titi ba inda kike cewa maka wannan wajen ba inda kike binne kudi da babu su na ƙarya irin titi da gida so in ka ga mun yana wannan abu ba yana bane ina nan su zo su kama ni sai a je da san mu da wani gida nawa ne ce gida nawa ne kuma suka rubuta nan suka fusata let's be clear kawai nan aka fusata kuma sai ka ji ka duba area ana yi bukatar gida
0: wanda aka yi ta maki
2: absolutely ana yi bukatar ta duk da jita wata gindu ta ce ba za a cire mai ta ba amma nan wajen ana bukatar gida saboda da akwai
0: kwanciyar da ɗin tafiya
2: amma akwai inda wasu
0: wuraren da ake
2: wasu states ɗin da gwamnati da suke da gida sai a gidan an yi ta an kasa an ki gima ta yanzu kamar Kaduna
3: ta sabon titi ba mai cin mutane ta shekara to
2: kage ta sabon titi a kano ni ne kasa gane zuci barwa titin kuma idan ka duba abin da ka tsira wanda Abdullahi Ganduje yi ita ma ba ita ake bukata ba yanda abu ya ce zai buɗe titin na nan shida is the best ka buɗe titin ka tsira nan shida shi ne ba wani gida ba ta nuna amfani saboda sai ka gama shiga gidar sai ka rubuta kuma sun gusu ba kuma idan ake damuna ya zama kwale-kwale problem har yanzu an kai zuwa a gyara a ga cinan tsoro yanda zasu fita so ni dai Allah dai sauki za mu rabu ne ina jin da tarihi duk ya sauka ubuwa da yanzu
0: shi yanzu
2: ya zo da yanzu mun kasa gane ba kamarin ne ne kuɗi ne
0: saboda
2: to dole ne dai boku dai kuma
0: abun da sai dai mun fita ma
2: wannan gaskiya sai da yayi ne nan ina kasa gane ni shi na fa wani wani da so daga can ne
0: yanzu na fita ko wannan issue din da wani wato gani ana ta dai matsala cewa an fara kishin cewa fa suna jin cewa kamata ya bi kanun hukumomin tun da sun kasa wato a biya mutane bukatun su saboda wani abu da ba a san su zai hana amma so ke sani kuma cewa kawai babu su kuma jihohi ne ko suke gabatar da su wasu na ganin kuma aka haka yan kuma wato a wani dan bayan kenan akan makamantar su wasu na ganin cewa kuma a ai duk wannan matsalar ma gwamnoni ne kamar suka haɗe abubuwan da ba sa ba su dama a cikin wannan shi ake ganin wani mutum da kuma suka fitowa kowa ke ganin da tunanin da ke gani a ina ne matsalolin suke don warware wannan matsaloli da shafi rabawa kananan hukumomi da jami'an kudadensu
4: haka ne a Manura ai mun bude muna faɗa wannan zauren cewa kananan hukumomi sun riga sun kai intaha a lalacewa kuma ba wani abu ne wajen ni yalla talaka shi da kansa saboda ka san masu magana yanzu su ne gwamnati dukkan zaya akwai wanda ya ɗauko kama irin ta baki ya tattaka mata saboda kawai mu 'yan Najeriya an muna wani training da duk abin da ya faru mutanen da suke cikin gwamnati da gwamnati ta ce da gafi to amma mun kasa komawa cikin al'ummar da muka tashi a cikinta mu gane cewa ina ne magana take na yi magana in kana so ka gane maganar Najeriya sai ka koma family setting yadda ma muke yin aure tukunna mai gaya akwai mutane da yawa da bai dace ma ka basu da mata ba balle ta nasaru ka gane ko kuma duk wannan maganar da muke fama da ita ta insecurity ta wacece sata ne kwace ne wata tsiya ce duka irin wannan matsalolin da muke rainawa sun ne suka kai mu wannan gabar to yanzu sai ka haifar da wata siyasa a yanzu duk ɗan siyasar da ake so a dasa daga ƙasa ka san dai siyasa mai amfani ita ce siyasa ta ƙasa wadda ake nata grassroots ka san ƙurewar ɗan siyasa in kana so ka samu rank ɗin ƙarshe highest political rank kana so ka ba ɗan siyasa sai ka ce wanda ɗan siyasar grassroots ne
0: wato ya kai matsayin general
4: ya ai ga ƙure ya zan fi mashin da ba general bane magana fi mashin da yayi to magana da ake shi ne sai a dauki mutanen da suka fi koma baya a cikin mu ta fuskar dabi'a ta fuskar mu'amala ka gane ko manura ta kowace irin fuska sai a ce su ne shugabannin mu a lokacin lamun a lokacin gamma ya aka wannan mutanen suke zama shugabannin mu shine inda muke zargin ba iya samun dama a gudanar da zabe na kananan hukumomi kamar inda doka ta tanadar zaben nan an shayin kuka ba yanda za a yi ba kai zabe ba ka haifar da mutumin da ba zaben sa kai ba ka gane ko kuma ka ce ba zai zama dan amshin shata ba ko ba zai bi gwamna ba to waye kawo shi talaka ne kawo shi shi kuma talakan ya zuba ido yana kallo ana gudanar da irin wannan tsari ko na system din a yadda yake kuma muna yabawa masu yi ka gane ko muna yabawa masu ai na ga yamma babban matsala take damu shine society mu muna furci ya riga ya gama cinyeta hypocritical society muke rana yanzu society mu ko wato society muna furci manura an san mai nagarta amma ba shi ake bukata ba shi fa talakan baba kai ke bukata ba kai mai nagarta
0: shi ne zabi shi
4: wallahi gurbataccen yake so to kai rigima da gurbataccen ka gani zaka yi nasara a gurin talakan manura ba yake ba saboda bai san kansa ba saboda haka lokacin gamman mun shafa da cewa a shafe sa a hakura dalilin shi ne talaka ya kasa kwatawa da kansa inci duk da wayar da kai da ake yi da maganganu da ake yi da kullun bayani ake wa talaka amma ya kasa kwatar kansa daga hannun mutanen da kullun burin su shine ya za a iska shi ba su rayu shi ba to tunda ba zai iya kwatar kansa daga ciki ba to me zai sa a hana zaben lokacin gamma din a hakura ya koma nadi kamar da gwamnati yake nada komishin na shafa da ai ko a ba gwamnati dama ya nada suke mun da komishinoni kamar yadda muke faɗa ci gwamnati a halin da ake ciki yanzu shugaban kasa ya koma yana nada kayansa shi ma sai mun kuma ce gwamnati ya fito zabe eh mana to ai mun ga yanzu inda ake hadiya ko ba hadi yasa ake banzu gwamnati da yake da iko yake da martaba da muka sani a da yake da izza irin ta mulki domin ya san yana tare da mutanen sa ka gane ko ba gwamnan da yanzu ake zargin cewa daga sama za a ce ga wanda za a yi kuma shi za a yi yanzu su kansu talakawan sun yi da ba su da power da da suke da ita kuma san amince a cigaba da tafiya a haka wannan shine sabon contract din da muke yi politically a siyasance din mutane ba sani ba tsarin da yanzu aka kwabe wa talaka duk wata alfarma da kullun tsarin mulkin Najeriya ya bashi da demokradiyya ta bashi na cewa ya zabi shugaban da yake so yanzu ake zaba masa kuma yadda zaba masa domin bai da zaba masa ba ina ga maka in an yi gowa rai ba ai abin da yasa muka ce ya yadda ci gaba da yin abin ai shi ya tabbatar mana da yadda talaka idan talaka bai yadda ba ai fitowa ne mun sha fada cewa hanyar da ake wa shugabanni bore ba hanya ce ta daukar mukami ba amma mun gani a talan hanya ce da yan kasa suka fito suka zauna a waje suka ce su ba za su bar waje ba sai shugabannin su sun
1: rubuta
4: takarda cewa sun sauka ah sun sauka ba wasu suke sauka ba su bukatar su ba wanda ya saci kayan wani ba wanda ya dauki makami ya fasa wani guri kuma ba wanda ya tafi ya aikata wani abu da doka ta haramta masa eh amma zama suka yi aka ki zuwa ko ina a kasar aka zauna a titina da ko ina kawai mutane suka zauna a gurin idan ka ga mutum ya tashi wata bukata ce ta same shi wanda zai tashi kuma dan uwan kai na zauna gurin haka za a je kasar ta ki mugun gaba ɗaya ta ki tafiya suke shutting down din kasar gaba ɗaya suka rufeta suka ce wannan shugabannin sai sun tafi amma dan Najeriya da zai fito zanga zanga da su da zai fito neman yanci
1: shagona
4: ka gane ko amma sata yake yi
1: daman ba yake so
4: zai fito wannan yake bukata ya za a yi shugabannin ba su barin gaba ai kai kanka
1: ba barawo
4: ba yancin kake da barawo ne kai ba da ka samu dama mai ka bisu
1: tabbas
4: su da muke zargi ba wata zanga zanga da za a yi a fito ba nura ba a kwace kayan mutane ba ba a kona kayan mutane ba saboda bakin ciki wani yayi shagon sa mun mun mun mun
1: ya san
4: ba ya ganci shagon na kirin sai je yan tabaru ta alije babu keje gaba daya shi burin shi ban yi maka shi wanda yayi da gida wani ka san da burin sai ya cika ya kona shagon to irin wannan talakawan da kake da su ba nura da su zaka canza system ka gane da sabi eh mun yadda system ya lalace system baya wuce duk mun yadda amma wai ke sa system ya wuce wai ke gyara system da garbewa wai ke raya system bayan ya mutu ba jama'a bane duk power fa tana hannun jama'a amma jama'ar da kake da su in zuciyar sa ta mutu irin talakan da muke da su mutum zai tsaya zabe sai a ce kai da Allah wannan da shawara ka ba shi ai bai da kudi ko bai shawara kare fito wannan talakawan da zuciyarsa ta mutu tarbe
0: komai na
4: gari kanka irin wannan talakawan da suka zama kanka manzo ba san san zama ba su ba san san zama ba amma jama'a da yau haka suke kallon su mutumin da zaka zo nema masa yanci ya ce baka saka nema masa yanci ba sai ya zaba sai wanda ya gari gasa ta kallon tana haske tana kyalli irin toto wancan mutanen da yayi kudi shi zai iya nema masa yanci
1: kuma shi zai gaba ci wannan talakawa
4: kwalai kwa shi ne psychology talakawa manura mutumin da yana wannan to ka ga mu ta ina lokar gamma za ta tashi secretariat ta lokar gamma ta zama kango sun zama makabartu gurin da dama nura ake zuwa ko ba komai a rage wata matsalar yanzu kowa ka ganci gidan gwamnati da tafi duk wanda ka ganci daga lokar gamma duk inda nisan kauyen sai yake in ya fito neman dan siyasa gidan gwamnati da tafi dalili shine ana zargin cewa kudaden sai yana gidan gwamnati
0: to me yake lokar gamman da aka saba
4: eh to ai sun gane yadda muka zargi kudaden baya zuwa hannun cewa musu ka gane tunda yana gidan gwamnati ayin su yi mota su gidan gwamnati haka zaka ga su yanzu ba gidan gwamnati inda ka san gidan gaje ko gidan mabarata haka baki
0: mota mota
4: idan ka je zaka ga mutane kawai su a waje suke ba a basu sun shiga ba amma suna zauna gurin su ba za su taimako kuma jami'an tsaro ba za su iya kore su gaba da su ba saboda suna da haƙƙi suna da haƙƙi sun ga neman hakokin su saboda ana zargin hakokin su da hannun gwamnati gwamnati gwamnati sun ana hakokin su amma ka gane ma nura wannan system din da muke cewa ya mutu ko ya lalace ko ya ribe wannan tsarin da muke kai ba ba zai gyara kansa ba ni da kai ne zamu gyara shi tai ne zamu gyara shi shine mu hakura da bukatar yanzu mu hakura da bukatar ni da kai mu ji dadi mu bari ayyan mu sa ji dadi ka gane ko amma mu mun basan mu shuka yau ta girma yau mu girbe yau mu cashe yau mu sirba yau mu lika yau mu ci abincin ta yau kuma ba ko ina yake aka duniya ba amma tsarin lokar gamma man nura idan yau ka gyara shi a Najeriya ai ka gama ai mun sha fada ba nan wani gwamnati nan ba ya fara cewa kazarsa guda kazarsa ta yi ku 40 ta gangashe ba shi ai ban mana da wannan musibar da muke ciki yanzu man nura kuma yanzu ana bin sai zina zakin siyasa wani man ka taba yin sai ya tura mu a shi a ce a ce ka mu kwalifi ai man nura dole ka yadda gwanin ka yana da kurakurai kamar yanda yake da abubuwan alheri ai yanzu in kace bai da kurakurai ka mai da shi mutumin da kwata kwata ba ma dan adam bane irin ta ko iri nawa amma kasancewa sa dan adam sai ya daure bi ya daure ni haka tsarin tafiya yake to amma yanzu mun koma lokar gamman ko wata jam'iyya ce mun sha fada nan kan wannan zaura ko wata jam'iyya ce manura babu PDP babu APC babu zaben lokar gamman iri da yake iri da yake to ka ga mun ina san yanzu zo ke jam'iyyar hamayya da kike rigima kike cewa a gyara kike cewa a canja kike cewa a kara dauki manura ke ce ke ma in kika zo zabe sai ki irin zaben da jam'iyya ne to lokar gamman jam'iyyar gaba ɗaya sun ci zabe duka sun ci zabe su mana lokar gamman ka gane ko gwamnatin da yake kai tunda shine alfa da omega shine komai a gurin shi ma jam'iyyar sa ta ci zabe gaba ɗaya kamar da waje to ka ga mun shi yanzu in ka bashi dama ya zama shugaban kasa ya zai kama gyaran da kike bukata tunda shi ma zaben sa na lokar gamman ga yanda kai yanzu manura ina hankali mun sha fada ina lafiya hankali zai dauka ina ilimi zai dauka ina tunani mai kyau tatacce zai dauka cewa kai zabe na lokar gamman wai duka babu jam'iyyar hamayya ko guda daya
0: ko kansila
4: ko kansila

0: sun je ne taimakawa zaben suka yi ko ku a rashin taimaka masa suka yi a su ma gwamnati ya hada baki to in ba su yi ba ka ga mu ya za a gyara sai suka hade kai suka ce ba za su yi gaba wasu ba za yi masa garci ba kaga ai sun taimaki mutumin da ake ganin baya son zaben ba sun bashi lasisin ba sun ce da shi yadda yake so ba to ka ga mu waye ke kan dare da wancan da gwamnati muke zargin ta biya sun shiga zaben da wanda gwamnatin bata biya ba ya shiga zaben waye ke kan dare waye ke taimakon ƴan Najeriya waye ke son ai zabi sai ko ingantace don saboda ka in ka duba zaka ga malura Najeriya wata kasa ce da muke zargi shine babu wani mutum da yake kokarin ya gyara da gaske ba wanda yake so ai daidai illa duk wanda ka gance yana kumfar baki zallan dan bukata ne
1: sai da ku
0: mutum ne wanda yake san dama ta zo hannunsa yanzu yanzun nan strategy ga maka mutum ne kace ganin sa kafin ya san hanyar Abuja dinda ni kaga bana zuwa ban san hanya Abuja ba sosai
1: a ka je mana
0: ku bana zuwa ban san hanya Abuja sosai ba dinda ka gani kullun ina garin ina garin garibu amma duk mutum
1: ne da sun ka ta kana gurna ma wani ɗan mutum
0: amma duk mutum amma duk mutumin da yau ba a sati ka ganshi Abuja misali kuma yake da dama a Abuja da gwamnati ta bashi idan da yau kuna hira da shi yana kumfar bakin cewa sai fa an canza tsarin nan sai ka yana cewa kai ma nan da ka ta hayyan da baka bincika Najeriya da take ba fa inda kake kallon tsarin nan ba haka yake ba ka gane ku akwai wasu abubuwa da ku mutanen nan kun kasa ganewa ku da kuke kasa za ku gane yadda abin da yake tafiya ana fahim kokari amma kun rena kokarin da ake yanzu zan baka misali da Buhari lokacin da Buhari yake nema sai ya ce mana komai ba daidai yake ba amma shine zai daidai kuma Najeriya suka amince zai daidai da yau in an yi abu yan Najeriya sai ma'uziri in an yi abu yan Najeriya sai ma'uziri da yan Najeriya suka daina ma'uziri aka kai gaba ƙarshe Buhari ya sake komawa zabe sai ya ce shi fa talakan Najeriya ba mai haƙuri haka ba da shi ya ce talakan ya ɗauki kuɗi ya ba Buhari kyauta ya shiga zabe talakan da yawa Buhari ujiri sama da kowane ɗan siyasa a tarihin Najeriya ka gane ko amma da political history na Najeriya amma yau Buhari da kansa yana kan mulki bai sauka ba bai mutu ba sai da ya kira talakan Najeriya da wani mutumin da bai da haƙuri kuma ya kira shi da ɗan shahuriya
2: malalaci
0: kuma malalaci mai sukin a ji daɗi ba tare da aiki ba ka gane ko duk wata siffa da ka sani ta gajiyawa daidai gwargwaro da Buhari ya danka talaka ita
3: amma a shi ne system ɗin ne yake da matsala kina
0: shi da nake gaya maka
1: shi system ɗin ne na nura
0: shi da nake gaya maka ai ka ga ma nura yanzu misali zan maka ai duk mutumin da ka zaɓa in ya shigo sai dai ba system ai system baya ba mutum ai mutum da yake ai kai ne kake mun system amma baka system ne saboda system ai is greater than you ya fi karfin ka manura amma kuma su waye suke haduwa su build system ka gane manura talakawa ne ai da yaddo su ake system to mun system din Najeriya da kaga har yanzu yana tsaye wanda muke zargin zaluntar me yake yi kuma a kowace irin jam'iyya aka yi a Najeriya talaka baya ganin daidai to system din zai koma kan talaka shine system ba wannan institutions din da kake mamice gani da suka tare suka system talaka nake bidin nan su domin talakan Najeriya shi yayi da institution nan su gaba da zama yadda suke yau talakan Najeriya yace sai an canza Najeriya wallahi ma nura kaji ne mara zuwa billahi alazim Najeriya sai ta canza daga yanda ka santa ko na santa dalili shi ne mutanen da muka sani masu inganci a locality din mu a local government din mu za a koma ana ba su dama amma yau kai da ma nura duk local government ɗinka sun san ingantacce ne kai talaka zaka ji majalisa an kaje ana kirka da ce ai wani ya cancanta komai yana da shi ne ya kawo gyaran nan amma fa gaskiyar magana ba za a yi shi ba
1: ba shi da ku
0: ba kuma zai ci ba ka ga da talaka ne ya gaya ma wannan shi talaka ya yadda cewa an yi defeat ɗinta psychologically ba zai iya kawo wanda zai taimake shi ba ka gane ko sai wanda zai ci gaba da rusha shi to talakan da ya yadda da wannan ka gaya min yanda zaka kawo ƙarshen wannan system ɗin da kullum yake tsotse jinin mutane ai kaga wannan ne capitalism ne ai mun sha bada shi ba capitalism in kana cikin sa ko ka zama cikin masu shan jini ko ka zama cikin wanda ake tsotsa jinin ku ake shan jinin ku wannan shine takaitaccen definition na capitalism kamar yanda wasu mutane suke gani ko kai ka zama kai kake tsotsa jinin kake rayuwa da jinin mutane mutane suke faduwa su mutu ko kuma a'a ka hakura ba ka da karfi ka koma cikin mutanen da ake tsotsa jinin nan su suke faduwa su mutu to kai baka cikin rayuwa
3: kokarin bari mu baje koma wajen masu tsaro wataƙila sai a taɓa alimi to ma tsarin mu akwai lambobin mu na 0707-7795-9 da kuma 0811-7475-777

0: bakwai bakwai tara biyar sai kuma biyu tara sai uku tara da kuma daila mina su fita kwas da bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai wannan sune layukan da za ku shuka mun ku saba in kiwa ku dama domin ku faɗi ta bakin ku da tsokaci akan wato wannan butu-butu da muka dauka kusan ya ma mai mana cikin shirin namu saboda muhimmancin sa da kuma inda yake ga wato rayuwar mu ta wato yau da kullum 070 7795 kuma 39 da kuma 081 745 7777 wannan sune layukan nan Assalamu alaikum. To 0817 745 7777 da kuma 0770 775 7777 sai 29 sai kuma wato 39 sun laikin da za ku shigo domin babu tabu a gudunmuwa ga wannan batu da muke tattauna. Amma kafin ma sauraro barin kuma jan Detol ila kaji wannan batu da aka tattauna wannan batu kana ganin akwai mafita game da irin wannan raba kuɗi ake cewa za a yi domin yi cewa an warware wannan matsalolin daga tushe
1: wato ba wata manufa wacce ko kuma mafita wacce ake tunani cewa za a iya dabatin din wannan kuɗi saboda na so a ce ma mun tafi wato topic na gaba tsakanin wuke zan kawo ma misali saboda wato a wannan raba kuɗin da kake gani zan kawo wancan tunda baka soka min shi ba amma zan hada misali kamar shi wuke nasu wuke ministan babban bannin tarayya kaga shi baya biyan gwamnatin tarayya haraji shi a karan kansa kasarsa ce ai Abuja ba wai jiha ba gwamnatin jiha bane shugaban kasa ne nan wajen na farko ya ebi plotai da kadarorin gwamnati ya mallaka wa ƴaƴansa Joaquin da Jordan
2: subhanallah
1: ya mallaka ma akwai yaro ɗaya wanda ya mallaka ma hektar 3,822 a cikin birnin tarayya Abuja daga Metama zuwa Osokoro
2: subhanallah
1: kuma duk mutanen arewa yake wannan abu bayan haka gwamnatin tarayya ta yi alƙawari na ƙarin albashi kamar yadda barista kake faɗa na local government autonomy din nan ai an ƙara albashi minimum wage naira 70,000 wallahi yaƙi musu
0: su mutanen
1: babaye wuke yaƙi bayan nan wuke ya sami total control a Nigeria sai da ya kai jam'iyyar PDP ƙasa ta daina motsi ya zama shine the structure gabaki daya ko ka bishi ko an ce wai ko abu liman ko a canza masallaci bayan nan idan aka tara haraji wanda ake cewa internal generated revenue abinda Abuja take tara tana tara kudi wanda ya kai naira biliyan 9 da yanzu tana tara sama da biliyan 40
2: subhanallah
1: duk wata to aljihun wuce yake tafiya kuma shugaban kasa ya rasa me zai ce yayi shiru ya rabu da shi yanzu da ka dauko cewa wai rigima da shi da ya gina wata coalition rainbow coalition din nan ko shugaban kasa saboda yana shakkar wuke yana ganin wuce wani ne sai ya ce su tafi Faransa su je su same shi jiya abin da ya gaya musu je Faransa su je su same shi
0: gwamnati
1: da wuken ba
0: kungiyar taso
1: ina ji ma shi ya tafi can kar ka manta
2: subhanallah
1: wuken nan fa
2: wato wallahi ya magance abun anan ba sai an
1: ta waye ya isa waye ya isa waye ya isa kar ka manta cewa ka duba riba sa abin da ya faru a riba similar ya fabara yaran sa ne shi ya kawo shi amma grand din rivers yana ministan Abuja amma grand din rivers a hannun sa yake sarakunan gargajiya karkashin ikon su suke commissioner karkashin ikon su suke chairman na local government karkashin ikon su suke kai karshe da ya gama duk wannan abun bai masa ba duk abin da aka haka na 13% derivation din sa sai ya sani karkashin ikon sa yake na mai da ake fitarwa a rivers ake ba gwamnatin tare
0: a jihar
1: yaran sa ai gwamnati ma daina amfani ake shi yake raba grand na wannan fact da kake faɗa shi ake turawa
3: state assembly national
1: state assembly nasa ne fabura sai ya ce a cire shi a kawo wani saboda ya ki masa biyayya karshe babu da yaga wuta tayi wuta yace duk zai yi biyayya da yaje sai ya ce ni nayi saranda ma bazan ƙara koma sakan tenuwa ba yanzu babu abin da ya fada fa kenan fa ya ga ya wuce cewa ba zai ƙara ba to yanzu in ka ga Abuja yanda ya mata akwai ƴaƴan yayar sama irin su Joshua wanda aka dauki flotai duk inda aka samu a Abuja yanzu ga baki ɗaya ta zama kasar wuke to yanzu kana tunanin gwamnati me za su yi wa wuke me suka isa su yi wa wuke wuke fa abin da wannan Rainbow Coalition din da ya bude fa karkashin structure sa ce wacce duk Najeriya ba inda ba shi da structure da kananan hukumomi da state duk yayi su yana da kayan sa saboda haka mutanen da zai kawo Tinubu wani gwamnati ba zai kawo masa ba kana gani fa ya samu ya bugina fa kashin shi tema gida na naira biliyan 21 a Abuja
0: shi wuce
1: eh ana renovation din gyaran ina naira biliyan 4 zuwa biliyan 5 shi kuma ya gina mai gida yana fa da gidan fa aka gina masa sabon gida amma duk gwamnatin tarayya duk bace waɗannan abubuwa ta kalli cewa me kuma yau idan ka shiga gwamnatin tarayya Abuja ga wannan Rabul Mubarak na ina ganin wallahi jihar Kano ta fi street light ko haske babu a Abuja
2: subhanallah
1: inda kaga haske shi yasa inda kaga haske duk Allah lalata Abuja
2: inda kaga haske shi yasa ban titi
1: saboda me saboda Allah lalata arewa ba ta da makoma da ita muke ji dai ko to duk wannan kudin yana daga cikin tsarin abin da ya kamata saboda suna da wannan bakin cikin murtala da musu da Abuja nan da yi har yanzu ba za su manta da wannan ba gabashi da yammaci suna takaicin wannan abu su gabashi sun fi ganewa a batta a yammaci a Lagos su gani suke Abuja arewa ce Abuja ba arewa bace middle belt ce tsakiyar Najeriya ce to duk wannan kudi da ake rabawa gwamnati ne suke samun ribar kafa a wannan abu su ne suka zama cewa kaman su suna ganin cewa wannan kudin ne zai sa su iya wa Tinuba aiki domin su kawo mar abin da yake da bukata duk abin da suke bukata ai musu an musu an ba su kuma yanzu aiki ya rage da su su kuma gani suke yi gwamnati kaman cewa su ne za su iya kawo wa shugaban kasa ƙuri'a
0: bayan kuma lokaci yana hararren insha Allah mako yanzu za mu sake kallon wannan batu da sauran abubuwan da mu sake faɗa akan su domin muhimmancin wannan batu na farko yasa ya shafi wannan lokaci kusan awa ɗaya da rabi da muka yi a kansa da muhimmancin sa muna godiya ma saurari duba da lokaci dole anan zamu ja labarin shin da ku jimta tare da manyan bakin namu su kurar Umar Bala Strategy da Barisa Usman Ilasu da kuma Mubarak da kuma kamar Gambartun muna godiya Allah mai da kuriya lafiya sai mako mai zuwa masu muna godiya kwarda ku kasance da mu a cikin wani shiri insha Allah sai mako mai zuwa za ku jimu da batutuwan da mu sake faɗa akan su domin mu ga yanda ƴan ƙasar samu muhimmancin abin da ake gaya musu domin su dauki izina akan abin da suke faruwa wato a Najeriya mu rabu kuma sake cewa assalamu alaikum warahmatullahi

0: Nagwana, Omia Banana Kono.
1: Hello, hello, 7790, yawa. Kana ku tace allura zaka tafi har kwakwalwa ta? Shin duk hakan gaskiya ne?
0: Omia Banana Kono.
1: To ina kasuwa. Sai ƴan uwar matan makwabci na tace, matan da ke amfani da maganin kizaran haihuwa, mazajen su za su daina son su. Omiyan Banana Connect. Ni ke kuma gaggai ta tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
0: Omiyan Banana Connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo saƙon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau. Wani amfani kuma kudu wanda ya san hanya.
2: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihi da

0: capital markets.
1: I don't know what I'm saying.

0: su magidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duka na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin ɗin Dan Bello TV.
3: Gawa.

saboda ka dole sai mun gyara gyaran nan kuma sai mun koma mu tsawo unguwannin mu shiga unguwannin mu ga me za mu iya yi a tallafan masu tasowa me za mu yi mu hana wannan rayuwar karaji da din wannan haihuwar yulin yudin da ake yi me za mu yi mu sa ma'ana cikin wannan yulin namu kowa ya koma unguwarsa ba sai ka dauki yaro daya ka sa shi a jami'a mai tsada ko ka kai shi kasan waje za ka yi tunanin ka taimake shi ba wannan kudin da za ka kashe wa yaro daya je ka samar da aji guda daya ka dauki malamai biyu uku yan unguwar ka ce kana so ne duk unguwanku in yaro ya kai shekara goma ya zama ya iya karatu da rubutu ka ba kanka wannan manufar duk unguwanku in dai yaro ya kai shekara goma ya iya karatu da rubutu in ya kai 15 ya iya operating computer in yaro ya kai shekara kaza ya gama secondary akalla misali ba wani aiki bane fa ba wani aiki bane duk karamin karfi in da niyya za mu iya yi to kuma har sai mun yi wannan sannan za mu zama al'umma mai tasiri da za mu iya canza na

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan yammaci na asabar 7 ga watan Rabiul Thani na shekarar 1448 bayan hijira wanda kuma ya daidai da 19 ga Satumbar 2026 sunana Usman Ibrahim Dati ga cikakken labaran Shugaban kasa Bola Tinubu ya ce amfani da motoci masu amfani da CNG da lantarki ya rage kudin sufuri da tsakanin kashi 31 zuwa 87 da uku cikin 100 a wasu hanyoyin jihohi 7 da Abuja. Tinubu ya bayyana hakan ne a shafin sa na X a yau Asabar inda ya ce jami'an Najeriya suka fara amfana da ragin kudin sufuri. A Borno kudin da masu motocin haya ke amfani da CNG da lantarki ya ragu daga naira 100 zuwa naira 50 daga naira 600 zuwa 300. A Oyo kudin mota daga Lagos zuwa Ibadan ya ragu daga naira 8,000 zuwa naira 3,200. A Filato kuma motocin da gwamnati ke tallafawa suna karban naira 200 maimakon sama da naira 500. A Enugu kudin mota daga Enugu zuwa Nsukka ya ragu daga naira 3,500 zuwa naira 1,500. Yayin da na hanyar Suleja zuwa Abuja ya koma naira 550 daga kusan naira 800. A Abia kuma an tura motoci masu amfani da lantarki 40 inda gwamnati ke tallafawa kudin sufuri da kashi 50 cikin 100. A Abuja motocin haya da aka mayar da su CNG suna baiwa fasinjoji rangwamen kashi 40 cikin 100 a wasu hanyoyi. Misali, kudin mota daga Area 1 zuwa Gwagwalada ya ragu daga naira 1,500 zuwa naira 900. Tinubu ya ce shirin na da nufin rage kudin sufuri da kuma rage tasirin tashin farashin man fetur. Ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya dakatar da kwamandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Niger, Sibiru Aniviye, tare da wasu manyan jami'an hukumar guda 20. An dakatar da jami'an ne bisa rahoton mutuwar mutane 37 da ake tsare da su a nan hukumar a jihar Niger. Dakatarwar za ta ci gaba ne har sai an kammala bincike mai zaman kansa kan musabbabin mutuwar mutanen waɗanda suka rasu ranar Alhamis 17 ga Satumba nan shekarar 2026. Ministan ya kuma kafa kwamiti mai mambobi 10 domin gudanar da cikakken bincike kan lamarin. Kwamitin zai tabbatar da ainihin sunayen mutanen da suka mutu, ya binciki yadda aka kama su da kuma dalilin tsare su tare da gano abubuwan da suka kai ga mutuwar su. Haka kuma an umarci kwamitin da ya gano ko akwai alhakin wasu jami'ai, sakaci, haɗin baki ko rashin bin ka'ida, tare da bayar da shawarwari kan matakan da suka dace da kuma biyan diya idan ya zama dole. Mai ba shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu shawara kan yatsa labarai da sadarwa ga jama'a Sunday dare, ya mai ruwa da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar Martani kan yadda ya kira shugaban kasar da sunansa na farko Bola. Sunday dare ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya fitar ranar Asabar, yayin da yake martani kan kalaman Atiku a wani taron manema labarai da ya gudanar a Abuja ranar Juma'a. A yayin taron, Atiku Abubakar ya yi kira ga shugaba Tinubu da ya amince da shawararsa ta sa baki domin rage farashin man fetur. Yana mai cewa abin da ya fi muhimmanci shi ne rage wa 'yan Najeriya nauyin tsadar man fetur. Atiku ya ce gwamnati ta amince da shawarar shugaban kasa zai iya soya mata, wato zai iya soya mata suna ko kuma ya dauki yabo, muddin hakan zai taimaka wajen rage farashin man fetur. Sai dai a martanin sa Sunday dare ya ce kiran shugaban kasa da sunansa na farko tare da bashi umarnin kan yadda zai tafiyar da gwamnati bai dace da mutuncin ofishin shugaban kasa ba. Dare ya kuma kare manufofin tattalin arzikin gwamnatin Tinubu, yana mai cewa gwamnati na aiwatar da soye-soye da nufin sake fasalin tattalin arzikin kasar. Kalubalen da manoman karkara ke fuskanta da hanyoyin magance su kan rashin ingantacciyar hanyar kai amfanin gona kasuwa da kasashen waje. Manoma na fuskantar kalubale da dama wajen kai amfanin gona su kasuwanni, ciki har da rashin ingantattun hanyoyi, tsadar sufuri da rashin isassun wuraren adana amfanin gona. Masana na cewa matsalolin na iya janyo asarar amfanin gona tare da rage ribar da manoma ke samu, lamarin da kuma ka iya shafar kokarin kasar nan na ƙara fitar da kayan amfanin gona zuwa kasashen waje. Ga ci gaban rahoton da wakilin mu Fatima Kabil da Barin ya kasai ta hada mana.
1: Noma na daga cikin manyan hanyoyin dogaro da kai ga al'ummar yankunan karkara inda manoma ke shafe tsawon lokaci suna aiki domin samar da abinci da kuma samun abin dogaro da iyalansu. Sai dai bayan girbin amfanin gona manoma karkara na fuskantar wata babbar matsala yadda za su kai amfanin gonar su kasuwa cikin sauki ba tare da fuskantar asara ba. Rashin ingantaccen hanyoyin karkara da tsadar sufuri na daga cikin abubuwan da manoma ke cewa na ƙara musu wahala wajen kai amfanin gonar su kasuwanni.
2: Daka wuri da babbarin hanyar nan. Bari ki akwai motar da ta yi da trailer ce ta taho da kaya. Ina wuce gada hijiya yi kuma ba wai kaya ba amma mota ma ta girgita ba ta ruwa. Sai hanya ta mutu.
3: An gaskiya ce muna da babban matsala ta aikin hanya wata so daga Minjibir zuwa Ungugu. Domin ga yanki ne wanda Allah ya albarkace shi da al'umma masu yawa kuma akwai ƴan kasuwa akwai ma'aikatan gwamnati akwai manoma wanda rashin hanya ya dakile dukkanin wannan ɓangarori guda uku. Abin baƙin ciki mutumin da ke cikin Nijar mu da muke nan wanda bai kilomita 11.18 ba sai a riga mu zuwa cikin birnin Kano ai abin da za a fita muna jira mota ko abin hawa ko wani iri ne.
1: Wannan matsala na ƙara tsananta ne da kai la'akari da amfanin gona da ke saurin lalacewa wanda ke buƙatar isa kasuwa cikin gaggawa. Baya ga haka manoma na fuskantar matsalar rashin samun kasuwa kai tsaye, lamarin da kan sa wasu daga cikin su dogaro da dillali wajen sayar da amfanin gonarsu. Shin menene mafita ga wannan matsala musamman ganin cewa ana son noma ya zama wata hanya ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasa tare da samun wa manoma damar cin moriyar abin da suke nomawa? Kan haka ne muka tattauna da Farfesa Aliyu Ɗahir Muhammad, masanin tattalin arziki daga sashen tsimi da tanadi na Jami'ar Bayero da ke Kano, inda ya mana ƙarin haske akan hakan.
4: Rashin hanya yana shafar riba ta manoma, domin duk lokacin da manomi ya gama babban burin shi shine ya kai kasuwa. Idan hanyar kasuwar nan da nisa sosai ko kuma hanyar kasuwar nan ba ta da kyau, to akwai yiwuwar duk abin da ya yi wata 2-3-4 yana ta aiki a kai. To lallai zai iya rasa wani kaso na ribar da yake sa ran zai samu a matsayinsa na manomi. Haƙƙin gwamnati ne ta kula da hanyoyi ta tabbatar da cewa akwai hanya mai inganci da tsari na transporting ɗin amfanin gona na manoma, domin ita ce hanya kaɗai da za ta ba wa manoma ƙwarin gwiwa. Kowa ya san muhimmancin kayan abinci kama daga kayan girke-girke, kayan lambu da kuma wato abubuwa wanda su ake ci a cikin al'umma. To wannan shine dai a takaice.
1: Ga manoman karkara, inganta hanyar da amfanin gona ke bi daga gona zuwa kasuwa na da muhimmanci wajen rage asarar da kuma ƙarfafa gwiwar manoma wajen ci gaba da noma. Domin a ƙarshe ba samar da amfanin gona kaɗai ne ke da muhimmanci ba, abin da yafi muhimmanci shine samun ingantacciyar hanyar da za ta kai shi ga mai buƙata cikin lokaci, cikin aminci kuma a farashin da zai baiwa manomi damar cin moriyar aikin da ya yi. Fatima Kabir, labaran yaka, sai a labaran Rahma.
0: Suma da la da wani rahoton inda in bindiga suka kai hari wata kasuwar kayan lambu a garin Mangu a kamar hukumar wato a jihar Plateau, inda suka kashe mutane uku tare da jikkata wasu da dama. Lamarin ya faru lokacin da 'yan kasuwa da masu sayayya ke shirin rufe kasuwar. Shugaban kungiyar ci gaban kasuwar Blues Deputy ya tabbatar da faruwar harin, inda ya ce maharan sun bude wuta kan wata mota da ke barin kasuwar. Ya ce harbin ya kashe mata biyu da wani matashi namiji, yayin da ba a kai ga gano sunayen waɗanda aka kashe ba. David ya ce wasu daga cikin mutanen da ke kusa da wurin sun samu munanan raunuka. Karar harbin ya sa mutane suka ruga a guje domin tsira, lamarin da ya janyo ƙarin raunuka. An ce ana tura wasu daga cikin waɗanda suka jikata zuwa asibitin Kwarwa na Jami'ar Jos domin kula da lafiyarsu. Wani mutum mai suna John Haruna, wanda shi ma ya tabbatar da harin, ya ce harbin kan mai uwa da wabi aka yi wanda ya jefa kasuwar cikin rudani, inda mutane suka riga gudu ta ɓangarori daban-daban. Yanzu kuma za mu ji ga rahoton da ya shafi tattalin arzikin ƙasa.
5: Gwamnatin Najeriya ta fara shirin kaddamar da sabuwar fasaha da nufin jawo jarin kasashen waje domin bunƙasa kamfanonin fasaha da samar da sabbin guraben ayyukan yi ga matasa. Shirin ya biyo bayan umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na samar da taswirar yadda za a fara aiwatar da shirin gaba ɗaya cikin kwanaki 180. Manufar ita ya ce samar da wani yanayi da zai baiwa kamfanonin fasaha damar gudanar da harkokin su cikin sauki tare da samun damar shiga kasuwannin duniya. Akalla manoma 311 dake karamar hukumar Ado Odo a jihar Ogun sun samu horo kan amfani da fasahar zamani da kayan aiki domin inganta aikin gona da ƙara yawan amfanin gona da kuma samun damar neman tallafin kuɗi. Kamfanin fasahar noma na Crop Kura tare da haɗin gwiwar wasu kamfanoni ne suka shirya horon. An fara shirin ne da manufar horar da manoma 200 amma adadin ya haura zuwa 311. An shirya samar da wutar lantarki mai dorewa ba tare da yawan katsewa ba ga yankin masana'antu na Abuja. Hakan zai taimaka wajen rage matsalolin da kamfanoni da masana'antun yankin ke fuskanta wajen samun wutar lantarki. Rahoton ya bayyana cewa wannan shiri na daga cikin matakan da gwamnatin tarayya ke dauka domin karfafa samar da wutar lantarki ga masana'antu da sauran manyan masu amfani da wutar, musamman domin rage dogaro da generator da kuma rage kudaden gudanar da kasuwanci. Karshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin kasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Kuna sauraron labaran daga mita 97.3 Kwazin Hanyar FM. Za ku iya sauraron mu da kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Labaran zai taurara cikin duniyar.

سيسو وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الله بزيت إن كان يدقو أكن غيبي با أما إنا زابر وان دي قداما نغشكين من ذننسا واتوي سند دسو أبين دي قداما نوانا أبوكو ييه مشيني غيبي أبين دي قويا دي حواس ندان أدم ido bazai riske shi ba kunne bazai ji ba hannu bazai taba ba da sauran gabobi da dan adam yake da su wallahi kan tsinka yadda wanda yaso daga cikin annabawa irin wadannan al'amura su kuma annabawa da abin da suka faɗa gaskiya ne duk abin da suka faɗa gaskiya ne domin Allah subhanahu wataala ya zabe shi saboda su masu gaskiya ne inda ba su da gaskiya Allah ba zai amince musu ba ya ainihin danka sakonsa a hannunsu kamar yadda ka sani kai a ɗabi'arka ta ɗan adam duk mutumin da ka san mara gaskiya ne ba za ka yarda da shi ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai taɓa ɗora annabawansa bai taɓa ɗora sakonsa a kan wani annabin da a kan mutumin da ba mai gaskiya ba shi ya sa duk abin da suka labarta gaskiya ne haka annabi ya ce fa inna shiddatal harri tsananin zafi min faihi jahannama yana daga cikin hucin jahannama faihu jahannama faih da fawh bil ya ko bil waw yana nufin huci yana nufin shiddatu isti'ariha tsananin zafinta wa intisharihi da tsananin yaduwar zafin idan to duk inda mutum ya shiga zai ji gari da zafi yana waje zafi yana daka zafi yana inuwa zafi ballantana kuma ya shiga rana wani bai ce to wannan tsananin zafin da yake fantsama ya bazu ko ina ka shiga zaka ji shi shine ma'anar faish din yace daga jahannama ne jahannama ɗaya ne daga cikin sunayen wuta da Allah subhanahu wataala ya tanada domin hukunta waɗanda suka yi masa laifi waɗanda suka yi kafirci da waɗanda suka yi aikata laifuffuka da ba su kai kafirci ba amma sun cancanci ya sa su a cikin wuta ta jahannama jahannama ɗaya ne daga cikin sunayenta alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun saboda jahannama suna ne daga cikin sunayen da wuta take da shi cikin sunayen wuta akwai hawiya akwai al-hutama akwai lava akwai saqar waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen wuta waɗanda al-qur'ani ya zo da su jahannam an kira ta da wannan suna kamar da ibnu munzir yake faɗa bi bu'di qahriha sumiyat jahannam bi bu'di qahriha saboda zurfinta zurfin da take da shi shi yasa aka sa mata jahannama yanzu kowane suna yana da ma'ana kamar al-hutama shine wanda take karya gadon baya take kakkarya kasusuwa shine hutama saqar wacce take kwankwatsa mutum tai kacaccala shi haka kowane suna zaka duba zaka san yana da dalilin kiranta da wannan suna shi ne bai ci to hukuncinta ne kuma wannan yana nuna mana cewa jahannaman akwai ta shi tana nan ba nan gaba za a yi ta ba kun san daga cikin fandabarun kungiyoyi masu dangantaka da musulunci wato al-mu'tazila da al-qadariyya al-mu'tazila suna ganin cewa ba a yi wuta da aljanna ba yanzu duk da Allah ya faɗe su su amma a gurinsu suna cewa ba a yi su ba saboda ƙa'idar da suka gino a kanta na su iya gaya wa Allah cewa ma yanbaghi lahu an yaf'ala kaza ma yanbaghi lahu an yaf'ala kaza ce Allah bai dace yi kaza ba Allah bai dace yi kaza ba don haka suna cewa me zai sa Allah ya halicci wuta da aljanna lokacin buƙatar su bai yi ba su yi ta zama ɗaruruwa ko dubunnan shekaru

0: ba tare da ana bukatar su da wannan abas ne wato wasa ne saboda suka ce bai yi Allah yi wannan ba to mu kuma Qur'ani da sunna duk sun nuna mana cewa Allah ya tanadi wuta ce uiddat lil kafirin uiddat abin da kace an tanade shi ka san ina ne da abin da ba ka da shi ba za ka ce na tanadi abu kaza ba sai abin da kake da shi da za a ce in nuna shi za ka nuna shi shine kalmar uiddat an tanade ta inna jahannama kanat mirsada al-mirsad shine wanda yake daku yake jira ce tana nan madakata wato tana nan tana jira inda babu ita ba za a kira ta mirsad ba ay annaha tatarassat tantazir tana jiran waɗanda suke masu laifi da tsagina ma'aba za ka nusus na alqur'ani da nusus na sunna da sunna nuna mana da aljanna da wuta Allah ya gama halitta su ko ce Allah ya halicce su ya samar da su aljanna ce uiddat lil muttaqin an tanade ta saboda masu takawa wacce kuma ce uiddat lil kafirin kamar da muka sha faɗa ita wutar jahannama da duk nau'ukanta Allah ya yi ta ne saboda kafirai ba saboda mu'minai ba shi mu'mini horo ne zai kai shi cikin ta ya fito shi ya zaga a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ahlun nari alladhina hum ahluha bayan an yi maganar waɗanda aka fitar da shafa'a waɗanda suka gama fita waɗanda cikin zuciyarsu akwai wani abu na imani to sai annabi ya ce amma ahlun nari alladhina hum ahluha فلا يحيون فيها ولا يموتون ba su ci gaba da zama su ba masu rayuwa mai kyau su ba matattu ba da za su ce sun gama shan azaba sun mace saboda ka ita wuta Allah ya yi ta ne saboda kafirai shi yasa ake cewa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun su ne ma'abotanta shi mumini mai laifi in ya shiga to ya shiga gidan horo ne amma ba tashi ba gidansa ba ne razi ne ya yi Allah ka kiyashe da ƙarshe Allah zai kai shi gidansa hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abdullahi ibn Umar Allah ya ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum idha mata أريد عليه مقعده بالغداه والعشي فإن كان من أهل النار وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار لأنك إلي من الدنيا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مجرو مسدا مزو ننسى bil gadati wal ashi dan ku da ka cin da ya mutu aka rufe shi to za a ci gaba da bugulo masa mazaunin sa safi da yamma in dan aljanna ne to dan aljanna ne za a ita nuna masa aljanna in dan wuta ne dan wuta ne za a ita nuna masa dan wuta haka zai ci gaba da zama ana bugulo masa da maqaddin sa mazaunin sa har alkiyama ta tashi hatta ya ba'athahu Allah yawm alkiyama فيعرض عليه مقعده الى ان يبعثه الله يوم القيامه باي تنوده مسا غورنسا دان الجنه زي تنغو غيدنسا دان الجنه الى كبرنسا يقبو يقبو يقبو ربي اقم الساعه ربي اقم الساعه يقبو القيامه تتاشي سبب يتم غيدنسا دان الجنه دان متو كومي ينا دا عذابا دا تنن تنا غيدنسا غدن غدن shi yasa Allah ya faɗa game da fir'auna annaru ya rabuna alaiha ruwan ma'ashiya haka za a dinga bugiro musu da wuta za a dinga ginda ya su a kan wuta safe da yamma saboda haka nusus da dama sun tabbatar mana da cewa wuta tana nan Allah ya halicce ta ita ma aljanna tana nan Allah ya halicce ta ya iyaka dai kamar yadda nusus suka nuna kamar ɗan aljanna gidansa na aljanna ana ƙara masa ana ƙara gina masa shi da azkar da yake yi da tasbihi da tahmidi duk wani zikiri da yake yi to ana ƙara masa wasu gine-gine a cikin gidansa, amma gidan an tanadar masa shi. Yana ce zan bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Ba wai daga baya za a yi masa ba, a'a da gilgin da tashi tana nan, amma za a kara masa wani gini kuma na musamman a cikin gidansa. Saboda aljannar mumini ana ci gaba da gina ta da ayyukansa da yake yi kyawawa, yana ayyuka kyawawa ana kara kawata masa kuma aljannar tashi, amma ba wai ba ta nan ba. To wannan magana da yace fa inna shiddatal harr min fihi jahannam, to tsananin zafi daga hucin jahannama ne. Shi wannan yana nufin cewa jahannama tana huci, kuma tsananin zafin da muke ci daga hucin nata ne hakikatan ko kwatance ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. To shine malamai suka yi sabani, wasu suka ce hakika ce, yadda aka ce tana huci tana huci, kuma wannan tsananin zafin da yake sa da yake samun mutum ya rasa inda zai sa kanshi, ya shiga ya fita ya shiga inuwa ya ji zafi, ya fita ya ji zafi, lokaci kunna fankan ma ta yi ta hura masa zafi, yin ya kunna esu ma lokaci kamar bai kunna ba. To suka ce da gaske wannan hucin jahannama ne, zafin daga jahannama yake fitowa ita ke huro shi. Saboda haka ba kwatance ba ne. Wasu daga cikin malamai suka ce a nan Annabi kwatance yake, wato wannan tsananin zafin kamar hucin jahannama ne, ka annahu min fihi jahannam, kamar hucin jahannama ne. To ba zai iya gana cewa wannan kuma hucin lasifika ne. Al-Qadi Iyad a cikin Ikmalul Mu'lim yana cewa wa kila al-wajhayn zahir wa hamduhu ala al-haqiqati awla, wa kila al-wajhayn dukan fuskokin guda biyu ko ta wato fassarar guda biyu dukan ta halatta, amma ya fi dacewa a ɗauka cewa hakikatan Annabi yake faɗa hucin nata ne, zafin nata ne. Haka nan shi ma Ibn Abdulbar a cikin al-Istizkar shi ma cewa yayi a ɗauke shi a bisa hakikatan shi ya fi dacewa, ya ce al-ƙawlul awwal ya'buduhu umumul khitab wa zahirul kitab wa huwa awla bis-sawab. Wannan hadisi kamar da muka gani da ƙarshen hadisin ishtakatin naru ila rabbiha, wuta ta koka zuwa ga ubangijinta, maqalat ta ce ya rab akala ba'di ba'da, sashi na ya ci sashi na, fa adina laha bi nafasain, Annabi ya mata izini, Allah ya mata izini ta numfasa sau biyu, nafasin fi shita'i wa nafasin fi sayf, ta numfasa a lokacin sanyi ta numfasa a lokacin zafi. Annabi ya ce fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min al-zuharif. To wannan hadisin da wannan maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da cewa wuta tana numfasawa, kuma zafin da muke ji da sanyin da muke ji mai tsanani daga wannan wutar jahannama ne, da kuma maganar cewa akalat abin da yake ta koka zuwa ga ubangijinta, aka ba ta dama ta numfasa sau biyu. To akwai irin masu ƙaryata hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke ba wa hankulansu matsayi fiye da nassi, fiye da wahayi, suke ganin hankalinsu yana gaba da wahayi wanda Allah yake yi ko a littafinsa ko a hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Suna da'awar cewa wannan hadisin ba gaskiya ba ne, ko kuma hadisi ne wanda ya ci karo da wani abu da science ya tabbatar, scientific facts da suke faɗa, wasu haƙa'iƙ ilmiya wanda suke nuna cewa a zafin da ake ji da sanyin da ake ji ba shi da alaka da wata jahannama. Kusancin duniyar duniya ga rana shi zai sa mu ji zafi, sannan nisantar da ta yi nisa da za ta yi ga rana shi ne zai sa mu ji sanyi. Saboda haka wani sabab ne hissi ba gaibi ba, ba gaibi ba ne, wani abu ne da aka sani na zahiri shi ne kusancin duniyar da muke rayuwa a cikinta. In tana kusa da rana zafin ya tsananta, in tana nesa da rana sanyi kuma ya ƙaru, gwargwadon yadda ta kusanci rana gwargwadon yadda zafin zai ƙaru, gwargwadon yadda ta yi nesa da rana gwargwadon yadda sanyi kuma za ta yi sanyi. Saboda haka a gurinsu tafsirin sanyi da zafi tafsiri ne wanda yake a ilimin kimiyya na science ya bayyana shi, kuma masdar ɗinsa daga inda yake fitowa ita ce ash-shams, rana, ba daga jahannama ba. Saboda haka wannan hadisin ba gaskiya ba ne. Suka ce kuma shi hadisin yana nuna mana wato ita duniya ko dai ta zama kawai ana sanyi ko ta zama ana zafi. Ba zai yiwu ana sanyi wani wuri ana zafi wani wuri, tunda an ce ai sau biyu take numfasawa. Saboda haka kaga in ta numfasa da zafi to duk ko ina zafi za a ci, in ta numfasa da sanyi ko ina sanyi za a ci. Na fasaini ne kawai. Suka ce kuma mun san cewa wannan ai ba haka duniya take ba. Zahiri a duniyance in kuna cikin sanyi wasu suna cikin zafi, in kuna suna cikin zafi wani wuri kuma sanyi ake. Saboda haka a lokaci ɗaya ana samun sanyi da zafi, kuma hadisin cewa yi sau biyu take, ɗaya ta yi zafi ɗaya ta yi sanyi. Suka ce saboda haka wannan ma ya saba ma wasu, wanda ya saba wa al-mushahad, ya saba wa al-his, ya saba abinda ɗan adam yake gani a doron ƙasa. Naka suka ƙaryata hadisin, dandaman sun saba ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar Ibn Qarnas a littafinsa al-hadith wal Qur'an ya ambaci wannan hadisi kuma ya ƙaryata shi. Malamai sun tattauna wannan kadiya. Na farko dai kadiyar hakika ce maganar da ta zo a hadisin koko kwatance ne, wannan ya gabata. Malamai sun yi magana cewa kwatance ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koko yana nufin hakika. Da yawa daga cikinsu suna cewa hannuhu ala al-haqiqati aula, kamar maganar qadi iyad da ibn abdul bar da su ibn hajar da sauransu, duk suna tafiya akan cewa hannuhu ala al-haqiqa aula. Saboda gaibi ne, abinda ne yake gaibi, bai kamata wani ya kutsa cikinsa ya ce zai masa wata fassara daban saɓanin abinda zahirinsa yake nunawa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa inna shiddatal harr min fayhi jahannama, ya jingina tsananin zafin da zuwa ga hucin, bai ce ka fayhi jahannama ba. Mai kawo ada ta tashbihi ba ta kwatance, to ba dalili zai sa kamar da shi ya zama kwatance. Sannan ya ce ishtakatin nar, wuta ta kuka wa ubangijinta, akala ba'dhi ba'dan fa azina laha bi nafasayn, ya mata izini ta nufasa sau biyu. Dan fasa sau biyu din kwatance ne mai kadu, ba maganar mu ce kawai ana nufin a yi sanyi a yi zafi, to mai kawo a ce nufasawa guda biyu, sannan jinginawa ita wutar nufasawar ya nuna cewa ita ce. Fa azina laha bi nafasayn, fa azina laha din da yake jahannama bi nafasayn da nufasawa biyu. Saboda haka zahirin hadisin yana tabbatar da cewa ita wutar jahannama ita ce take huci, kuma tsananin abin da ake ji na zafi hucinta ne, haka nan tsananin abin da ake ji na sanyi ma hucinta ne. Wannan shine zahirin abin da malamai suka tafi akan sa mafiya yawa akan abin da suka tafi, wanda suka tafi akan akasin haka ɗan kaɗan ne, kamar Ibn al-Athir ya tafi akan cewa kwatance ne, kamar da yake cikin littafinsa an-nihaya fi gharib al-hadith, haka nan al-Khattabi ya kawo shi a matsayin ɗaya daga cikin ma'anonin hadisi, amma bai nuna cewa wannan ita ce ma'ana guda ɗaya ba. Sai cikin ɗan zamani marigayi Yusuf al-Qaradawi shi ma ya tafi akan cewa kwatance ne ake yi, bayan ko na saboda gujewa wannan can surujai na masu cewa za su ƙaryata hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana a cikin littafinsa kaifa na ta'amal ma sunnah nabawiyya. Amma magana farko ita ce gaskiya, kuma ita ce ya kamata a tafi a kanta. Sai maganar cewa ya za a yi jahannama ta yi numfashi alhalin mun san cewa jahannama wuta ce, alƙur'ani ya nuna mana wuta ce, to za a yi ta yi numfashi kuma ta zama numfashin sanyi. Tunda hadisin ya nuna cewa nafasin shita'i wa nafasin fisai faru a shaddu ma ta jiru nuna harwa a shaddu ma ta jiru min zan hadisu, saboda haka akwai numfasa da za ta yi zanto sanyi ne. Ta ce yadda biyar wuta zanyi aka sani da wuta ba sanyi ba, ya za a yi wuta kuma ta numfasa kuma a ji sanyi. To a irin waɗannan al'amura na gaibu, na farko abinda kai mumini ya kamata ka fara yi, abinda ya kamata ka fara yi shi ne imani, wanda shi ne makullin da za ka samu fatahi da buɗe maka kuma fahimtar abu. Na farko ka fara yadda da cewa duk abinda Allah da manzonsa suka faɗa haka yake, na fahimta ko ban fahimta ba haka yake. Saboda in ka rasa imanin to kuma za ka fahimta ba. Imanin shi ne miftah na alfahm. Ka fara samun imanin cewa maganar Allah gaskiya ce, maganar manzon Allah gaskiya ce, na fahimta ko ban fahimta ba. In ka yi imanin to sai kuma fahimtar ta zo baya. Allah yana cewa innal ladina la yu'minuna bi ayati Allah la yahdihimullah wa lahum adhabun alim. Wanda duk ba su yi imani da ayoyin Allah ba, to Allah ba zai nuna musu hanya ba. Haka Ubangiji ya ce duk wanda ba su yi imani da ayoyinsa ba, to ba zai nuna musu hanya ba kuma. La yahdihimullah wa lahum adhabun alim. Su ce innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulai hum al-kadhibun. Wanda suke wa Allah ƙarya su ne wanda ba sa imani da ayoyinsa. To Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da yake furtawa na gaibi daga Allah, Annabi bai san gaibi ba a karan kansa, yana faɗar abin da Allah ya sanar da shi ne. Kamar da muka ambaci faɗar Allah, ma kana Allahu liyu'akum 'ala al-ghaibi walakin Allahu yajtabi min rusulihi man yasha. Allah shi ke zaɓar wasu da ya ga dama daga cikin manzanninsa ya sayar da su da abin da ya ga dama. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce gaya musu wala a'lamul ghaib, ban san gaibu ba. To saboda haka abin da Annabi ya faɗa na gaibu to Allah ne ya sanar da shi. Kai abin da ya kamata kai shi ne ka sallama. Wa yuslimu wajhahu lillahi wa huwa qasin faqad istamsaka bil urwati al-wusqa wa ila Allahi aqimat al-umur. Inda zaka rike zaka miƙa wuya ka sallama wa Allah, to shikenan ka rike igiya mafi ƙarfi. To wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu ka yarda cewa annabawan Allah ma'asumai ne, katangabbu ne, tsararru ne, babu wani abin da zai fito daga bakinsu sai abin da yake gaskiya ce. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As, "Uktuf wallazi nafsi biyadihi ma kharaja min fi hada illa haqq." Ka rubuta duk abin da nake faɗa, na rantse da wanda raina yake hannunsa, ba abin da yake fita daga bakin nan nawa sai gaskiya. Ka yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk labarin da ya baka labari a kansa gaskiya ya faɗa. Sannan mataki na uku, ka yadda cewa babu wani abu a alqur'ani ko a hadisi da ya ci karo da hankali ya zama na hankali ga abin da ya zo da shi ga abin da ayyada hadisi suka ci karo ba za su ci karo ba duk lafiyayyen hankali ko ba zai taɓa cin karo da wata ayyako hadisi ba wanda istiqra'i ya nuna wannan waɗanda suka san shari'a sun bi dukkan dalilai na shari'a ba su ga wani dalili da ya ci karo da hankali ba shi yasa ibnu taymiya littafin sa dar'u ta'arudul aqli wan naql ya rushe dukkan wani abin da ake zato na karo tsakanin nassi da hankali ya rubuta littafin sa mai mujalladi 11 saboda haka ka yadda da wannan cewa babu wani abu da in da nassi sahihi ko ayat alqur'ani ko hadisi ingantacce ya tabbata kuma ya ci karo da hankali babu domin abin da ake cewa karo ta'arud na hakika shi ne abubuwa su yi hannun rigatai da ba za su taɓa haɗuwa ba mun san cewa biyu ta fi ɗaya ko biyu tana gaba da ɗaya to sai wani su yi ce biyu ba ɗaya ta fi biyu ba ga wannan ƙwarar shi da taro alkullu akbaru min aljuz'i ko alkullu duka ya fi ɓangare da an ce abu kaza dukansa da abu kaza ɓangarensa to kaga duka ta fi ɓangare yawa to a samu nassin da zai zo ya nuna cewa ɓangare ya fi duka aljuz'u akbaru min alkullu wannan shi ne ta'arud wannan shi ake nufi da ta'arud a ce ga wani nan yana tsaye ko yana kwanci ko dai yana kwanci ko yana tsaye amma yana kwanci yana tsaye ba zai yi ba ko yana da rai yana matacce ne kuma yana da rai a'a dole sai dai ko yana da rai ko yana motsi ko baya motsi sakin mutaharrik lokaci guda wannan jam'u ne bainan naqizain ba za su taɓa haɗuwa ba to wannan shine haƙiƙanin ta'arud to babu wani nassi na alqur'ani ko na hadisi da suke da irin wannan sifa babu su ka yadda akwai nusus da hankalinka ba lallai ne ya riske su ba akwai bambanci tsakanin hankalinka bai riske abu ba da kuma ya saɓawa hankali daban hankalinka ya kasa riskar abu daban abu nawa ne yanzu da yake gaban mu muka yadda da shi a da can inda za a bani labari hankalinka ba zai riska ba ba zai riska ba a ce wani yana wata uwa duniya kuna magana da shi kana jin shi yana jinka ko wani motsi aka yi kusa da shi kana ce waye yake magana a kusa da kai yana can bangon duniya cana kai kuma kana nan amma za ku yi hira wani lokaci ma ku yi video call kana ganin shi yana ganin ka a da can ba zai yi mutanen da a ce haka za ta faru ba kawai su ce iri min yadda zai yi zan ce kai gaskiya ba zai yi ba amma ba wai ba zai yi bane a lokacin hankalinsu ne bai riska ba abubuwa da yawa da zamani ya zo da su na kere-kere ya ƙara tabbatar mana da cewa akwai abubuwan da da muke ganin ba za su yi ba ga shi suna yi wa shi yasa wannan hadisin da muke magana a kansa wani irin masu tuciya da hankalinsu ya zo yana magana cewa ya za a ce abu kaza abu ɗaya yana fidda sanyi yana fidda zafi sai wani dattijo ba wani malami ba ba malami ba min ammatin nas sai ce me zai hana ga AC sai nuna AC to ga AC ka koma daga baya ka ji me kake ji to za ni daga nan me zai ce masa ga AC ga ta nan shi ba wani nassi ya jawo masa fona ce ga AC nan ba sanyi nake ji ne to kuma ta bayan ta kuma to kaga irin waɗannan ƙere-ƙere na zamani sai suke tabbatar maka da abin da da ake fi wata ƙila za ka gina ba zai yiwu ba cewa al-nusus la ta'ti bil muhalat wa inma ta'ti bi maharat al-uqul ma yuhayyir al-uqul za ta iya zuwa da abin da zai dumanta ka sannan duka abin da zaka dauke shi sanu na kakkaryata hadisi to akwai irin sa al-qur'ani ba akwai wanda suna nan ba da wanda suke sukan hadisan manzon Allah su dau wannan hadisi su ya ci karo da hankalinsu ba zai yi ba kaza kaza to duk abin da zaka kushi hadisi saboda shi to akwai kwatankwacin sa al-qur'ani yadda kake amfani da wannan logic din kana karyata hadisi akwai wasu arna su ma suna nan al-qur'anin suke amfani da wannan logic din su ma suna karyata shi yanzu anan hadisin annabi ya ce wuta ta ce akala ba'dhu ba'dhan ishtakat an-nar ila rabbiha wuta kuma ta kai kuka wallahi wuta ta kai kuka wuta arab ce wallahi arab ya kai wani abu kuka da waye shi waye mata tare da cewa gashi na alqur'ani ai Allah ya tabbatar mana cewa wuta tana magana وانا قولوا لجهنم فلم تنأتي فتقولوا هل من مزيد او مزيد القرآن يقول فتقولوا اتوا جهنم يوم نقول لجهنم هل انت لأتي فتقولوا الشيء سنة تنا مدنة بأولي نجي صورة كدن الأحديث كريمة سنة تنا تقريت القرآن ga sama da ƙasa musawa ila samai wa dukhan fa qala laha wal ardi tiya qawa aw qala qalata
1: ataina
0: wa tici qalata sama da ƙasa sama da wannan ƙasa da kike taka kana magana Allah ya tabbatar kana magana shi ke nan maka ji magana ta ba sai ka ce ƙarya ne ga ta ina tattaka ta taba yin magana ba ba taba kuka ba ba taba korafi ba sai ku ce ta kai kuka alqur'ani ya faɗi wannan hadisi ya zo cewa mustaqarru shamsi tahta al'arsh hadisin abu dharr yana cikin sahihain cewa a kullum rana kamar yadda Allah ya ce ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha suka ce to kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullum rana idan ta huru za ta tafi har sai ta je ƙarƙashin al'arshi sannan ta faɗi ta yi sujjada sannan a mata izini a ce ta ɗago in ta ɗago sannan a ce ta koma ta huru daga inda take huruwa ta koma kashi gari ta huru daga inda take huruwa ta kuma ta huruwa hatta tantahi ila tahta al'arshi thumma takhiru sajidatan sannan ta faɗi sai sujjada wani sai ce ai rana giwar kanta take tana giwar duniya amma ba maganar wai ta tafi ce sujjada buɗe take juyawa kawai tana tafiya ne saboda haka sai ce hadisin ƙarya ne ya ci karo da scientific facts yana da wasu facts na science saboda haka hadisin ya ci karo da su ya za a yi rana a ce tana wani annabi ya ce tahta al-arshi ne mustaqar binta da Allah ce shamsu tajri li mustaqarrin la rana tana gudu har zuwa ga matabbatarta annabi ya ce tahta al-arshi karkashin al-arshi kullun take faduwa ta yi sujjada sannan a sake ba ta izini ta sake dawowa har sai lokacin da za a ce da ita ta fitar ta koma ta inda ta faɗi to a ranar ne la yanfa'u nafsin imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra to wani sai karyata hadisin saboda wannan kawai saboda wancan harkar ilimin kimiyya da waye da waye wanda kuma alqur'ani ya tabbatar da sujjadar rana ya tabbatar da sujjadar wata alam tara anna allaha yasuru lahu man fis samawati ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ألا تبك سنيبا لم ترى أن الله الرؤية هنا رؤية علمية بك سنيبا وأن بكي سمر وأن يسكي قصة سنة سجدة الله sai ce wa shamsu ka san rana tana sujjada ga Allah ba wal qamaru ba ka san taurari ba yana abin nan wata ma yana sujjada ga Allah ba wan nujumu ba ka san taurari ba suna sujjada ga Allah ba wa shajaru ba wal jibalu ba ka san huwar wutsu wadanda kake ganin su tsaiki kam kullun ayi da kake su ji haka suke hayo to su ma sujjada suke ga Allah to kaga idan ka kareta wancan hadisin to ayyan ma sai kareta ta abin da malamai suke cewa kowanne akwai irin sujudar sa kullun yasjudu li rabbihi bi hasabihi wargwadon irin sujudar sa anan yanzu muka tashi sallah sujudar mu daban da tusa alin jidin wallahi alaji dan ladi ba sujjada ko bai bada zuwa magruba yayin sujjada irin take yi amma kai saka ce bai sujjada ba yayin sujjada ya ruku amma kullum bi hasabi kuma suna sujjada gurgurdan yadda sujjada su take ai ba ce dan za su sujjada sai sun irin take ba wanda zaka kai goshin ka kasa ita kawai ita ce sujjada a unta tafahimtar ka a cikin sujjada da wannan ma'anar shi yasa zaka ga cewa to su ai ban gansan da suka yi sujjada ba suna sujjada tunda Allah ya ce suna sujjada suna sujjada to ka fahimci cewa ba komai bane hankalinka bai riska shi ba zaka ce babu shi kana iya riskar sa nan gaba kuma kana iya zama a hakan ka a daƙiƙin ka baka riske shi ba har a kiyamar tashi wannan ko ba yana nuna cewa babu shi ba suka ce na farko ya kamata mu sani cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama khabarun ne min annabi sallallahu alaihi wasallama الموحى إليه من مالك الحقيقة وانده يكي مسا وحيين شيني وانده يكي ده حقيقة شيني مسا وحيين كي كمم من شكيني أكن حقيقة كي لا تاكبت من شكيني أكنت من شكيني كمم هنا جنواني أكن مسائل وسهنيوه لككي بينا من شكي ودند ودند وسائل لتراكمية wasu abubuwa ne wasu kan wasu har ka kai ga samun natijar da kake ganin yanzu ka kai ga samun sakamako wannan sakamakon da ka kai gare shi gobe wani zai iya rusa shi ya ce an gano ashe ba haka ne ba abu nawa ne da ake ganin su facts ne haƙa'iƙ ne amma daga baya suka dawo suka zama nazariyat ne theory ne wasu ma suka zama faradiyat ba nazariyat ba probabilities ne saboda haka ashe kai kana dogaro ne da wasu hanyoyi wajen gano wasu abubuwa shi kuma annabi yana samu ne daga wanda yake da abin.

abinda ya wuce abinda zaka riska da idanka shine ta gaya maka wani abin da ba a riska shi sai ta hanyar wahayi shine yace wa huwa alladhi yaliqu bi sha'niha wannan shi ya dace da ita shari'a al-kishmiri alayhi rahmatullah yake cewa in kunta inna as-sayfa wash-shitaa idha dara 'ala an-nafasayn fayanbaghi an la yakuna shitaa'un 'inda nafasi as-sayfi wa bil-'aks ma annahuma yajtami'ani fi zamanin wahidin bi'tibari ikhtilafi al-bilad yace idan ka zo ka ce ay zafi da sanyi idan dara alan nafasaini idan dai har wadancan numfashi guda biyu su suke kawo su sayan bagi Allah ya kona shita'un inda nafasis sayfi to ya kamata ya zanto lokacin da aka yi wato aka ita numfasawar zafi to kada a ji sanyi lokacin da ta yi numfasawar sanyi kuma kada a ji zafi tare da cewa kuma suna haduwa a lokaci guda a garuruwa daban-daban kuntu wa la'alla tanaffusuha bi harriha min janibin wa irsaliha ila al-akhar fa idha tanaffasa min janibin sara shita'an wa idha janibin sara sayfan shi tana yiwa a numfasawar daya za ta fitar da waɗannan abubuwa biyu wani ɓangaren sanyi wani ɓangaren zafi sannan ta kuma numfasawa ta kuma fitar da abu biyu wani ɓangaren sanyi wani ɓangaren zafi daga duk an same su a lokaci daya kuma wannan numfasawar dai guda biyu ce ce hadisin bai nuna hakan ba za ta faru ba sai aka dan an samu can ana sanyi can ana zafi tana yiwa daga numfasawa guda daya waɗannan abubuwan biyu su fita a sake numfasawa waɗannan abubuwan biyu su fita a lokaci guda shine yake cewa ila janibin sara sayfan wa la'alla al-harr wal bard kayfiyatan la yatatalashani aslan yana yiwa ina yiwa da rana da zafi da sanyi wasu kaifiyoyi ne guda biyu waɗanda ba sa ɓacewa sai dai in ɗaya bayyana ya danna ɗaya amma ba wai baya nan ba samuwar ɗayan ya yi galama a kansa shi sa za a daina jinsa yayin da shi kuma wancan ya yi ƙarfi sai ka daina jin ɗayan ka dawo ka ji shi amma duka biyu suna nan to ya dai magana mai ɗan tsawo wanda cikin maganganun da muka yi duk za a fahimci cewa waɗannan abubuwa da wasu suke ɗaukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suna bara su da hankulansu suna ƙaryatawa abu shakka hanya ce ta iblis kuma hanya ce da take nuna ƙarancin sanin wane ne Allah akwai yana ƙudurar ubangiji subhanahu wataala da kuma ƙiyasta wasu abubuwa na kurkusa da abubuwan da suke nesa maganar Allah da manzansa ta yi wa kowa fintin kau to bai kamata tunaninka takaitacce ya zanto shi ne zai rika hukunta maganar Allah da manzansa ba inda za ka karyata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a kan kuntataccen tunaninka bai kai ga riskar hadisan manzan Allah ba to haka nan wani shi ma yake karyata alkur'ani saboda tunaninsa bai kai ga riskar abinda alkur'ani yake faɗa ba idan kai gaskiya ne abinda kake yi to shi ma kenan gaskiya abinda yake saboda ka dan kala kafin ka shiga hankalinka shiga hankalinka maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu masu bane idan baka fahimta ba ja bakinka kai shi in ba haka ba to alqur'anin ma wata rana za ka fito kana yin musu irin wannan cin kacir da kake wa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba bambanci mu a gurin mu da alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun fito ne daga Allah wahayi ne kuma duk abin da za ka yi wa hadisai to za ka yi wa alkur'ani ɗan mishan da ɗan ciranin addini waɗanda duk suke karanta irin rubuce-rubucensu a kan addinin musulunci za su ga ayoyin alkur'ani suke ɗaukowa suna musu mu'amalar da ɗan ƙalaƙatu yake wa hadisan annabi haka suke yadda kuka ga yana yi wa hadisan annabi ya ce wannan hadisin ya yi dariya ya yi izgili haka su kuma suke ɗaukar ayoyin alkur'ani ce gashi nan an ce turuwa ta yi magana yana yi turuwa ta yi magana ya ƙilƙili da dariya ka yi turuwa ta yi magana
kai musulmi kika kusko ka karyata wannan ka kafarta qalat namlatun ka karyata qalat namlatun wallahi mutum ya kafarta kai yau ne cewa ai tururuwa ce menene ne ai maganar ta Allah ce ba tururuwa zaka kalla ba me magana zaka kalla tururuwa Allah ce qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله يفدا تروروا تغيا انت سوداك مو من ايمان ان النبي صلى الله عليه وسلم يا تي من ثانيه تاي magana min iman idan hadisi suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar raqumi kuma ya mayar masa min imani idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haniniyar kuciccin da biyu miga imani wanda ya sa turu wacce ta firici shi ne sa duka waɗannan abubuwan su firici an taqana Allahu alladhi antaqa kulli shay saboda haka mu guji izgiri da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda baka fahimta ba tambayi waɗanda suka sani fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun shi ma ba zuwa za ka yi ka je Facebook ka rubuta don Allah jama'a akwai wanda ya san ansar wannan ya gaya mun ka kai cikin wannan tarkace ka ce a gaya maka wani a WhatsApp ta Facebook ta TikTok wai za ka hadisa na boye ce a yi musu bayani a ka je ka samu ahalin zikiri Allah ya ce ba ahalin WhatsApp ba ahalin TikTok ba ahalin zikiri in kuntum la ta'lamun lokaci ya yi za mu tsaya a صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tunda fara sanarwa ta yi ta gabata cewa daidai wannan lokaci za mu kasance tare da shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano Central, wato Sardauna Alƙiblar Kano ta tsakiya, wato Hajiya Zainab Gwale, kuma wanda ita ce jakadiyar Sardauna. Da muke sa ran za mu shafe tsawon sa'a guda muna tattaunawa da ita daga farin cikin al'ummar Rahmu Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM. Wadda tuni ta shigo wannan zaure namu kuma ta shirya tsawon da muke sa ran za mu kawo muku wannan shiri. Don haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardauna kuma shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano ta tsakiya, lale marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ga dukkanin masu bibiyar shirye-shiryen hususan makamanta wannan Hajiya Zainab Gwale ba baƙuwa bace, tunda lokaci zuwa lokaci takan shigo domin fayyace mahangarta game da alƙiblar da ke ci gaba da murjinawa a fagen siyasar wannan lokaci. Don haka ba ta buƙatar wata doguwar gabatarwa kai tsaye, bari mu shiga cikin shirin ka inda na Hajiya Zainab Gwale. Dan kwana biyu dai ba a ji motsin ki ba a daidai gabar da ake ganin tafiya ta fara nosawa, ya rage shi wani bai watanni hudu a fafata tsakanin ku da kuke neman al'umma su ƙara sahani wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne da gwanayenku irin su Bola Abba Kabiru da Sardauna Kano da ke takarar Kano ta tsakiya da sauran matakai daban-daban. Gashi abubuwan suna ƙara tsananta a daidai lokacin da al'umma ke ɗanɗana kuɗar su, da ake maganar cewar gwamnatin taku tana ƙara fito da tsare-tsaren da suke ƙara jefa talaka a cikin ƙurbin sa'atin rayuwa. Ya akai aka haihu a ragaya wanda wasu ke ganin cewar alamu ne da ke alamta kamar an shawo gangara tun tsara kurin gwamnatin taku za ta yi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To mala abu zan ma gyara, ka ce al'umma suna cikin kurbusa da wace ce duk kai wani sharhi irin naka na hanyanka kenan. Mu da mun san Najeriya ɗaya ce kuma ƙasar mu ce, ba mu da inda yafi Najeriya. Shugaban ƙasa Asuwaji Bola Tinubu yana iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya daidaita sahun Najeriya, ya samu Najeriya ta zama fascist. Amma cikin yarda Allah a cikin wa'annan shekaru uku da ƴan watanni mai girma Asuwaji Bola Tinubu ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin an samu daidaito a Najeriya. Don haka mu ne masa kyakkyawan zaton komawa kan kujerarsa da yarda Allah, domin Allah shi yake bayarwa. Shi ya ba shi 2023 ya zama 2027 a gurinsa muke nema. Al'umma kuma na tabbatar cewa shaida ne sun ga canje-canjen abubuwa da dama na alheri a gwamnatin Asuwaji Bola Tinubu.
0: Amma yanayin da al'ummar suke ciki a daidai gabar da ake cewar farashin litar mai ya kai naira 1,400 da wani abu, wanda wasu ke ganin cewar hakan ba ƙaramin jefa talaka cikin mawuyacin yanayi na rayuwa ya ƙara yi ba.
1: Kasancewa man fetur ya kai naira 1,400 wannan yanayi ne da ya shafi duniya baki daya. Duk wanda yake sauraron kafafen yaɗa labarai, yake amfani da jaridu ko social media, ya tabbatar da cewa wannan harka ta man fetur ba a Najeriya kawai ta tsaya ba, ya shafi duniya. Da inda suke da wannan arziki na man fetur, an samu hawan abubuwa da tashin su. Sannan su al'ummar gari su kalli matsayin gwamnatin da ta wuce kafin Asuwaji Bola Tinubu ya zo. Wacce ce aka fi samun sauki? Lillahi billahi, mutane mu cire son zuciya, mu cire kiyayya ta babu gaira babu dalili, mu kalli maslaharmu da zamantakewarmu da kuma jagorancin da shugabannin nan suke mana. A lokacin gwamnatin Janar Muhammadu Buhari a nan ne aka ɗanɗana kuɗa. Man fetur ɗin bai fita naira 300-350 ba, amma sai ka sayi shinkafa naira 4,500 'yar Hausa. Na shayin maganganun nan, amma ya zama dole in mun zo sai kuma na wannan tambaya, mun kuma sai mun yi taliki akan wannan zance. Don haka shinkafa ya same ta a naira 200 ne da 80 naira 270, amma sai da ta koma naira 4,500 'yar Hausa irin garanka. Kuma a gwamnatin Janar Muhammadu Buhari da ake sayan litan man fetur naira 250 naira 300, yanzu kuma man fetur din ya dawo naira 1,300 ko da 200 da kuke magana, amma shinkafa ya dawo kusan naira 1,800-2,000. To dan Allah, wanne ne tafi tausayawa al'umma mutane suka fi samun sauki a cikin ta? kowane lokaci ba a da abin da za a zargi mai girma shugaban kasa sai magana man fetur wanda magana man fetur din nan shi Muhammadu Buhari Allah ya ji kanshi da gafara ya samu ita man fetur din nan ina jin ko a 87 ko 77 amma sai da man fetur din ya kai 350 a gwamnatin sa ya samu shinkafa a naira 280 sai da shinkafa ya kai naira 4500 naira 2500 yar Hausa man fetur din da ita shingoran zabin kofofi ne aka tare na kwashe kwashe da sace-sacen kayan al'umma ya sa man fetur din ya koma haka ba gashi ya wadata ba ko ina ba sai ka tsaya kai layi ba amma zaka samu kayayyakin masarufi cikin sauki sutura cikin sauki an samu nutsuwa duk wannan abubuwan da ake fada kawai bulalar janar Muhammadu Buhari ce ake neman a jirge ta akan mai girma a suwaji bola tilimbu mu kuma yan jam'iyyar APC lalala ba za mu yadda ba
0: Allah fajiya man fetur din ne shi yake tafada duk wani abu da yake da jibi da rayuwar al'umma wanda a bayan nan majami'ar ADC ta kalubalanci gwamnatin cewar tana amfani da harkar man fetur a matsayin wani makami da take gallazawa al'ummar wannan kasa duk da kuka kalli irin wannan batun da idan aka ce ya tabo komai na rayuwa ma sai ya tabo
1: to ita jami'ar ADC idan tana da kunya mu ta kalle mu ɗan Nigeria ɗan arewa ta mana magana man fetur ta nake nan dan takararta wanda suke wa kallon shine jagora suke ganin kamar shi ya iya shi zai tun ma fa bai ci zaben ba ta fa'i in ya ci zabe ma zai sai da ainihin NNPC din gaba ɗayan ta
2: a da ba
1: ah to a yanzu ya canja ya zo ya gaya maka cewa ya janye zance ni
2: magana yake cewa ma shi zai dawo da tallafin da kuka daina sawa a bangaren man fetur
1: billahi alazim yani abinda yasa shi yi wancan kalmar cewa idan yazo sai ya sai da NNPC to ita ce take tare da shi izo a yanzu ko ba wanda yasa izo yanzu izo Najeriya kai tsaye ya ce maka ya dawo tallafin man fetur domin ai sun san me yake ciki ai yayi mataimakin shugaban kasa ya san me ya shugabancin Najeriya magana ce kawai Malam Abbas ta ture kaza kwashi kwai mu kuma in Najeriya wanda muke da ƙuri'a muka san abin da muke yi ba za mu bari a zo ai mana papalolo ba a ci da gumin mu ka ci baka ci ba baka ci ba ka ci a siyasa ba zai yu ba a suwaji bola tilimbu muke yi shi za mu zaba domin mun hango haske ya gama shirye Najeriya tsaf an gama hawa saura gangara babu wanda zai dai mai mana da hannun agogo baya duk kwa kariyar da Najeriya ta samu kanta a ciki a gwamnatin janar Muhammadu Buhari shekara 8 Allah ya kawo aswaji bola tinimbu ya daidaita al'amari Najeriya ta zauna tsaf inda bangaren abin da za a ci ne da bangaren abin da za a sha da bangaren abin da za a sa yan abubuwa duk da kake da bara da yawanci ake yi a radio abubuwa dai an samu sauki yanzu saboda gwamnatin sa ta zo da tsari kuma ta kalli arewa kuma ta kalli Najeriya dan haka babu yanda za a yi mu dauko mutumin da babu abin da yake ransa face yi mulki kai takara so tara yanzu shine na 10 wai kazo kuma zaka yi mana ɗan dabara ko ka ce mana wai zaka da tallafin man fetur bayan shi ite mana zai sai da masana'antar man fetur din ma kaga da an bar shi dama ya zama shugaba a lokacin an sayar wataƙila sai ka sayi lita ma 10,000
0: amma ba kya ganin ya sheka ne ya ga babu tsaba shi yasa wataƙila ya yi mi'arar koma baya akan wancan ra'ayi tun daga shi ya ce shi bai ga fa'idar janyewar ban al'umma suna cikin yanayin rayuwa kuma ma ba a san nawa ne abin da ake tarawa ina kuma ake kai su ba
1: mun shayi maganganun nan da kai a matsayin sa na mai arziki mutumin da yayi takara 2003 yayi takara 2007 yayi takara 2011 yayi takara 2015 yayi takara 2019 yayi takara 2023 yanzu ga 2027 ta taho yana takara a matsayin sa na mai arziki da kasar ta koma haka sai ka gaya min a wace unguwa ne mai girma a tiku yazo ya ce al'ummar unguwar silayi ko kuma wanda masallaci ne yazo ya ce limamai da mamu silayi yau yazo raba masa arzikin da Allah ya bashi kuɗin sa na takara ne shi kawai ya zama shugaban kasa dan haka mu kuma ba za mu sa hale masa ya zama shugaban kasa ba don mun san ba kishin arewa yake ba
0: shi to na biyu kafin ya zama shugaban kasar a ina ya taba yin irin hakan misali ai shi ma ba talaka bane ba
1: sai ka ga ya mun bakin natin da tilimbi akan sai ya ci zabi ai shi so ɗaya ya fito izo ita karan kuma Allah ya raba wata shi da shi hakuri ijure ko babu komai ba za ka je garin sa ka ce kaga abin banza kaga abin wofarwa ba amma ka je Adamawa mana ka nuna min abin da zaka gani shahararre wanda shi mai girma a tiku yawa yankin sa ko fukafuki yake sauka a cikin garin Adamawa ya kamata a ce wa'innan titunan nasa sun zama kaman to na Dubai amma bai yi wannan ba kudin sa na takara ne sannan gashi bai iya siyasa ba baya siyasa da na kasa mutumin da bai taimakawa talaka ba duk sanda ya fito takara jigajigai da yan aji su yake nima da su yake hada kai siyasar in kudin ne su yake baiwa talaka bai san an ba da su ba wannan mutumin zamu dauko masa hali ya zama shugaban kasa da yake garori ne mu a suwaje muke yi yaro
0: amma Hajiya Zainab kina sane da abin da ake cewa wata guguwa ce da ta taso yanzu haka take neman ta awan gaba da ku wata kungiya da ake cewa wai an kafa ta a cikin kasa da awa 24 takara da fadin kasar wanda ake nuna cewa kamar hakika al'umma sun kagu da su kawar da gwamnatin nan da ake cewa sunan kungiyar Tinubu Must To Go
1: tun kaguwa suka yi Tinubu Must To Go mu ma ai mun kagu Tinubu 4+4 a Nigeria fa muke so suna rawa a daka mu kuma muna yi a waje mu mallashi takobin da mu da iyalan mu da makotan mu da yan uwan mu da masoyan mu da magoya baya zamu zaba a su wajibi wala Tinubu irin wayannan kungiyoyin na bige duk wanda zai saurari kafafen yaɗa labarai da social media ya san kungiyar matasa babu ihun da bata yi makarshe ta narke ta buyari mata shakida ina kake jin ta wasu ma suna America suna zaune amma sun yi shugabannin jam'iyyar matasa magana ce kawai ta ungo da karbi mu kuma magana muke ta kasar mu ta fara daukan sau wallahi ba zamu yadda kasar mu ta rushe mu dauko mutane za su lalata mana harka ba
0: kina nufin wai ba ku tsorata da wannan kungiyar ba da ake magana cewa babu lungu da sakon da bata karade a kasar ba
1: ai ko a jikin mu yan jam'iyyar APC wa an ya ku suka kausa mazan mu da matan mu mun daura kudirin mai da aswaji bola Tinubu kan kujerar sa ko sana so ko ba sa so ko za su yi kuka ko za su yi fuka-fuki su tai sama jam'iyyar APC za mu zaba daga sama har kasa kuma sai mun tabbatar da yan takarkarin mu sun ci zabe da yadda Allah
0: kanawa me za su iya nunawa a matsayin riba a cikin waɗannan shekaru 3 zuwa 4 da shi Tinubu yake tunkara a matsayin sa na shugaban kasa da ya shafi
1: idan ka je ka kalli Kano ta arewa anan zaka gane mai Tinubu idan ka kalli Kano ta kudu anan zaka gane mai Tinubu idan ka zo Kano Central ma zaka ga aikin Aswaji Bola Tinubu wayannan sanatocin nasa guda uku babu abin da basu yi wa Kano ba kuma sanadiyan Aswaji Bola Tinubu yayi approval ne ya bada dama an yi duk abin da za a yi in baka manta ba universities din wajen guda uku da Malam Ibrahim Shekarau ya zo da su a lokacin Muhammadu Buhari mai girma Rabiu Musa Kwankwaso suka ringa shiga suna fita da wasu malamai yan boko marasa kishi sai da aka soke wannan university din amma da dawon Aswaji Bola Tinubu a yanzu an dawo da university din nan ko shi karan kansa ba abin zamu zo mu nuna ba ilimi abin wasa ne
0: kamar ya yi University of University kenan.
1: Ka manta da FCE Malam Ibrahim Shekarau ya zo da ita, sannan College of Agric din nan. Dan Malam Ibrahim Shekarau ne ya zo da su. Ka kalli wanda Barau kuma isa ma da shi a Kaba din ga Open University. Duk fa a lokacin Aswaji Bola Tinubu aka samu wayannan. Amma mutane ku zo ku ne mana gangan, ku dauko mana wayannan mutanen da ba san kishin Arewa ba. Arewa an ba ta dakin sa ba san ko ina ba. Mutane dai sun tsiyaye a tsaye garin neman mulki ido ya rufe sai an yi mulki ba za ku yi mulki muna ji muna gani inda muna raya mu kalle ku ba mu da ƴaƴan mu zamu haɗu da masoya da magoya baya ƴan jam'iyya zamu yi gungu zamu yi sahu sahu sai mun yaƙi manufofin ku
0: kina nufin cewa ya waɗannan abu biyun da kika faɗa zuwa uku su kaɗai ne wanda za a iya cewa riba ce idan aka haɗa ni da tarin kuɗaɗen da ake cewa ana warewa a kunshin kasafin da aka yi a tsawon waɗannan shekaru uku
1: yanzu duk aiki ayyukan da gwamnoni suke yi kaga ba mazan maka maganan gwamnoni mu mai maganan gwamnan jihar Kano koyo Malam Abba Kabir Yusuf duk wannan abin da yake samowa na alheri ga sunan jigajigai manyan tituna gyaran asibitoci samar da asibitoci gyaran makarantu gina sababbin makarantu bunƙasa ilimi bunƙasa harkar kasuwanci bunƙasa tituna da ake duk wayannan abubuwan duk baka ga inda kuɗin mu suke tafiya ba sannan an samu nutsuwa cikin kwanciyar hankali abubuwa an samu sauki mai girma gwamna ina iya kokarin sa saboda ya samu shugaban kasa Aswaji Bola Tinubu yana kishin arewa ya antayo da kuɗi mai girma gwamna kuma ya sake su ga sanar suna yawo cikin al'umma a yanzu an samu sukuni duk wayannan da kake ji suke wannan maganganun nadiran ne a cikin al'umma kaman ka tara mutum dubu ne guri guda a ce maka mutum 40 suna korafi haka suke shewar da lati dan haka mu mun ga aikin Aswaji Bola Tinubu akan gwamnan mu mai girma Abba Kabir Yusuf
0: dan kin yi magana akan cewa wai kun ga ayyuka da ake yi ba zan manta da wata magana da shi jagoran ku Sardaunan Kano yake yawan yin ta a duk lokacin da aka zo ga magana irin wannan cewa duk sauyin da ba a ganshi a ƙuriyar abincin gidajen mutane ba to ba sauyi ba ne ba al'umma suna cikin yanayi na rayuwa wasu ma ana cewa abin da za a kai bakin salati a ranar sau ɗaya ba yana gagarar mutane amma kuma ke kina cewa wannan ci gaba ne a wannan lokaci da ake ciki idan an gina wai gada ko titi
1: Malam Ibrahim shekaru bai yi magana akan al'umma ba sa iya cin abinci ba. Idan kuma yayi magana to sai dai akan maganan gwamnatin Jana Muhammadu Buhari anane aka rasa abinci. Malam Ibrahim shekaru yana yi wa gwamnoni ne ta'aliki yana yi musu fada da kuma shugabanni wanda suke kan madafan iko cewa su ƙara bunƙasa mu'amalarsu da mutane domin a samu nasara. Aswaji bola tilin bu ci zabe su ma su ci zabe shi ko a matsayin sa na uba da ma mai girma Malam Ibrahim shekaru ya kamata a same shi a hakan
3: Hajja Zainab ta iya cewa a bayan nan jami'ar ku ta APC ta yi wani gangami na karbar waɗansu ofisoshi da suka koma cikin ta ciki har da sanatan ku na Kano ta tsakiya sanatar Faisal na Hanga da wasu daga cikin ofisoshi a bangarori daban-daban wanda ake cewa an yi taron da biwuce na kwarar da hama kamar yadda tsohon gwamna sanata Rabi Musa Kwankwa sai kalli wannan taro yana ganin kamar abu ne wanda bai dada shi da ƙasa ba wannan ba babban kalubale bane a gaban ku tunda a baya ma an yi irin haka amma kuma daga bisani aka ce dai sai da tattara manyan usoshi a wuri guda kuma yanzu duk ya zama da su a zaben da ya gabata
1: eh to in taron kwarar da hama ne ai sai ka tambaye shi kuma da ije geza me ya samu a can kaga dai taron da aka yi a nan Indo Stadium taro ne wanda ya zamanto ya sa gaban su ya fadi bayan da za a yi mai girma Rabi Musa Kwankwa sai kallo wannan taron ya ce ba taro ne wanda ya tsorata shi ba taro ne wanda ya girgiza jam'iyyar ADC ya girgiza jam'iyyar NDC duk wanda yake opposition party ina tabbata maka wannan taron ya ba shi tsoro ko mutanen da aka tara kawai a wannan gurin sun isa su ba da ƙuri'ar da Abba Kabiru zai ci zabi ina za a ce maka Kwamar Aminu Abdulsalam zai haɗu da shi da mai girma gwamna Abba Kabiru Yusuf a wannan tafiya

0: alfarma annabi
1: amma kin san abubuwan da ake cewa wai sun faru a yayin wannan taro ana kallon kallo tsakanin yan tsohuwar APC da kuma waɗanda ku kuka komo kamar su gwamna da ku da kuka komo daga baya-bayan nan an ce kowa ta ciki na ciki ne ake tafiyar
0: to ayan kana neman zaman ta ciki na ciki sai ka kalli magana mai girma Rabi Musa Kwankwaso da ikwanan nan yayi wata magana ai yace sun fito da ƴan takara na farko an ci zabe ba dadi yace an saki an fito da na biyu shi ma an zo an ci zabe ba dadi yanzu ga na uku yace a taya su da addu'a kaga shine zaka tambaya ta ciki na ciki amma idan ka shigo jam'iyyar APC da bangaren Baba Abdullahi Umar Ganduje da bangaren mai girma Malam Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano da bangaren mai girma gwamna muna zaune ne tsintsiya sunan logon jam'iyyar mu madaurin mu guda tsip mun shirya tsap zamu kada jam'iyyar ADC zamu kada jam'iyyar NDC a Kano
1: ta ina za a iya cewa eh hakika kun shirya tunda ana maganar yadda ake ganin al'umma suna ta nuna rashin gamsuwa su da yanayin da ake tafiya a gwamnatocin nan
0: ai duk gaba ɗaya ƴan takarkan da suke takarar gwamna a Kano babu wanda kai nagarta da inganci da quality din mai girma Abba Kabir Yusuf babu ka tafi Kano ta arewa ka kalli Barau Jibrin ka je Kano ta arewa ka kalli mataimakin gwamna Alhaji Murtala Salangaro ka kalli mai girma Ababuchi na sha gaya maka su ne garkuwa sun kasa sun tsare Kano ta arewa ba sauki zabe kawai za a yi ka taho Kano ta kudu babu yadda za ka yi da Kawu Sumaila babu yadda za ka yi da Kabiru Alasan Rarin babu yadda za ka yi da Alasan Ado Doguwa sun kasa sun tsare sun ce Kano ta kudu ba sauki zabe kawai za a yi ka taho nan Kano Central mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf yana Kano Central babana ubana maganin kuka na jagora na a siyasar jihar Kano a jam'iyyar APC mai girma Malam Ibrahim Shekarau yana Kano Central idan ka dauko su baffa babba dan agundi kannan mai girma Malam Ibrahim Shekarau ne suna Kano Central ka gaya min ta yanda zamu daga wa jam'iyyar NDC kafa ko kuma jam'iyyar ADC kafa ranin zabe ba mu kada ita ba tun karfe 12
1: ta kuwa wannan abin da kike da safi yayi daidai da abin da yake faruwa a kasar Kwajiya Zainab idan kika yi la'akari da yadda ake cewa wai al'umma sun juya muku baya saboda sun gaza inda aka haihu a ragaya
0: idan ka tafi Kano ta arewa wanda nake maka magana ba mutumin da bai ci gashin mai girma mataimakin gwamna Alhaji Murtala Salangaro ba wa hayaki ba sannan idan ka juya gurin Ababuchi kuma kana kenan mutane ne da suka rike al'umma su hannu bi gam idan kai magana sanata Barau Jibrin a Kano ta arewa ba kan wallasa bane su kuma al'ummar su da suke Kano ta arewa ba butulaye bane ba ruwa ne a kansa ba da za su bar jam'iyyar APC ta fadi kawai don wasu mutane sun zo ƴan shatale-tale ƴan gangan ba za su bari ba idan ka tafi Kano ta kudu babu abin da zaka ce da Kawu Sumaila sai dai san barka ba abin da zaka ce da Alasan Ado Doguwa sai san barka babu abin da zaka bude baki kai magana akan Kabir Alasarar ga algon ciyama Hajiya Sarar Hajiya Sa'a kaga waɗannan mutane sun kasa sun tsare sun rike mutanen Kano ta kudu gam alherin su yana tafi sannan walwalar su yana tafi ci gaban su yana tafi sun samu amfanin gona ya bunƙasa an raba musu takuna sun samu asibitoci an samu ginin makarantu an samu titina sun samu sola duk abubuwa da ka san talaka ina bukata don in rayu an samar da shi a Kano ta arewa an samar da shi a Kano ta kudu sannan idan ka taho nan Kano Central Malam Ibrahim Shekarau babu abin da bai yi wa al'umma jihar Kano portfolio local gama yana gwamna ba babu abin da malam bai yi wa al'umma jihar Kano portfolio local gama yana minista ba babu abin da malam bai yi wa Kano Central yana senator na Kano Central ba din zone din nan nasa local gamman 15 babu inda malam bai kai sola ba babu inda malam bai kai ruwa ba bohol ba inda malam bai yi titina ba ba inda malam bai gina asibiti ba ba inda malam bai kai makarantu ba saboda aikin sa ne ya taimaki al'umma a local gamman 15 ɗaya ne sai wanda rabo bai rantse ba kawai bai karbi a farmin a hannun Malam Ibrahim Shekarau a Kano Central ba shine yanzu ya dawo yake takara a Kano Central to ka gaya min ta inda waɗannan mutanen ƴan gangan za su sha iska mai girma gwamna ai ya bujurewa mai girma Rabi Musa Kwankwaso ne saboda ya dora shi akan keken bera ba kararrawa ba burki shi kuma yace ba za a yi wannan da shi ba shi ɗan Kano ne mai kishin Kano ne ƙarshe ma ya ce Kano first dan haka mai girma gwamna ya bijirewa mai girma rabi musa kun kusa domin ya ga zai kai shi zai baro shi ya ga zai sa shi ya gurgunta kannansa zai gurgunta yayyensa zai gurgunta iyayensa zai cuci ƴaƴansa ƴan kasuwa shi

0: yace ba za ka lalata mun gwamnati ba ka bata mun record dan haka na barka na koma gurin al'ummar jihar Kano idan na ci zabe Allah in ban ci ba Allah dan haka al'ummar jihar Kano ina jin hankalin ku mai girma gwamnati Abba Kabir Yusuf ya bujire ne saboda mutuncin kasuwancin ku ya bujire ne saboda mutuncin ilimin ku ya bujire ne saboda mutuncin titina da kuke da bukata ya bujire ne saboda isama muku asibiti da nutsuwa da kwanciyar hankali dan haka ya bar mai gidansa dan izo itaimake ku ya tallabe ku ya rike ku ya inganta rayuwar ku ya mutunta ku ya mutunta iyayen ku dan haka ku fito ranan zabe ku rama wa masa abinda yi muku na alheri ku zabi mai girma gwamnati Abba Kabir Yusuf ku sa a zabi mai girma gwamnati Abba Kabir Yusuf a sama mu zabi Asuwaji Bola Tinubu wata kila wannan university za muka samu guda uku a lokacin sa da wayannan abubuwa duk da aka samu na ci gaba aka samu yanzu zai ninka zai kuma ninkawa abubuwa duk da ya riga ya tsara akan arewa za a same shi dan haka mu zo mu bada ƙura'a mai inda za ta yi mana amfani kada mu yarda da wayannan mutanen
1: wato akai fa shi kansa jagoran da zai jagoranci tallata ma gwamnatin taku ta APC a matakin ƙasa an ce karansa bai kai tsaikon da zai iya shiga ya tallata har al'umma su saurare shi kuma su karbi wannan tallan da zai kai musu shi sanata Abdul Aziz Yar da aka ba daraktan yakin neman zabi
0: duk wanda kaji an kira shi da sunansa an san zai amsa ne duk wanda kaji an saka shi akan tsarin yakin neman zaben mai girma Asuwaji Bola Tinubu an san zai iya ne dan haka mu mun yarda da jagorancin shi mai girma Abdul Aziz Yar mun yarda da tsarin sa ya kuma taho da tsari tiryan-tiryan mutane da yawa mataimakansa suna nan akan system kuma za su yi abin da ya kamata kuma za a ci zabe da yadda Allah dama su wayannan mutanen NDC da mutanen ADC za su karbi shi Abdul Aziz Yar ne ai idan kaji ana yawan suka ana kushewa ruwanka ya kai tsaiko a siyasa ka cika ka tumbatsa ka zama don ka zama hero ai kamar Malam Ibrahim shekaru ne a takarar sanata a yanzu da ake korafi ake maganganu dan naji wasu mutane ba so nake na dawo da hannun agogo baya akan wancan zancen ba amma zan yi musu tahaliki billahi allazi la ilaha illa hu ko alhuda huda ne kai karewar ilimi a Kano Central Malam Ibrahim shekaru ya fi kowa cancanta ya zama sanata a Kano Central domin shine mutumin da yi aka gani kuma shine mutumin da yake yi dan Allah ba dan a gani a fada ba kuma Allah ne yake shigo cikin lamarin mai girma Malam Ibrahim shekaru baya dage baya handama baya babakere baya kwace baya fuzge yana zaune ake ce masa ka cancanta zo ka je kai kaza tunda abu ne na wakilcin al'umma kuma dole malam ya fito wakilci al'umma domin a hakan ya gini tun farko mutumin da ya shiga aji ya koyar da yara tun daga primary har zuwa higher institution shi za a fito yanzu muna kallon sa mu dau wani wanda bai kai shi inganci da nagarta ba da abin da kaga mutane suke yawancin yan siyasa ayinan har araba kaza ana yi ne dan a samu ƙura'arsa Malam Ibrahim shekaru yana yi ne dan Allah shi isa Allah ya isa masa a cikin al'amarin duk kuma samga da Malam Ibrahim shekaru zai shiga ciki zaka tara akwai Allah akwai manzon Allah a cikin ta dan haka wai mutun yanzu ya fito ya zo ya zage dantse ya ringa iyu a kafafin yaɗa labarai dan ya samu kuɗin tefa ne yace wai kar a zabi jam'iyyar APC who are you kai waye da zaka hana mu zaben jam'iyyar APC wai mutun yake cewa wai a dakatar da tallan jam'iyyar APC a Kano Central za mu tallan jam'iyyar APC ko kuna ido biyu ko kuna bacci za mu ce a zabi Asuwaji Bola Tinubu za a zabi mai girma Malam Ibrahim shekaru ɗan takarkarin mu na Kano Central za a zabe su ranan zabe sannan ga sako daga mai girma Saddaunan Kano yace duk wani ba saddaune wanda yake jam'iyyar APC Kano ta Kudu Kano ta Arewa Malam yace ka fito ranan zabe kai da faduka in Allah ya sa muna raye ka zabi shugaban kasa Asuwaji Bola Tinubu ka zabi mai girma sanatan ka ne yankin ka ka zabi yan majalisar ka na tarayya Kano ta Arewa yan majalisa na tarayya akalla ina jin ko 16 ne ku fito ku zabe su ku zabi mai girma Barau Jibran ku koma Kano ta Kudu ku zabi Kawu Samaila Kabila Alhassan Ranan ku zabi Alhassan Adodo Guwa da sauran yan takarkarun ku waɗanda suke takara a Kano ta Kudu a Kano Central kuma mun zage dantse ba ji ba gani zamu zabi Garba Isa a karamar hukumar Gwale zamu zabi kuma injiniya Sidir Koki a Kano Municipal zamu zabi Alima Daki a karamar hukumar Dala da sauran yan takarkaru ma da ban san sunan su ba mu ba ruwan da sai mun san sunan ka ko sai ka san mu wayannan ma da kuka jana kira sunan su wallahi ba su taba gani na ba da ido
1: wato wato in lura da dukuran su kuke yi ku
0: magana muke ta cancanta duk wanda kaga jam'iyyar APC ta tsaye da shi nagartacce ne ko dai ina kan kujerar dama ta samu zai koma ko kuma Allah ya rabauta shi da sabon dan takara ne shi zai takara ya ci zabe ba ma tsaye da baragurbi ɗan ƙarya ba ma yi
1: amma anya a ce wai akwai cancanta kina maganar ba kowa ma kika sani ba ko kina cewa wai al'umma su zabe su kuma saboda sun samu tikitin takara a jam'iyyar ku
0: to kawai saboda ni ce suna na akarada saboda ɗan takarkar na jam'iyyar APC ne kawai sai in zagaye portfolio local government ina yawo sai sun sani magana ake maka ta ɗan takarkaru idan ka ce haka ashe ba zan yi magana a su wajibi wala tinin mu ba ai bai taba gani na ba amma ai gashi na ce baka ni na ga ingancin jagorancin sa a Kano domin mai girma janar Muhammadu Buhari da yazo babu abin da yazo mana da shi a nan Kano face yayi mana kurkuku shi kuma yanzu kaga university yazo mana da shi har guda uku sannan ga kuma ayyuka idan ka je Kano ta kudu Kano ta arewa noman rani ya bar kasa wannan approval din sa ne sannan ga open university Kano ta arewa wannan nasa ne duk aikin da kake ganin gwamnati mu yake yi daga aswaji wala tinin bune dan haka babu yanda za yayi mu dauko giya mu hada da ruwa a wannan tafiyar wallahi ba za mu yadda mu zabi wani dan takarar shugaban kasa daban kuma mu zabi gwamna daban ba domin wannan damar da ƴan majalisar mu na tarayya suka samu suke mana ayyuka irin su Ababuti irin su Sagir Kokin wanda na sani nake gaya maka babu yanda za a yi a ce ka dauko wani mutum shine shugaban kasa ka kawo ka hada da waɗannan daga baya sannan kace zaka samu yanda kake so kuma kuskure ne kai dan jam'iyyar APC indai kana cikin jam'iyyar APC to ya zama wajibin ka dolen ka ne kai jam'iyyar APC daga sama har kasa idan ko kaki ka je garin rarabawa zaka zabi wannan ba zaka zabi wannan ba to zaka fadi ba nauyi billahi lazi la ilaha illa sai ka shafa shekaru kana jin haushi kana jin takaici sannan ka dawo kana nadama sannan zaka dawo kaga ingancin gidanka kaga nagartar gidanka kai da cewa ashe jam'iyyar APC ta yi kokari ingantacciya ce ashe mutanen kirki ne a ciki a lokacin bayan ka dauko wanda ba sa kishin ka wanda ba sa kishin yankin ka
1: masu sauraro shirin na musamman kuke sauraro da kamar yadda tun da faru kuka ji muna tattauna da shugabar ungiyar Sardauna Alƙiblar Kano ta tsakiya wato jakadiyar Sardauna Hajiya Zainabu Bani wadda kuma kun ji irin taza da tsifar da ta yi mana a kashin farko dangane da yanayin kamun lodayi a daidai lokacin da aka buga kugen siyasa aka ɗage takunkumewa mabuƙata kan su fito su fara yaɗa angizan su gabanin zuwan wancan lokaci da ake wa tanadi na shekarar 2027 da ake jiran za a gwada kwanji tsakanin mabukata daga bisani ta wayoyin da ake cikin susan a jihar Kano dangane da taron da aka yi na karbar wasu daga cikin kusoshi daga jam'iyyu da suka koma jam'iyyar su ta APC wadda ake ganin cewa kamar wai ta gina ce bata shiga ba amma kun ji irin kallon da Hajiya Zainabu Bala ta dangane da wancan maganganu da wasu ke yi kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye mu shiga kashi na biyu Hajiya Zainabu Gwabi magana ake yi ta takara a daidai lokacin da kowa yake dawowa gida ya sauko kasa ya tara mutanen da yake jin cewa za su taimake shi a shiga lungu da sako domin a gabatar da manufofi ga al'ummar da za su yi zabe wanda wasu ke ganin cewa ku a nan jihar Kano kamar kuna nema ku tauna tauna biyu a lokaci guda wanda wasu ke ganin abin kamar da wuya ana ganin gwanin kusar dauna an ɗauke shi an ɗora shi a can kwamitin yaƙin neman zaɓe na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ga wata ƙungiya da aka ce ita ma an kafa ta da ƴan arewa ce da za su shiga lungu da saƙo ta tallata shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda wasu ke ganin cewa kamar fa in ba a yi wasa ba za a yi bawan baƙin ko jifan gafiya ɓaidu bai dawo gida ya tallata kansa ba can kuma yana tallan Tinubun da wasu ke ganin kamar ba zai samu karbuwa ba ya za ku yi da wannan babban kalubale da ke a gabanku
0: to shi mai girma Malam Ibrahim shekaru mutanen Kano ai ba sa mantuwa mun banda ma mun zama ƴan gidan malam din ƴan baka ne kura ta dauka lango ai ba za ka ji mu ma a wannan kafafan yin labaran ai malam ya gama shuka gaba daya tun farko kuma shukar sa ta tsiro kuma an samu yabanya mai kyau Malam Ibrahim shekaru na yi maka lissafi yanzu nan ya yi gwamna ya yi wa Kano hidima ta shekara takwas malam ya yi minista ya yi wa Kano hidima ta watanni goma malam ya yi sanata ya yi wa Kano hidima ta shekara hudu dan haka mallam ibrahim shekaro ko ya fito yay kamfe ko bai fito yay kamfe ba mutanen kano ba san manta da alherin mallam ba kuma sun yarda cewa mallam nasu ne bare kuma magana tsare tsare kwanan ne aka ce an saki takunkurin fitowa a zo ai harkan yanzu ba gashi mun fara fitowa mun yayin sa muna maganganu tsari yana nan mai girma mallam ibrahim shekaro yana kansa yana tare da al'ummarsa yana tare da masoyansa da magoya bayan sa da masu bashi qur'a kuma ni na sani alfarman mallam ibrahim shekaro cikin yadda Allah ya majalisar mana tarayya nizin dinsa local gamon goma sha biyu za su kai labari alfarma annabi muhammadu manzon Allah alfarma mallam ibrahim shekaro saboda ya cancanta mallam ba rago bane mallam ba maruwaci bane mallam ba azzalimi bane mallam ba mungu bane mallam baya harara baya cizo baya wulakanci baya cin mutunci sannan mallam baya rena na kasa mallam nagartaccen jagora ne ingantaccen jagora ne wanda ya san abin da yake dan haka zamu zabi mallam zamu sa a zabi mallam kuma mutane sun shirya tsaf ko mallam yana gari ko mallam baya gari zai ci zabe domin naji maganar da shi mai girma Rabi Musa Kwankwasa kwanan ne yake magana akan dan takararsa cewa ko Saudiya zai tafi ko kuma yaje daki yaje kwanta yi bacci zai ciwo mai zabe Allah gangan kake mai girma Rabi Musa Kwankwasa wannan tafiyar tafi karfan tunaninka me yasa kai baka fito takarar ba ai kai sanata so daya kuma idan an baka daman ka koma zaka koma tsoron mallam Ibrahim shekaru ya hana ka ka koma ka dauko wani ka hada da shi ba za mu magana akan wancan ba saboda muna ganin girman sa saboda bai fito ya ce komai ba wani nasu bai fito ya ce komai ba amma kai tunda ka zama ka bare a radio ka zama raƙumi zaka shanye ruwan yan tsaki dan inda muke zuwa ake jin mu nan ma ka zo kai kiki ka kaka kanka ne zaka rinka bada bayani to shikenan mu kuma za mu zo mu baka amsa mallam ibrahim shekaru a zaben 2027 ya fi karfin ka kalle shi ka ce da shi Allah sarki mallam ibrahim shekaru ruwan sanyi ne mai dafa ganda wallahi ya fi karfin ka girma Rabi Musa Kwankwaso domin mutane ne suke tare da mallam Ibrahim shekaru masu nutsuwa masu hankali masu kunya masu yakana masu zabe masu qur'a masu kasawa masu tsarewa ba har ma gaza zamu fito mu zo mai akwati ba zabe zamu bana sassabal din zabe kuma zamu ci zaben mu domin muna tare da mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf yayayya ga ma gida saboda me saboda rashin nagartaka kana son ka sa shi ya fadi ba nauyi yace bai yadda ba dan haka ya taho jam'iyyar APC da rundunar samu ma kuma da rundunar Saddaunan Kano
1: wai kina nufin ba ku bukatar shekaru din ya je gabatar da kansa ga al'ummar kananan hukumomi 15 din da suke Kano ta tsakiya kurin ya tafi ya je mai da hankali wajen tallan shugaban kasa Bola Tinubu a jihohin arewacin wannan kasa 19 kenan
0: ai ta ne muna nan muna shiri an fara ne yaushe ne kaji kawo su maila yaje ya wani taro dan gangamin yakin neman zaben sa yaushe ne kaji mai girma Barau Jibrin yaje ya wani taro dan yakin gangamin neman zaben sa dan haka mallam Ibrahim shekaru yana tafi kawo su maila yana tafi mai girma Barau Jibrin yana tafi yan majalisar mu na tarayya suna tafi zaben su za a fara da haka muka fi yin magana akan su zamu yi zabe da yadda Allah zamu kada ADC zamu kada NDC wannan mutumin kuma da aka dauko mana Peter Obi babu mu babu kai haihata haihata zamu dauko kanmu dan zani mai wuyan daurawa ba
1: karfa a ce kun manta da tasirin sanata Kwankwaso a Kano ta tsakiya an ce Kano ta tsakiya dai har yanzu tana amo da irin rawar da yake taka
0: dan haka gashi nan ai ya dauko tsohuwar basu waja ya hadu da babban jirgi ne tarau 200 mallam ibrahim shekaru kenan yazo a fito a zo a gwamza mu mun yi shirin gwamzawa 2027 da yadda Allah
1: jami'a Zainab yanzu kina ganin yanayin da ake ciki idan kina kallon wai mallam shekaru karansa ya kai tsayi ko har kina ganin zai iya zuwa ya tunkari sanata Rabi Musa Kwankwaso a Kano ta tsakiya akwai matsala fa da ake ji a cikin gida akwai ta wanda ma ake magana cewa tun daga nan za ku fara cin karo da tsitsige hususan dangane da zaben cikin gida da aka yi gudanar an ce ɗan takara sun hausin dire hususan zango fata da yace shi bai gamsu ba har ma ya je kotu duk da dai an ce daga bisani an yi watsi amma sun ce za su ɗaukaka ƙara wannan ba babban ƙalubale bane a gaban ku wanda wataƙila zai iya maku tasgaro a wannan buƙata taku ga shi Sardauna
0: to kaga a zahiri ma ni ban da ma azancan ƙara na ni ba san wannan matamin ba na dai san ƴan takarkaro sun yi takara su eh zaura sun yi takara ni da shi ma kaga bai sai form to shi wannan din ya sai form din ne wanda suka sai form da su aka zauna akai maslaha kuma suka ce sun janye wa mallam Ibrahim shekaru sun janye masa
1: dan haka ba shi bai sai form bane ko
0: kaga ba ƙara yake ba yi ihu kaga ai ƙara ka dan wataƙila ya aro ne bakin gyare yake ƙara to yanzu nan gaba ihu zai mallam Ibrahim shekaru ai yayi gaba magana ya riga suna ina nan aina yanzu jira muke kauran zabe mu kada Malam Ibrahim Shekaru nan fa ne maka taliki nace maka saddaunan Kano ba yi da sa'a mutane da yawa zamu zabi jam'iyyar APC saboda alfarman Malam Ibrahim Shekaru yana cikin ta to yaushe zaka dauko wani mutum waya je yayi kara so iki a kira shi a dandan kofar da shi ai masa alƙawarin dan wani abu wata kila account din sa yayi low
1: to amma cewa akai fa haƙƙi ne da shi wanda kuma mutukar idan ba abu ka'ida an je an yi zaben fadda gani ba to fa akwai sauran tsalle
0: to ai bai sai phone ba idan ka lura na ji maganganun sa ai na ga rubutun sa da i yana magana ne akan cewa wai ba a zauna maslaha da shi ba zama maslaha da shi ba kaga kenan ba a kira shi ba wayanda aka zauna aka yi zama maslaha da su wayanda suka sayi phone aka san suna takara a jam'iyyar APC da su aka yi maslaha kuma sun yadda Malam Ibrahim Shekaru shine dan takara Kano Central kai baka sayi phone ba sai daga baya kuma an bada maganar takarar na akalla wajen wata uku daga baya kawai muka ji shi waya tafi kara dan Allah dan takara ba kara baka yi ihu sanan banda ma ya rena wa mutanen Kano Central hankali mutumin da gwamna ya kira su aka zauna aka yi maslaha kuma har da shi ga bidiyo nan yana ta yawo hotuna an nuna safar kawai daga baya dawo da kana neman wani abu to Malam Ibrahim Shekaru baya bada cin hanci ba mu san a inda kake bukatar cin hanci ba ka tafi kaje kake kara kake cewa kai ba ai maslaha da kai ba to ni yanzu bari neman maslaha da kai mai kara kai hakuri da kare-karen nan Malam Ibrahim Shekaru shine dan takara a Kano Central mai girma gwamna ya kira ku ya taushe ku kun kuma ce kun yadda amma daga baya kai tsallan badake na fuskanci ma so kake kai wa jam'iyyar nan gurguwa kafa kuma baka isa ba babu yanda za kai da Malam Ibrahim Shekaru babu yanda za kai da Asuwaji Bola Tinubu babu yanda za kai da mai girma gwamna da sauran yan takarkarin mu mun da ke kaman bakarwa maganar zabe mun shirya zaben wayannan mutanen a ranar zabe da yadda Allah ko kana so ko baka so gara ma ka je ka danye karan nan yan canjin ka na cefa ne ka aje su malam ba zai kira ka
1: neman haƙin nasa
0: to ai haƙin sa a gaban gwamna aka zauna aka yi wannan maslaha yace ya amince kuma daga baya sai ka tada tsale saboda ka zama karamin mutum a cikin harka ba ma san mutane su ringa mai da kansu kananan mutane idan an zo mu'amala
1: to ku me yasa ba za ku yadda yake so ba misali a zo azubeta a ƙwarya ko a faifai ai zaben fadda gwanin nan alaban shi a gawa yayin wanda yake karbuwa a gurin al'umma
0: to ai in za ai wannan da wanda suka sayi form din takara ya kamata ai wannan ba shi da yake kidan sa a kuttu ba dan a cikin yan takarkarin nan wallahi ban ma taba jin sa ba ban taba ganin sa ba amma san yana takarar ba sai yanzu da naji ana maganar kotu ta korar shi kansa karan nasa ashe wadula muka dauke ta dan haka kai hakuri kai mai kara ka tara 2031 inda rabo sai ka dauka wanda suka fika nagarta ma sun hakura saboda sun yadda Allah ne mai yi sai kai sarkin kara yanzu ka tafi nan tribunal yanzu ka tafi appeal court kawai dan canjin ka da kake tefa ne zaka je ka salanta da shi inde Malam Ibrahim Shekaru kake jira ya kira ka ibaka dan wani abu malam baya wannan malam na Allah ne yana yin siyasa ne dan Allah dan manzon Allah dan al'ummar sa dan haka kuma Allah yake shigowa cikin lamarin sa ba kara ba ko tahi zaka sama kai fukafuki malam yayi mashal kana kallon da dare mutanen da suke bangaren konkosiya sun baro tafiyar nan ta Kano Central a sanata sun dawo bangaren Malam Ibrahim Shekaru jigajigan yan siyasa wayanda aka san su wayanda suka yi suna masu girman daraja a idan mutane sun tattala sun cin cewa wancan

0: ake ganin cewar shi kansa gwamnati bai gama saisaita abubuwan da ake ganin cewar ya kamata a saisaita ba kallon kallo ake har yanzu akwai waɗanda suke jin cewar ba za su zo su yi harkan nan 100% ba saboda ba a dauke su da muhimmanci ba duk waɗannan ba kalubale bane da ya kamata a ce kun warware su gabanin mawa zuwa wannan lokaci da ake ciki
1: mai girma gona kwanta kai bacci Allah hada ka da masoya jigajigan yan siyasa kai rawa naman ka na jaka mai girma gwamna mai girma gona da yake tare da sarkin fulanin gaya dan siyasa SA special service a gidan gwamnati mutumin da isan mutuncin mutane yake tattara mutane ka je unguwar su ka je mazabar su ka je ka ga abin da sarkin fulanin gaya yi wa wannan unguwa lokacin da na shiga wannan unguwar da sunan siyasa na rantsi da Allah na dauka wata ɗan karamin Dubai naje titina sun dauka dodar na tambaya aka ce sarkin fulanin gaya ne ruwa ko ta ina madafin fo ake ina zuwa nace wannan fa aka ce sarkin fulanin gaya ne yara kowa makaranta kaya kalkal nace wannan fa aka ce sarkin fulanin gaya ne na juya na kallo asibitoci karanu na shaka tafi anan fa hoto da kana zuwa nan kwana ramiyan mashaya kana shiga cikin unguwan nan ta fanfan dan Yobe zaka ga yanda abubuwa suka canja da nake magana aka ce ai mataimakin gwamna ne SA ne aminin gwamna ne abokin gwamna ne ya rike mai girma gwamna amana mai girma gwamna yana da wannan mutumin nan shine za a kawo mana wata magana ta na kasa a jam'iyyar APC bangama
0: local gwamnan 44 ne da mu ba wai karamar hukuma guda daya bace ba kacal da kike
1: ba yanzu muka fara ba an fara harkokin kamfe ba zaka ji mutane muna zakalo su sannan mai girma gwamna da yake da commissioner yada labarai Kwamara Ibrahim Abdullahi Wayya ina ka fito aikin kungiya ina zaka je aikin mai girma gwamna alheri dare alheri safe mai girma Kwamara Ibrahim Abdullahi Wayya ya kasa ya tsare karamin dan jam'iyya babban dan jam'iyya da karamin dan siyasa babban dan jam'iyya dan siyasa maza mata manya yara kungiyoyi babu yanzu ai ka je gaban Kwamara Ibrahim Abdullahi Wayya ya wofuntar da kai saboda me saboda ya yarda da mai girma gwamna na sani aminin sani yana da wannan a karamar hukumar Dala ka taho karamar hukuma ta tagwale ka samu yaran nan dan aziki irin albarka dan da aka haifa tsiyana bacci Abubakar Mu'azu Moju ya kwana uku ne ko kwana hudu ne dukkan mu yan jam'iyyar APC bangaren gidan Malam Ibrahim Shekaro shugabannin shura tunda kan matakin local gamma zuwa matakin mazabu mai girma Abubakar shugaban karamar hukumar Gwale Abubakar Mu'azu Moju ya zauna da mu mun yi magana da shi gemu da gemu magana ta girma mun yadda a masoyin mai girma gwamna ne da ne ga mai girma gwamna kuma mu ma dan mu ne dan haka zamu jam'iyyar APC saboda mai girma Abubakar Mu'azu Moju shugaban karamin hukumar Gwali idan ka taho Kano municipal ma ga injiniya Sagir Koki yanzu a karamin hukumar Gwali nan duk wanda ka riga ka sani dan gidan Malam Ibrahim Shekaro ne ya ce shi ma ya bi Abubakar Mu'azu Moju a zo a tafi harkar jam'iyyar APC masoyin mai girma gwamna baya ƙarya Abubakar Mu'azu Moju baya san zuciya Abubakar Mu'azu Moju sannan baya rene Abubakar Mu'azu Moju sannan baya rowa kayansa na mutane ne harkar siyasa yake da mutane cikin tsafta cikin mutunci cikin girmamawa dan haka muna tafi da shi ne ka fada mu yan gidan Malam Ibrahim Shekaro mun yadda mun yi alƙawari za mu tafi da Abubakar Mu'azu Moju ka fada za mu zabe za mu sa ai zabe saboda na mai girma gwamna ne ko lokaci idan ya zo na magana mai girma gwamna yake ci gaban mai girma gwamna kawai yake bukata dan haka babu wanda sai ya ka mana wani dungushe a karamar hukumar Gwale ko kuma mu yi wani gini iyalinta gabaki ɗaya za mu yi ginin mu mun shafe mu zuba furniture mu zo mu zauna saboda mu yayan sadaunan Kano ne kuma shi mai girma Abubakar Mu'azu Moju shugaban karamar hukumar Gwale ya yarda cewa mai girma Malam Ibrahim Shekaro baban sa ne dan haka tunda iya da Malam Ibrahim Shekaro baban sa ne mu kuma dama can Abubakar dan mu ne mun goya kayan mu mun matarbiya da ne dan gidan girma dan gidan Nagaji arziki ba dan gidan Nagaji tsiya ba sannan jarumi a siyasa wanda baya ƙarya wanda baya ruwa baya kwaci baya fizge muna tare da kai Abubakar Mu'azu Moju tunda ka ce mana shugabannin mu na shura na karamar hukumar Gwale iyayenka ne yayyanka ne mu kuma dama iyayenka ne mu kuma mun rungume ka hannu biyu ba za mu bari ka ji kunya ba za mu baka dama zaka dama zaka dama zaka da malmala a karamar hukumar Gwale saboda so mai girma gwamna ne shi kuma sarkin fulanin gaya yanda ubangijin Allah ya kawo wannan daman ka fidda mai girma gwamna kunya kungiyoyi ba wata kungiya za ta je gaban sarkin fulanin gaya ta tashi MT mutum ne mai mutunci mutum ne mai daraja mutum ne masoyin mai girma gwamna dan haka mu ma muna tare da kai duk mutumin da yake son gwamna yake son ci gaban gwamna ya

0: Ghanaba, bama ita siyasar haka take, kalubale haka yake.
1: Wasu da irin wannan ka iya kaiwa ga kuma rashin nasara.
0: Gaskiya bana tunanin jam'iyyar APC ba za ta yi nasara ba sai dai wani kadarin mu Ubangiji. Amma jam'iyyar APC wallahi al'azim za ta ci zaɓe daga kan shugaban ƙasa zuwa ɗan majalisar jihar bi izinin Allah ta'ala. Wannan abu ne na siyasa an saba yin sa. Yanzu bari ɗan baka misali. Yanzu dokin baya-baya dokin mulkin Jonathan.
1: Gudu Ibn Jonathan.
0: To duk da wayan mu aka yi shi. Kuma kana da wayanka. Kamar yadda aka shiga gani ake kamar Najeriya. Ina ji gaba ɗaya tunanin ma Najeriya da ba ta za a yi.
1: Kamar za ka gani a wani
0: lokaci. Kamar ba irin abin da ba a yi ba. Dokin mulkin kwana-kwanan nan na mai Jalal Muhammadu Buhari. Kamar da irin masifar da aka shiga.
1: A lokacin da ke neman koma ta mulki ne?
0: Da ma ce mu farkon da ta

shi alkhairi. To wannan matsalar ta faru na tsibirin gona mu ta gani, ina ganin mu gode wa Allah da Allah ya ba mu shi a matsayinsa na ɗan uwan musulmi wanda yana iya yin gwamnatin kuma an ba tafi da ita ana yin daidai gwargwado. Mutane ba su sani ba abubuwan da yake yi lokaci yau za mu fito za mu haska wa al'umma irin gudunmuwar da Ibrahim ake yi musamman na aikace-aikacen arewacin Najeriya. Mutane duk ba su sani ba, amma bayan da za ka iya yi dama ita ne guguwar in ta zo dama haka ake cinta. Amma ina gaya wa cikin sauƙi

0: kuma kujerunsu waɗanda suka zo sababbi a ci zaɓe domin a ci gaba da ayyukan alkhairi da ake yi.
1: Har wasu yankin da wani ɗan koma kaɗan wancan batu na wani fitar da kace gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ita ta samar da wancan tsari shi kuma zai ɗora a kai. Wasu na ganin shi ne shugaban ƙasa zai iya cewa lokaci guda ko ya ɗauko da hanyar da bani da za a ce an samu sauƙi a wannan farashin yayin mulkin Banki.
0: To, wannan ba za ka iya cewa kuma ba a muskano ba halin da ake ciki a duniya yanzu. Na faɗace-faɗace da ake yi na gabas ta tsakiya. Yana da alaƙa da tashin man fetur. Amma mutum ba yanda za ka iya yi da shi, ba yanda za ka iya kawai mutum don yanke wani cin kawai.

0: daga duka hatta da kauyuka wanda ruwa zai dauko tun daga ogun yazo har Kano ya kai sanar wasu hidiya fada aikin suke yi suna sa ran ka injiniya Abu Kamar Yusuf a tafiyar sa domin ya zuwa ga gwamnatin sa kafin ya dawo tun wata gobe Allah da kuma sarar zai dawo yace za su ci kashi 60
1: na kuma
0: shi na matsalar gurin shan zuwa

tsantsa da Allah shi ne ruwan famfo har bidiyon sa gashin na da shi kuma na ga su ungwanni a nan cikin birnin Kano na ga hurarrakin su suna faruwa sun samu to a hankali da wannan ne nake kira ga al'ummar jihar Kano ina gaya wannan ne babban aiki da injiniya Abubakar Yusuf dole ka sara masa

zai kawo nufin an sa hudu ne wanda ka san a Egypt kake ko a wani abu an sai dai mugunan Allah domin maganar da kai ta wannan abin da suke karɓa to alhamdulillah mu dai a jihar Kano muna kallon sa dauki kuɗin

0: apa sih? Apa namanya adalah?
1: Ada dengan unit yang adalah sekebun aikam waruku syufuku kuma adan kadang wata gitu dok ini.
0: Wa akat sekebun syufuku kuma wa akat senaga syaini. Ai duwan da kuma su kuma wani abu ne akwai abin da ya agurna ta rishi
1: ha aikan da aka samu sai kuma ga wasu sun dare ana ta zargi kamar na ta san da
0: ai kan sai farabi mu sa ku sai har ka sace aka dani shi kawai rabi mu sa ku sai anan nake fadi tun a baya nake ga muku ne ku ne ba na fada ta fi so dani na ga muku rabi mu sa ku sai kan champion ne siyasar sa ta kawo ci ka gane mutane ne har yanzu muna faɗe ana ganin kamar wani yara ne musamman muke muku ba musamman siyasar rabi musa kurkusa a karatun da muka mata calculator tsaf iyakan wuce ka san me iyakan ka duba tun daga kan inda za ka san iyakan wuce da kowa inda suka ci ne wasu lokacin da ya takara shugaban ƙasa duk najeriya an ka cire buga galadima kaf najeriya ba shi da rabi zababban ko tsohon ran da ake yi a jihar Kaduna ka gane ko a jihar Katsina a ce wannan tsohon ran ne tsohon sanata yana tare da Rabi Musa Kwankwaso lokacin da yake takarar shugaban kasa ka taɓa gani ka taɓa ji
1: amma ya tsananta ka bi a wasu jihohi
0: sai an gaya ma da tsari takara ta shi da Allah ana gaya ma wani yaron dan takara na biyu ga abin dan takarar da aka tsara wasu jihohi na shi ne ka gane mu ba galadima ne shi kuma mu ba galadima dama kowa ya san wayin shi tun lokacin janar Muhammadu Buhari su ne wanda sai da Allah ya raba su da janar Muhammadu Buhari ba janar Muhammadu Buhari ya samu dama shi duba galadima a yobe yake yobe state idan ka je ka ce duba galadima a mazaɓar sa ya fito da mutum ɗaya takarar kansila a zaɓa to ka haɗa shi da aiki
1: bai san su ba ko ba
0: za a taɓa iya zaɓar sa ba to an bai san ya za a yi ma a zaɓi don takarar kansila a mazaɓar sa amma sun ƙware a wajen maƙalewa a gun mutum suna canzara shi ana hulɗa da su ana abubuwan su wanda lokaci zai gudu da fito da fita ka gane rabi ba sun kuma suka auna ta kai shugaban kasa yake amma abin ta kai shi in ka duba hakan na suna yi sai ga wasu su rusa zuwa cikin kasu wasu dungurawa wasu wani aminu abdusalam kuma abin abdusalam din nan wasu ne fa wasu ne fa wasu ne fa ya takarar shugaban kasa kuma duk abin da yake faɗa yanzu na rabu musa kwan kwasa ka tsauna ka tsaya a hankali ga shi nan muna kallo yana faruwa sai da yi izgilanci ice obi in ba kamar ta ba hira tana na inda sama ita gata ice shi ya fi ƙarfin yin obi mataimakin shugaban ƙasa a baya lokacin da yana takara a yanayin fifi obi yana a labour party ya ce waye wani obi obi ya haramu ne na riga shi goke ba mun yi kaza ya yi mun yi kaza bai yi kaza ba mun yi kaza muna da hirar shi yasa tarihi muna kallon abubuwan da ke faruwa amma yau ya akan kana kallo saboda bukata yau obin da yake gaya haka yau shi ne mataimakin obi kuma wai a ka san wani obi in ya mutu
1: ba ga nuna a kan ci cikin jirgin
0: ka ce tuwa ba jihar Kano ya kasa cincin nan ta na wata Najeriya ya kasa cetar jihar Kano ga mu cetar jihar Kano da ya kasa cetar jiha kwaya daya ga ci yayi ya gama ya cece ta a halin da take ciki Allah don ya ba da misali Allah ya kawo mana malam Ibrahim shekaru katsewa ranar musa ko kusa shekara hudu ya kawo malam Ibrahim shekaru malam Ibrahim shekaru ya zo ya tarbiyyantar da jihar Kano ka gane ya ƙara musulunta da ita dama musulma ce ya ƙara musulunta da jihar Kano don kawai koya ya injiniyar rabi ya musa kwankwaso a halin da yake so ɗora Kano ya gyara jihar Kano malam Ibrahim shekaru addini ya shiga tsakatin mutane aka yi gyara hizba da zakka da waye da abin da za a yi da addini abubuwa suka rabu harkar daba bamu komai bamu amma Allah ya ƙara dawo da injiniyar rabi ya musa kwankwaso don ya nuna masa ya yi masa ishara musan Allah yana istidraji ba ya kawo shi yana domin shi ci ba da mulki ya ƙara dawo da

sai ya gaya musu shi fa gwamna nasa ne duk wannan mutanen da suka zo suka hada aka yi rigimar da dukiyar su da karfin su da connection din su yace musu gwamna nasa ne Allah ya ce ku ji ku bar shi Allah ya yi aka kai kawo kuma shugabanni ya kawo shugabanni kansila rabi musa kwankwa sai yana zaune kenan a advisor na kansila su babai zani kansila duk sai da igama sai Allah ya ce to mulki na wani ne nake bayarwa injiniya abu kabir yusuf shi zan tambaya ranar alkiyama ba kai ba yau ya ake kana kallo yau ya ake da injiniya rabi musa kwankwa sai na abba wannan ya kamata zan yi mutane ishara amma ga wanda bai gane ba ga lokacin nan dama waɗanda ba su gane ɗin ba masu zuga shi suna nan a kusa da shi waɗanda ba sa basha wallahi al'azim karimu na rantsewa da Allah ba sa ɗora injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso a harkar Allah ta tauhidi ba sa ɗora shi domin abu ya faru lokacin da muke harkar injiniya Abubakar Yusuf za a je campaign su kawo su wani suka ce a yi a kwanar ɗangura sanda za mu je kwanar ɗangura ta ne ranar da su kawo su wani suka ce a yi akwai wani makusanci Rabi'u Musa Kwankwaso kowa yana muna ji suna ji kowa yana ji su injiniya Abubakar Yusuf kowa suna ji na a gabansu aka yi makusancin su ya ce a su ba ranar aka ba su sa'a ba akwai ranar da aka ba su sa'a kawo su wani ya ce wake ba da sa'a ne ma Allah bane wai a'a wai su sa'a da aka ba su rana ka za ci ba irin yadda ba a yi ba ka buga da su kawo su wani ya ce kai ƙarya mu fa mu 'yan tauhidi ƙarya ne Allah ne yake yi ba wani ba ya ce rana ka za rami abu mu ba wani wanda zai zauna a ɗaki ya ce wani rana ka za wani shi zai ba mu sa'a mu je mu wani abu suka yi bujire suka iya ba ƙarshe ya aka yi Allah bai ba da nasara ba to irin wa'annan da ya tara ba sa ɗora shi akan harkar.

0: kan kusan kin ga mun ta bi da kodin al'amuran siyasar jihar Kano da ma kasa baki idan al'amuran suka shafi kuma adawa makaminta yankin naku na kudanci kamar shi jagoran kake wakilta Santa Sulaiman Abdulrahman Kawas mai farka kan lokacin da cin muna ya kike kallon salon kamun din al'amuran tafiyar siyasar ta ku game da wadanda za ku yi su ne
1: ka san shi kamar da nake wani ba na san zuga kai tunda a fili yake shi siyasar Kano Sulaiman kowa ya san ta a fili yake yin ta
0: na farko ta kike nan abu ya ne
1: na farko ba kariya a ciki ba yaudara ba cin amana duka ba a yi a harkar kawo in ma kana yin kai ba na ba ma ka ta kai ba ka tare da kawo ka gane to ni ban ce so in yi magana a kan kawo ba domin a zahiri mutane da su ba a yankin suke ruwa suna faɗi yankin saboda kuma kawo su mai na kwanan nan ya yi baje kwanan ayyukan nan a gaban mai girma gwamna a fili aka haska shi aka nuna shi inda ƙarya ma dai ga shi ne an nuna shi ka talla kuma ba shi duk inda aka nuna za a ce ba ga inda ake yi ka ga babu ƙarya a ciki
0: su kuma al'ummar ganin sun gan sama na
1: ne ba ina ga ma can za ka je ka tambaye su ka ji tun da kai ka taba ganin kawo sanar da dan sanda wani yau as is yana sanata ka taba ganin kawo sanar da zai shiga ƙauye sai ya je da ana kakkare shi ka taba ganin kawo sanar da motar ɗan sandan kwaya daya tana bin sa a baya zai je wani gari a yankin sa na kan ta kuma to wallahi abu ko iyawan ne ya kamata ya zama mutane isina ai a kusa ne ne ga sun fara zaman tsaro sun fada ne da kun dubanje a buje wancan a kuma wancan kan ba mu amma kan sun mu sanin anan fake zuwa kan ta kuma muna so na fara fara ga ya dauko ta shi kadai ba tun da ta fi sanin lafiya kana
0: kuma to me yasa ka rubuta san tanga
1: saboda ne saboda ya gamsu abin da yake na farko ya yarda Allah ne yake kuma na farko ya yarda yana yi ne dan Allah ka gane kuma na biyu ya yarda yana da yaƙinin Allah ya zai karɓa ya yarda a zuciyarsa aikin da yake yi na alkhairi yake yi yana yi ne dan Allah ba dariya ba kuma alhamdulillah kuma ka san a tsarin da kawo suna ne yake duk wanda ya san kawo suna ne yana nan akan bakansa mulkin nan baya neman su ko a mutu ko a yi rai ba mu fiye wani sautuwar wanda yake takara ni ba na son gudun da sokar wanda muke takara da su ko wani abu a'a in ya soke wa ka bashi da mutane akwai su annu su ka gane amma shi kawo su yana a yanda tsarin sa yake ya yarda Allah ne yake kuma har yanzu ya fito a yanda ya faɗa yana nan akan bakansa kuma mun ma mun goyi da bayan maganar da ya faɗa duk abin da izini masa alkhairi Allah ka zaɓa masa idan sanata ne zai koma

0: an kwaci ya an bashi rabuwa ya ci an kwaci ba inda gumi ba anan muka fito muna ga duniya kuma mutane ba sa ganewa suna wasa da Allah jiya shi da Allah yau ba suka ta dariya ana ihu an kwaci kawo nan muka zo nan a gabanin ana kuka ana cewa sai an je kotu ce wa muka hira yana so nabi an jaribi ne mura yace ba shi ake wa haka ba yace to ga san Allah na kawo ƙara in azalin san Allah ka saka mu yau da Allah ya tashi saka masa ya akai sanata ne abin duk da suka kuda sai Allah ne amfani da shi dan ya nuna musu su isa ba ya kawo su sanata kuma ya amfani da shi ya kada gwamnatin da aka zalunci abin nan ba a ke nuna ba wannan karatun ba kuma sai aka ba abas ba ba inda aka zufa
1: ba gwamnati ba kuma da yamanin tani
0: ba malinta
1: ba ne kusan duwa ne nake mana a cikin shirin
0: ba wa'azi ba ne harkar ce mutane ba sa ganewa su dinga ganewa Allah ne yake yi ba wani ba wallahi azim abus abin da nake da shi a rayuwa ta mun taba yarda da wani ne zan aure ina Allah ba wallahi azim kenan kuma sunan siyasar gidan kawo su ne duk wanda ya santa a wannan tsari yake
1: tabbaci
0: har biyan gidan kawo su ne ko yau kullun kuka zauna da kawo a matsayin ka na dan jarida ka tambaye shi ka ce ya ku jira sanata zai ce ma in ita ce mafi alkhairi Allah ya bashi ita in ba ita bace Allah ya sanya masa da mafi alkhairi to mun ga wani sanni dai ina daya daga cikin wanda ra'ayinsa a irin

0: ka ni saboda mu saboda zaluncin da aka masa ba kowa bane zai iya dauki abin da ake wa kawo aka masa wallahi hawan jini da kama shi ba
1: amma na bi da
0: sanata ya fito aka ce a je primary election a wannan lokacin mun fada ba abin da mun fada ba aka je ya shiga ya kashe dukiyar sa karshe haka ma aka fada wani ne yace yace ya gano Allah dan ararashe shi ita kanta APC tana so ta ci zabe ta san ba shi akwai matsala ta dauko takarar rub ta bai shi yake karba aka yi amfani da wasu aminan sa yake karba yaje tun da ita plan campaign da mun haka ne a sunan da take sai da wajen mata biyu zuwa uku na campaign ya kashe dukiyar sa a nan ya ci zabe kuma ci zabe babba dan majalisar da ya samu kuma'ar da ya samu a jihar Kano amma kana kallo kafin a rantsar da kawo wanda ma bai shiga zaɓe ba jam'iyyar APC wanda lokacin ta yi amfani da ƙarfinta ta manta akwai Allah ta zo ta karɓe kujerar kawo ana ihu ana dariya ana waye yau ka kallo waɗanda suka yi wannan abu da duk wanda ya bada gudunmawa aka yi kawo wannan abu ka kalle shi yana ina
2: kin da san kin da wannan jami'in APC ta tana ce ba irin ta da bace
0: ina gaya ma a wannan lokacin da nake gaya ma fa waɗanda suke ai suna da kungo sosa kuma yanzu ba su da kungo sosa kaga APC da garanta kenan tun da gashi ma Allah ya kawo yanzu ne abu kamar musu gashi Allah ya kara dawo da Malam Ibrahim shekaru cikin ta kana kallo za ta tarbiyyar ta mata dawo mutuncin ta zai dawo kurjinin ta zai dawo amma dai ina gaya mutane su gane shi fa mulkin nan da wani rubuce-rubucen ka na ƙarya da wani zage-zagen ka na banza da wani waye dan ka na ƙaryar banza da wani tare-taren ka na wani ka tara mutane ai ta sawa a social media ana AI ana wata tsiya dan ka firgita abin da ya dace ba za ta canza ba wanda Allah ya ba wa tunyar mu tashi na nan rasu aiki
2: ba wani santa da dubu ne dubu da lokaci a gurbin Islam da lokacin masarau
0: to ba magana ta karshe kenan
2: ita ce magana ta karshe
0: to alhamdulillah magana ta karshe ita ce ina kira

0: fito da kaɗan daga cikinsu da wani hidimin da aka cire wato maka zo nan gurin don ka gan su su ɗinka.
1: Wani jifiya ta dace ta ka baka su dinka mu zo a sada zumunci kuma mu daɗa nuna goyon bayan a wannan tafiya ta karo na insha Allah insha Allah gaba kai ne sir president dan rabima ba za mu bari ba sai mun dawo da kai kai gwamnati ka
2: insha Allah
1: an gira mana cicina a garin Makota wanda shine babban garin mu da muke ta muka da shi a karaba wanda an mai da shi birni in ka shiga garin Makota kai ka ce a wata babban lokaci ga wasu sai dai kai ne kalele wannan fata a garin Makota sannan abu ne a kai akwai asibiti ka fara asibiti wanda ake kira basic health staff clinic a garin Shi Jagora Maliyan Makota sannan akwai abu na uku akwai filin motsa jiki da aka yi na matasa a headquarter Karaba hukuma wato Koguna domin matasan mu yanzu Makota ta bunkasa mu ma muna shiga gasa na wasanni kala-kala a jiha a national ma insha Allah wannan to za mu shiga wannan kuma duk taimakon ka ne da taimakon Allah gina mana wannan ka ta fari a stadium a garin Koko kuma godiya muke Allah saka da halayya Allah ƙara ɗaukaka sai mai jawabi na gaba akwai
3: a titunan da muke da su ne fida rabin mu za ka ga cewa wurin ramuka ba sa biyuwa amma ban hannun zai sa a dinga ɗiban ƙasar hannun zuwa ana sai dai mutane kawai su ganja ne ana musu ciki sannan a cikin damunan nan don ne ya sa kai wa cikin gurshi a cikin garin da ruwa ke kwanciya suna da yawa ga nan gaskiya ne kana ne ruwa ne da cikin garin bare bare da garin bare bare da ka shiga babu titin za ka shiga mota ka fita barci ba
2: ayyo
3: amma yanzu an biya an yanzu ma ya sa an zuba kasa titin ne gaba ɗaya ne kasan bida titin hafi
4: A jawabin sa Sanata Barau Aitu Barin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya gode musu bisa wannan ziyara da nuna goyon baya da suka nuna tare da jaddada musu cewa zai ci gaba da bada muhimmiyar gudunmuwa wajen ci gaban al'ummar da yake wakilta yana mai cewar abinda suka gani zuwa yanzu a fannin ayyukan mazabu da sauran tsare-tsaren ci gaba sharar fage ne daga cikin abin da ke tafi
2: to muna kira ga matasa ga funan
3: gaskiya
2: ne koyi da Alhaji Babangida
3: insha Allah
2: koyi ne kuma wallahi da yardan Allah wallahi tallahi da yardan Allah wani ta fi insha Allah ya yan sa jikin sa ko yana nan ko zuwa nan wallahi su ba za su tafi
4: Sanatan Kano ta Arewa kenan Sanata Barau Aijibirin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya.